Αλλά σώτσος έχει στα πόνο, μάγα. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Huwebes, Thursday, September 3 na po! Bukas, birthday ng dalawang best friend ko ah. Si Jose Luis Carag at saka si Umbi Uy. Happy birthday, Luis! Happy birthday, Umbi! Well, at least advance. Bukas, babatingin ko ulit kayo. Sama, suporta natin sa engineering at technical side si Ariel Castro. Upo si Ira Pangaliban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga! Tatlumput siyamang patay. 10.4 milyon apektado na Luis Maymay Neneng Habagat ayon sa Office of Civil Defense. Labor Department maglalaan ng 386.6 million peso na ayuda sa Central Luzon workers na nahagip ng habagat. Ang piso. Nakaw, wala na yata pag-asa piso natin itong panahon na to, ha? Parang pasadsad ng pasadsad. Ang piso lumagapak ulit sa presyong 62 pesos and 68 centavos kada dolyar kahapon. Kano kaya siya mamaya? Mamaya, malalaman natin yan eh. VP Sara, fund handlers lang ang may alam sa paggamit ng DepEd confidential funds, sabi ni Attorney Michael Poa. Pagbili na impormasyon gamit ang confidential funds, hindi garantiya ng tagumpay, iginiit ni Attorney Poa. O naman, alam naman na lahat ng mga intelligence, ano yan eh. Diba, agencies? Prosecution, kinukonsiderang ilaglag na ang bribery charge or Article 3 sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. 785.2 million fund sa 2027 hinihingi ng Office of the Vice President. Ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinirita ng ICC ibasura, iparefile ang mga malalabnaw na akusasyon laban sa kanya bago magsimula ang pagdinig. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, inalis na ng Sandigan Bayan bilang akusado sa flood control case. 300 milyong piso inalaan sa dalawang nasirang tulay sa Tarlac. Pangulong Bongbong Marcos, nag-aerial inspection sa Central Luzon. At libreng toll sa NLEX mula Pulilan hanggang San Fernando simula September 2 kahapon. Ibibigay dahil sa matinding trapiko at baha. Po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at ihimay natin ngayon ito. Pero bago ang lahat, katulad na nakagawian, yes, may nakagawian tayo!

Rico Rashon, good morning, Sir Ira. Good morning, Rico Rashon. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Thank you, Mark Mallorca. Mark Mallorca, dapat si Auntie Claire ang ilagay sa baha. Sana ka sumipsip nun, pihadong ubus ang baha. Kimura Dolores, happy Thursday morning, Sir Ira V. Panganiban, gabi-gabi, galing sa Japan. Peter Nikalevich, Rasputin, good MRP umaga, Boss Idol Ira, and all solid ka-Iranians. Tune in now! Ferdinand Enriquez, magandang Huwebes ng umaga po, Sir Ira. Anna Gray, watching. Thank you, Anna Gray. Thank you, Ferdinand Enriquez. Romeo Ochoa, good morning po sa Pinas at dito sa Guam. Be safe and God bless everyone. Si Romeo Ochoa yan, nasa Guam. Si Rico Rashon, Sir Ira, gusto ko yung topic mo about Coco Biodiesel. Sana supportahan ito ng government kasi ang Toyota ay interested dito. Binabasa niya yung column ko sa Manila Times, ha? Sahin nyo yun, tuwing Martes. Interesante yung mga sinusulat natin doon. Tataya ng panahon, pag yung pilandok ay bumilis pahilagang kanluran habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may layang 1,030 kilometro, silangan-hilagan-silangan ng extreme northern Luzon at nagtataglay ng lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Bumabaybay si Pilandok sa direksyong Hilaga, Silangan o Hilagang Silangan sa bilis na 20 kilometro kada oras. Walang wind o storm signal na nakataas sa anumang bahagi ng bansa. Inaasahang magdadala ng malalakas na ulan at malakas na hangin ang hanging habagat mula ngayong araw hanggang Sabado sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Sur o Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Magiging amaalon at magaspang din na karagatan sa silangang baybayin ng Batanes at kanlurang baybayin ng Babuyan Island. Ang araw sumikat kanina, alas 5.44 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.08 ng gabi. 24 minutes ang lamang ng liwanag sa dilim. Umiikli. Joe La Torre, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Umakyat naman na sa 39 nasawi habang 10.4 milyong katao ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat ayon sa Office of Civil Defense. Mas mataas ito ng 10 kumpara sa 29 na naitalang nasawi noong Agosto 20. Sa datos ng OCDA, alas 6 ng umaga, pinakamaraming nasawi sa Benguet, 15, 10 sa Baguio City, 2 sa The Trinidad at 3 sa Atok na pawang iniugnay sa mga landslide. Tig-apat naman ang nasawi sa Rizal at Batangas habang tig-tatlo sa Zambales at Caloocan, 2 ang nasawi sa Pampanga, 2 sa Quezon at 2 sa Occidental Mindoro habang tig-isa naman sa La Union, Pangasinan, Oriental Mindoro at Negros Occidental. Nakapagtala rin ang OCD ng 20 nasugatan at 3 nawawala. Umabot na sa 2.7 milyong pamilya o 10.4 milyong individual ang naapektuhan ng magkakasunod na sama ng panahon sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Calabar Zone, Cordillera, Metro Manila at Mimaropa. Nasa 71,000 mahigit na katao o mahigit 20,000 pamilya ang nananatili sa 768 evacuation centers habang patuloy na nakararanas ng pagbaha ang 711 lugar. Mahigit 3,700 bahay na pinsala, 3,400 dito ang partially damaged at 538 ang totally damaged. Umabot sa 6.27 billion pesos ang naiulat na pinsala sa infrastruktura at 2.84 billion pesos sa agrikultura. 178 lungsod at munisipalidad na rin ang nasa ilalim ng state of calamity. Nasa halos 2 bilyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong lugar o komunidad ayon sa Office of Civil Defense. Si Joel Atore, good morning, Sir Ira. Si Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley.
Roxanne Coso, good na ganda umaga po Sir Ira V. Panganiban. Good na good morning, Roxanne. Dekorasyon, phrase of the day, abogadong walang alam. Harsh words, but it hits back kay Attorney Tolosa. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, MRP. Morning, Sir Ira. Meron pang habagat. Vermont na. Hanggang mga November yan. Hanggang mga early part of November. Menchi May, good morning, Sir Ira P. Good morning, Menchi. Pagkakaloob naman ng Department of Labor and Employment ng 386.6 million Emergency Employment at Livelihood Assistance Fund para sa 49,879 workers sa Central Luzon na naapektuhan ng matagal ng pagbaha dulot ng pinalakas sa habagat. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ipatutupad ang tulong sa pamamagitan ng tulong pangharap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad at DOLE Integrated Livelihood Program upang mabigyan ng pansamantalang pagkakakitaan at pakatulong sa muling pagtatayo ng kabuhayan ng mga apektadong manggagawa. Ayon sa DOLE Regional Office 3, 357.85 million pesos ang inilaan sa tupad para sa mahigit o halos 49,000 beneficiaries sa Bataan, excuse me po, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng pansamantalang trabaho ang mga beneficiaryo kabilang ang pagsasagawa ng community-based cleanup activities sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Bukod dito, mahigit 1,000 manggagawa makikinabang sa 28.79 million peso livelihood assistance sa ilalim ng DILP o DOL Kabuhayan Program. Kabilang sa maaaring pondohan ng farming equipment, sari-sari store at bigasan, food vending, pangingisda, livestock raising, processing at repair services at iba pang maliliit na negosyo. Humihingi rin ng DOLE Regional Office 3 ng karagdagang 22.487 million pesos para mapalawak ang tupad sa Bulacan at mabigyan ng 10-15 araw ng emergency employment ang 3,500 manggagawa mula sa Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Paumbong, Bulacan, Angat at Santa Maria. Sa kabila ng kanilang gagawin ang community projects o kabilang sa kanilang gagawin ang community projects, cleanup drives at rehabilitation activities sa mga lugar na sinalantarang baha. Sinabi ni Tolentino na layunin ng mga programa na mabigyan na agarang income support ng mga manggagawa habang tinutulungan silang makabangon at magkaroon muli ng mas matatag na pagkakakitaan matapos ang kalamidad. Si Mercy Fernandez Narciso, yes sir, Ira P. Maulan pa din up to now. Kawawa ang mga binaha. Problema na talaga yung baha. Hindi ko alam kung kailan, sino at papaano susolusyonan yan. May idea tayo. Maraming idea yung mga urban planners, mga taong katulad ni Mr. Palafox. Pero hindi ko alam kung pinapakinggan. Wala silang kikitain pagka pinakinggan sila Palafox. Maglalaan naman ang national government ang humigit kumulang 300 milyong piso para sa pagkukumpuni ng Aquino at Agana Bridges sa Tarlac City na napinsala sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan at pagbaha ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Marcos kahapon na ida-download ang pondo sa lokal na pamahalaan ng Tarlac City dahil sa local bridges ang mga ito upang mapabilis ang repair works. Iniyak niya magbibigay naman ang national government kabilang ang DPWH ng technical assistance sa pagkukumpuni sa inspeksyon sa Agana Bridge sa Romulo Boulevard, Barangay Kutkut 1. Ginatasan ni Marcos si DPWH Secretary Vince Dizon na agad simulan ang pagkukumpuni at maglagay ng Bailey Bridge para pansamantalang tawiran sa bahaging tinangay ng malakas na agos ng ilog. Target na mailagay ang Bailey Bridge sa loob ng 1 linggo at maging passable ang nasirang tulay sa loob ng 2 linggo para muna sa mga sasakyang may bigat na 10 tonelada pababa. Bago ang ground inspection, nagsagawa rin si Marcos ng aerial inspection sa mga binahang bahagi ng Tarlac upang makita ang lawak ng pinsala sa mga komunidad at infrastruktura. Kasama niya rito si Dizon. Kasama sa mga inspeksyon ng Pangulo ang Aquino at Agana Bridges na parehong na pinsala matapos ang ilang araw ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa lalawigan. Nauna lang sinabi ng pamahalaan na gumagamit ng pansamantalang Bailey Bridge sa Agana Bridge habang sinasagawa ang pagkukumpuni sa mga infrastrukturang napinsala na magkakasunod na sama ng panahon.

0: isang araw matapos magsara ang piso sa 62 pesos and 40 centavos kada $1 noong Martes. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, ang 62 pesos and 40 centavos closing rate ng isang dolyar noong September 1 ay mas mahina ng 13.5 centavos mula sa dating record na 62 pesos and 27 centavos noong August 28. Patuloy na nakakaranas ng pressure ang lokal na pera kasabay ng paglakas ng American dollar, mga pangamba sa tensyon sa Middle East at mga signal mula sa US Federal Reserve hinggil sa monetary policy. Naon na lang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa binabantayan nito matitinding galaw sa foreign exchange market at maaaring kumilos upang mapahina ang biglaang pagbabago sa halaga ng piso. Ang paghina ng piso ay maaaring magpataas sa halaga ng mga inaangkat ng produkto gaya ng langis at iba pang bilihin na binabayaran sa dolyar na maaaring namang magdagdag ng pressure sa inflation. Sa kabilang banda, mas maraming piso ang katumbas ng bawat dolyar na ipinapadalang remita sa mga overseas Filipino workers, bagamat maaaring mabawasan ang benepisyong ito kapag tumaas din ang presyo ng mga bilihin. Ang intraday ang 62 pesos and 68 centavos na intraday level ay hindi pa closing rate ng piso para sa Miyerkules. Para ngayong araw ng Huwebes, ang opening value ay 62 pesos and 58 centavos. Ha? Pag nagbukas kayo ng internet, yan ang makikita ninyo. 68 pesos and 58 centavos. Pag tinignan mo naman yung BPI, ang kanilang buying rate, 62.25. Ang kanilang selling rate, 62.75. BPI. BPI yung BDO. BDO mukhang ganun rin. 62.25 saka 62.75. Hindi naglalayo 'tong mga bangkong 'to. Hindi sila para silang kumpanya ng langis. Pareho adjustment. So, huwag na tayo masyadong umasa. Yun na yun. Ha? Buying 62.25, selling 62.75. Mas mahal talaga pag nagbebenta sila. Bibili ka ng dolyar sa kanila, 62.75. Ibibenta mo dolyar sa kanila, 62.25. Taga, Senator Alan, inakusahan si Senator Lacson na demolition job at trial by publicity ang banat na katiwalaan sa Taguig. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Inakusahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Pampilo Lacson ng demolition job, trial by publicity at witch hunt sa pag-aakusa na may mga ghost at panumalyang infrastructure project sa lungsod ng Taguig. Sinabi ni Cayetano na wala siyang problema na aakusan siya dahil public official siya, pero unfair niya na i-ugnay sa kanya ang lahat ng proyekto at titulo sa Taguig. Tinutukoy ang mga titulo na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake na nasasaklawan ng Taguig na ayon kay Lacson ay may mga anomalya. Igilit ni Senator Alan na maayos sa mga proyekto sa Taguig, kaya aniya isa o dalawang lugar na lang ng Taguig ang nagkakaroon ng flash flood dahil sa may engineering problem sa mga developers mula ito sa dating paglubog sa baha ng 1 feet hanggang 1/3 ng Taguig sa loob ng 2 hanggang 4 na buwan. Na wala naman daw siyang galit itong si Cayetano kay Lacson at isa raw siyang sasagutin ang mga akusasyon sa tamang benyo at inaanyanyahan niya na pumunta sa Taguig para makita ang maayos nilang flood control program. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Si Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Sabi ni Clarence Puatu, good day, I'm sure. Kawawa mga kababayan ko sa Bulacan.

di daw alam ng government saan napunta pondo. Edi wow, sabi niya. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Sabi ni Carlito Cabiles, sa tagal ng traffic sa NLEX, yung ibang pasahero natuto ng magkapampangan. Evangeline De Salicia, good morning Sir Ira. Evangeline, good morning. Si Vice President Sara Duterte at mga opisyal na direktang humawak sa 112.5 million peso confidential funds ng DepEd lamang ang may personal na kaalaman kung paano ginamit ang pondo ayon sa testimonya ni dating DepEd Undersecretary Michael Poa. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, sinabi ni Poa na wala siyang personal na kaalaman sa aktwal na paggastos ng confidential funds kahit saan naatasang tumugon sa audit observation memo ng Commission on Audit. Kinilala ni Poa sina Duterte at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda bilang mga tao may kaalaman sa paggamit ng pondo. Sa kalaunan ay dinagdag niya si dating DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco matapos ng malaman sa House hearing noong 2024 na dito umano ibinigay ni Fajarda ang tatlong tig 3.37.5 million peso release. Tumestigo rin si Poa na ipinalam niya kay Duterte nang matanggap ang AOM at humingi ng pahintulot na makipag-ugnayan kay Fajarda upang ihanda ang tugon ng DepEd sa COA. Ayon kay Poa, ipinalam niya din niya kay Duterte ang nilalaman ng kanilang sagot at binigyan ito ng soft copy isang araw bago isumite sa COA. Sa pagtatanong ng prosecution, kinumpirma rin ni Poa na wala siyang personal na kaalaman kung ang impormasyon umano'y binili gamit ang confidential funds ay talagang humantong sa matagumpay na intelligence operation. Nilinaw din niyang walang confidential funds ng DepEd na ibinigay sa Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit na tinukoy sa mga military certification na ginamit bilang supporting document sa liquidation. Nauna na ang tumestigo si Army Colonel Manaros Boransing at Colonel Magtanggol Panopio na ang kanilang certification ay hindi ginawa upang patunayan o i-account kung paano ginastos ng DepEd ang confidential funds. Idineklara ng Senate Impeachment Court si Poa bilang hostile witness dahilan upang payagan ang prosecution na magtanong sa kanya gamit ang leading question sa siyang ikatlong prosecution witness na idineklarang hostile sa paglilitis. Sabi ni Mark Mallorca, sa haba ng traffic sa NLEX, yung hinatid namin papuntang US nakabalik na, nagpapasundo na ulit. Salbahe kayo. Sabi ng president ng BDO na si Eda Francisco, wala na daw tayong halaga, nilalayasan na tayo ng mga investor. Malapit na talagang tumindi ang ating sagging economy. Iginiit ni dating Department of Education at Secretary Michael Poa na ang pagbili ng impormasyon mula sa mga informant gamit ang confidential funds ay hindi otomatikong nangangahulugang magtatagumpay ang information gathering operation. Nagtestigo si Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggamit ng DepEd ng confidential funds noong panahon nito bilang kalihim na edukasyon. Nilinaw ni Poa na maaaring wala pang resulta ang nakuha ng impormasyon sa panahon ng kinakailangan na magsumite ng supporting documents sa Commission on Audit. Sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01, pinapayagan bilang confidential expense sa mga pagbili ng impormasyon kailangan para sa mga programang may kaugnayan sa National Security at Peace Order. Hiwalay naman nakasaad sa circular na pagbabayad ng rewards sa informants ay dapat suportado ng dokumento na nagpapatunay na tagumpay na information gathering o surveillance activity sa bunga na binibigay nila impormasyon. Tumistigo rin si Poa na humingi siya noon ng military certification kay dating DepEd Undersecretary Nolasco Mimpin para sa liquidation ng 15.5 million peso confidential funds sa ehensya. Nauna nang sinabi ng opisyal ng Philippine Army na ang mga certification na kanilang inilabas ay hindi nilalayong patunayan kung paano ginamit ng DepEd ang confidential funds at wala silang personal na kaalaman sa aktual na paggastos nito. Hindi nga sila intelligence operatives eh. Diba? Dapat nagpatawag kayo ng intelligence operatives para sagutin kayo ng I cannot answer that question because of national security issues. Hindi rin marunong itong mga... Ewan mo. Babalik ang morning report, Pilipinas. Magkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin,
alas 8:31 na po ng umaga.

Nagbabalikan yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong estasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 8 na AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ 8 na AM Radyo Bandido. Pag nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 8 na AM Radyo Bandido at meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Kahapon napanood namin may tulo sa Senado. Salbahe ka, Tatay Strauss. Hi, Ms. Moya Fernandez, Sir Ira, impeachment ni VP Sara Duterte. Every hearing spent 5 hours worth 25 million. Wow, mahiya naman kayo. Anong klaseng pagkain kinakain nyo? Si Rico Rason, sabi ni Spoke Lady tungkol sa heavy traffic, huwag daw magreklamo. Kung alam na daw natin na matraffic, di huwag daw pumasok. Nasabi niya ito kasi nasa palasyo siya. Ang mga mamamayan, kung di papasok, walang sahod. Ano ba? Alas 8.35 na po ng umaga. Pinag-aaralan ang House Prosecution Panel na huwag na ituloy ang Article 3 o bribery charge, impeachment case dapat kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang paglilitis at magkaroon ng posibleng desisyon ang Senate Impeachment Court bago matapos ang taon. Pinumpirma ni House Prosecution Spokesperson at Manila Representative Joel Chua na kabilang sa kanilang mga opsyon ang pag-drop o pag-bitaw sa Article 3 habang pinagtutuunan ng mga allegasyon ay tinuturing nilang mas may matibay na ebidensya. Walang matibay na ebidensya yung Article 3. Ang Article 3 ay tumatalakay sa allegasyon ng bribery, graft at corruption kaugnay na umano'y pamimigay ng cash sa ilang opisyal ng Department of Education nung si Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Tinanggi ng kampo ni Duterte ang mga parapatang na ito sa impeachment case. Ayon kay Chua, nais na prosekusyon na matapos sa susunod na linggo ang presentasyon niya sa Article 1 na nakatuon sa maling paggamit at irregular na liquidation ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Pagkatapos ito, posibleng dumiretso prosecution sa Article 3 na tumatalakay sa allegasyon ng unexplained wealth at mga umanong irregularidad sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Duterte. Nauna nang natapos ang prosecution na ang pagpresenta ng ebidensya sa Article 4 paugnay ng umanong pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang target ng prosecution na matapos ang kabuuang presentasyon nito sa unang bahagi o kalagitnaan ng Oktubre upang mabigyan ng depensa ng panahon hanggang Nobyembre na ilahad ang kanilang ebidensya. Nilinaw din niya na posibleng pag-drop sa Article 3 ay hindi nangangahulugang mahina ang kabuuang impeachment case kundi bahagi ng kanilang estratiya upang paikliin ang proceedings at itoon ang oras sa mga artikulong nais nilang ganap na maipresenta.

785,204,000 ang inirekomendang bagong appropriations para sa Office of the Vice President sa 2027, mas mababa ng 11.7% kumpara sa 889,236,000 noong 2026. Sa 2027 National Expenditure Program ng DBM, 220.3 million pesos sa panukalang pondo ang nakalaan sa personal services, 561.7 million pesos sa maintenance and other operating expenses, at 3.4 million sa capital outlay. Bukod dito, may 15.55 million automatic appropriation para sa retirement and life insurance premiums sa mga kawani. Dahil dito, umaabot sa 800.75 million pesos ang kabuuang proposed agency budget ng Office of the Vice President kapag isinama ang automatic appropriation. Sa ilalim ng National Expenditure Program, 557.965 million pesos ang nakalaan para sa socio-economic delivery ng tanggapan, kabilang ang 424.9980 million pesos na MOE para sa mga operasyon at programa. Ayon sa OVP, bahagi ng panukalang pondo ang pagpatuloy ng mga programang magnegosyo, taday, pagbabago campaign, disaster operations, relief for indigents and individuals in crisis and emergencies, libreng sakay, wheelchair distribution, aljanasa kits, at You Can Be VP program. Sinabi rin ang tanggapan na 193.103 million pesos mula sa MOE ang nakalaan para sa procurement ng mga produkto at livelihood assistance grants sa ilalim ng magnegosyo, taday, at iba pang assistance programs. Ayon sa OVP, mananatili itong nakatutok sa paggamit ng pampublikong pondo para sa mga programa at servisyong direktang makatutulong sa mga Pilipino sa kabila ng mas mababang panukalang budget para sa susunod na taon.

0: Dali, kunin na muna natin to. At baka may briefing eh, mag-a-attend pa to. Pangulong Marcos, ramdam ang galit ng taong bayan sa baha. May ulat si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Aminado ang Palasyo ng Malacañang na ramdam o nararamdaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang galit ng taong bayan sa baha. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ang dahilan kung kaya panay ang pukpok at pag-uutos ni Pangulong Marcos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na gumawa ng mga solusyon sa problema sa baha. Sinabi ni Castro na hindi naman mabagal ang pamahalaan sa pagtugon sa problema, kundi sadyang marami lang talaga ang dapat na ayusin. Mismo mga eksperto na rin ang nagsabi na hindi nasolusyonan ang problema sa pagbaha, may ilang dekada na ang nakararaan. Gayunman, sinabi ni Castro na naipaayos na ng pamahalaan ang mga pumping stations at mga mobile pumping machines, pero ang nakalulungkot kalaunan ay ninakaw lamang ang mga piyesa. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos, mayroon siyang walkthrough sa PICC. Ito'y para sa preparasyon ng Pilipinas para sa 49th ASEAN Summit and Related Summits na gaganapin dito sa bansa sa buwan ng Nobyembre. At mamayang hapon naman, ang Pangulo ay madadalo sa 2026 Presidential Filipino-Bation Awards National Competition Awarding Ceremony. Ito ay gaganapin naman sa Ortigas Avenue sa Quezon City. At syempre pa, yung Palace Press Briefing ni Palace Press Officer Claire Castro. Mamaya, wala pang oras na sinasabi.
0: Init pa ulo kahapon?
1: Ay, sobra kasi kahapon. Hindi, si Pangulo ratsyada muna sa Central Luzon. Sa Palace. At ngayon, nagre-resurface na naman yung mga yung nangyaring situation briefing noon ni Pangulong Marcos noong 2023 kung saan dinidebate siya ni Congresswoman Ana York Bondoc na ayaw nila ng proyekto na proposal dati ni Secretary Babe Singson na gawing catchment basin yung Pampanga. Ayaw daw ni Congressman Ana York dahil ayaw niyang malubog sa baha ang Pampanga, which is, ayan, balik na naman tayo sa problema natin ngayon.
0: Alam mo, may ano diyan eh, may override ang ano diyan eh. May override ang national government diyan eh kahit ano ka eh. Kahit congresswoman ka. Number one, hindi mo naman trabaho ang executive job na maglagay ng naasikasuhin yung flood control. Ang trabaho mo gumawa ng batas. 'Di ba? Mm-hmm. So hindi ko gets nung panahon na 'yon, hindi ko magets nga eh kung bakit parang sige, 'yun ang gusto mo eh. Pabayaan na natin, 'di ba? Unless kasi 2023 'yun eh. So
1: kung sana 'yun ng 2023 ngayon may nangyaring ulan, hindi sana ganun ka lubog sa baha yung Pampanga. Kasi kung si Pangulong Marcos ay katulad lang ni Pangulong Duterte, eh baka nakapagsalita na yun, di manigas kayo eh. Inupo yung project namin. Sihin nyo yung congressman ninyo.
0: Mabuti nga, mabait itong presidenteng tumagsalita eh. Di ba? Kasi tigong yan, di ba sabi nyo ayaw nyo? O di lumubog kayo sa baha? Ayaw nyo eh.
1: Diba? Malutong na mura ang inabot niya ngayon. Tapos ngayon, sisisihin nyo ang presidente. Eh, may ginagawa namin ng solusyon. Pero ginigit ni Congressman Ana York na dredging lang ang gusto nila. Eh, sabi nga ni Pangulo, kahit dredging tayo ng dredging dyan, babalik at babalik ang lupa at magastos yan at hindi yan long-term solution sa pagbaha.
0: Wala kasi silang kikitain pagka gumawa ng catch basin.
1: Exacto.
0: Dahil wala nang ide-dredge. Diba? 8 times 25 ang singil sa dredging. Alam mo ba yun? May negosyo ng pamilya kayo nung araw sa Nueva Vizcaya eh. Diba? Ang totoong gastos, halimbawa, ang totoong gastos ng isang dump truck ng kinalaykay mong lupa at basura sa ilog ay 10 piso.
1: Ang papel?
0: Ang i-charge mo sa gobyerno ay 300 pesos. 290 pesos ang patong mo. Pero hindi sa'yo yun. Ang sa'yo doon, 20 pesos lang, doble lang. Yung 280 pesos, maraming maghahati doon.
1: Ayun lang.
0: Di ba? Eh, ilan naman eh.
1: Diba? Eh, pag pinanood mo yung video, sarap panoorin eh. Sabi nga ni Pangulo, so anong solusyon mo? Magbigay ka ng solusyon kung ayaw mo dito sa project ng DPW.
0: Oh.
1: Ngayon, baha ulit. O di...
0: Oh, ano solusyon mo?
1: O di manigas kayo.
0: Alam mo, nung panahon ni Mayor Jerry Pelayo ng Candaba, sinimulan na nila yan eh. Mm-hmm. Diba? Kaya nga nila sinimulan yung development ng Nature Eco Park ng Candaba Swamps. Kasi ang balak nila, total, babahain na rin lang naman natin yung Candaba Swamp, i-develop na natin yung Nature Eco Park kasi merong mga migratory birds na nagpupunta dyan sa Candaba Park from thousands and thousands of kilometers away. Diba? Every season. Kaya nga pinauso ni Mayor Candaba, Mayor Jerry Pelayo, yung Ebon Festival. May panahon, may isang panahon, nakalimutan ko kung summer or bago magsimula ang tag-ulan, na dumadating yung migratory birds, gumawa siya ng festival para maraming turista doon. Now, sabi niya, bahain na natin yung Candaba, gawin na nating total nature eco park. 'Di ba? Kasi pag binaha mo 'yan, magkakaroon ng vegetation 'yan, magkakaroon ng mga puno, magkakaroon ng ano, 'di ba? Lalong dadami yung mga ibon na pupunta, mas maganda siya. Oh, inaway din sila ng governor nila nung araw, tsaka congressman nila. 'Di ba?
1: Ngayon, ba kayo?
0: ngayon, nakikinig ako si Jerry Pelayo. Tatawa-tawa habang nakikinig sa atin. Oo nga.
1: Kasi ang sabi nga 2,000 hectares ang nandyan. Ang hinihingi lang ng gobyerno is 100 o 200 hectares na
0: exactly
1: develop na bubutasin para maging catch basin ng tubig sana.
0: Hindi malalim ang bubutasin ha, kasi swamp na nga yung Candaba eh. Yung Candaba is already a catch basin. Pinag-aralan na yan eh. Pinaliwanag na sa akin ni Jerry Pelayo yan. Yung Candaba, catch basin na talaga yan. It's a natural catch basin. Kahit anong mangyari sa Pampanga, kung wala yung mga balabalakid at mga harang-harang, naturally pupunta sa Candaba yung excess water ng Pampanga. Ang kailangan lang gawin is i-clear yung mga waterways, di ba? Tapos i-dredge, laliman yung area sa Candaba Swamp para mas lumaki yung volume ng tubig na kayang tanggapin. Wala namang gagalawing mga farmlands or whatever dyan eh, di ba? Aayusin na yung ilog. O may tatama ang farmlands dahil lalaparan yung ilog. Di ba? Huhukayin mo, lalakihan mo. Pero napakakatiting, napakaliit. So hindi ko maintindihan yung argument ni Anna York. Di ba? Si Anna York, doon ka na lang sa New York.
1: New York. Sabi na diba? Eh. Diba? Eh, di ayun. Eh, ko ako pa ulo. Eh, di manigas kayo.
0: Oo nga. Diba? Kasalanan na kanin nyo yan eh. Kasalanan ng congressman nyo eh. Huwag nyo ipoto.
1: Eh, nakakalungkot lang tapos ang sisi kay Pangulong Marcos. Ginagawa ng solusyon. Inaharang. At the end of the day, siya pa rin ang sisisihin.
0: Nakakainis yun. Diba? Wala talaga. Thank you, Chana.
1: Magandang umaga. Live mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Oo nga, nakakainis yun. Hindi palaging porque, di ba? Porque galit kay Pangulong Marcos eh, lahat kasalanan niya. Hindi. Sa instance na to, iba ang may kasalanan.

Sabi ni Carlito Cabiles, wala kasi sila may pakita na may anomalya, kaya nagdahilan na naman. And Gray, tumataas na ang dollar namin, 44.68. Dekorasyon, 2 down. Una, pag-atras na isasalang si Madriaga. Sunod, third article of impeachment. Yan kasi ang yayabang nyo noon sa mini-trial nyo, ano, Luisro. Hard to handle ba? Si Trililing na lang ang last bullet nyo na very confident, ha? Yes. Teddy Prias, good day, Sir Ira. Hindi galit ang mga tao sa mga magnanakaw. Bakit hindi? Si Mami Dang nanonood. Teresita Cruz Aguiling, good morning, Sir Ira P. Romeo Ochoa, tama ka, Idol Ira, kay Congressman Bundok. Magnanakaw yan, tama si BBM. Kailangan na ng Candaba Lake. Diba? Hindi, Candaba, swamp na nga. Swamp na nga yun eh. William Trenta, good morning sa lahat. Late viewing, grabe, nakapagkape na nga. 3, 2, 1, mabuhay President Bongbong Marcos Jr., the greatest president ever. Ubo, ubo, ubo. Sige. Hindi, manginig ka sa kape mo. William Trenta, tuwing February o March ata ginaganap. O yung ibon-ebon. O, naalala ko yun eh. Ang gandang project nun eh. Hindi ko maintindihan eh. Di ba? Kung bakit walang pinuntahan eh. Ganda-ganda nun. Ganda-ganda nung plano ni Jerry eh. Di ba? Kaibigan ko yun, si Jerry Pelayo eh. Di ba? Palagi nagko-consulta sa amin yun pagdating sa communications eh. Di ba? Ewan ko, bakit di na niya naituloy eh. Gusto niyang gawin yun eh. Kasi nga, gusto niyang gawing Nature Eco Park. Diba? May tourism na. Yun nga, yung ebon-ebon. Diba? Ang gandang tignan. Diba? Dumadating yung mga migratory birds. Diba? Minsan, nagpunta ako ron, andun yung migratory birds. Ang ganda-ganda ng mga litrato na kuha ko ng mga ibon na hindi endemic sa Pilipinas. Lumilipad lang dito pagka panahon na taglamig na dun sa pinanggalingan nila, maganda nang pumunta rito dahil maganda na ang panahon. Dekorasyon, dapat maging maangas din siya as president. Hawak niya ang kapangyarihan. Iniling naman ang company dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na alisin na kasalukuyang document containing the charges at atasan ng prosecution na magsumite ng mas tiyak na listahan ng mga aligasyon bago ang nakatakdang paglilitis sa November 30. Sa musyong inihain noong August 31 sa ICC Trial Chamber 3, iginiit ni Lead Defense Counsel Peter Haynes KC na hindi umano sapat na detalyado ang pagkakalahat ng mga kaso at nalalabag ang karapatan ni Duterte na malaman ng malinaw ang mga paratang na kailangan niyang sagutin. Partikular na kinukwestiyon ng company Duterte ang paggamit umano ng prosekusyon ng illustrative at non-exhaustive incidents bilang batayan ng tatlong counts ng crimes against humanity of murder at attempted murder. Saklaw ng mga kasong kinumpirma ng ICC ang umano'y pagpatay sa Davao City habang alkalde si Duterte, ang pagpatay sa tinuguriang high-value target sa panahon ng kanyang pagpagkapangulo at ang mga insidente na may kaugnayan sa barangay clearance operations. Ayon sa Depensa, 49 incidents ang unang tinukoy sa kaso, ngunit nadagdagan nito ng 8 noong August 31 dahilan upang umabot sa 57 ang mga insidente ang nakalista. Iginiit ng company Duterte na nanatiling bukas ang prosekusyon sa paggamit ng iba pang hindi nakalistang insidente upang patunayan ang mas malawak na aligasyon ng libo-libong pagpatay. Tinukoy rin ng Depensa ang pagdami ng mga dokumentong kailangan suriin bago ang trial at sinabing mahirap maghanda ng epektibong depensa kung hindi malinaw ang eksaktong saklaw ng mga kasong isinailalim sa paglilitis. Dahil dito, nais ng company Duterte na atasan ng Trial Chamber 3 ang ICC prosecution na muling isumite ang charges na may malinaw na saklaw at kumpletong listahan ng mga acts o incident na gagamiting batayan ng bawak bilang ng kaso. Sabi ni Leti Prias, Sir Ira, hindi galit ang mga tao sa baha, sa mga magnanakaw, sila galit. Kasi kung hindi nila ninakaw ang budget, walang baha. Mali po ang unang chat ko, sorry po. P.
Pinagbigyan naman ng Sandigan Bayan 5th Division ng Motion ng Office of the Ombudsman na alisin bilang akusado si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa plunder at graft cases sa paugnay ng umano'y 573 million peso kickback scheme sa flood control project. Sa botong 2-1, kinilala ng anti-graft court ang kapangyarihan ng ombudsman na magpasya kung sino ang gagamiting testigo ng prosekusyon. Nauna ng hiniling ng ombudsman na ma-discharge si Bunuan bilang akusado matapos itong pumayag na makipagtulungan sa investigasyon at tumistigo bilang state witness sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects.

0: Libre na ang toll sa North Luzon Expressway o NLEX para sa lahat ng sasakyang bumabiyahe sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga sa magkabilang direksyon simula kahapon, September 2. Ayon sa Transportation Department, ipinatupad ang toll fee passage upang mabawasan ang epekto sa mga motoristang naabala na matinding trapiko dulot ng pagbaha sa bahagi ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Nakipag-ugnayan na si Transportation Secretary Giovanni Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon para may patupad ang pansamantalang libreng toll sa naturang bahagi ng expressway ayon sa anunsyo ng DOTR na iniulat. Patuloy na nakararanas sa mabigat na daloy ng trapiko ilang bahagi ng NLEX dahil sa mataas na tubig sa San Simon na nagresulta rin sa mga road closures at diversion sa mga nakalipas na araw. Alam mo, may problema ako dyan kasi may experience ako dyan. Dumaan na ako dyan sa NLEX nung panahon na sinabi nilang libre ang toll mula San Fernando hanggang Pulilan. Kasi sa gitna nun yung ano eh. Sa gitna nun yung San Simon exit eh. San Fernando tsaka Pulilan. Problema ko, hindi naman ako pumasok sa San Fernando. Hindi naman ako pumasok sa Pulilan at lumabas ng San Fernando. Pumasok ako ng Balintawak eh. Tapos lumabas ako ng Clark. Hindi naman lumit yung binayaran ko. Kung magkano yung lagi kong binabayaran mula Balintawak hanggang Clark, yun pa rin ang binayaran ko. So, ang libre lang, yung papasok ng Pulilan at lalabas ng San Fernando. Pero lahat kami na perwisyo, lahat kami na ipit ng 3 oras dun sa trapiko dahil sa baha. Dapat ayusin ang ano yan eh. Dapat ayusin ang NLEX yan. Diba? Kasi may mali. May mali. Randy Ran Santisas. Listening. O sige. Makinig ka lang, Randy, ha? At papalit sa akin si Angelo Almonte sa kanyang palatuntunang RJ Patrol. Susunod po yan sa ating Morning Report Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Lunes hanggang Biyernes. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DGRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. O pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you again tomorrow. Tomorrow is Friday. Ha-ha, ha-ha, Friday. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patrol!
3: Hey! Magulo ba buhok natin, mga ka-RJ Patrol? How are you, ka-RJ Patrol? On a Thursday, September 3, 2026. Kumusta kayo, mga ka-RJ Patrol? Good na sana, polo shirt. Pagbaba ko, Luzon, Visayas, Mindanao, muling sumasaludo, bumabati ang RJ Patrol. Good na sana, naka-polo shirt lang ako kanina. Wala pang dalawang hakbang mula sa parking. Aba, bumubuhos na ulit yung ulambon. Sabi nga ng mga kasama natin dyan sa Tiaong Quezon na nag-uulambon na naman dito sa Makati. Di kailangan natin magbaon. Oh, balik. Kuha ng jacket. Sombrero. Alawaway, sabi nga ni Ariel Castro dito, Eddie Garcia. Sombrero ni Waway. Eh, alam niyo na, Ingat-ingat, baon-baon, magbaon-baon. Huwag tayong maging mga magpakakampante sa ating sarili. Mahirap magkasakit. Hindi mo napapansin. Mukhang hindi yata tayo tinatantanan ng medyo kuminsan pagbabago ng temperatura ng ating katawan. Pansin ko lang. Dapat bumusi na rin ako sa aking kapwa seniors. Ingat-ingat. Sabi nga, ikaw yung pakiramdaman mo katawan mo. Dapat yung katawan mo ang iyong doktor. Hindi mo ba? May nararamdaman ka, pagkibit-balik. At although marami akong kaibigan na ganun, matitibay yung nila, yung naturalisa. Ibig sabihin, pati sa pag-iisip, kumisan may sore throat, sasabihin na, dead mako lang yan. Ini-ignore ko, aalis din . Well, sa bagay, tama po. Ano lang tayo? Pagkalamayin natin sarili, pagtibayin natin. Uy! look! Dalawa yung aking mga look, ganun, . Siyempre, walang puknat yung congratulations, congratulatory messages ng ating kababayan. Siyempre, go, Alex Iala! Panalo kahapon. Ngayon may rematch. Oo. May yun sa Tagalog yung rematch? Magbabalik laban. Oo. Ribansa. Magre-ribansa. Alex Iala. Galing-galing ni Alex Iala. Congratulations. Dala-dala mo yung bandera ng Pilipinas. So, ay, huwag na kayo mainggit. To the tune of 312 million pesos. Yung kinita ni Alex Iala. Oh, massive off-court earnings. Oh, ito nire-reveal. Pero hindi dahil nainggit tayo, kundi nakikipagbunyi tayo sa tagumpay ng Pilipinas sa pamamagitan ni Alex Iala. Filipina tennis sensation Alexandra Iala estimated to have more than $5 million, approximately 312 million pesos in commercial and endorsement income over the past 12 months before taxes and management fees. Oh, ito gross pa lang ito, ha. Asa andiyan ba si ano? Andiyan ba si sino bang BIR chief natin ngayon? Naalala ko si Inares. Hindi pa nakaka-uwi si Manny Pacquiao, yung ating pambansang kamao noon. At to the tune of halos billion pesos na kinita. Wala, I know, kinaka, ano tawag dyan? Kinukumpyutan na. Inaarkabalahan na ng BIR kung magkano ang isusubi niyang taxes to the government. Yung makabagsak panga daw, jaw-dropping figure na 312 million pesos. As of 2026 lang po, $1.7 million dito sa 2026 lang. From global sports giant Nike. Oh, ito, endorsement, ha? Sino ba yung may endorsement sa brand ng sapatos na ito? Na ni-resign yung contract dahil Nike ba yun? O Adidas? Dahil yung nag-endorse, endorser, huwag nating ilayo, pambansang kamao, Manny Pacquiao, ay nagsalinta tungkol sa kanyang pananaw sa LGBTQ++. Eh, marami daw pong nagdo-dominate sa high places officials noong shoe company na yun ay taga LGBTQ. Nag-agree sila. I-revoke natin, i-resign natin contract of endorsement. Maku, billion o milyones din yun. Pero ito, wala naman siyang binabanggit. Ang galing magsalita ni Alex Iala. Nakatutok tayo, ano po. Talagang, ang galing niya. Laki ng respeto niya palagi. Binibigyan ng respeto ang kanyang mga nakakalaban. Iba pa, from Nike to Babulat. Babulat ba ito? Babulat. Globe Telecom, BPI, locally and Milo. Growing list of major sponsors. Biro mo yan. Ini-endorse niya. Major partnerships. It's just the beginning. What could be a legendary career? One thing is becoming clear. Alex Iala era is here. And she's only getting started. Sabi ko nga sa ating mga kabarkada kahapon, parang isa na siya sa living legend at 21 years old. When you talk about tennis, ha? Alex Iala. Ito, second round. Nakaabang na tayo, nakaabang. Buong Filipino community sa Amerika, sa US Open. Aba, jam-pack sa mga Filipino kababayans nandoon sa US. Nanonood, may dala-dalang mga bandera ng Pilipinas, siyempre. Pinagmamalaki natin ang bansang Pilipinas, represented by Alex Iala. Iala is back in action at the 2026 US Open. Waiting for her in the second round is a familiar opponent. Ribansa ito. Si Alexandra, halos kapangalan niya, Olinikova. Oo. Eh, yung tinalo niya kahapon, si Mary Stoyana. Tinalo ni Alex. Itong si Olinikova, advanced after defeating naman, natalo niya si Riley Brandmeier. Oh, 6-4, 6-4. Second round, match up. Nakaabang, nakaabang natin yung mga kababayan doon sa US Open. Oh. Nagtagpo itong dalawa at natalo si Alex noon earlier this year in Strasbourg where Olinikova came from behind to defeat Iala in hard-fought three-set battle, 3-6, 7-5, 6-3. Yun. Alright. E kapanapanapik. Revenge match. New opportunity. 11 p.m. Manila time, mamaya. September 3. U.S. Open round of 64. Louis Armstrong Stadium. Flushing Meadows. New York. Another chance to settle the score. Go, go, Alex Iala. By report, Marslec pinalakas ang maritime security capability sa ISPS training. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Pinalakas ng Maritime Security Law Enforcement Command o MARSLEC ang kakayahan ng kanilang mga tauhan sa pagpapatupad ng maritime security sa pamamagitan ng ISPS training na isinagawa ang dalawang araw ng training sa GE Antonio Building sa Ermita, Manila. Pinangunahan ang pagtuturo ni na Captain Christian Alexander Abilo, Managing Director ng OSM Shipping Philippines Incorporated at Captain Emilio Osenya, OSM Company Security Officer. Nakapalub sa training ang mga pamamaraan sa ship security, access control, pagtukoy ng security responsibilities at pagtatasa sa mga posibleng banta sa mga barko at port facilities. Tinutukan din ang wastong pagtugon sa mga insidente, preventive measures, security protocols at interagency coordination. Layo ng aktibidad na mapalakas ang operational readiness ng MARSLEC sa pagharap sa mga bagong hamon sa maritime security at pagprotekta sa mahalagang maritime infrastructure. Binigyang din ang kahalagahan ng patuloy na training at professional development para sa mas ligtas, matatag at protektadong maritime environment. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. Isa pang report, paano kala na nagbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno na pumasok sa kontrata ng pamahalaan? Panaalala ko ito. Aprobado na sa pinal na pagbasa sa Senado. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak na mga opisyal ng gobyerno na pumasok sa mga kontrata ng pamahalaan. 15 senador ang bumoto pabor, walang tumutol at wala rin nag-abstain sa pagbasa ng Senate Bill No. 1962 na iniakda ni Senator Francis Chis Escudero. Sa ilalim ng panukala, bawal sa mga kamag-anak ng mga saklaw na public official at personnel hanggang sa ika-4 na civil degree ng consanguinity o affinity ang makipagkontrata o makilahok sa mga negosyong kaugnay ng government contract. Kasama rito ang pagpasok bilang subcontractor, consortium, joint venture o anumang katulad na business arrangement para sa pagpapatupad ng kontrata ng pamahalaan. Saklaw din ang panukala aba kontrata para sa supplies, materials, makinarya, equipment at serbisyo. Gayun din ang infrastructure project, joint ventures, public-private partnership projects at iba pang katulad na kasunduan ng gobyerno at pribadong sektor para sa mga lalabag na kasaad sa panukala parusang pagkapilanggo na 1-3 taon, multa na hindi bababa sa 100,000 piso at permanenteng pagbabawal na makalahok sa anumang government procurement activity. Samantala, mga public official o personnel na lalabag sa panukalang batas ay maaring mahatulan na 1-3 taong pagkabilanggo, multa na hindi bababa sa 100,000 piso at permanenteng pagka-disqualify didiskwalipika sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Layunin ng panukala na maiwasan ang conflict of interest at pagkakaroon ng paboritismo sa mga kontrata at procurement ng pamahalaan. Ako si Giorgio Sica at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Si Rick Oracion, good morning, Sir Angelo A. Good morning, Rick Oracion. Rick Oracion, Sir Angelo, there is a DJ in 7774 who is from Cagayan de Oro City. He is DJ Major Tom. Not familiar, Rick. Hindi ko familiar. 7774. Andyan siyempre ang BFF ko, si Larry Damian. Larry Damian. Ma'am Ina Gray, good morning. Good morning, Ma'am Ina Gray. Thank you for your support sa RJ Patrol. Titus Almonte, magandang umaga po, Sir Angelo. Looking great. Thank you, Titus Almonte. Kumusta kayo dyan sa Melbourne, Australia? Kumusta si Love, si Baby Lumin Clay? Now already a student, going to school na, Mama Lalaine and Daddy Jerry. Kumusta kayo dyan? Magkapitbahay lang kayo ni Ma'am Ina Grace sa Melbourne, Australia. Michael A. Manalo, magandang umaga po, Michael. Magandang umaga, Michael. Angelo Redaha, 113 days. Pasko na ka, RJ Patrol. Aba, may countdown ka, Angelo Ridaha. Alex Chua, may entry fee ba sa tennis tournament? Pang mayaman sports and tennis, ha? Oh, malamang, sa Amerika yan eh. Mayroon ding, alam mo, bawat kibot doon eh. Merong entrance fee yan. Boxing, ano may mga matitindi. US Open pa. Angelo Ridaha, thankful Thursday morning to kayo. Bukas Quiapo Day, Malolos, Bulacan. Kumusta yung bahanin nyo dyan sa Malolos? Angelo Ridaha. Susunod na, Johnny Gomez Live. Angelo Ridaha. Unang Huwebes ng Bermans. Angelo Ridaha. Thank you, Angelo Ridaha. For updates, thank you for your support dito sa RJ Patrol. Kumusta si Mayor Christian Atibidad dyan? Wala rin ba siyang alam sa flood control projects dyan? Bakit nauuso yata sa Bulacan yung walang alam? Wala nga bang alam? Alright, uy! May latest development sa Dasmariñas, Cavite, sa lugar ni Charito Cabrera Dayana. Congressman Pus

Speaker Faustino Boji D. Luke, Cavite 4th District Representative Jennifer Barzaga, mother of former Congressman Miao Miao Kiko Barzaga, has taken her oath as a member of the House of Representatives. Oh, congratulations! Kaya nga, Congressman Pusa Miao Miao out. Pero, nagsalita ang mga butante. Ang pumalit sa kanya, kung in-expel man siya ng Kongreso, ng House of Representatives, uy, nanay niya. Oh, paano niyo na-impluensyahan yung mga butante sa Dasmariñas? Pusang ina-in. Yan po ang yung kaganapan dyan sa Dasmariñas, Cavite. 4th District. Okay. In-out nyo man yung Congressman Pusang Miao Miao Kiko Barzaga, nanalo naman via a landslide, kita nyo. Walang panalo yung nakatunggali niya sa labanan ng special elections. Oh, kita nyo. So, Pusang Ina, Congresswoman Pusang Ina in dyan sa Dasmariñas, Cavite. Oh, congratulations. Congratulations. Oh. Mm. Eh, ang dami nating mga, yun sabi nga, pabalik-balik nila yung balita. Anyway, nakita nyo ba yung live feed ng SMNI, Sunshine Media Network International. Grabe, ang dami ng tao sa grand opening ng Kingdom Dome. Kingdom Dome sa Davao City. Naalala nyo ba? Ito sa isa sa mga sinabing na pinagkaingitan na accomplishment ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. 75,000 seating capacity, tinalo pati yung arena diyan sa Marilao. Mm-hmm. Philippine Arena. Tinalo. Oh, 50,000 seating capacity. Ito, oh, grabe magnitude. Uy. Grand opening. Kahit pa nakakulong si Pastor Kibuloy pala, tuloy-tuloy itong proyektong ito. 2022 pa ito nag-umpisa eh. 21 to be exact. Panahon pa ni Tatay Diggs. Nagsimula na yung mga ano dyan, yung construction project ng Kingdom Dome, tawag nila. Aba, congratulations sa Kingdom of Jesus Christ diyan sa Davao City. Ano na to? Sabi nga nila, ito'y isa na rin ba na matatawag na Philippine icon? Well, so far, wala pang nakaka-break ng record dito. So far, ito na ang may pinakamalaking capacity ng isang parang coliseum, convention hall, or dome, tawag nga nila, Kingdom Dome. Ano masasabi ng mga detractors ni Pastor Kibuloy? Although, wala naman tayong binabanggit na issues surrounding Pastor Kibuloy. It's up to the courts to decide who is guilty and who is innocent, di po ba? So, pero ang accomplishment ng kanyang simbahan, hindi natin pwedeng give credit to where the credit is due naman. Wala naman tayong neutral po tayo. Kaya nga tawag sa atin media. Paano na lang yan? Alright. May word for the day akong natalisod ngayon, mga ka-RJ Patrol. Aking word for the day is conspiracy. Conspiracy spelled CONSPIRACY.

0: RJ Patrol.
1: Alas 9.33 na po ng umaga. Nagbabalik ang RJ Patrol on a Thursday, September 3, 2026. Hi po, Mr. Almonte, Sheila Arbues. Thank you, Sheila Arbues. Political dynasty, dapat buwagin na yan. Sila-sila na lang. Asa ka pa, Sheila. Sino-sino ba ang may alin-alin mga lugar ang may political dynasty? Kung literal natin i-explain yung political dynasty, magkakapare-pareho yung apelyedo. Magkakapare-pareho, magkakamag-anak, ganun lang kasimple yun. Pero talamak dito sa ating bansa yun, meron dito. Takbo ka ng La Union, nandiyan ang mga Ortega. Takbo ka ng Davao, nandiyan ang mga Duterte. Takbo ka ng Mandaluyong, nandiyan ang mga Abalos. Di ba? Hindi mo, sasabihin mo, mag-anak talaga at saka palit-palitan na lang sila. Yan. Yung tinutukoy ni Sheila, yung Dasmariñas, Cavite. Barsaga Country nga tawag nila dyan eh. Barsaga Country. Sheila Arbues, isusurrender kaya sa US si Kibuloy? Yung guess mo is as good as mine. Kapag nag-cooperate ng husto ang ating hudikatura ba or ating gobyerno sa request ng US, malamang sa malamang, isusurrender nila si Kibuloy sa US. Pero ang sabi ng kanyang abogado, Attorney Ferdinand Topacio, that is a violation daw. Magiging paglabag po daw po yun ng local courts. Kasi po, may standing or pending cases pa na kinakaharap si Pastor Kibuloy dito. Dapat, kung naintindihan ng hudikatura, yung mga judges, yung kahalagahan ng dapat ma-resolve muna ang kaso dito sa ating bansa bago... Kasi ang tanong, kung sana ay walang kaso si Kibuloy dito, pwede. Ang bilis niya na. Tulad na kay Tatay Digong. Baka magbigay pa sila ang gobyerno ng chartered Learjet. Nakapakasimple. Para i-transport nang mabilisan si Kibuloy papuntang Amerika. Pwede. Tulad ni Tatay Digong. May Learjet na nakaabang, di ba? Ito'y nasa efforts. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Paikot-ikot pa tayo. Initiative ng gobyerno. No less than the ILG Secretary John Vicrimulya nag-admit na planado talaga yung nangyari kay Tatay Digong. Itong si Kibuloy, pwede rin pagplanuhan nila. Ang problema, may pending case dito. Si Tatay Digong noon, wala. Yun pagkakaiba. Yun pagkakaiba sa... it's an open secret naman ang mga BFF yan. Si Tatay Digong at saka si Pastor Kibuloy. Naalala po niyo nung... sino ba unang nakulong? Si Kibuloy. Si Kibuloy yung dating... ang unang nahuli. Di ba ang parang... administrator, caretaker ng kanyang iniwan ay parang ipinasa kay Tatay Digong. Di ba? So, nagkaroon ng haka-haka kagad, mga detractors na pati itong network, lahat ng mga hawak ni Kibuloy ay pagmamayari din ni dating presidente Rodrigo Duterte. Angelo Rita, susunod na. Johnny Gomez Live. Yes! Sheila Arbues, Julia Roberts. Tama, Sheila. Yung conspiracy theory. Na pelikula ni Mel Gibson at Julia Roberts. My report, impeachment court, inilabas na ang bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Report ng DZRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
0: Inalabas na ng Senate Impeachment Court ang posibleng bagong scheduled date ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay para magawa rin ng mga senador ang kanilang ibang tungkulin para sa pagdinig ng 2027 national budget. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, batay sa inilatag na schedule ng impeachment trial simula October 1 at 2 ang paglilitis ay gagawin ng buong araw o mula alas 10 ng umaga hanggang early evening. Pagkatapos dito, buong linggo ng October 5 hanggang 9 at October 12 hanggang 15 ay buong araw isasagawa ang paglilitis o mula alas 10 ng umaga hanggang early evening o depende sa kung hanggang anong oras ang kaya nila. Matapos ito ay sususpindin muna ang impeachment trial para bigyan daan ang mga pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa budget ng iba't ibang ahensya. Kahit naka-session break ay tuloy-tuloy naman ang isasagawang budget hearing. Itutuloy ang impeachment trial sa November 9 at 16 na parehong Lunes dahil tatalakay naman sa plenaryo ang budget at itong November 23 naman ang resumption ng regular programming ng impeachment trial. Sinabi pa ni Escudero ng bagong trial date ay isa sa pinalpa sa susunod na linggo. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo. Sikat lalong humaba, ha? I was expecting na baka next week, hapon na magsisimula yung impeachment trial hanggang gabi. Hindi pala. Buong maghapon na gagawin na starting October. Akala ko may pagbabago na. Kasi narinig ko yung proposal, yung suggestion ni Mig Zubiri. Si Senator Mig Zubiri na nagsasabing pagod na sila diyan sa nangyayari sa Senado. Ano bang ginagawa ni Mig Zubiri? Kasama ba siya doon sa ano? Oo, di ba? Isa ba siya sa mga nag-re-research? Bakit niya sasabing pagod na siya diyan sa nangyayaring impeachment? Oy! Baka nagpapahiwatig ka, ha, Senator Migs, ha? Na, anyway, kumakampi ka na kay Vice President Sara, ha? Yun ang isa sa mga unang pananaw. Kasi pagod na daw, eh. Parang pag sinabi mong tired, you are bored, di ba? Boring na. Boring. Dami yung mga cartoon character natin na naalala kapag mahilig tayo sa mga nakakatawa. Nakakatawa nga naman. Eh kasi rekomendasyon niya, umpisahan ng talakayin yung mga administrative, legislative chores. Yung mga trabaho nila. Magbabackjob eh. Ay, may babaklag, hindi backjob. Magbabaklag yung mga ano nila eh. Halimbawa, yung budget deliberations, national budget, iba pang mga panukalang batas na dapat inaasikaso nila para hindi naman yung matambakan sila ng mga trabaho dyan sa Senado. Yung proposal niya, recommendation niya, baka pwedeng gawing hapon. Sa hapon na ganapin yung impeachment trial. So yung alas 10 na pagbubukas ng Senado, hanggang alas 3 ng hapon, gagawin yun nila yung kanilang mga trabaho bilang mga senador at hindi mga senator judges. Nag-decide yung impeachment court. Although, sabi nga, to be finalized next week. Magkakaroon ng pinal na desisyon ng mga senador next week. Pero ang sabi ni presiding officer, ayon sa report ni Jojo Sikat, maghapon na nga eh. Umpisa ng alas 10 hanggang gabi. Starting October. Although mag-October 15 ba sabi niya, magbe-break. O yan, umpisa na naman. Pero nasa semestral break na yun, ano po? October, mid of October. So yung kanilang administrative legislative duties para sa budget, deliberations, and other Senate bills, kailangan magkaroon ng development, ay gaganapin, gagawin. Kahit naka-break, session break ang Senado. O, lalong mapapagod yan si Mig Zubiri. Hindi naman. Just joking. Just joking po. Eh, kasi alam mo, may semestral break sila ang tinatawag. Oh, saya naman ang buhay nila, no? Mga ka-RJ Patrol. November pa, babalik mag-resume yung impeachment trial. Oh, di ba? Eh, kuminsan masaya ang buhay nila, pero magkano kaya? Magkano kaya baon nila pag nagbe-break? Yes. Este. Anyway, ano na yan eh? Common knowledge na yan eh. Open secret na yan eh. Merong baon. Sa House nga noon, eh, diba? Nadulas si Congressman Ronnie Puno nung kinantyawan sila ni former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na, uy, ang kakapal ng ano nyo, grocery bags nyo nung paalis kayo matapos mag-declare ng adjournment ng sesyon. Halos lahat, majority, nag-deny. Wala. Walang pabaon. Itong si Congressman Ronnie Puno, siguro nagbabawas na ng guilty conscience. Marami na bang kasalanan, Congressman? Joke lang po. Umamin. May 2 million nga laman yung grocery bag. Pabaon. Sana all. Ang laki ng sigaw na sana all. Paano naman daw magpapatawag siya ng samantala naka-break yung sesyon ng Kongreso? Papatawag siya ng mga meeting, mga convention, mga workshop. Anong gagastusin niya? Oh, see? Umamin. Aminin. Oh, may pabaon. May pabaon talaga. Kapag, lalo, pag ang umaaray naman, sasabihin, may mga parang computation ng legitimate at illegitimate eh. Yung children, yung mga anak. Narinig ko sa Buhay at Batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Kapag hindi ka born outside of wedlock, ibig sabihin illegitimate. Ibig sabihin, yung tatay nanay mo ay hindi mag-asawa. Sa pagdating ng pagmamana, kalahati lang yung mamanahin ng illegitimate child. Sa buong, kung i-compute mo yung buong mamanahin ng legitimate child. Ganon din sa Kongreso. Alam po ba ninyo na may kwento dyan sa Kamara? Kapag hindi ka kakampi ng majority or hindi ka pet ng House Speaker, baka kalahati o kaya katiting lang ang bibigay siyang pabaon. May kilala tayong broadcaster, Kuyang ang tawag natin dyan ngayon, na naging congressman noon. Halos siniro yung budget para sa kanyang distrito ng House Speaker. Kasi every time may session at saka may direction yung Kongreso, yung Kamara noon, sumasalungat itong ating katoto na ngayon si Kuyang, naging congressman yan. Sumasalungat sa wisyo ng majority at ng House Speaker. So, hindi siya binigyan ng budget. Mabuti may kuya siyang senador. Kuyang siya, hindi naman literal na kuya, na naging senador. Kumurot ng konti, pahingi naman ng konti sa budget mo dyan sa Senate. Wala akong maiiwang legacy or project sa aking distrito. Bababa na lang ako. Wala. Wala akong binigay na benepisyo sa constituents. Yun ang nangyari. So, binigyan siya ng katiting. nakapagpatayo siya ng parang basketball court doon sa kanyang distrito. So hindi na siya na ano, hindi na siya na re-elect. Kasi unang-una, nadismaya siya na ganun pala ang labanan dyan sa Kongreso. Kapag hindi kapet ng speaker, hindi pala pantay ang binibigay na sabihin na natin, perks, yung mga ano, benepisyo. So yan po yung nangyayari. Nagkakaroon ng ganyan mga pangyayari. Pero kaya tuloy, naalala nyo, yung sabi natin eh, kapag nagpa-presscon ay kahit kape ay hindi makabili dahil daw sila ay mahihirap. Ngayon, bongga na. Nakipag-alyansa na sa administrasyon. Oo. Kaya ang kakapal na ng wallets. Eh talagang yan ang punto ng ating ano eh. Yan ang punto ng ating word for the day. Makikonspire ka sa nasa may kapangyarihan para makakuha ka ng biyaya. Speaking of biyaya, si Alex Iala, nabanggit natin to the tune of 312 million yung kanyang kinita sa endorsements, gross. Bumili na ng property at todo ipon para sa future galing sa earnings niya, million-milliones, 312. Bumili daw siya ng property, nag-ipon ng todo, nanlilibre din naman sa kanyang mga kaibigan galing sa mga panalo, earnings niya sa bawat panalo sa kompetisyon. Oo, sabi niya, I have bought properties. I treat my friends a lot to dinners and things like that. But I do save a lot. I try not to think too much about money because then I don't also want it to get in the way of my progression as a player. Oh, galing naman. Napaka-generous ni Alex Iala. May good team daw na nakapaligid sa kanya and people who I trust to help me make these sorts of decisions. And I think my whole mindset is to kind of invest in my future. Oh, mag-ipon para sa kanyang future. 21 years old pa lang siya. When I choose to work with brands, endorse, what values do they have? What do they represent? And is that going to look good in the long term? Do they back me? Do they trust my tennis? Do they trust who I am? My process. Oh, galing. Galing mag-isip ni Alex Iala. Totoo nga po yan. Nabanggit natin kanina na ni-resign yung ano, ni-resign yung sponsorship agreement o endorsement agreement ng isang kumpanya ng malaking kumpanya ng sapatos diyan sa Amerika dahil naglabas ng pahayag na demeaning daw po or something that will damage yung pride ng mga bossing diyan. Kaya tinanggal yung kontrata dahil nagsalita tungkol sa LGBTQ. Isa pang gusto kong i-highlight dito, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi niya na napakalaki ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, Diyos. Kung saan daw siya nararapat, doon siya dinala ng Diyos, ay ipagpapasalamat niya lahat. Ang pagtitiwala ko na kung saan tayo nilagay ng Diyos ay may nakalaang layunin para sa atin. There is always a message behind any circumstance in your life. Totoo po yan. Sa tagal ko na rin po dito. May mensahe palagi. May dahilan palagi. Di po ba naalala nyo kung nati-take up natin yung 911 nangyari, yung binangga ng mga eroplanong ng mga terorista yung Twin Towers dyan sa New York. Oo. Marami nakaligtas pero libo-libo yung namatay doon. Kapag in-interview mo yung mga nakaligtas, siguro sabi nila, blessing ng Panginoon, kaya buhay pa sila. Kasi papasok na sana sila sa trabaho noon, eh nabutas, yung isa nabutas yung medyas. Kailangan pa niyan dumaan sa department store para bumili ng bagong medyas. So na-late siya. Nag-collapse na yung building na pinagtatrabahuan niya. Patay na lahat yung mga kasama niya. So, ayan siya, nagsasalita siya, nagte-testify. Bakit siya na kaya ligtas? O, naipit sa daloy ng traffic ko. Na-stranded. Kung minsan talaga sabi natin, tama ito si Senator Alan Peter. Kung saan ka dinala ng Diyos, kung ikaw ay guided, ay dapat hindi daw tayo, guilty tayo dyan. Kung minsan, kulang na tayo magmura. Nababalahaw tayo sa trapiko. O kaya, yung NLEX, hanggang bewang ang baha, mumurahin mo yung operator ng NLEX. Meron tayong parang ganun yung spur of the moment na bugso ng ating damdamin. Mapapamura tayo. Pero yung pala, dito sa mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano, maliliwanagan tayo na good or bad, positive man o negative ang nangyayari sa atin buhay, ay in all circumstances, praise and thank God pala. Amen. Senator Alan. Paalala lang daw sa lahat ng ating direksyon sa buhay ay hindi lamang nakabatay sa ating sariling kagustuhan. Totoo po naman. Without God, we can do nothing. Kundi sa kalooban ng Diyos na siyang nakakaalam ng pinakamainam para sa atin. Yes. All perfect and good and perfect things comes from God. Ibo ba? Natuwa lang po ako at para akong nagbabasa ng Daily Bread nung matagpuan ko itong news item na nagtatampok kay Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. So, kapag natutunan nating magtiwala sa Diyos, mas nagiging malinaw ang ating layunin at mas nagiging matatag ang ating pananampalataya. So, sa kanyang sitwasyon, kung ating lilimiin or pag-iisipan mga ka-RJ Patrol, binubugbog siya ni Senator Ping Lacson ng mga mga akusasyon ng pagkakasangkot sa manumalyang pag-convert sa isang reclamation area project dyan sa Taguig, fronting Laguna Dibai, na sinasabing napatituluhan yung reclamation. Lalayo na po ba tayo? Alam po ba niyo itong Mall of Asia? Ano po yan eh? Seizure yan dati, Manila Bay pa yan eh, nung araw. Inabot ko po yan, 1984 ako nag-migrate dito sa Maynila. Nag-migrate ako from Davao. Aba, katalahiban yan at saka yung tinatambakan yan, nire-reclaim. Part ng Manila Bay po yan, dyan sa may Pasayan, Paranaque area. Lumawak ng lumawak. Kita mo, may nandyan yung Mall of Asia, andyan yung Solaire, andyan yung lalaking mga building ng mga Taipan, Chinese Taipan. Reclamation area yan. Ngayon, napatituluhan na. May kanya-kanya ng may-ari. Sa magkanong halaga. Di ba? May halaga lahat. Tulad ng sinabi ni Alan Peter Cayetano, Lord, wherever you put me, that's where you meant me to be. Ang galing. My hope is in the living God. My hope is that, Lord, wherever you put me, that is where you meant me to be. Amen. Tama po yun. Tama po yun. Hindi daw po tayo dapat mag tantrum, di ba? Yung mag kuminsan. Ano ba ito ang buhay natin? O sabi ni Mig Zubiri, nakaka, ano, di ba niya? Nakakapagod na, nakakapagod. Senator Migs, ang laki-laki ng sweldo nyo yung laki-laki ng mga pakinabang nyo, sana all nga para maging senador, eh wala kang karapatan magsabing napapagod ka. Trabaho mo yan. Oo. Oo. Jaime Samoyo Bernante, morning RJ Patrol, morning Sir Angelo. Kada hearing sa impeachment trial ni VP Sara, 5 oras ang ginugugol, nagkakalaga ng 25 millions. Lahat kinakain ninyo, imported. Sabi ni Jaime Samoya. Si Nilda Taktay, good AM Sir Angelo Almonte. God bless po sa inyo at iyong programang RJ Patrol. Thank you Nilda Taktay. Joseph Siring Aurelia Neda. Wala silang makuha solidong ebidensya, purely fishing expedition. At sa question answer, baka makasilat o magkamali ng sagot. Kaya puro pang insulto ang ginagawa ng abogado, ng prosecutor. Mainit na morning, Sir Angel. Charito Cabrera Dayana, Michael Manalo, Angelo Ridaha. Thank you for joining me in today's episode ng RJ Patrol. Nakakatakot na daw talaga. mukhang lulubog na. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Ankur Desai. The US and Venezuela have welcomed a big energy deal, which they formally signed in Caracas, along with a series of agreements involving international oil firms. The US Energy Secretary Chris Wright said the deal would unlock tens of billions of dollars in investment and thousands of jobs. Critics say the deal hands Washington control of a fifth of Venezuela's oil reserves and entrenches the current authoritarian government. Palestinian officials say 2 teenagers have been killed in the occupied West Bank during an attack involving Israeli settlers and troops. The Israeli military says soldiers fired on people throwing stones. New York City officials have announced an unprecedented 1-year ban on students using artificial intelligence in public elementary and middle schools. The mayor told reporters that schools should stop access to AI educational tools for 600,000 children. At least 2 people have been killed in a shooting incident in the U.S. city of Minneapolis. Several people were wounded by gunshots, including 2 officers. A 3rd officer also suffered injuries. Officers say the shooter has been shot dead. The parliament of the tiny Alpine Principality of Liechtenstein has voted by the narrowest possible margin to approve a citizens' initiative to legalize abortion during the first 3 months of pregnancy. However, it's likely to be overruled by the Catholic monarch, who has the power to veto legislation. 3 large storm systems are churning through the Pacific at the same time, spurred by waters warmed by the developing extraordinary El Nino event. 9 are currently forecast to cause significant trouble for Pacific Islands, although 1, Hurricane Lowell, could brush Hawaii. And scientists have discovered a giant 10-sided geometric cloud system encircling Saturn's south pole. It's the first time such an atmospheric pattern has been observed in the icy ammonia clouds on the gas giant's southern hemisphere. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Thank you. lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines, 57th season, on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
11: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
12: Johnny Gomez Live! Name, Johnny Gomez. Occupation, broadcaster. Program title, Johnny Gomez Live. Station, DZRJ 810 AM. Address, at large, at large, at large, at large.

0: Alright, muli sa magandang Webes ng umaga, mga kaka, mga friendly friends ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Umuulan. Ay nako eh, hindi po natin nahimas yung perlas na bilog na traffic si Johnny G. Nabasa pa ng ulan dahil hindi nga natin na-predict itong sama ng panahon. Anak ng baka naman talaga, oo, para tuloy naka-gel si Johnny G. Ha? Ay, kakapiraso na nga lang yung book, nabasa pa. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin ang bayang at ang kalawan ng ating mga kababayan sa Katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G. Maupay na adlaw. Tama ba yan? Bahala na si Batman. Magandang morning po sa inyo kahit na maulan din eh. Sa Metro Manila, panaka-naka lang naman, hindi naman kalakasan, hindi rin kahinaan, pero talagang panaka-naka itong buhos ng ulan na ito. At tres sa nagmamadaling Setyembre 2026, araw ng Webes, mga kaibigan, taas ang kamay. Kung sino ang nanood ng impeachment trial kahapon, akala ko talaga may bardagulan eh. Ito po yung aking inaambangan. Akala ko talagang merong maghuhugas ng plato dahil may makabasag pinggan ang mangyayari kahapon. Ala po, tayong nakita na tameme ang prosecution. Ano ba yan? Bakit naman ganiyan? Eh alam po ninyo, doon sa quick interview kay Lorna Kapunan, tinanong bakit daw pinagsabong itong si Attorney Jay at si Attorney Michael. Eh parang humugot muna sa masamang ihip ng hangin itong si Lorna Kapunan. At ang sinabi niya, maganda dahil parehong spokesperson. Spokesperson ng prosecution, spokesperson ni Inday. Ito pong nagsabong kahapon. Dahil daw po inaantok na kayo eh, dito kay Ligutan. Ako, bakit ba naman kapag sinasabi po si Ligutan, eh tumataas yung mga kababaihang may hawak-hawak na lipstick, ha? Bakit kaya ganyan, mga tropang JGL? Ang sabi po ni Lorna Kapunan, kasi inaantok na daw kayo, nananamblay na daw po yung sambayan ng Pilipino at tila hindi na daw po interesado sa impeachment proceedings. Kaya ang kanilang naging rekomendasyon at ang kanilang naging move ay pagsabungin itong si Tolosa laban kay Poa. In the right corner, ayun, parang ganun ha. In the left corner, ayun, parang ganyan. Eh nagsimula po dun sa job ni Tolosa para tuloy akong nanonood ng Margarito at Manny Pacquiao na laban. Oh, napakaganda talaga, oo. Up to the last, up to the last second ng impeachment trial, eh talagang pinanood ni Johnny G dahil mainit yung talakayan. Nandiyan pa si Attorney Season on the side, nandiyan pa si Cheese Escudero on the side, eh talagang complete ingredient, mga kaibigan, sa isang telenovela sa maghapon. Hindi ba telenovela sa maghapon? Eh inaasahan ko talaga yung bardagulan. Kaya alam po ninyo, kami din sa Radyo Bandido TV, eh minabuti po namin na ipakita talaga sa ating mga kababayang Pilipino sa pamamagitan po ng Johnny Gomez Live at extended presentation dun sa mga susunod na programa, dahil ayaw po naming ma-miss ng ating mga kababayang Pilipino. This, sa aking tingin, talagang ito yung meat ng impeachment proceedings, dahil nga itong si Attorney Michael Poa, eh kanilang gigisahin. O ayun o, kahit yata hinaluan pa ng pampalasa yung pag-isa, hindi umepekto kay Attorney Michael Poa. Ang galing ni Michael Poa. Ha? Magaling si Michael Poa kahit na yung job na ginawa ni Tolosa, abugadong, ano yan? Abugadong walang alam. Ayun, abugadong walang alam. Pero alam po ninyo, talagang style ng prosecution yung i-intimidate. Okay? I-intimidate. Wag po natin tanggalin yung konteksto. Wag tayo magalit ng bonggam-bongga dito kay Attorney Jay Tolosa dahil dun sa kanyang paggamit ng salitang abugadong walang alam. Ako, naintindihan ko na kagad yung konteksto eh. naintindihan at na, well, tayo dito sa Johnny Gomez Live, kagyat nating naintindihan yung konteksto ng sinabi nitong si Jay Tolosa. At wala pong ano, hindi po, there was no intention na i-discredit itong si Michael Poa. Okay? There was no intention to discredit Michael Poa. Abogadong walang alam simply means, no? At ito nga yung sinasabi ni Jay Tolosa, what he meant was hindi po alam ni ano ni Michael Poa yung mga nangyari. Hindi privy si Michael Poa doon sa mga information patungkol po doon sa confidentiality. Okay? Nitong mga pondo na ito, although siya po yung nag-submit at nag-prepare ng report para isumite sa Commission on Audit. Okay? Siya yung nagsumite. Siya yung nagprepara. Alright? Nitong mga dokumento. Pero magaril rin, ha? Medyo nagustuhan ko rin yung arrive nitong si Erwin Tulfo kahapon. Your Honor, please. Ang hirap gayahin ng boses na Erwin Tulfo. Parang may iniipit na, ano ba yan? Naisip ko tuloy. Nako, wag na, bawal sabihin. Pero talagang parang may iniipit eh. Oh, sige. Anyway, maganda yung sinabi ni Erwin Tulfo dahil lang sabi niya, this is just a waste of our time, of everybody's time. Dahil yung ipinipresenta ni Tolosa na communication ay ibang mga tao, walang kinalaman si Attorney Michael Poa. Kaya yung sinasabing bardagulan, sinasabing ano bang tawag dito? Merong binigay na salita itong si Ligutan, nakalimutan ko lang. Pero medyo hawig dun sa bardagulan, okay? Yung kanyang binanggit na salita bago po magsimula itong pagsalang ni Michael Poa sa witness stand. Naalala ko pa yung sinabi nitong si Jay, Attorney Jay Tolosa, na wag na tayo magpaikot-ikot dito. Eh alam po ninyo, hindi ko maintindihan kung wala bang nagbulong kay Jay Tolosa na siya yung paikot-ikot? Ha? Para kang nanonood ng larong pangbata, ano bang tawag yan? Yung may silyang, tapos nagpapaikot-ikot yung mga kalahok. Trip to Jerusalem. Hindi ba? Para kang nanonood ng trip to Jerusalem. Eh alam po ninyo, si Michael Poa, in-acknowledge nga ni Chief Escudero na isang matalinong abogado, matalinong witness, kaya wala po silang napiga kay Poa. So, dalawang black eye na yung nakuha ng prosecution mula dun sa hostile witness na si Acosta at ngayon o kahapon ay si Michael Poa. Kaya nga ang sigaw ng marami nating kababayang Pilipino, ipasok nyo na sila, chika! Anak ng baka naman, oo, para kumpletos, Ricardo, sika nga! Papasukin natin si Colonel La Chica dito po sa impeachment trial laban kay Inday. Sige nga, ano bang pakiramdam nyo dun sa naging pagdinig kahapon? Ano bang nakuha nating aral? Ano bang naiintindihan po ninyo? Anong pakiramdam ninyo? Ano ang inyong ikangay masasabi sa naging performance nitong si Attorney Michael Poa? Maraming nagko-komento pala doon kay dito kay sino ito? Kiko ba yan? Si Kiko Pangilinan? At ang kanyang sinasabi, hindi ba taga-UP ka? Graduate ka ng UP? Yes, sir. O sige, hindi na kita pahihirapan. Anong relevance, Mr. Senator? Oo naman. Ano naman relevance ng pagiging UP-UP? Hindi ba? Anong relevance? Alam po ninyo, yung prosecution, ang kanilang ginagawa, panay ang job. Ang kanilang ipinapakita ay trial by publicity by not only discrediting the witness, kundi merong intimidation. Ang hindi ko naman maintindihan dito sa ilang mga senator judges, may mga hugot na ang layo naman ang arrive, ang hindi natin maintindihan eh. May mga hugot pero ang layo-layo ng arrive. Ito ha, inanunsyo po ni Presiding Officer Senator Judge Escudero na posibleng magbago daw po yung schedule ng trial simula sa Oktubre a primero. Akala natin nung una, mula umaga, ililipat ng hapon. O, may bago ngayon. O, Pinagsama yung umaga at hapon. Ay, pinagsama na po yung umaga at hapon. October 1 and 2, October 5 and 9, and October 12 and 15, buong araw na po ang impeachment trial. Kung ito'y masusunod, ha? Kung itong schedule na ito'y masusunod, mula alas 10 ng umaga hanggang gabi. Wala pa pong specificong oras kung hanggang gabi. Kaya, nako, eh, makikita po ninyo si Big Sumiri, maglulupasay na ito. Pagod na, pagod na. Pagod na, pagod na. Hagardo Versosa. Disisyete minutos makalipas ang 10 in the morning. Tuloy-tuloy na balita dito po sa Johnny Gomez Live. Standby muna Jojo Sig at standby Chris Lucas. Unahin natin ang balitang bit-bit ng ating kabanditong si Romel Madrigal. Magandang morning, Mel! Please come in!
1: Binuksan ngayong Setyembre ang skill training program na sinagawa sa pagkakaisa ng Technical Education and Skill Development Authority o TESDA at ng Provincial Governor's Office ng Occidental Mindoro sa pamamagitan ng Public Employment Service Division o PESO. Layunin ang programa na makapagbigay ng libreng technical vocational training sa mga kwalipikadong Occidental Mindoreño upang mapalawak ang kanilang kakayahan at oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Naghatid ng mensahe ng pagbati at inspirasyon sina PESO Manager Ronan Roy Ragudo at Supervising TESDA Specialist Pritchie Endaya na hinihikayat ang mga trainee na samantalahin ang pagkakataong mapaunlad ng kanilang mga kasanayan. Tatlong technical vocational institution ang kasama sa programa. Kabilang dito ang Mindoro School of Technology para sa Electronic Products Assembly and Servicing in situ, Captain Lawrence Cooper Technical College para sa Electrical Installation and Maintenance in situ, at De Jesus Technical Vocational para sa Shielded Metal Arc Welding in C1. Samantala, ipinahatid ni Carlo Gadiano, Executive Assistant 4, ang mensahe ng suporta ni Governor Eduardo Gadiano para sa mga programang nagpapaunlad ng kasanayan at kabuhayan. Hinihikayat din niya na palawakin pa ang mga ganitong programa para sa mas maraming mamamayan ang magkaroon ng pagkakataong matuto, magtrabaho at umunlad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang balitang bit-bit, mga kaibigan, mula sa TESDA. Mula sa ating kabanditong si Romel Madrigal, dumako tayo sa Senado, naroon at nagbabantay ang ating kabanditong si Jojo Sikat. Gwedjo, please come in.
2: Nananawagan si Senadora Risa Ontiveros na nakakaisa at bumpa siyang aksyon mula sa gobyerno para ayusin ang mapalyadong pasilidad ng tubig sa bansa na binigyan din na dapat masiguradong access sa malinis at maasahang tubig anuman ang lagay ng panahon. Binanggit ni Ontiveros ang isang nationwide survey na isinagawa ng Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senador Rapi Tulpo, kung saan ay ibinunyag ng senadora na 61 sa 70 sinurvey na local water district na nag-operate sa ilalim ng joint ventures agreement ang nagpahayag na hindi kasiyahan sa performance ng serbisyo ng mga pribadong concessionary. Nagpahayag si Ontiveros ng pangamba sa nakambang krisis sa tubig na dulot ng Super El Nino at ng paparating na tagtuyot hanggang Mayo 2027, na nagbabala na ang mga bumibigay na deep wells at hindi na-maintain na pumping station ay malubhang makakaapekto sa ekonomiya, kalusugang pampubliko at pang-araw-araw na pamuhay kung hindi aayusin. Para maprotekta ng mga consumer, nagbungkay si Ontiveros ng apat na pangunahing intervensyon. Ito nga yung pagpapalawak ng technical support mula sa pambansang ahensya tulad nga ng DILG para sa rehabilitasyon ng infrastruktura ng tubig, paggamit sa mga government financing institution para makabili ng mobile filtration units, pagpapatupag ng joint audit ng Commission on Audit at Public-Private Partnership Center sa mga pribadong kontrata, at paggamit sa 2027 budget season para maglaan ng direktang pondo para sa mga local water district.
3: Kasi para sa akin, simple lang ang sukatan. May malinis bang tubig na lumalabas sa gripo ng mga consumer? Kung wala, Mr. President, hindi pa tapos ang trabaho.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado. Mula po naman kay Jojo Sikat, may hatid na report naman si Chris Lucas. Go ahead, Chris, please come in.
4: Ipinahayag ni Bayan Secretary General Mong Palatino, target nilang magsagap lansya pa nila ang mga detalye.

0: Shen Highway upang protektahan umano ang pangulo at mga kaibigan at mga kaalyado nito mula sa pananagutan sa malawakan, malaliman at sistematikong korupsyon sa pamahalaan na nagre-resulta sa paghihirap ng mamamayan. Matatandaan noong isang taon ay naganap ang riot sa Mindoro, Maynila habang isinasagawa ang kilos protesta sabay sa anibersaryo ng martial law. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Chris Lucas. Naghatid sa ating oras 22 minutos na makalipas po ang 10 in the morning. Si Mamena Gray at yung ating Filipino community sa Australia, kaway-kaway. Magandang morning din sa Pilipinas. Magandang hapon naman, DM po sa Australia. Boss Idol Bagasak, nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Si Boss Mer Hikomo at yung ating Filipino community. Diyan po dyan naman sa Hong Kong, nakikinig at nanonood. Ang Hilo Redaha mula sa Malolo City sa Bulacan. Zenny Lubigas Jose, Ma'am Zen mula sa Marabon. At siyempre pa si Ma'am Kimura Dolores mula po naman sa Japan. At ako si Johnny Gomez mula sa Philippines. Ay, talaga naman, oo. Walang alang matching na lipstick. Ay, talaga. Ay! Magandang hapon daw po, sabi ni Ma'am Ena Gray. Tuloy-tuloy tayo. Ano ba ito? Nanggugulat si Tolosa. Ay, nagulat tuloy ako, Ma'am Ena, dun sa sinabi mo. Ah, nanggugulat daw po si Tolosa. Tapos siya yung nagulat. Ano ba ito? Meron daw pong iniipit na letter I. Ah, si Ma'am Ena na nagsabi. Meron daw pong iniipit na letter I. Oo, basahin na lang po ninyo yung komento ni Ma'am Ena Gray doon sa mga nakasubaybay sa Radyo Bandido. DZRJ 810 kHz ang ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Boss Franco Teves, magandang umaga po sa inyo. Mula po dyan sa area ng Rizal. Attorney Poa was very smart, especially in answering. Very professional. Ito po yung sabi ni Ma'am Ena Gray. Ito na, magandang morning. Pagbati mula sa Japan, mula kay Ma'am Kimura Dolores. Magandang morning, Sir Johnny. Nabasa ko na si Attorney Poa ay graduate ng Xavier University at ninth placer sa bar. Kaya magaling talaga. UP College of Law. Itong si Attorney Michael Poa. Okay, meron akong tinitiris na langgam din. Baka kumakagat eh. Ha? Pagpasensya na. Oh, ito talagang hindi. Ha? Hindi. Buhay na buhay pa. Buti pa itong langgam na ito. Maraming buhay kahit na maraming problema sa bahay. Boss Mer Hikomo, good morning, good morning. 113 araw, Pasko na raw po. Sabi ni Angelo Redaha, kung gusto nilang matapos agad at malaman ang katotohanan, bakit hindi daw po ipatawag sila chika para hindi magsayang ng sarapi araw-araw yung impeachment? Sabi po ni Boss Mer Hikomo, makulimlim pa rin sa Malolos, may baha pa rin sa Bulacan. Alam po ninyo, marami ngayon ang nakikitang anggulo ng baha. Isama na raw po yung Bulacan Airport. Ha? Kaya nag-o-offer ngayon itong si Ramon Ang ng 1,000,000 piso para dun sa makapagtuturo ng nagsasabi daw po ng kasinungalingan. Kasinungalingan. Ng kasinungalingan, ano ba naman yan? Oo, mamaya pag-usapan natin yan. Ha? Dahil magiging panauhin po natin si Ginoong Romeo Maglunsod, ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, at si Ginoong Mar Balbuena, ang national president ng Manibela. Pag-usapan natin yung baha at korupsyon. Anak ng baka naman talaga, oo. Alright, bukas daw, Simbang Quiapo. First Friday ng September, Ma'am Shirley Uyang, magandang morning po sa inyo. Nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang talakayan. Teka muna, ang dami nyo ng mga komento din eh. Oho. Okay, ang dami nyo ng mga komento. Ha? Yung iba natatamad.

0: Una natuloy. Alright, sandali lang. Ma'am Leti Frias, good AM sir. Ito lang po masasabi ko kay Zuberi. Kung pagod na siya, di mag-resign na siya. Total, nakahiga naman siya sa paldo-paldong pera. O naku, ang sakit sa bangsa. Ma'am Leti Frias. Ma'am Teresa, Teresita Cruz Agiling. Magandang hapon daw, magandang umaga daw po sa atin. Si Boss Ryan Lianeta. Nakikinig at nanonood sa atin, yung ating pambansang Lagalag, nasang lupalop ka ng Metro Manila, boss. Ha? Kaway-kaway, hindi mo na ako inaabutan dun sa ating paboritong tagpuan sa ilalim ng puting ilaw. Meron kaming tagpuan ni Boss Ryan eh, dun sa Tulay, dyan sa Pasig. Oo, kaya lang, hindi man laang ako binubusinaan para mailibre sana ng sakay. Anyway, Boss Ryan, magandang morning sa'yo ha. Thank you so much. Aha, teka muna. Kanino ba galing ito? Mukhang kay Kalipi ito. Kalipi ng North Caloocan. Good day, sir. At mga ka-JGL, Mr. Zubiri. Ikaw ang may gustong magluklok dyan sa pwesto mo. May dumaan sa, ano ba ito? Sa trabaho sa pabrika. Ano pala ito? Si Kalipi, nagtrabaho sa pabrika daw. Pasan-pasan yung sako-sakong mais, harina, tapos isasalang sa makina, mainit yung makina, para dun sa production. Ikaw daw, Senator Zubiri, nakaupo ka sa malamig na lugar, nagre-reklamo ka pa. Pagod na! O ayan o, Hagardo Versosa, ang peg ng lolo. Okay, Johnny, it's very clear, Attorney Poa had the upper hand in yesterday's trial. Attorney Tolosa did not succeed in using the trial to break Attorney Poa's heart. May kanta dyan eh, di ba? Yung ayun, nakalimutan ko yung title eh. Oo. Sige, salamat po ng maigi at marami. Teka muna, galing kay Boss Bayani Ricarte ng San Pedro City. Alright, thank you Idol ha. Salamat po ng maigi at marami. Good morning sa iyo, JGL. Malakas ang hangin sa labas. Naapektuhan na yung attorneying abogadong walang alam, Tolosa, ayun, kahapon. Sa, ano ba ito, sobrang tiwala sa sarili. Hindi po talaga natin maialis dahil kasama po sa trabaho nila yan, yung to intimidate the witness. Kaya lang, marami po yung nakakapuna dun sa ginagawa ng prosecution. Sabi nga nung aking barbero na sumira dun sa aking hairdo. Hairstyle. Oh, ayan ha. Yun daw pong mga abogado ng prosecution, parang mga security guard. Sabi, para daw pong security guard, maihahambing mo raw po sa security guard. Tingnan po ninyo yung mga security guard sa mall. Nambubulat-lat ng gamit, hindi naman nila alam kung anong hinahanap. Hindi ba ang trabaho kasi nila mang-intimidate? Kaya daw po yung mga abogado ng prosecution, para laang daw pong mga security guard. Magbabalik ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen to Mate
6: Saturdays, 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
6: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Kasama natin sa studio ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, si Ginoong Romeo Maglunsod. Boss Romeo, boss talagang tawag ko rito. Amo, ayan ha. Ito yung mga bossing natin. Magandang umaga sa iyo, sir.
9: Magandang umaga po at sa Boss Johnny at sa mga giling yung taga-subaybay mula dito sa Radyo Bandido.
0: Alam po ninyo, magandang talakayin ngayon, Boss. Korupsyon?
9: Oo. Oh,
0: dahil parang kahit saan ka tumingin, kahit anong angulo ang tingnan mo, eh parating merong touch ng korupsyon. Isa po sa mga sinasabing apektadong sektor ng ating lipunan, yung ating maliliit na driver. Dahil kapag yung mga pondo na para sanang maipagawa ng mga kalsada, ang unang-unang tatamaan yung mga nasa likod ng manibela, yung mga humahawak ng manibela. Ngayon, anong basa po ninyo sa ng Motorcycle Taxi Community Philippines dito sa issue ng flood control at parang tila nagkakaroon na ng kalabuan itong investigasyon na ito, Sir Romeo?
9: Ang totoo, dati naman hindi naman napapansin yung flood control eh.
0: Oh.
9: Kasi dati, nung unang panahon pa ng MC Taxi, nakakabiyahe kahit malakas ang ulan.
0: Mm-hmm.
9: Ngayon talaga, pumasok ng 2024 hanggang ngayon, once na umulan lang ng malakas,
0: oh,
9: hindi na makabiyahe yung mga rider. So dahil, tinamaan na kami ng ano.
0: Bakit hindi makabiyahe?
9: Ang taas na ng baha.
0: Ayun, okay.
9: Na dating natutuwa yung mga rider na bumiyahe kasi maulan,
0: oo,
9: malakas ang biyahe dahil okay, walang gustong bumiyahe.
0: Agawa ng pasahero niya.
9: Agawa ng pasahero, oh, nag-aagawa ng pasahero. Pero
0: nung araw yan?
9: Nung nagsisimula pa lang MC Taxi.
0: Okay. Tapos
9: ngayon, ngayon, sobrang dami na ng MC Taxi. Wala nang gustong bumiyahe.
0: Mm-hmm.
9: Dahil sa hindi nila, dahil sa ayaw nilang bumiyahe. Kundi, kahit gusto mong bumiyahe, sa taas ng baha, wala ka nang mapupuntahan, hindi ka na makakapaghatid.
0: Okay.
9: Kaya talagang tinamaan na kami ng katarantaduhan na to, itong ano, to sistema na to.
0: Hindi lang ano, ha? Hindi lang yung MC Taxi Community. Lahat ng gumagamit ng kalsada, ito yung parati nilang isinasambit na problema. Kaya lang kasi sa MC Taxi Community, livelihood ito, trabaho yung ipinaglalaban ninyo.
9: Trabaho tsaka serbisyo sa publiko.
0: Serbisyo sa publiko. Oh, eh alam po ninyo, yung may maisakay ka lang na isang kabayang Pilipino natin, maihatid mo from one point to the other. Public service yun eh. So kapag ninanakawan ng mga kawatan, yung mga proyekto na dapat sana'y makapagbibigay ng serbisyo sa bayan, in essence, ninanakawan mo rin ng serbisyo yung pong mga mananakay.
9: Yun po, yun ang ano.
0: Di ba? Ito yung punto niyan.
9: Itong mga ano, kasi hindi na mga Pilipino to, mga animal na to eh. Kasi yung Pilipino, oh, ang totoong Pilipino, may pagmamahal sa kapwa eh.
0: Okay.
9: Pero itong mga animal na to, na kumamal na ng pera, ang kakapal na ng mga pagmumuka, hindi man lang makapaglingkod sa tao. Ang MC Taxi naglilingkod serbisyo eh.
0: Oo.
9: Yun lang maiuwi mo yung mananakay, yung manggagawa na pagod sa trabaho, maihatid mo sa bahay ng buo, ang laking serbisyo na sa kanila yun. Pero itong mga tinamaan na magaling na to, ng mga animal na to, hindi ko na matawag na tao eh.
0: Okay.
9: Kasi pero, yung tao...
0: Please don't get offended. No? Bukso ng damdamin po yung pinaghuhugutan ni Boss Romeo. Pero he will try to limit dahil tayo po ay may KBP standards na sinusunod. We will try to limit no, yung paggamit ng ganitong mga harsh language. Kaya lang, may mga pagkakataon na mahirap iwasan dahil tayo yung nasa kalsada, hindi lang tayo yung nakakakita ng problema, tayo mismo yung nakararamdam ng problema.
9: Kami yung namamatay sa kalsada. Totoo yan. Baha, hindi mo alam, may lubak pala. Kakalagay lang ng aspalto. Pagdating yung tag-ulan, lubak-lubak.
0: Okay.
9: Nung dumaan ka nung maaraw, plat ng daan. Nung dumaan ka nung tag-ulan, lubak-lubak na. Maaksidente ka.
0: So kung kailan mo kailangan yung serbisyo, doon nawawala yun dapat na...
9: Yun ba? Masasabi mo ba, Sir Johnny, Boss Johnny, matutuwa ka ba?
0: Ayun.
9: Na naglilingkod ka na sa kapwa mo, ikamamatay mo pa. Hindi ka ba magagalit? Hindi pa ba kayo galit?
0: Oo.
9: Yun ang tanong lagi eh. Hindi pa ba kayo galit? Ang tagal na nito eh. Paulit-ulit na lang to eh. Hindi ka pa ba magmumura?
0: Oo.
9: Hindi ka pa ba magkakaroon ng galit na... Ano ba? Kailangan ba mapuot tayo? Para lang magising natin itong mga tao na to na ibinoboto natin paulit-ulit.
0: Ayaw natin dumating doon sa punto na nawawalan tayo ng tiwala sa gobyerno, di ba?
9: Ayaw natin po noon, walang gusto noon.
0: Dahil katulad ng MC Taxi Community, trabaho, serbisyo. Dalawa lang po yung kanilang pinaghuhugutan eh. Makapagtrabaho ng barangal yung kanilang miyembro at makapaghatid ng serbisyo. So kung sila mismo na mga maliliit nating kababayang Pilipino na dalawa lang yung kanilang focus ika nga ng paghahanap buhay, eh kakanain pa ng mga magnanakaw ng gobyerno dahil dito sa mga flood control scandal na ito, buwis buhay nilang nilulusong yung mga kalsadang sing mataas yung tubig baha, eh tama talaga, baka dumating yung panahon na ayaw na, wala nang tiwala, ayaw natin mangyari yan.
9: Ito nga yung nangyayari ngayon, Sir Johnny. Nagre-reklamo na yung mga pasahero kasi wala daw silang mabuk. 2 oras, 4 na oras na silang nasa kalsada. Kita mo yung hirap na nararanasan ng mga uring manggagawa, ng mga naghahanap buhay ng 8 oras, 9 yes. na oras, gusto lang makauwi sa panahon ng tag-ulan.
0: Correct, correct.
9: Na ang serbisyo ng MC Taxi, maihatid sila sa mga bahay nila. Dahil right. may pangangailangan sila sa pamilya eh. May maaalaga ang anak. May magulang na iintindihin. Pero dahil sa mga korupsyon na to, dahil sa kawalan ng pagmamahal ng mga lingkod bayan natin na tinatawag, apektado na tayo lahat eh. Dapat talaga magalit na tayo. Meron pa, ititigil pa yung eleksyon. Talaga namang
0: Barangay at SK, yung binabanggit
9: ni gusto pa itigilan ng... ay, naku po, patawarin tayo. Pero... anong klaseng gobyerno pa ba meron tayo? Hindi ba talaga nararamdam? Hindi ba makatagos yung mga pinagsasabi namin sa media, sa radyo, sa dyaryo?
0: Parang hindi umaabot.
9: Hindi umaabot ba?
0: Hindi umaabot o may humaharang kaya? Hindi. Parang pareho.
9: O bingi at pipi, bulag na lang tayo.
0: Umihingi pala ng dispensa si Ika Marbalbuena. Nasa Senado siya ngayon.
9: May
0: mga hearing sa Senado. Alam po ninyo, si Boss Romeo, parati itong kinukuhang resource person din sa Kongreso, sa Senado, kapag transport-related issues yung pinag-uusapan. Pero hindi mo naman kinakailangang maging chairman ng MC Taxi Community para hindi ka magsalita. Hindi lang transport. Yung problema natin sa Meralco, yung anong tawag dito, yung... system loss na pinapasan ni Boss Romeo, ni Johnny Gomez, ng ating mga kababayang Pilipino na dapat sana itong mga malalaking kumpanya ng kuryente ang nagpapasan. Pero bakit ang sambayan ng Pilipino ang nagpapasan? Ang dami natin nakikitang disservice, tapos meron kang pang impeachment trial, meron kang naka one on the side, etc., etc. What is happening? Anong paliwanag niyo sa mga miyembro ninyo para somehow... eh, hindi naman talaga totally magalit sa gobyerno, ka Romeo.
9: Ang nangyari kasi yata ngayon, Boss Johnny, minangmang na kami ng sistema.
0: Okay.
9: Na parang tanggapin nyo na lang yan. Kasi pagdating naman ng eleksyon, babayaran ko naman kayo eh. Pero anim na taong ko kayong gagaguhin.
0: Right, right. Nako.
9: So talagang pag hindi tayo talaga nagalit at hindi tayo umalam ng totoong sitwasyon natin pare-parehas. Kasi kahit anong paliwanag ko sa miyembro ko eh. Kapag ka naluloko sila ng mga fake news, yes, ng mga misinformation, na kaysa ganyan, si ganito, ito nagawa, ito nag... Sabi ko, kayo nasa kalsada eh. Dapat kayo umalam ng sitwasyon kung anong meron. Kagaya niyan, 10 taon na ang motorcycle taxi sa Pilipinas.
0: Yeah.
9: Hindi pa rin nagiging batas. Ilang congressman na ba ang nakausap ko? Ilang senador na ba ang nakausap ko?
0: Without any intention to discredit yung pong mga may-ari at itong mga motorcycle hailing taxi, ilang kumpanya na ang
9: sa ngayon ang
0: legit, yung legit.
9: Ang pinapayagan ngayon yung 3.
0: Okay.
9: Move It, Joyride, Angkas.
0: Sila lang.
9: Sila pa lang. Pero okay, meron sa ibang lugar pa.
0: Uh-huh.
9: Yung outside Metro Manila, pinayagan ng Dingdong, pinayagan ng Para Express, okay, Maxim, iba pang mga motorcycle. Yung iba, hindi na nag-exist eh.
0: All in all, mga ilang ano ito? Ilang 10, unit ito?
9: 10 sila.
0: Ilang pero, unit?
9: Ilang unit?
0: Na kumpanya?
9: Ang binigay na capping ng LTFRB is 72,000.
0: Para sa lahat na?
9: Para sa lahat na. Pero ang existing ngayon, 300,000 na motorcycle taxi rider. Eh kasi nga, hanap boy.
0: Okay.
9: So nakikinabang kami na rider, sabi ko nga sa kanila, wala akong pakialam sa capping nyo. As long as ang miyembro ko nakapaglingkod, nakapaghanap buhay, kayong mamblema diyan.
0: Pero meron kayong may papel ba? May papel ba na pinanghahawakan at para sila ay makapagsilbi?
9: Naglabas ng LTFRB ng MC.
0: Okay.
9: 2026-048 na ngayon eh hindi pa alam kung kailan ipapatupad.
0: Oh,
9: o nagbigay yata sila ng 90 days ano eh. Kung ano man yun, hindi malang kung kailan. Pero sinabi nila dapat mangyari na yun.
0: Alright. Kaya po natin pinag-uusapan ito. Napaka-importante because we are discussing mass transportation. May mga driver tayo, lalo't na't mga driver ng taxi, umiiyak dahil yung kanilang hanap buhay daw ay naaapektuhan sa pagsulpot ng TNVS. Tapos ngayon ay merong motorcycle taxi community. Kaya lang, meron po kasing disconnect eh. Kulang na kulang at hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin ma-perfect-perfect yung bus transportation system. Ang dami nating pangako, merong tren, may MRT, may LRT, may bus, may jeepney, may subway na press release pa lang hanggang ngayon. Meron kang taxi. Nung araw may karitela pa.
9: Meron,
0: hindi ba? So, hindi pa rin matugunan because of the ballooning population ng ating mga kababayang Pilipino. So, itong mga sasakyan katulad po ng two-wheel at four-wheel ng TNVS, no? Eh pinapayagan po ng gobyerno para makapagsilbi doon sa ating mga kababayang Pilipino. Ang problema, hindi pa rin maipaliwanag ng gobyerno kung ano ba talaga yung plano at narito yung disconnect kasi silang mga hari ng kalsada, kayo mismo yung nag-aaway-away sa kalsada eh, di ba?
9: Kami na nagbabanggaan eh.
0: Kayo yung nagbabanggaan. So bakit hanggang ngayon wala pa rin direksyon tayong nakukuha?
9: Ang problema talaga ginagamit na ang rider tuwing election eh.
0: Oh wow.
9: Naging parte na siya ng voting populace nitong mga national candidate eh.
0: Ginawa ng practice na gamitin kayo?
9: Oo, mantakin mo, tatalakayin lang MC Taxi tuwing malapit na election.
0: Okay.
9: So, ito, mantakin mo, nagsimula ang 2026 at 2024. Walang tinatalakay na panukalang batas.
0: Oo.
9: So, tatalakayin na naman pag malapit na mag-election. Tsaka na naman mamadaliin.
0: Mm-hmm.
9: So, wala na namang time.
0: Oo.
9: Para maayos tong sistema na to. Kaya sabi ko, wala nang pag-asa tong gaya niyan, ma-impeachment. So hindi na tatamaan, budget hearing.
0: Yes.
9: Matagal ang budget hearing eh.
0: Oo.
9: Hindi na iintindihan ng mga rider. Sabi nga ng rider, ang tagal mo na nagsasalita, wala naman nang pinakikinggan. Natural kasi may proseso ang paggawa po ng batas.
0: Yes.
9: Pagka may mga national issues, matatabunan na naman tayo, hindi na naman tayo isasalang. Kahit anong panawagan natin sa mga chairman na yan, kay Chairman Franz Pumarin ng Committee on Transportation, kay chairman ng Public Service na Senado, kay Tulpo, kay...
0: Okay.
9: Walang nangyayari kasi nga, hindi tayo priority. Nung tumatakbo yung presidente, sabi niya, ipa-prioritize daw dahil nahanap buhay itong MC Taxi. Mm. Matatapos na lang ang termino ng Pangulo. Never nalagay sa agenda yung priority bill, na gawing priority urgent bill ito.
0: Okay. Tapos kapag merong mga, meron tayong mga kinakaharap na issue, ang press release parati, ayuda.
9: Mm-hmm.
0: Okay, hindi ba? Ayuda yung ipinapambuka sa atin, parang sinasampal ka ng kaliwat kanan. Magkano ba yung ayuda tinatanggap para sa isang miyembro ng MC Taxi?
9: Ang huling ayuda na tinanggap, 5,000.
0: 5,000?
9: Mm-hmm.
0: Ilang ikot lang yan, yung 5,000 na yan?
9: Oh, wala isang araw yun.
0: Walang isang araw.
9: Walang isang araw yun.
0: Kasi ito yung hindi naiintindihan ng gobyerno. Bigyan, kunwari ako, rider ako, bigyan mo ako ng 5,000. Bakit ko ikakarga ng gasolina?
9: Bakit ko ikakarga?
0: Ipapakain ko na lang sa pamilya ko.
9: Ibibili ko na yun.
0: Ito yung hindi naiintindihan na akala nila kapag meron kang binanggit na ayuda, magpapalakpakan yung mga concerned citizens. Hindi po eh. Dahil lalo lang nilang nakikita na nagkakaroon sila ng utang na loob mula dun sa mga taong sinasampal sa kanila yung 5,000 pesos.
9: Magaling kasing mekanismo yung ayuda eh.
0: Magaling na mekanismo.
9: Unang-una, maganda sa mata,
0: okay.
9: Maganda sa tenga.
0: Oo.
9: At talagang nakakapanatismo pa.
0: Okay.
9: Talagang mapapabilib ka. Kung baga, binigyan ka 5,000, nakaupo ka lang eh. Pumila ka lang, may 5,000 ka na. Eh, hindi mo magagawa sa MC Taxi yun eh. Para magka 5,000 ka, iikot ka ng matagal sa Metro Manila.
0: Yun ang problema.
9: Para magka 5,000 ka.
0: Yun ang problema.
9: Oo. So, ang dali sa tao. Napakaganda niyang na propaganda para sa mga walang-wala.
0: Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga tuluyang bumababa yung presyo ng gasolina. Gasolina ginagamit ng motor, di ba? Mm-hmm. Ilang beses na kayong tumanggap ng ayuda?
9: Isa lang.
0: Ito lang yung 5,000?
9: Yung nagkagulo pa, yung may namatay pa.
0: Uy!
9: Nung sa DSWD pa yun, makalipas dun.
0: Oh my gosh. Oh.
9: May nagbigay, LTFRB, 500, hindi naman lahat binigyan.
0: Aha.
9: Oh, kita mo. So, nagkaroon pa kami ng away-away. Kasi bakit siya meron, ako wala.
0: Okay. Alam po ninyo, ang MC Taxi community, isa sa mga grupong dumalo dun sa ipinatawag na press conference ng Coalition 169. Yung mensahe po nung press conference na yan ay magkaroon ng refund para dun sa nakolekta ng Stratcom na 28 billion something sa loob ng 14 na taon. Okay? Ang interpretasyon ng Coalition 169 hindi po makatwiran yung pagkolekta ng 169 pesos kada transaksyon dahil wala pong hinahawakan na kontrata itong Stratcom para manatili. Nagkaroon sila ng kontrata 2013 prior. Pero after 2013, wala na pong kontratang hinahawakan base po dun sa naging tugon ng DepDev, ito po yung dating NEDA, sa liham na ipinadala ng koalisyon. Gaano ka-importante, Chairman Romeo, itong ganitong usapin ng refund, itong ganitong usapin ng pagiging anong tawag dito, yung parang tagapagbantay ba ng bayan?
9: Mm-hmm.
0: Ha? Itong ganitong klase ng mga cost, kayo ba'y na-excite ba kayo na mayroong mga grupong katulad ng Coalition 169?
9: Ang totoo, unang reaksyon namin yun, nagulat kami.
0: Okay.
9: Na mayroon palang ganyan na kinokolekta na wala palang kontrata.
0: Aha.
9: So doon ka magugulat. Sa gobyerno pala, pwede pala yun.
0: Mm.
9: Lulusot pala kung walang
0: sisilip.
9: Na
0: walang kontrata.
9: Kung walang sisilip.
0: Okay.
9: Eh ngayon, nagkaroon ng Coalition 169. Sabi ko, aba, ang laki na pala ng at ang kakaiba ron, hindi lang siya sa isang beses kinolekta sa iyo.
0: Correct.
9: Palagi siyang kumokolekta kada magkakaroon ka ng transaksyon.
0: Oo.
9: So napakalaking halaga noon at 300,000 ang MC Taxi.
0: 300,000.
9: Ilang million piso 'yun?
0: Sabihin mo na lang na isang transaksyon na lang, ha?
9: Isa lang po.
0: Isang transaksyon na lang.
9: Nasa 50 million.
0: Tingnan natin, compute na 300,000
9: times 169.
0: That's 50 million.
9: Mm. Sa isang transaksyon.
0: Sa isang transaksyon. Mm-hmm. Multiply this by, sabihin mo na isang transaksyon kada taon. Mm. By 14 years, 709,800,000. Kulang 1 billion sa inyo pa lang.
9: Eh, ang binigay lang sa amin na ayuda, wala pang...
0: Talaga, mapapakamot ka, babalikan mo yung ayuda eh, hindi ba? Oh. So, anong buting idinudulot ng ganitong klaseng grupo? Watchdog, for example. Mm. Na kumakalampag dun sa mga kinaukulang ahensya ng pamalaan para i-consider na talagang pag-aralan ninyo. May kontrata ba ito? Wala, kasi sabi sa amin, walang kontrata. Ngayon, kung walang kontrata, sino at bakit napahintulutan na magpatuloy?
9: Magkano kinita nila diyan para...
0: Yun, ang napakalaking tanong.
9: Ikaw nasa gobyerno ka, hindi ka naman tanga eh. Pwede mo ba sabihin na yung kugaya sa flood control, 41 billion ang lumabas, wala kang alam? Gobernador ka? Pwede ba naman yun? Eh ako nga na chairman lang ng grupo eh. Meron lang akong malaman sa miyembro ko na may kinolekta. Nalalaman ko eh. Ilang piso
0: hindi
9: lang.
0: Hindi pwedeng hindi makarating sa'yo.
9: Bakit mo kukolektahin yung miyembro ko nang hindi ko malalaman? Eh yan, billion-billion yan. Kumbaga, huwag nyo naman kaming harap-harapang lokohin. Bagamat mangmang kaming tignan, hindi naman kami pwedeng...
0: Nag-iisip rin kami.
9: Meron din naman. Huwag nyo naman para bang nagnanakaw na kayong harap. Kandakay mo sa gobyerno, pwede pala yung walang kontrata, nakapangulekta kayo ng matagal na panahon. Kung hindi pa sinilip ng mga ganitong grupo, ng ganitong mga sama, itong Coalition 169, mananatili yan eh. At nanakawin ang nanakawin yan dahil wala namang sisilip dyan eh.
0: Bukod dun po sa binabanggit na 28
9: billion.
0: 28.7 billion yata. No? I don't have the
9: exact figure
0: ngayon. Merong nakalutang na 1.7 billion.
9: Na hindi na nandoon na ang pera nasa LTEPA, nasa LTO na.
0: Na kolekta po ito pero hindi pa na
9: binababayad.
0: Transfer, hindi pa na ibayad sa
9: Stratcom.
0: So lumalabas na kung magpo-push talaga itong refund na ito, eh merong available na pondo na 1.7 billion na pwedeng gamitin para maibalik.
9: Para maibalik.
0: Hindi ba?
9: Sana.
0: Dahil yung 28 billion na kolekta na ito eh.
9: Mm-hmm.
0: So kinakailangan kasuhan po na yun, natin ang yan. Magkakasuhan na. Matagal-tagal na legal ano ito eh.
9: Legal battle na yan.
0: Pero yung 1.7 billion, billion po ito ha, billion ang pinag-uusapan natin dito. Ito po ay fresh money na dapat ay available.
9: Oh, dahil hindi naman ibinayad eh.
0: Ilan ang miyembro ninyo?
9: Nasa 300,000 kami.
0: 300,000.
9: Ang kabuuan, lahat ha.
0: Kaya pa, pwede pa. Sa isang transaksyon na lang, eh magkano ba yung 300,000 uli? 50?
9: Kami nga.
0: 50 million, di ba?
9: Boss Johnny, di na namin kailangan ng ayuda eh.
0: Okay.
9: Ilipat nyo na lang yan sa subsidiya ng gasolina.
0: Very good. Totoo yan.
9: Hindi ko kailangan ng pera.
0: Totoo yan.
9: Kasi pinanganak naman kaming mahirap. Sanay naman kami magbanat ng buto. Hindi nga namin alam magnakaw eh. Dahil pinanganak kami na kailangan, ang ikakain mo galing sa pawis ng iyong noo, hindi pwede yung puro na lang bigay, ayuda, para ka nagiging inutil nun eh. Ang dating ano, inutil ka ba para bigyan ka ng bigyan ng pera? Hindi. Kaya ko maghanap, may motor ako. Meron akong kapasidad para maghanap buhay. Yang makokolekta sana, para pakinabangan ng lahat, ipangbayad na lang sa subsidiya ng fuel. O kung pwede, pati sa household.
0: Okay.
9: Para makinabang din yung mga nagbayad ng mga
0: sabihin,
9: private.
0: Maraming pwedeng paggamitan.
9: Hindi pwedeng puro ayuda na lang. Marami. Kung nag-iisip lang tayo, total matatalino kayo sa amin eh. Nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Marami, meron kayong masteral. Meron kayong PhD.
0: Totoo yan.
9: Eh kami mga isang kaigsang tuka lang eh. Pero kaya naming mag-isip ng mas mabuting paraan na hindi puro bigay.
0: I see. Alright. Anong mensahe ng inyong grupo, MC Taxi Community, doon sa mga motorista, mga TNVS driver operator, yung inyong samahan, yung mga fleet operators, logistics, etc. Now, there is this 1.7 billion floating. Anong mensahe ninyo dito sa kanila? Should they also be part of this advocacy, itong cause na ito? O hayaan na lang natin na naka-float total parang nanakawin rin lang eh, wag na nating intindihin.
9: Yan ang talagang problema natin eh. Kung paano natin ipapaintindi sa mga kasamahan natin sa transportasyon na itong pera na ito hindi para paghati-hatian natin. Dapat itong pera na ito na ibinayad nating lahat, mapakinabangan din ng lahat.
0: Okay.
9: Dapat tayo TNBS, Jeepney, UB Express,
0: correct,
9: bus, lahat eh. Nagbayad ng ganyan eh.
0: Isama mo na pati yung mga individual vehicle owners.
9: Pati private. Private. Dapat, maging aktibo tayo rito na makialam tayo.
0: Okay.
9: Kasi pag walang nagsasalita, ang tingin ng mga nasa taong gobyerno is a loose money.
0: Yeah, yeah.
9: Papakilaman na nilang nila yan. Samantalang tayo, siningil tayo nang wala naman palang kinalaman o kontrata yung kumpanya.
0: Mm.
9: Bakit tayo magbabayad?
0: Correct, correct.
9: Kayo nga eh. Hindi nga kayo maka-order ng chicken na paborito nyo eh.
0: Oh.
9: Nirereklamo nyo yung restaurant eh. Na para bang akala mo tinanggalan ka ng karapan. Ito, kinuha na sa'yo yung pera.
0: Oh.
9: Ibinayad mo na at wala naman palang kontrata. Bakit hindi tayo mag-ingay?
0: Tawag doon, ginatasan ka.
9: Oo, sana kung gatas lang eh. May sago-sago pa eh.
0: Parang buong baka yung ginawa sa'yo.
9: Oo eh. Hindi, yung minamangmang ka. Yun ang pinakamasakit na.
0: Totoo.
9: Yung parang ginawa kang tanga.
0: Mm-hmm.
9: Mantaki mo kukuha ka ng pera eh. Although maliit, sabi mo nga kasi 169 lang eh, hindi masakit sa bulsa. Pero pag paulit-ulit kang kinukuha sa loob ng 14 na taon, hindi na maliit na halaga yung 169.
0: Pero mo, sa
9: milyon na nga, billion
0: sa,
9: na.
0: Sa grupo ni
9: milyon na sa amin.
0: Boss Romeo, hindi maliit na halaga yung 50 million annual. Ha? Hindi maliit na halaga.
9: Hindi maliit na halaga 'yun. Hindi nga na iba, hindi nga namin kinita 'yan eh.
0: Oo, oo, oo.
9: Sa loob ng isang taon namin paghahanap buhay, pagsamasamahin pa kami. Mm-hmm.
0: At ang masakit dito, meron pa lang serbisyo na libre. Yung LTMS, hindi ba?
9: Mm-hmm.
0: Ay bakit ipinipilit yung may bayad, yung Stratcom na walang kontrata?
9: Ah, talagang may ano diyan, may something diyan. Kung hindi papakialaman ng mga gantong koalisyon, ang mangyayari diyan eh papabayaan na lang 'yan.
0: Oo.
9: Buti may ganito at napatigil.
0: Mm-hmm.
9: Nabawasan ng bayarin. Mantakin mo, magre-renew ka, mas mataas pa yung computer fee.
0: Totoo.
9: Saka nakakita ng ganong servisyo naman.
0: So, moving forward, anong planong gawin ng MC Taxi Community?
9: Ang MC,
0: sa ganitong klaseng mga usapin?
9: Yung mga ganitong usapin, nakahanda naman kami na tumugon, tumulong, makipagkaisa kung ano man ang abot ng aming makakaya sa aming organisasyon. At ito ay isang gusto na rin naming tahakin na landas na talagang maging ano na rin, tagapagbukas ng isip at tagabantay ng sa sektor, sa hanay ng transportasyon.
0: Okay.
9: Kasi wala naman talagang titindig dito, Boss Johnny.
0: Totoo yan.
9: Kung hindi yung mga nasa transportasyon.
0: So, tayo, ulanin, arawin, nasa kalsada, pero wag naman tuluyang nakawin yung pong serbisyo na ipinagkakaloob ng MC Taxi Community. Di ba? Otherwise, sabi ko nga kanina, kapag nawalan tayo ng tiwala doon sa gobyerno, na paulit-ulit namin binabanggit na huwag dumating yung ganyang pagkakataon, lalo po tayo magkakagulo at magkakawatak-watak bilang mga Pilipino.
9: Huwag nating masyadong pasamain yung sitwasyon natin. Baga hanggat maaari sana, patawarin tayo na huwag tayong umabot na tayo-tayo na mismo ang magkagulo dahil lang sa kawalan na natin ng tiwala sa sistema na maaari namang pwede pa namang ayusin.
0: Yeah.
9: Kahit nasa ang cancer nga, napapagaling pa eh.
0: Mm-hmm.
9: Tayo
0: ito
9: na mga,
0: kaya? Oh, hindi ba?
9: Napapagaling pa. Ito, kung tulong-tulong lang tayo mga Pilipino, magboboto lang tayo ng matinong ano.
0: Pero ang corruption ba, may gamot pa yan?
9: Wala na siyang gamot kasi panahon pa ni Kristo yan eh. Pero manageable.
0: Nasa atin ang gamot.
9: Ang alam ko nga dyan, Boss Johnny, sa batas binigyan ng 10% yung bawat kontrata eh.
0: Oh.
9: Kasi kumbaga parang huwag ka na magnakaw. May 10% ka na para sa'yo.
0: Aha. May nakasubi ka na.
9: Meron ka na.
0: Huwag ka na magnakaw.
9: Magtatapat ka na lang.
0: Oh,
9: i-implement mo na lang yung ano, yung proyekto.
0: Talaga naman, oo. All right, si Ginoong Romeo Maglunsod, nakasama po natin sa palatuntunan ang chairman ng MC Taxi Community Philippines. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, ikalawang oras na inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong araw na ito ng Webes, ikatlo sa Setyembre 2026. Ikalawang oras, second hour, layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Nagmamadaling balita muna mula po sa Senado. Naroon at nagbabantay ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Gojo, please come in.
1: Ikinalulungkot ni Senador Rapi Tulfo matapos na marinig na dalawa na naman ating kababayang tripulante ang nasawi matapos atakin ang kanilang Saudi Plug oil tanker na MV Sidir habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Lunes ng gabi. Bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng tanggapan ni Senador Rapi sa Department of Migrant Workers upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng iba pang Pilipino seafarers na nakaligtas sa insidente. Sisikapin ng senador na ma-repatriate ang mga kababayan sa lalong madaling panahon at maibigay sa kanila lahat ng kinakailangan tulong gayo din sa mga pamilya ng mga nasawi. Iginit ni Senador Rapi na dapat tiyakin ang Department of Migrant Workers na igaginagalang at ipatutupad ng mga mining agencies at shipping companies ang karapatan ng mga seafarers na tumangging maglayag ang kanilang right to refuse sailing sa mga high-risk area gaya ng Strait of Hormuz na hindi nalalagay sa alanganin ng kanilang mga entitlement at benepisyo. Matatanda na pinag-usapan na sa mga nakarang pagdinig ng komite ng senador ang kapakanan ng mga Pilipino seafarers matapos sa mga nagdaang insidente na hijacking sa Red Sea at pambobomba sa Strait of Hormuz simula nang pumutok ang giyera sa Middle East. Ipinangako noon ng DMW na bibigyan ang direktiba ang mga mining agencies at ship owners na mag-comply sa lahat ng security assessment protocols, reporting requirement at safeguard bago maglayag sa high-risk areas. Kaya dapat aniya na siguraduhin din na mayroong informed consent ang mga tripulante ukol dito at may paliwanag sa kanila ng maiging lahat ng security risk bago sumampa sa barko at maglayag. Dagdag pa ni Senador Rapi na nananatiling bukas ang kanyang tanggapan sa anumang tulong na kakailanganin ng pamilya ng mga apektadong marino. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. Nagbabalik naman ang report mula kay Chris Lucas. Good morning again, Chris. Please come in.
2: Ipinag-utos ng National Police Commission o NAPOLCOM sa Inspection, Monitoring and Investigation Service nito ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon ukol naman sa reklamo ng yanting itinago sa alias na Ace laban kay Police Senior Master Sergeant Don Carlos Almonidobar ng General Trias Component City Police Station kaugnay ng di umano'y pambubugbog at pagbabanta sa kanyang buhay. Ayon sa biktima, nangyari ang insidente noong August 27, bandang alas 11:30 ng gabi sa kahabaan ng Governor's Drive sa Barangay San Agustin, 13 Martires City. Matapos siyang mag-U-turn at unahan ang sasakyan ng nasabing pulis. Inakusahan nito ang pulis na binangga ang kanyang motorsiklo, pinagbuhatan siya ng kamay, pinalo ng baril at pinagmumura at pinagbantaang papatayin. Idinagdag pa ng biktima na dinala sila ng pulis at ang kanyang kasama sa presinto kung saan di umano'y tinangkapang aregluhin ang insidente. Lumabas din sa isinagawang investigasyon na lasing o nakainom ang nasabing pulis. Inihayag naman ni Commissioner Ralph Kalinisan na posibleng harapin ni Almonidobar ang mga administratibong kasong grade misconduct at conduct unbecoming of a police officer na may parusang pagkakasibak sa serbisyo kapag napatunayan ang mga aligasyon sa investigasyon. Sabi pa ni Kalinisan, may hustisya ang Pilipinas. Ang gobyerno ika ay gumagawa ng paraan para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Chris Lucas. 10 minuto na makalipas ang ganap na alas 11 ng Yumaga. Yumagang kangiganda. Oh, hindi ba? Maganda ngayon. Oh, nawala. Talagang binasalang ako kanina. Mukhang may galit sa akin ang langit eh. Tinamaan na magaling. Mukhang may galit. Binasalang kanina si Johnny G. Alam po ninyo, kini-question ng ating mga kababayang Pilipino yung handling nitong si Tolosa. Hindi makamove on yung ating mga kababayang Pilipino doon daw po sa ginawa ni Attorney Jay Tolosa ng prosecution sa pagharap ni Attorney Michael Poa sa witness stand bilang pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban po kay Inday. Ang paliwanag ng prosecution, ang mga abogado raw po kasi may kanya-kanyang style. Ang mga abogado may kanya-kanyang style. So hindi daw po pwedeng i-impose, for example, ni Joel Chua, Congressman Joel Chua ng Maynila, yung kanyang demeanor, yung kanyang persona, yung kanyang karakter sa kung kaninong abogado na bahagi ng prosecution team. Mula man ito sa Kongreso o galing ito sa mga private lawyers. So, hindi daw po pwedeng, diktahan ng mga kapwa-abogado yung abogadong haharap dito po sa mga witnesses. Parang sinasabi yata nitong si Joel Chua, intindihin po ninyo dahil meron silang kanya-kanyang estilo. Okay? Meron po silang kanya-kanyang estilo. Kaya lang ang aking tanong, bakit tila lahat ng estilo ng mga abogado mula po sa private itong mga private prosecutors na ito, parang iisa naman yung kanilang estilo, manggulat, sa totoo lang. Manggulat, ha? Iisa po yung kanilang estilo, itong si Ligutan. Eh, ilang beses na nating kinakitaan ng golpe de gulat na attitude. Itong si Tolosa, yung kanyang style bilang, except for that lady lawyer, no? Ano nga pangalan nito? Yung babaeng abogado. Hindi si Lorna Capunan, dahil si Lorna Capunan, ito yung may spanking eh. Okay? That lady lawyer, nakalimutan ko yung pangalan. Itong si Tolosa naman, yung abogadong walang alam, remark against Michael Poa. So ako, pilit kong iniintindi na talagang estilo po ng prosecution, hindi lang ng mga abogado. Nagkataon lang na yung isang babaeng abogado, the name skipped my mind. Pakitulungan nga po ninyo ako, mga ka-JGL, yung may hawak-hawak na krusipiho, ha, yung wooden cross. What's the name of that attorney? Okay. Divina Gracia. Okay. Di ba? Attorney Divina Gracia. Tama yata. Tama, no? Okay. Attorney Divina Gracia. Yung may hawak na wooden cross. So, bukod dito kay Attorney May. Thank you, Idol Aye. Bukod kay Attorney May Divina Gracia, yung style ni Tolosa, style ni Capunan, style ni Ligutan, pare-pareho. Isa po yung kanilang estilo, manggulat. Ha? Intimidation. Intimidating yung kanilang dating. Kaya nga hindi po maikubli yung obserbasyon ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino, kabilang yung aking barbero, dun sa kanilang pagpapahayag na tila parang mga security guard. Ha? Para daw pong mga security guard itong abogado ng prosecution. Pero muli natin babalikan, ano bang accomplishment meron itong prosecution dito sa kanilang ginagawang atake? Meron na bang accomplishment after the 20-day trial na naganap? Meron na po ba? Meron na po bang accomplishment? Were they able to open that so-called can of worms, ha? Medyo na-excite na ba tayo? Medyo umangat na po ba yung level ng excitement ng ating mga kababayang Pilipino na nakikita na natin na si Inday ay may kinalaman dito sa pagnanakaw na ito? Nandun na ba tayo sa ganyang level? Matapos po na ipresenta ng prosecution yung kung sino-sino mga witnesses, yung prosecution witnesses and hostile witnesses, may weight na ba? Meron na po bang meat yung pong discussion and presentation of so-called evidences And again, muli nating itinatanong, why skip La Chica? They were hoping, dahil si Michael Poa, yung humarap kahapon, na mapipit-pit nila yung ni Michael Poa to spill the beans. Hindi po natin nakita yung kahapon eh. Kaya yung pangakong bardagulan, yung pangakong sit back and relax dahil merong mga pasabog na magaganap kahapon, hindi po na-establish ng prosecution. So kahapon, Tolosa was barking on the wrong tree. Kaya ipinipilit po ng ating mga kababayang Pilipino, kung gusto po ninyong igisa si Inday, why not summon Colonel La Chica to the witness stand? Dahil lahat ng pointing fingers patungkol dun sa pera, kung saan ginamit, paanong ginamit, sinong gumamit, sila Chica ang may hawak ng sagot eh. Yung 5 W's and H, who, what, when, where, why, and how. Colonel La Chica is the missing link. So anong meron? Bakit ayaw ipatawag yung missing link? Anong meron? Bakit ayaw ipatawag? Usually yan kapag interesado sila na makausap si, na paharapin si La Chica. Ang unang-unang gagawin nitong mga ito, i-alert ang Bureau of Immigration. Para yung idea na baka tumakas ay mapigilan. Ganyan yung kanilang unang-unang gagawin. Para masiguro na kapag binigyan ng schedule ng hearing ay makakarating. Pera na lang kung may sakit o kaya nasa deathbed. Di ba? Ibang usapan yan. Pero if the intention really is to find the truth, the whole truth, and nothing but the truth, bakit pinagtatagal pa po ninyo? Ha? Bakit pinagtatagal? May mga nagsasabi, sabi ng depensa, Oktubre, tapusin na natin ito. Huwag na nating pahabain, huwag na nating patagalin. Meron pong kongresista na bahagi ng prosecution team ang nagsabi na magde-decide sila whether to drop yung issue ng bribery. Yung Article 3 before the end of this year. So kung ang depensa sinasabi, tapusin na natin ito. Ha? Huwag na nating pagtagalin. Yung prosecution pala, hanggang next year pa pala yung kanilang plano eh. Sipin po ninyo, 25 million pesos a day ang gasto sa trial. Yung ating kababayan, ayun, bahang-baha, basang-basa, problemado. Dahil yung kanilang bahay, pinasok ng tubig baha. Marami nagingit-ngit tungkol dito sa flood control. Marami rin ang nagingit-ngit tungkol dun sa impeachment, dyan po sa handling ng impeachment. Tayo rito sa Johnny Gomez Live, majority ng inyong mga komento na sinasang-ayunan hanggang sa ngayon ng inyong lingkod, iisa po yung ating stand, which is more important. The flood control investigation or these political maneuverings na tinatawag din na impeachment proceedings. Ha? Which is more important? Nung nagsalita si Claire Castro patungkol dun sa NLEX, dahil Meron pong isang reporter na nagsabi, kung wala daw po bang gagawing summon sa operator ng NLEX because of that humongous traffic. At kung hindi daw po ba bibigyan ng kautusan na pansamantalang i-freeze yung pong koleksyon ng NLEX. Tama naman yung sagot ni Claire Castro eh. She was taken out of context. Tama yung sagot niya. Ang sabi niya, kung alam mo ng traffic, bakit ka papapasok? So what's the use of lifting those barriers para through and through? Kasi wala ng koleksyon eh, hindi ba? Ang gagawin lang yan, katulad nung ginawa sa Valenzuela nung araw, na at some point ay pinigilan po yung pangungulekta ng toll fee, gagawin lang naman, tataas yung barrier eh, para through and through yung mga sasakyan. Tama yung sagot ni Claire Castro. Bakit ka pa papasok kung alam mo nang barado, punong-puno? So anong sa isa?

O sabihin mo ng pagpasok mo ng Balintawak tollgate, maluwag. Dire-diretso ka hanggang sa marating mo yung anong parte ng Bulacan Kaye, yung ano, yung grabe ang traffic. San Simon ba ito? Oh, yung area na yan. Nasa loob ka ng NLEX, doon mo palang nakita. Traffic pala. Saan ka dadaan? Meron ka bang pwedeng lusutan para makalabas ng exit, ng nearest exit? Wala eh. Tatanggapin mo talaga yung gapang ng sasakyan ng 12 oras. So, although logical, yung sagot ni Claire Castro, pero napaka-insensitive. Eh tapos yung kanyang ora na akala mo kung sinong magaling na medyo kinakayang-kayanan yung mga reporter kapag ka nagsasalita, matindi yung arrive. Hindi po natin kailangan yan eh, sa isang public servant. Kung merong point si Claire Castro, intindihin mo rin na hindi po manghuhula yung mga motorista. If they are coming from Muñoz going to Balintawak, Toll Plaza, if they are coming from Luzon, papasok ng Mindanao Avenue, and if you are coming from Pier, Arten yata yung tawag dyan, papasok ka ng Valenzuela, and if you are coming from Skyway Stage 3, pasok mo, Balintawak din. Hindi naman po manghuhula yung mga driver eh. Wala silang ano, wala silang idea. Okay? Plus the fact na yung traffic ay nangyayari malayo na doon sa kanilang entry point. Mindanao, Skyway Stage 3, Pier, Balintawak. Hindi naman pwedeng bumelta. Ha? Makakabelta ka ba riyan? So yung ora ni Claire Castro, yung kanyang pagiging insensitive, eh ito po yung sumisira dun sa logical na punto sana. Hindi kinakailangang i-intimidate eh. Hindi kinakailangang parating magpakita ng yabang. Hindi pwedeng parating magpakita ng tapang. Tandaan po ninyo, mga public servant kayo. Ang unang-una ninyong dapat gagawin, intindihin po yung nararamdaman ng ating mga kababayan. Biruin po ninyo, 12 oras, nakita mo ba, Claire Castro, yung video? Na parang nasa bypass yung ibang mga mananakay, ibang mga driver, kasi stand still, hindi kumikilos eh. Bumibili ng pagkain dun sa mga dadaanan po nilang bahay-bahay doon. Papanong kinukolekta yung bayad, papanong ibinibigay yung pagkain? Hindi ba gumagamit sila ng patpat para lang maiabot? Ganun ka-problematic yung pinagdaanan ng ating mga kababayan. Kulang na lang tumawid sa alambre para matugunan yung kumakalam na sikmura. So walang puwang yung kayabangan mo, Claire. Walang puwang. Walang puwang yung hindi magandang pag-uugali sa pagtugon dun sa simpleng tanong. Eto nga, may lumalabas na information ngayon eh. Is this the reason why Ramon Ang of San Miguel Corporation is offering a 1 million peso reward para hindi siraan yung Bulacan project, airport project? Dahil ang observation ng mga technical na tao, kaya hindi bumababa yung tubig sa NLEX kasi nagmumula dun sa Bulacan project. Although, Meron kayong mga nilagay na mga kung ano-anong panghigop siguro ng tubig dyan sa Bulacan Airport na yan. Matindi nga yung buhos ng ulan eh. Hindi ba? So ang tubig, paikot-ikot lang.

paikot-ikot lang, imbis na intindihin po ninyo yung nararamdaman ng ating mga kababayan, sasagutin ka pa ng may halong kayabangan. Hindi daw po mag-i-impose ng penalty ang gobyerno sa NLEX na pag-aari ni Manny Pangilinan. Si Ramon Ang magbibigay ng 1 milyon doon sa mapapatunayang naninira. Nagbibigay yata ng mga fake information tungkol sa Bulacan Project. We are speaking of 2 business giants. Na ang pakiramdam ng ating mga kababayan Pilipino, eh hindi kayang suwituhin ang palasyo. San Miguel and NLEX, Ramon Ang and Manny Pangilinan. Anong meron? Hindi ba? Eh muli natin babalikan. Nakala ko ang konstitusyon at ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Bakit ngayon ang taong kumakatok ng tamang serbisyo? Yayabangan pa ni Claire Castro. Bakit ngayon ang tao kumakatok ng maayos na pamamahala? Iismiran pa ni Claire Castro. She's the alter ego of the president. So ano ba yan? Kinuha ba si... I really would want to understand. Kinuha ba talaga si Claire Castro to, again, intimidate? Ganito na lang ba tayo, parate? Kapag meron tayo nakitang disconnect, kapag meron tayo nakitang problema, hindi tayo sasagutin ng tama, i-intimidate tayo, tatakutin tayo. So how can we respect the government and this administration kung wala pong iba tayong nakikitang aura kundi puro paninikil ng tamang kasagutan? Teka ha, magbabalik pa ang palatuntunan. Diyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.

0: Hi, I'm Sunny Illustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Lastura ng ating palatuntunan ngayong Thursday morning. Alam yata na magtatapos na yung Johnny Gomez Live. Sabi ni Boss Idol, aye, eto, umaambun na. Nako naman talaga, oo. Magpapatintero na naman tayo mamaya sa ulan, sa baha. Huwag naman sa lubak. Sunod-sunod na balita muna mula sa ating mga kabandido. Standby, Romel Madrigal. Standby lang si Chona Yu. Nagbabalik muna ang balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Nagluluksa ang Department of Migrant Workers sa pagkamatay ng dalawang Pilipinong seafarer matapos ang isang insidente ng seguridad na kinasasangkutan ng oil tanker na SIDR na pinatatakbo ng Saudi Arabia habang binabagtas ito ang Strait of Hormuz noong August 31 bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong na apekto ng patuloy na sitwasyon ng seguridad sa gitnang silangan, inatasan na ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ang lahat ng mga kinaukulang tanggapan ng DMW na magbigay ng agaran at naangkop na tulong sa mga apektadong Pilipinong tripulante at kanilang pamilya. Ang DMW o Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at ang Embahada ng Pilipinas at ang Migrant Workers Office sa Oman kasama iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa prinsipal ng barko, sa lisensyadong manning agency at sa mga kinaukulang otoridad upang matiyak ang pinakamaagang posibleng repatriation ng mga Pilipinong tripulante habang nabibigay ng lahat ng kinakailangan tulong, medical welfare at iba pa. Gayun din, nakikipagtulungan ang department sa kinaukulang partido upang mapadali ang maayos na paghawak at repatriation ng mga labi ng dalawang Pilipinong seafarers na nasawi sa insidente. Tinitiyak naman ng DMW na ang mga pamilya ng mga nasawing seafarers ay makakatanggap ng agarang tulong at ng mga benepisyo, kompensasyon, insurance proceeds at iba pang benepisyong narapat sa kanila sa ilalim ng kanilang employment contract at naangkop sa regulasyon ng Pilipinas at international sa maritime. Tiniyak ni Secretary Kakdak sa mga pamilya ng mga apektadong seafarer na alinsunod sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pakikilusin ng gobyerno lahat ng magagamit na resources upang tulungan sila tiyaking walang apektadong Pilipinong seafarer o pamilya ang maiiwang walang suporta ng gobyerno. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Salamat po ng maigi at marami. Balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Nagbabalik naman si Romel Madrigal mula po sa Laguna. Mel, please come in.
5: Inaprubahan ng sanggunian panlunsod ng San Pedro Laguna ang mga resolusyong kumikilala at nagpapahayag ng pagbati sa 7 atletang San Pedronian na nagkamit ng medalya sa mga kompetisyon sa karate at taekwondo. Ito ay kabilang sa mga resolusyong inaprubahan sa isinagawang 57th regular session ng 28th Legislative Council noong September 1, 2026 na pinamunuan ni Acting City Vice Mayor at Temporary Presiding Officer Mike Casacop. Kabilang sa mga kinilala sina Kenneth De Los Santos, Kesia Kurtz Arellano, Andre Gampalaya at Hestia Mary Binson na naguwi ng bronze medals sa kani-kanilang kategorya sa 7th Manuel Vigilias Philippine International Open Karate Championships 2026. Kinilala rin sina Blessing Mary Barcelona at Cassandra Hania Abo na parehong nakasungkit ng silver medal sa mga pambansang kompetisyon sa taekwondo. Layunin ng mga resolusyon na kilalanin ang kanilang pagsisikap at tagumpay na nagdadala ng karangalan sa lungsod ng San Pedro. Patuloy namang inaasahan ang suporta ng pamahalang lungsod sa mga kabataang San Pedronian na nagsisikap at nagpapamalas ng husay sa larangan ng palakasan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Thank you so much, mga kaibigan. Balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Ito, panoorin, pakinggan natin. May pangako si Bongbong Marcos. Report ng ating kabandidong si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Chona, magandang morning. Please come in.
6: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na magiging transparent ang Office of the President sa paggasto sa panukalang 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds para sa 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pondo para tiyakin ang seguridad ng bansa at ng publiko. Iginit pa ni Castro na kumpleto naman ang OP sa pagre-report sa Commission on Audit kung paano ginagastos ang pondo ng bayan. Sabi ni Castro, bulto-bultong dokumento ang isinusumiti ng OP sa COA para tiyaking transparent ang report nito. Iginit pa ni Castro na hindi rin gumagamit ng questionable resibo ang OP sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Salamat po ng maigi at marami si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Ma'am Emilita Tatad, ito eh, may mga komento pa rin pala, hindi ko nababasa yung sa YouTube, pasensya na po kayo ha. Ma'am Emilita Tatad, batiin ko lang muna, magandang morning daw po sa atin. Sinisilip nung ating bossing on tour. JWJ28, pasensya na idol, mahirap bigasin eh. Nang buo yung 2027 budget. Sabi ni Jeff Misada, 9980. Ang A ay mananatiling A. Okay. Kayo na magdagdag, basta yung first A tungkol sa animal. Okay. Jeff, thank you so much. Honorato Gadi Idol, good morning Boss Johnny, maulan pa rin. Dito daw po sa San Jose del Monte, dyan po sa Bulacan. Talaga naman, oo. Hindi na matapos-tapos. Ay, anak ng baka talaga. Sabi po ni Francis Carriaso, pwedeng-pwedeng gamitin ng prosecution laban sa defense yung sariling termino na disbursement. Disbursement is equal to aktwal na paglalabas o pagbabayad ng pera para sa isang recipient o gastusin. Inamin daw po ni Acosta na sila chika ang gumastos ng confidential fund. Kaya ngayon simpleng tanong, sabi ni Francis Carriaso, kung hindi ibinigay at hindi rin na-transfer, paano eksaktong napunta ang pera kay La Chica? Or, dagdagan ko lang, lagyan natin ang konteksto. Kasi ang sabi niya, kung hindi ibinigay at hindi na-transfer, paano eksaktong napunta ang pera kay La Chica? Paano kung talagang ibinigay at talagang na-transfer? Papaano ginamit ni La Chica ang pera? Oh, hindi ba? Just to ano, para maging balance eh. Okay? May pros, may cons. Hindi daw po sapat yung paglalaro sa salitang disbursed. Ang mahalagang tanong, sino ang tumanggap ng pera at paano ito napunta sa kanya? That is precisely our point. Dun sa paulit-ulit natin binabanggit na kailangang umupo sa witness stand itong si Colonel La Chica. Sabi ni Maria Emata, interesting kung paano i-assess ng impeachment court yung evidentiary value ng documents. Swallowed alive by the expertise of Attorney Season, sabi ni Ness Cruz. Aha, medyo iba yung karakter kaya hindi ko masabi yung pangalan, ma'am. Ha? Babae yung ano, babae yung nakalagay na picture. Parang Korean character yata ito. Okay, wow. It's crazy how much of an impact personal style and witness personalities can have on the proceedings. Ito yung kanyang sagot dun sa sinasabi ni Joel Chua. May kanya-kanyang estilo, may kanya-kanyang karakter, may kanya-kanyang forma ang mga abogado. Ayan. Sabi ni Hamar Levy, mas magandang complete context muna bago gumawa ng conclusion. Good job, Attorney Tolosa. Sabi ni McLean, ang hirap hanapan ng mali ang side na nasa tama. Saludo daw po si Bernard Yanez kay Attorney Poa. Kalmado, totoo, patas. Ito yung kanyang mga binabanggit. Sabi ni Hannah May Erehe, confidential does not automatically mean unexplained. Kaya process matters. Kung merong unanswered questions, dapat daw magkaroon ng further examination. Alam po ninyo, dito na bubukulan ang prosecution. Una, iniharap nila si Matibag at yung iba pang mga opisyal ng NBI para dun sa Article 4 ng impeachment complaint. Kaya lang sa bibig mismo ni Attorney Matibag, Director Matibag, nagmula na hearsay yung pinanggagalingan ng ilan sa mga testimonya. So kung hearsay ito at hindi siya first-hand information, ang unang tanong, how can Matibag be a credible witness? How can Matibag be a credible witness? Kung ang pinagmumulan ng impormasyon na lumalabas sa kanyang bibig is plain and simple, hearsay. Sumunod yung Article 1. Mga taga Commission on Audit, yung ipinatawag. Hanggang sa ipinatawag si Gina Acosta, ipinatawag ang Armed Forces of the Philippines, kahapon ipinatawag si Michael Poa. Pero kung susumahin, nasa window pa ng COA ruling yung pagsasubmit ng mga dokumento to satisfy yung pong hinihinging kasagutan ng COA. So why will the defense provide information pertaining to documents and other things na hindi pa naman naglalapse yung pong timeline na ibinibigay ng COA? So nagmamadali yung prosecution sa pagpipresenta ng mga witnesses. At ang sabi nila, para patunayan daw na talaga nagkasala si Inday. Kaya lang nagbubumirang sa prosecution At sa mga nagrereklamo laban kay Inday, yung prosesong nangyayari, dahil hindi sila makakuha ng tama at kumpletong sagot mula po doon sa mga witnesses. Sabi ng matandang kasabihan, the taste of the pudding is in the eating. Kasi maraming mga version eh. Di ba? Maraming mga version. Ibig sabihin, kung tayo po ay nanguhula, ano bang lasa ng pudding? Eh, kinakailangan po natin kainin para matikman. Kinakailangan nating isubo, kinakailangan nating tikman, kinakailangan nating kainin para masagot yung katanungan sa ating mga pag-iisip, ano bang lasa ng pudding? The taste of the pudding is in the eating. The burden of proof ay nasa prosecution. Kayo yung nagdidemanda eh. So, sa pamamagitan ng mga ebidensya, di ba, no, sabi ni Jervie Luistro, kumpleto na ang ebidensya. Oh, kumpleto na ang ebidensya. Di ba? If the evidence, katulad ng sinasabi ni Luistro, ay kumpleto, eh bakit nag-e-entertain ang idea na by year-end, eh tatanggalin yung Articles 3 of the Articles of Impeachment? Bakit tatawid pa tayo ng 2027 kung pwede naman palang tapusin next month? Why are we prolonging these impeachment proceedings? Ha? Sabi ng mga kababayan natin, hindi na nga daw sila interesado eh. Puntahan natin. Puntahan natin yung ano. Mga sinasabi ng ating mga kababayan Pilipino. Yung inyong mga reaksyon, ha? Ito. Dami nang natabunan, pero pipilitin po nating balikan, no? Para mabasa. Ito, yung sabi ni Ray Carbakil. Sabi ni Boss Ray, hindi naman kami naniniwala dyan sa impeachment. Ito yung sinasabi natin eh. Kapag ang tao na walan ng tiwala dun sa sistema, meron tayong malaking problema. As a people, as a community, as a public, as a government, meron tayong malaking problema. Yung pong pagpapatakbo ng gobyerno, this is a one-way, this is a two-way traffic. Two-way traffic. Hindi pa pwedeng parating gobyernong nasusunod. Kinakailangang iniintindi ng gobyerno yung saloobin ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi po inihalal yung mga supposedly lingkod bayan para takutin, i-intimidate yung ating mga kababayang Pilipino. Parehong intimidation yung nakita natin eh, doon sa press conference ni, press briefing ni Claire Castro, doon sa handling ni Jay Tolosa ng hearing kahapon. Intimidation, may pananakot, no? Pero ito, projection lang yan eh. Kumbaga, sige, panalo kayo pagdating sa stage presence. Panalo kayo pagdating dun sa stage presence. Pero sa ating mga kababayang Pilipino, eh negative ang dating yan. Okay? Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, bumili ka na naman ng maraming rubber boat. Mamigay ng ayudang pera at pagkain, BBM, di puro ka aerial inspection. Ha, hindi daw po puro aerial inspection, Mr. President. Rubber boat. Ma'am Shirley, taga saan ba to si Ma'am Shirley? Caloocan yata. Medyo malalapit dun sa mga mabababang lugar eh. Ha? Ayaw na mga Tulfo, imbestigahan ang flood control. Move on na daw. paldo din sila ang gustong mag-imbestiga, ipinakulong si Marcoleta, sabi ni Boss Mer Hicomo. Attorney, walang alam, mas bagay sa mga prosecutors period, sabi ni Shirley Uyang. Teka muna ha. Sabi ni Ma'am Zeni Lubiga Suse, mabuti pa raw si Senator Zubiri. Napapagod pero naka-aircon at maraming perks. Yung mga nabaha, pagod sa kalilimas ng baha at gutom pa, pero hindi nagre-reklamo. Hindi po totoong 300,000 lang ang sweldo ng senador. Milyon. Kapag meron kang ikaw ay chairman ng isang komite. Ito yung inisplok ni Miriam Santiago nung nabubuhay pa eh. Hindi daw po totoo. Very lucrative. Ha? Ang trabaho ng pagiging senador, tama yung sinasabi ni Ma'am Zeni, because of the perks. Pag ikaw ay chairman ng komite, meron kang extra, 1 million yata. Tapos may free travel pa yan. Ha? At kung ano-ano pa. Kapag ka miyembro ng komite, merong mga allowances. Okay? So, hindi po totoong nasa 300,000 ang ceiling. 300,000 basic lang yan. Kaya yung sinasabi ni Tito Soto na simula na bumalik siya sa Senado noong June 2025, tama ba? Yeah. June 2025, eh hindi niya kinukuha yung kanyang sweldo. Ang hindi niya po kinukuha doon yung sweldo bilang senador. Pero yung perks at yung mga allowances, eh hindi naman nababanggit. Okay. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, tuwing magbibitaw ng pangako at tulong si BBM. Eh medyo naririndi daw po siya doon sa mga kasinungalingan. Dahil puro salita, kulang daw po sa gawa. Aha. Sunny Ray, boss, wala nang pag-asa ang Pilipinas sa administrasyong ito. Sa 2028 na lang yung kanyang pag-asa, sabi ni Boss Sunny Ray. Nasa Malibay, Pasay, si Boss Alberto Yadaw Jr., magandang morning sa iyo, idol. Aha, meron pa ba? Teka muna. Yung iba kasi natabunan. The worms, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, referring to the prosecution, opened the can of truth. Ito daw po yung nangyayari kahapon. Nada logro ang mga prosecutors. Okay, ito daw po yung mga inisyatibo ng gobyerno, ha? Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Number one, ayuda. Number two, optics. Number three, zarzuela. Number four, false promises. Number five, blame game. Number six, fake news. Ang resulta po daw nito ay epic disaster. O yun. Hindi pa ba kayo nasanay sa pangako na napapako? Sabi ni Ma'am Anna Gray. Free enterprise, idol, pero walang sistema. If you have a weak leader, what can you expect? Failure. Extraordinaire. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Naku eh, wala na si Romeo, sayang ha. Sabi ni Ma'am Anna Gray, tama po kayo si Romeo, ang ibang Pilipino ay walang pakialam hanggat puno ang kanilang bulsa. Ma'am Angel, iparating mo kay Mr. Romeo Maglungsod. They simply don't care kung ano man ang mangyari sa mga naghahanap buhay. Kung meron pa po na pinakamababa sa salitang H-A-Y-O-P, sila po yung mga corrupt. Ayan, sabi pa ni Ma'am Anna Gray. Okay. Thank you so much. Bukas silipin natin yung problema ng Bulacan. Bukas Friday, silipin po natin yung problema ng Bulacan. Kung bakit patuloy na binabaha ang NLEX. Ha? And among others, no? At marami pang issue. May update sa ano eh, sa ICC trial ni dating Pangulong Digong. Dahil sa November 2026, yung pagsisimula ng hearing, eh meron pong manifestation na ginawa ang depensa na kanilang pilit na pinasasagot sa Chamber 3 at sa prosecution. Bukas tingnan natin, pag-usapan rin po natin ito. Dahil bibihira tayo makatanggap, makakuha ng mga information about former President Digong at yung kanyang plight dito po sa International Criminal Court. Hindi nga malayo na may silent martial law gawa nitong intimidation ng mga nakapwesto. Kaya nga napaka-importante po na iparamdam ng ating pamahalaan yung kanilang sinseridad sa kanilang pagpapatakbo sa ating pamahalaan. Yung sensitivity is hinihintay po ng mga kababayang Pilipino natin ito eh, na dapat maging sensitive ang palasyo dun sa mga pinagdaraanan. Pati dun sa the way you respond and the way you answer questions, not only coming from the media. Yung pagpapaliwanag, yung mga kunwaring pagalit-galit, no? Eh, ang ginagawa ng iba, parang attention magnet na lang yung gusto ninyo para may mapag-usapan eh. Kapag may problema, may magagalit na kalihim, magmumura in front of national television, ngit-ngit na ngit-ngit, galit na galit. I'm referring to Vince Dizon. Pero pansinin po ninyo yung mga salita ni Vince Dizon, wala naman siyang sariling salitang nagmumula sa kanya eh. Ang instruction ni Presidente, ang sabi ni Presidente, ang utos ni Presidente, eh kalihim ka ng DPWH. Hindi porket hindi ka engineer, eh hindi ka na magkakaroon ng balls to react. Okay? Maraming mga nakapaikot na mga technical na tao sa iyo. Ano ba namang kumuha ka ng ano? Nang makakasama mo para mabulungan ka naman ng tamang pagpapaliwanag. Huwag mo kami daanin sa sindak, huwag mo kami daanin sa ngit-ngit at galit. E napapagod rin po kaming manood ng inyong mga tantrums. At dito po nagwawakas ang ating palatuntunan ngayong umagang kaiganda. Tanghalian na pala. Nabang tanghalian ni Johnny G. Mamiya, hindi ko pa alam. Wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay ngayong Webes, ikatlo sa buwan na Setyembre 2026. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
10: Hello, BBC News with Ankur Desai. The United States and Venezuela have welcomed a big energy deal, which they formally signed in Caracas, along with a series of agreements involving international oil firms. The U.S. Energy Secretary said it would unlock tens of billions of dollars in investment. Critics say the deal hands Washington control of a fifth of Venezuela's oil reserves and entrenches the current authoritarian government. Leading U.S. tech bosses and the Trump administration have pushed ministers from G20 countries to embrace AI and build data centers at a conference in North Carolina held amid a growing backlash. The head of the chip maker Nvidia said governments shouldn't talk about it with fear or they would be left behind. Meanwhile, New York City officials have announced an unprecedented one-year ban on students using artificial intelligence in public elementary and middle schools. The Israeli army says it's investigating after troops opened fire in a Palestinian village in the occupied West Bank, killing two young men. Palestinian officials said the teenagers died in what they described as an attack by settlers and soldiers. The military said it had been supporting an Israeli citizen retrieving pets. At least two people have been killed in a shooting incident in the U.S. city of Minneapolis. Several people were wounded by gunshots, including two police officers. Survivors of a police shooting in apartheid-era South Africa are launching a new push for justice, more than 6 decades after what became known as the Sharpeville Massacre. 69 people were killed and 180 injured when police opened fire on peaceful demonstrators in a township in 1960. And scientists have discovered a giant 10-sided geometric cloud system encircling Saturn's south pole. It's the first time such an atmospheric pattern has been observed in the icy ammonia clouds on the gas giant's southern hemisphere. Scientists believe the new atmospheric phenomenon may have formed sometime in the last decade. BBC News.
11: You're listening to the news from the BBC.
12: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
13: Radio Bandido, 8:10 a.m.
14: I awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: Alright, muli sa magandang Webes ng umaga, mga kaka, mga friendly friends ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Umuulan. Ay, nako eh, hindi po natin nahimas yung perlas na bilog na traffic si Johnny G. Nabasa pa ng ulan dahil hindi nga natin na-predict itong sama ng panahon. Anak ng baka naman talaga, oo, para tuloy naka-gel si Johnny G, ha? Ay, kakapiraso na nga lang yung buhok, nabasa pa. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin ang bayang at ang kalawan ng ating mga kababayan sa Katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G. Maupay na adlaw. Tama ba yan? Bahala na si Batman. Magandang morning po sa inyo kahit na maulan din eh. Sa Metro Manila, panaka-naka lang naman, hindi naman kalakasan, hindi rin kahinaan, pero talagang panaka-naka itong buhos ng ulan na ito. At tres sa nagmamadaling Setyembre 2026, araw ng Webes, mga kaibigan, taas ang kamay kung sino ang nanood ng impeachment trial kahapon. Akala ko talaga may bardagulan eh. Ito po yung aking inaambangan. Akala ko talagang merong maghuhugas ng plato dahil may makabasag pinggan na mangyayari kahapon. Ala po, tayong nakita na tameme ang prosecution. Ano ba yan? Bakit naman ganiyan? Eh alam po ninyo, doon sa quick interview kay Lorna Kapunan, tinanong bakit daw pinagsabong itong si Attorney Jay at si Attorney Michael. Eh parang humugot muna sa masamang ihip ng hangin itong si Lorna Kapunan. At ang sinabi niya, maganda dahil parehong spokesperson. Spokesperson ng prosecution, spokesperson ni Inday. Ito pong nagsabong kahapon. Dahil daw po inaantok na kayo eh, dito kay Ligutan. Ko bakit ba naman kapag sinasabi po si Ligutan, eh tumataas yung mga kababaihang may hawak-hawak na lipstick, ha? Bakit kaya ganyan, mga tropang JGL? Ang sabi po ni Lorna Kapunan, kasi inaantok na daw kayo, nananamblay na daw po yung sambayan ng Pilipino at tila hindi na daw po interesado sa impeachment proceedings. Kaya ang kanilang naging rekomendasyon at ang kanilang naging move ay pagsabungin itong si Tolosa laban kay Poa. In the right corner, ayun, parang ganun ha. In the left corner, ayun, parang ganyan. Eh nagsimula po dun sa job ni Tolosa para tuloy akong nanonood ng Margarito at Manny Pacquiao na laban. Oh, napakaganda talaga, oo. Up to the last second ng impeachment trial, eh talagang pinanood ni Johnny G dahil mainit yung talakayan. Nandiyan pa si Attorney Season on the side, nandiyan pa si Cheese Escudero on the side, eh talagang complete ingredient, mga kaibigan, sa isang telenovela sa maghapon. Hindi ba telenovela sa maghapon? Eh inaasahan ko talaga yung bardagulan. Kaya alam po ninyo, kami din sa Radyo Bandido TV, eh minabuti po namin na ipakita talaga sa ating mga kababayang Pilipino sa pamamagitan po ng Johnny Gomez Live at extended presentation dun sa mga susunod na programa, dahil ayaw po naming ma-miss ng ating mga kababayang Pilipino. Sa aking tingin, ha, talagang ito yung meat ng impeachment proceedings, dahil nga itong si Attorney Michael Poa, eh kanilang gigisahin. O ayun o, kahit yata hinaluan pa ng pampalasa yung pag-isa, hindi umepekto kay Attorney Michael Poa. Ang galing ni Michael Poa. Ha? Magaling si Michael Poa kahit na yung job na ginawa ni Tolosa, abugadong, ano yan? Abugadong walang alam. Ayun, abugadong walang alam. Pero alam po ninyo, talagang style ng prosecution yung i-intimidate. Okay? I-intimidate. Wag po natin tanggalin yung konteksto. Wag tayo magalit ng bonggam-bongga dito kay Attorney Jay Tolosa dahil dun sa kanyang paggamit ng salitang abugadong walang alam. Ako, naintindihan ko na kagad yung konteksto eh. naintindihan at, tayo dito sa Johnny Gomez Live, kagyat nating naintindihan yung konteksto ng sinabi nitong si Jay Tolosa. At wala pong ano, hindi po, there was no intention na i-discredit itong si Michael Poa. Okay? There was no intention to discredit Michael Poa. Abogadong walang alam simply means, no? At ito nga yung sinasabi ni Jay Tolosa, what he meant was hindi po alam ni Michael Poa yung mga nangyari. Hindi privy si Michael Poa doon sa mga information patungkol po doon sa confidentiality. Okay? Nitong mga pondo na ito, although siya po yung nag-submit at nag-prepare ng report para isumite sa Commission on Audit. Okay? Siya yung nagsumite. Siya yung nagprepara. Alright? Nitong mga dokumento. Pero magaril rin, ha? Medyo nagustuhan ko rin yung arrive nitong si Erwin Tulfo kahapon. Your Honor, please. Ang hirap gayahin ng boses na Erwin Tulfo. Parang may iniipit na, ano ba yan? Naisip ko tuloy. Nako, wag na, bawal sabihin. Pero talagang parang may iniipit eh. Sige. Anyway, maganda yung sinabi ni Erwin Tulfo dahil lang sabi niya, this is just a waste of our time, of everybody's time. Dahil yung ipinipresenta ni Tolosa na communication ay ibang mga tao, walang kinalaman si Attorney Michael Poa. Kaya yung sinasabing bardagulan, sinasabing ano bang tawag dito? Merong binigay na salita itong si Ligutan, nakalimutan ko lang. Pero medyo hawig dun sa bardagulan, okay? Yung kanyang binanggit na salita bago po magsimula itong pagsalang ni Michael Poa sa witness stand. Naalala ko pa yung sinabi nitong si Jay, Attorney Jay Tolosa, na huwag na tayong magpaikot-ikot dito. Eh alam po ninyo, hindi ko maintindihan kung wala bang nagbulong kay Jay Tolosa na siya yung paikot-ikot? Ha? Para kang nanonood ng larong pangbata, ano bang tawag yan? Yung may silyang, tapos nagpapaikot-ikot yung mga kalahok. Trip to Jerusalem. Hindi ba? Para kang nanonood ng Trip to Jerusalem. Eh alam po ninyo, si Michael Poa, in-acknowledge nga ni Chief Escudero na isang matalinong abogado, matalinong witness, kaya wala po silang napiga kay Poa. So, dalawang black eye na yung nakuha ng prosecution mula dun sa hostile witness na si Acosta at ngayon o kahapon ay si Michael Poa. Kaya nga ang sigaw ng marami nating kababayang Pilipino, ipasok nyo na sila, chika! Anak ng baka naman, oo, para kumpletos, Ricardo, sika nga. Papasukin natin si Colonel La Chica dito po sa impeachment trial laban kay Inday. Sige nga, ano bang pakiramdam nyo dun sa naging pagdinig kahapon? Ano bang nakuha nating aral? Ano bang naiintindihan po ninyo? Anong pakiramdam ninyo? Ano ang inyong ikangay masasabi sa naging performance nitong si Attorney Michael Poa? Maraming nagko-komento pala doon kay dito kay sino ito? Kiko ba yan? Si Kiko Pangilinan? At ang kanyang sinasabi, di ba taga-UP ka? Graduate ka na UP? Yes, sir. O sige, hindi na kita pahihirapan. Anong relevance, Mr. Senator? Oo naman. Ano naman relevance ng pagiging UP-UP? Hindi ba? Anong relevance? Eh, alam po ninyo, yung prosecution, ang kanilang ginagawa, panay ang job. Ang kanilang ipinapakita ay trial by publicity by not only discrediting the witness, kundi merong intimidation. Ang hindi ko naman maintindihan dito sa ilang mga senator judges, may mga hugot na ang layo naman ng arrive. Ang hindi natin maintindihan eh. May mga hugot pero ang layo-layo ng arrive. Ito ha, inanunsyo po ni Presiding Officer Senator Judge Escudero na posibleng magbago daw po yung schedule ng trial simula sa Oktubre a primero. Akala natin nung una, mula umaga, ililipat ng hapon. O, may bago ngayon. O, Pinagsama yung umaga at hapon. Ay, pinagsama na po yung umaga at hapon. October 1 and 2, October 5 and 9, and October 12 and 15. Buong araw na po ang impeachment trial. Kung ito'y masusunod, ha? Kung itong schedule na ito'y masusunod, mula alas 10 ng umaga hanggang gabi. Wala pa pong specificong oras kung hanggang gabi. Kaya, nako, makikita po ninyo si Mick Sumiri, maglulupasay na ito. Pagod na, pagod na. Pagod na, pagod na. Hagardo Versosa. Disisyete minutos makalipas ang 10 in the morning. Tuloy-tuloy na balita dito po sa Johnny Gomez Live. Standby muna Jojo Sig at standby Chris Lucas. Unahin natin ang balitang bit-bit ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang morning, Mel. Please come in.
1: Binuksan ngayong Setyembre ang skill training program na sinagawa sa pagkakaisa ng Technical Education and Skill Development Authority o TESDA at ng Provincial Governor's Office ng Occidental Mindoro sa pamamagitan ng Public Employment Service Division o PESO. Layunin ang programa na makapagbigay ng libreng technical vocational training sa mga kwalipikadong Occidental Mindoreño upang mapalawak ang kanilang kakayahan at oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Naghatid ng mensahe ng pagbati at inspirasyon sina PESO Manager Ronan Roy Ragudo at Supervising TESDA Specialist Pritchie Endaya na hinihikayat ang mga trainee na samantalahin ang pagkakataong mapaunlad ng kanilang mga kasanayan. Tatlong technical vocational institution ang kasama sa programa. Kabilang dito ang Mindoro School of Technology para sa Electronic Products Assembly and Servicing NC2. Captain Lawrence Cooper Technical College para sa Electrical Installation and Maintenance, NC2, at De Jesus Technical Vocational para sa Shielded Metal Arc Welding, NC1. Samantala, ipinahatid ni Carlo Gadiano Executive Assistant 4 ang mensahe ng suporta ni Governor Eduardo Gadiano para sa mga programang nagpapaunlad ng kasanayan at kabuhayan. Hinihikayat din niya na palawakin pa mga ganitong programa para sa mas maraming mamamayan ang magkaroon ng pagkakataong matuto, magtrabaho at umunlad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang balitang bit-bit, mga kaibigan, mula sa TESDA. Mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal, dumako tayo sa Senado, naroon at nagbabantay ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe, please come in.
2: Nananawagan si Senadora Risa Ontiveros na nakakaisa at bumpa siyang aksyon mula sa gobyerno para ayusin ang mapalyadong pasilidad ng tubig sa bansa na binigyan din na dapat masiguradong access sa malinis at maasahan tubig anuman ang lagay ng panahon. Binanggit ng Ontiveros ang isang nationwide survey na isinagawa ng Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senador Rapi Tulpo, kung saan ay ibinunyag ng senadora na 61 sa 70 sinurvey na local water district na nag-operate sa ilalim ng joint ventures agreement ang nagpahayag na hindi kasiyahan sa performance ng serbisyo ng mga pribadong concessionary. Nagpahayag si Ontiveros ng pangamba sa nakaambang krisis sa tubig na dulot ng Super El Nino at ng paparating na tagtuyot hanggang Mayo 2027 na nagbabala na ang mga bumibigay na deep wells at hindi na-maintain na pumping station ay malubhang makakaapekto sa ekonomiya, kalusugang pampubliko at pang-araw-araw na pamuhay kung hindi aayusin. Para maprotekta ng mga consumer, nagbungkay si Ontiveros ng apat na pangunahing intervensyon. Ito nga yung pagpapalawak ng technical support mula sa pambansang ahensya tulad nga ng DILG para sa rehabilitasyon ng infrastruktura ng tubig, paggamit sa mga government financing institution para makabili ng mobile filtration units, pagpapatupag ng joint audit ng Commission on Audit at Public-Private Partnership Center sa mga pribadong kontrata, at paggamit sa 2027 budget season para maglaan ng direktang pondo para sa mga local water district.
3: Kasi para sa akin, simple lang ang sukatan. May malinis bang tubig na lumalabas sa gripo ng mga consumer? Kung wala, Mr. President, hindi pa tapos ang trabaho.
2: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado. Mula po naman kay Jojo Sikat, may hatid na report naman si Chris Lucas. Go ahead, Chris, please come in.
4: Ipinahayag ni Bayan Secretary General Mong Palatino, target nilang magsagawa ng kilos protesta sa September 21 sa Maynila at kasalukuyan ng pinaplansya pa nila ang mga detalye. Ang anunsyo ay kasunod ng pagpayag ng Sandigang Bayan sa hirit ng Ombudsman na alis ni si dating Public Works Secretary Manny Bunuan bilang kapwa-akusado ni Senator Jingo Estrada sa umano'y anumalyang umaabot sa 500 million pesos flood control kickbacks. Sinabi pa ni Palatino na ang pag-alis kay Bunuan bilang akusado ay isang paglapastangan sa batas at sa panawagang accountability at hustisya ng taong bayan. Ayon pa kay Palatino, isang nakahihiya o shameful maneuver ng Administrasyong Marcos Jr. ang pag-absuelto sa dating kalihim ng Department of Public Works and Highway upang protektahan umano ang Pangulo at mga kaibigan at mga kaalyado nito mula sa pananagutan sa malawakan, malaliman at sistematikong korupsyon sa pamahalaan na nagre-resulta sa paghihirap ng mamamayan. Matatandaan noong isang taon ay naganap ang riot sa Mindiola, Maynila habang isinasagawa ang kilos protesta sabay sa anibersaryo ng martial law. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Chris Lucas. Naghatid sa ating oras, 22 minutos na, makalipas po ang 10 in the morning. Si Mamena Gray at yung ating Filipino community sa Australia, kaway-kaway. Magandang morning din sa Pilipinas. Magandang hapon naman, DM po sa Australia. Boss Idol Bagasak, nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Si Boss Mer Hikomo at yung ating Filipino community. Diyan po dyan naman sa Hong Kong, nakikinig at nanonood. Ang Hilo Redaha mula sa Malolo City sa Bulacan. Zenny Lubigas Jose, Ma'am Zen mula sa Marabon. At siyempre pa si Ma'am Kimura Dolores mula po naman sa Japan. At ako si Johnny Gomez mula sa Philippines. Ay, talaga naman, oo. Walang alang matching na lipstick. Ay, talaga. Ay! Magandang hapon daw po, sabi ni Ma'am Edna Gray. Tuloy-tuloy tayo. Ano ba yung ulat si Tolosa? Ay, nag-

3804. Boss Franco Tevez, magandang umaga po sa inyo. Mula po dyan sa area ng Rizal. Attorney Poa was very smart, especially in answering. Very professional. Ito po yung sabi ni Ma'am Anna Gray. Ito na, magandang morning. Pagbati mula sa Japan, mula kay Ma'am Kimura Dolores. Magandang morning, Sir Johnny. Nabasa ko na si Attorney Poa ay graduate ng Xavier University at ninth placer sa bar. Kaya magaling talaga. UP College of Law. Itong si ano, itong si Attorney Michael Poa. Okay, meron akong tinitiris na langgam din. Baka kumakagat eh. Ha? Pagpasensya na. Oh, ito talagang hindi. Ha? Hindi. Buhay na buhay pa. Buti pa itong langgam na ito, maraming buhay kahit na maraming problema sa bahay. Boss Merhicomo, good morning, good morning. 113 araw, Pasko na raw po. Sabi ni Angelo Redaha, kung gusto nilang matapos agad at malaman ang katotohanan, bakit hindi daw po ipatawag sila chika para hindi magsayang ng sarapi araw-araw yung impeachment? Sabi po ni Boss Merhicomo, makulimlim pa rin sa Malolos. May baha pa rin sa Bulacan. Alam po ninyo, marami ngayon ang nakikitang angulo ng baha. Isama na raw po yung Bulacan Airport. Ha? Kaya nag-o-offer ngayon itong si Ramon Ang ng 1,000,000 piso para dun sa makapagtuturo ng nagsasabi daw po ng kasinungalingan. Kasinungalingan. Ng kasinungalingan, ano ba naman yan? Oo, mamaya pag-usapan natin yan, ha? Dahil magiging panauhin po natin si Ginoong Romeo Maglunsod, ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, at si Ginoong Mar Balbuena, ang national president ng Manibela. Pag-usapan natin yung baha at korupsyon. Anak ng baka naman talaga, oo. Alright, bukas daw, Simbang Quiapo. First Friday ng September. Ma'am Shirley Uyang, magandang morning po sa inyo. Nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang talakayan. Teka muna, ang dami nyo ng mga komento din eh. Oho. Okay, ang dami nyo ng mga komento. Ha? Yung iba natatabunan na tuloy. Alright, sandali lang. Ma'am Leti Frias, good AM sir. Ito lang po masasabi ko kay Zuberi. Kung pagod na siya, di mag-resign na siya. Total, nakahiga naman siya sa paldo-paldong pera. O naku, sakit sa bangsa. Ma'am Leti Frias. Ma'am Teresita Cruz Agiling. Magandang hapon daw, magandang umaga daw po sa atin. Si Boss Ryan Lianeta, nakikinig at nanonood sa atin, yung ating pambansang lagalag, nasang lupalop ka ng Metro Manila, Boss. Ha? Kaway-kaway, hindi mo na ako inaabutan dun sa ating paboritong tagpuan sa ilalim ng puting ilaw. Meron kaming tagpuan ni Boss Ryan eh, dun sa Tulay, dyan sa Pasig. Oo. Kaya lang, hindi man laang ako binubusinahan para mailibre sana ng sakay. Anyway, Boss Ryan, magandang morning sa'yo ha. Thank you so much. Aha, teka muna. Kanino ba galing ito? Mukhang kay Kalipi ito. Kalipi ng North Caloocan. Good day, sir. At mga ka-JGL, Mr. Zubiri. Ikaw ang may gustong magluklok dyan sa pwesto mo. May dumaan sa, ano ba ito? Sa trabaho sa pabrika. Ano pala ito? Si Kalipi, nagtrabaho sa pabrika daw. Pasan-pasan yung sako-sakong mais, harina, tapos isasalang sa makina, mainit yung makina, para dun sa production. Ikaw daw, Senator Zubiri, nakaupo ka sa malamig na lugar, nagre-reklamo ka pa. Pagod na! O ayan o, Hagardo Versosa, ang peg ng lolo. Okay, Johnny, it's very clear, Attorney Poa had the upper hand in yesterday's trial.
Attorney Tolosa.

0: did not succeed in using the trial to break attorney Poa's heart. Ah, may kanta dyan eh, di ba? Yung... Ayun, nakalimutan ko yung title eh. Oo. Sige, salamat po ng maigi at marami. Teka muna, galing kay Boss Bayani Ricarte ng San Pedro City. Alright, thank you Idol ha. Salamat po ng maigi at marami. Good morning sa iyo, JGL. Malakas ang hangin sa labas. Naapektuhan na yung attorney abogadong walang alam. Tolosa, ayun, kahapon. Sa, ano ba ito? Sobrang tiwala sa sarili. Hindi po talaga natin maiaalis dahil kasama po sa trabaho nila yan eh, yung to intimidate the witness. Kaya lang, marami po yung nakakapuna dun sa ginagawa ng prosecution. Eh, sabi nga nung aking barbero na sumira dun sa aking hairdo. Hairstyle. O, ayan ha. Eh, yun daw pong mga abogado ng prosecution, parang mga security guard. Sabi, para daw pong security guard, maihahambing mo raw po sa security guard. Tingnan po ninyo yung mga security guard sa mall. Nang bubulat-lat ng gamit, hindi naman nila alam kung anong hinahanap. Hindi ba ang trabaho kasi nila mang-intimidate? O, eh kaya daw po yung mga abogado ng prosecution, eh para lang daw pong mga security guard. Magbabalik ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Inamin ng imbestigador sa kaso ng abusadong pulis Cavite na nagbanta sa buhay ng isang estudyante na siya ay na-pressure na magsampa ng mas mababang kaso laban sa pasaway na pulis. Sa pagharap ng akusado at ng imbestigador ngayong umaga kay NAPOLCOM Commissioner at Vice Chairperson Attorney Ralph Calnisan, sinabi ng imbestigador na siya ay tinawagan at pinadadalhan ng text messages ng kapatid ni Police Senior Master Sergeant Al Monidibar na physical injury at grave threat lamang ang ihain sa korte.
3: Tulungan lang kita, patrolman. Pinressure ka ba nung kapatid netong sarhentong ito para gaangan yung kaso nung kapatid niya? Patrolman.
4: Yes, sir.
3: At nahirapan kang suwayin kasi ikaw ay patrolman lamang, tama?
4: Yes, sir.
3: Pinadalan ka ng mga text at tinawagan ka, tama?
4: Yes, sir.
3: Okay.
2: Sinabi naman ni Calnisan na masyadong mababa ang mga isinampang kaso. Sinabi pa ni Calnisan na dapat na attempted murder ang isinampa laban sa pasaway na pulis. Kinwestiyon din ni Calnisan kung bakit hindi nabanggit sa report na lasing ang suspect ng maganap ang insidente. Pinagalitan din ni Calnisan ang pasaway na pulis dahil late na itong dumating at hindi naka-uniforme.
3: You were given a lawful order to report to this office as early as 8 o'clock this morning. And you have the gall to arrive at this hour. Not even in uniform.
2: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: Sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Joseph Victorez ito sa isinagawang panayam sa Senado na kung mayroon man na ahensya na dapat tulungan sa confidential funds, walang iba kundi ang Ombudsman. Ayon kay Erz ito, very aggressive ngayon ang Ombudsman sa pagsugpo at paghamol sa katiwalian sa mga magnanakaw na mga kawani at opisyal ng gobyerno. Aniya magagamit ng Ombudsman ang confidential funds sa mga law enforcement agencies sa pagpapatupad sa paglaban sa katiwalian. Sinabi ng Finance Chairman na hindi naman nila may pangangako na matatagdagan ang hinihiling confidential funds ng Ombudsman. Aniya ang nais nilang aprubahan ay yung pagkakaroon ng Ombudsman ng Judicial Martial Service na malaga sa performance ng kanilang duty.
1: Kung meron mang ahensya na talagang sulit, kung tutulungan natin, dadagdagan ang confidential funds, ay talaga yung Office of Law Enforcement. Kasi sabi ko nga, we will confine confidential funds to law enforcement, national security, and investigative. At siyempre, Ombudsman ay pasok po doon sa panghuli sa investigative.
2: But what you can assure?
0: Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naulilang pamilya ng dalawang seafarers na nasawi sa isang security incident sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inutusan na ni Pangulong Marcos si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na tulungan ang pamilya ng dalawang seafarers mula sa Cabuyao, Laguna at sa Daan Bantayan, Cebu. Pinatitiyakan niya ng Pangulo na iabot ang lahat ng kinakailangan na tulong, benepisyo, insurance proceeds at kaukulang kompensasyon. Sinabi pa ni Castro na hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilyang naiwan ng dalawang seafarers. Base sa ulat ng DMW, 16 na tripulanteng Filipino ang sakay ng crude oil vessel na SIDR nang tamaan ng projectiles sa Strait of Hormuz. Minalas ang dalawang seafarers habang nasa ligtas na kalagayan naman ang 14 na iba pa at inaayos na ang pagpapauwi sa Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Suportado at pag-aaralan ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Joseph Victor Hercito ang plano ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na bumili ng gusali sa halip na magpatayo ng bagong gusali upang ma-accommodate ang lahat ng empleyado nito. Ayon kay Hercito, nabanggit ni Rimulya sa pagdinig na nag-hire ang Ombudsman ng mahigit sa 100 young lawyers at kailangan nila ng bagong gusali para magkasya ang lahat ng kanilang mga empleyado at pagampanan na maayos ang kanilang ang mandato sa paglaban sa korupsyon. Sinabi ni Rimulya na sa pagdinig na mas makakabuti na bumili na lamang ng gusali na mas makakamura at mabilis sa halip na magpagawa pa sa DPWH na baka mabahiran pa ng korupsyon. Aniya na Hercito, marami naman ngayon na for sale na mga bagong tayo mga gusali na mas makakamura pa ang gobyerno.
1: Yun siguro pag-aaralan po na natin muna kasi 1.8 billion, no? Actually, malaki naman yung isla sa, ano, sa Office of Ombudsman from 12 billion, 7 million, so 5 billion yung diferensya. Siguro sa all yung sa building, if there really is a need, kasi sabi nga ni Ombudsman kanina, nagre-recruit sila ng about 62, about 100 yung lawyers, no? Mga young lawyers, at medyo masikip na at medyo in out of wala sa ano yung ano eh yung Office of the Ombudsman hindi sa daan ng tao, no, sa Quezon City, so they're planning to look at, kasi sabi niya buyer's market eh, maraming mga ready things that are for sale in the area eh, sa magpagawa pa sa DPWH or ano na baka mga overpriced man, hindi rin maganda with that, kasi meron pa experience siya with the Bureau of Immigration building, so parang yun yung tinitingnan nila if they can be able to acquire yung sa mga talagang good deal or good bargain na mga building ay then they will propose, no? So, it's justified if it will really enhance or improve the fight against government corruption, siyempre with to accommodate the new recruits, no, yung mga bagong lawyers.
0: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo, Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Aminado ang Palasyo ng Malacañang na hindi na maganda ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Sa pinakahuling ulat, nasa 62 pesos na ang palitan ng piso kada dolyar na record low sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinausap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang economic team para makontrol ang inflationary effects ng paghina ng piso. Ayon kay Castro, base sa naging pahayag ng Office of the Executive Secretary, ang pangunahing dahilan ng paghina ng piso ay bunsod ng paglakas ng dolyar at pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Nakafocus sa anya ngayon ang administrasyon sa fiscal discipline at epektibong paggasto sa pondo ng bayan. Ibig sabihin, kailangang suriin ang mga proyektong mayroong high economic at social returns. Patuloy pa rin naman anya na umiiral ang uplift program ng pamahalaan kung saan ipinatutupad ang zero balance billing sa mga DOH hospitals, libreng toll fee sa mga bus at truck na nagdi-deliver ng mga agricultural products at iba pa na maaaring makatulong para mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: sinabi ni Senate Committee on Finance Senator Joseph Victor Ercito na kanilang muling titingnan o bubusisiin ang mga guidelines ng confidential funds upang matiyak ang sapat na ahensya ng pamahalaan ang mabibigyan nito. Bilang chairman ng Finance, nais na matiyak ni Ercito na magagamit ng sapat ng ahensya o departamento na mabibigyan ng confidential fund. Ayon sa senador, hindi naman ibig sabihin na kapag confidential funds ay unaccountable na dahil accountable pa rin ito kahit paano basta justify na nagamit ito sa mga surveillance at mga operasyon tulad na niya na kapag nakikita na may progress sa mga kaso, sa mga nakausuhan o mga naaresto dahil sa paggamit ka ng confidential funds ay may tuturing na justify na ito. Bukod dito, may mga guidelines din na kanilang bubusisiin para ma-justify nga ang paggamit ng confidential funds.
1: Ano naman kasi sa, well, ang sabi ko nga, no, yung confidential funds, it doesn't mean that it's not unaccountable. So accountable pa rin naman yun. As long as it will be justified that it will be used properly for investigating, meron mga bagay kasi na talagang buy your formation, mga iba pa, iba pang may mga bagay na hindi talaga pwede kaya nga confidential. But I would think na ano naman, sabi nga, kung makikita naman natin na nagpo-progress yung mga kaso, no, para may output, then I would say that it can be justified. So, yun lang. Ano pa rin naman, there are guidelines on how to go about the confidential funds. And I think at least now we will be able to regulate only to law enforcement, national security, and investigative agencies.
0: Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Inamin ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na hati ang bilang ng mga senador sa pagpapaliban kung itutuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2, 2026. Ayon kay Zubiri, dalawa pa lamang sa senador na sina Senador Robin Padilla at Senador Vicente Tito Soto III na nakapag-interpellate sa plenaryo sa Senado at marami pang nais na mag-interpellate ng mga senador. Sinabi ni Zubiri na nais ng sponsor ng panukala na si Senador Francis Chis Escudero na mapagbutuan na ito sa ikalawang linggo ng Setyembre. Aniya kung talong postponement ay agad na malalaman ng COMELEC upang makapaghanda. Nililo naman ni Zubiri na hindi postponement ang panukala ni Escudero kundi 5-year terms at kung maaprubahan ito sa November 2028 na ang barangay at SK election. At ang incumbent ngayon ng barangay official ay may tuturing na unang termino ng 5-year term. Aniya marami siyang kaibigan ng mga barangay official na nais ng 5-year terms o postponement. Subalit nais rin ng mga kababayan na magkahalalan para mapalitan na ang kanilang barangay officials. Pabiro naman sinabi ni Zubiri na dahil sa postponement, may mga asawa at anak na ang mga SK official. Tiniyak naman ni Zubiri na sa September 16 ay malalaman kung tuloy o hindi ang barangay at SK election.
1: By the 15th, 16th na September, 16 is Wednesday, baka by that time, malalaman na natin kung postponed ba o tuloy.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Kasama natin sa studio ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, si Ginoong Romeo Maglunsod. Boss Romeo, boss talagang tawag ko rito. Amo, ayan ha. Ito yung mga bossing natin. Magandang umaga sa iyo, sir.
4: Magandang umaga po at sa Boss Johnny at sa mga giling yung taga-subaybay mula dito sa Radyo Bandido.
3: Alam po ninyo, magandang talakayin ngayon, Boss. Korupsyon?
4: Oo. Ha?
3: Dahil parang kahit saan ka tumingin, kahit anong angulo ang tingnan mo, eh parating merong touch ng korupsyon. Isa po sa mga sinasabing apektadong sektor ng ating lipunan, yung ating maliliit na driver. Dahil kapag yung mga pondo na para sanang maipagawa ng mga kalsada, ang unang-unang tatamaan yung mga nasa likod ng manibela, yung mga humahawak ng manibela. Ngayon, anong basa po ninyo sa ng Motorcycle Taxi Community Philippines dito sa issue ng flood control at parang tila nagkakaroon na ng kalabuan itong investigasyon na ito, Sir Romeo?
4: Ang totoo, dati naman hindi naman napapansin yung flood control eh.
3: Oh.
4: Kasi dati, nung unang panahon pa ng MC Taxi, nakakabiyahe kahit malakas ang ulan.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon talaga, pumasok ng 2024 hanggang ngayon, once na umulan lang ng malakas,
3: oh,
4: hindi na makabiyahe yung mga rider. So
3: dahil,
4: tinamaan na kami ng ano.
3: Bakit hindi makabiyahe?
4: Ang taas na ng baha.
3: Ayun, okay.
4: Na dating natutuwa yung mga rider na bumiyahe kasi maulan,
3: oo,
4: malakas ang biyahe dahil okay, walang gustong bumiyahe.
3: Agawa ng pasahero niya.
4: Agawa ng pasahero, nag-aagawa ng pasahero. Pero
3: nung araw yan?
4: Nung nagsisimula pa lang MC Taxi.
3: Okay, tapos
4: ngayon, ayun, sobrang dami na ng MC Taxi. Wala nang gustong bumiyahe.
3: Mm-hmm.
4: Dahil sa hindi nila, dahil sa ayaw nila bumiyahe. Kundi, kahit gusto mong bumiyahe, sa taas ng baha, wala ka na mapupuntahan, di ka na makakapaghatid.
3: Okay.
4: Kaya talagang tinamaan na kami ng katarantaduhan na to,
3: itong
4: ano, to sistema na to.
3: Hindi lang ano, ha? Hindi lang yung MC Taxi Community. Lahat ng gumagamit ng kalsada, ito yung parati nilang isinasambit na problema. Kaya lang kasi sa MC Taxi Community, livelihood ito, trabaho yung ipinaglalaban ninyo.
4: Trabaho tsaka serbisyo sa
3: tsaka
4: publiko.
3: Serbisyo sa publiko. Oh, eh alam po ninyo, yung may maisa kay ka lang na isang kabayang Pilipino natin, maihatid mo from one point to the other. Public service yun eh. So kapag ninanakawan ng mga kawatan, yung mga proyekto na dapat sana'y makapagbibigay ng serbisyo sa bayan, in essence, ninanakawan mo rin ng serbisyo yung pong mga mananakay.
4: Yun po, yun ang ano.
3: Diba? Ito yung punto niyan.
4: Itong mga ano kasi, hindi na mga Pilipino to, mga animal na to eh. Kasi yung Pilipino, ang totoong Pilipino may pagmamahal sa kapwa eh.
3: Okay.
4: Pero itong mga animal na to na kumamal na ng pera, ang kakapal na ng mga pagmumuka, hindi man lang makapaglingkod sa tao. Ang MC Taxi naglilingkod serbisyo eh.
3: Oo.
4: Yun lang may uwi mo yung mananakay, yung manggagawa na pagod sa trabaho, may hatid mo sa bahay ng buo, ang laking serbisyo na sa kanila yun. Pero itong mga tinamaan na magaling na to, ng mga animal na to, hindi ko na matawag na tao eh.
3: Okay.
4: Kasi pero, yung tao...
3: Please don't get offended. No? Bukso ng damdamin po yung pinaghuhugutan ni Boss Romeo. Pero he will try to limit dahil tayo po may KBP standards na sinusunod. We will try to limit no, yung paggamit ng ganitong mga harsh language. Kaya lang, may mga pagkakataon na mahirap iwasan dahil tayo yung nasa kalsada, hindi lang tayo yung nakakakita ng problema, tayo mismo yung nakararamdam ng problema.
4: Kami yung namamatay sa kalsada. Eh, baha, hindi mo alam, may lubak pala.
3: Mm.
4: Kakalagay lang ng aspalto. Pagdating yung tag-ulan, lubak-lubak.
3: Okay.
4: Nung dumaan ka nung maaraw, plat ang daan. Nung dumaan ka nung tag-ulan, lubak-lubak na. Maaksidente ka.
3: So kung kailan mo kailangan yung serbisyo, doon nawawala yun dapat na...
4: Yun ba? Masasabi mo ba, Sir Johnny, Boss Johnny, matutuwa ka ba?
3: Ayun.
4: Na naglilingkod ka na sa kapwa mo, ikamamatay mo pa. Hindi ka ba magagalit? Hindi pa ba kayo galit?
3: Oo.
4: Yun ang tanong lagi eh. Hindi pa ba kayo galit? Ang tagal na nito eh. Paulit-ulit na lang to eh.
3: Mm-hmm.
4: Hindi ka pa ba magmumura?
3: Oo.
4: Hindi ka pa ba magkakaroon ng galit na... Ano ba? Kailangan ba mapuot tayo? Para lang magising natin itong mga tao na to na ibinoboto natin paulit-ulit.
3: Ayaw natin dumating doon sa punto na nawawalan tayo ng tiwala sa gobyerno. Di ba?
4: Ayaw natin po noon. Walang gusto noon.
3: Dahil katulad ng MC Taxi Community, trabaho, serbisyo. Dalawa lang po yung kanilang pinaghuhugutan eh. Makapagtrabaho ng barangal yung kanilang miyembro at makapaghatid ng serbisyo. So kung sila mismo na mga maliliit nating kababayang Pilipino na dalawa lang yung kanilang focus ika nga ng paghahanap buhay, eh kakanain pa ng mga magnanakaw ng gobyerno dahil dito sa mga flood control scandal na ito, buwis buhay nilang nilulusong yung mga kalsadang sing mataas yung tubig baha, eh tama talaga, baka dumating yung panahon na ayaw na, wala nang tiwala, ayaw natin mangyari yan.
4: Ito nga yung nangyayari ngayon, Sir Johnny. Nagre-reklamo na yung mga pasahero kasi wala daw silang mabuk. 2 oras, 4 na oras na silang nasa kalsada. Kita mo yung hirap na nararanasan ng mga uring manggagawa, ng mga naghahanap buhay ng 8 oras, 9 yes. na oras, gusto lang makauwi sa panahon ng tag-ulan.
3: Correct, correct.
4: Na ang serbisyo ng MC Taxi, maihatid sila sa mga bahay nila. Dahil
3: right.
4: may pangangailangan sila sa pamilya eh. May maaalaga ang anak. May magulang na iintindihin. Pero dahil sa mga korupsyon na to, dahil sa kawalan ng pagmamahal ng mga lingkod bayan natin na tinatawag, apektado na tayo lahat eh. Dapat talaga magalit na tayo. Meron pa, ititigil pa yung eleksyon. Talaga namang
3: Barangay at SK, yung binabanggit din.
4: Gusto pa ititigil nako po, patawarin tayo. Pero anong klaseng gobyerno pa ba meron tayo? Hindi ba talaga nararamdam? Hindi ba makatagos yung mga pinagsasabi namin sa media, sa radyo, sa dyaryo?
3: Hindi umaabot.
4: Hindi umaabot ba?
3: Hindi umaabot o may humaharang kaya? Hindi. Parang pareho.
4: O bingi at pipi, bulag na lang tayo.
3: Umihingi pala ng dispensa si Ika Marbalbuena. Nasa Senado siya ngayon. May mga hearing sa Senado. Alam po ninyo, si Boss Romeo, parati itong kinukuhang resource person din sa Kongreso, sa Senado. Kapag transport-related issues yung pinag-uusapan. Pero hindi mo naman kinakailangang maging chairman ng MC Taxi Community para hindi ka magsalita. Hindi lang transport. Yung problema natin sa Meralco, yung anong tawag dito, yung system loss na pinapasan ni Boss Romeo, ni Johnny Gomez, ng ating mga kababayang Pilipino, na dapat sana itong mga malalaking kumpanya ng kuryente ang nagpapasan. Pero bakit ang sambayan ng Pilipino ang nagpapasan? Ang dami natin nakikitang disservice, tapos meron kang pang impeachment trial, meron kang naka one on the side, etc., etc. What is happening? Anong paliwanag niyo sa mga miyembro ninyo para somehow, eh hindi naman talaga totally magalit sa gobyerno, ka Romeo?
4: Ang nangyari kasi yata ngayon, Boss Johnny, minangmang na kami. ng sistema.
3: Okay.
4: Na parang tanggapin nyo na lang yan. Kasi pagdating naman ng eleksyon, babayaran ko naman kayo eh. Pero anim na taong ko kayong gagaguhin.
3: Right. Nako.
4: So talagang pag hindi tayo talaga nagalit at hindi tayo umalam ng totoong sitwasyon natin pare-parehas. Kasi kahit anong paliwanag ko sa miyembro ko eh. Kapag ka naluloko sila ng mga fake news, yes, ng mga misinformation, na kesyo ganyan, si ganito, ito nagawa, ito nag... Sabi ko, kayo nasa kalsada eh. Dapat kayo umalam ng sitwasyon kung anong meron kagaya niyan. 10 taon na ang motorcycle taxi sa Pilipinas.
3: Yeah.
4: Hindi pa rin nagiging batas. Ilang congressman na ba ang nakausap ko? Ilang senador na ba ang nakausap ko?
3: Without any intention to discredit yung pong mga may-ari at itong mga motorcycle hailing taxi, ilang kumpanya na ang
4: sa ngayon ang
3: legit, yung legit.
4: Ang pinapayagan ngayon yung 3.
3: Okay.
4: Move It, Joyride, Angkas.
3: Sila lang.
4: Sila pa lang. Pero okay, meron sa ibang lugar pa.
3: Aha.
4: Yung outside Metro Manila, pinayagan ng Dingdong, pinayagan, aha, ng Para Express, okay, Maxim, iba pang mga motorcycle. Yung iba hindi na nag-exist eh.
3: All in all, mga ilang ano ito? Ilang
4: sampu,
3: unit ito?
4: 10 sila.
3: Ilang pero, unit? Ilang unit na kumpanya?
4: Ang binigay estimate. ang binigay na capping ng LTFRB is 72,000.
3: Para sa lahat na?
4: Para sa lahat na. Pero ang existing ngayon, 300,000 na motorcycle taxi rider. Eh kasi nga, hanap boy.
3: Okay.
4: So nakikinabang kami na rider. Sabi ko nga sa kanila, wala akong pakialam sa capping nyo. As long as ang miyembro ko nakapaglingkod, nakapaghanap buhay, kayong mamblema dyan.
3: Pero meron kayong, may papel ba na pinanghahawakan at para sila yung makapagsilbi?
4: Naglabas ng LTFRB ng MC.
3: Okay.
4: 2026-048 na ngayon eh hindi pa alam kung kailan ipapatupad.
3: Oh,
4: o nagbigay yata sila ng 90 days ano eh. Kung ano man 'yon, hindi malam kung kailan, pero sinabi nila dapat mangyari na 'yon.
3: All right. Kaya po natin pinag-uusapan ito. Napaka-importante ah, because we are discussing mass transportation. May mga driver tayo, lalo na mga driver ng taxi, umiiyak dahil yung kanilang hanap buhay daw ay naaapektuhan sa pagsulpot ng TNVS. Tapos ngayon ay merong motorcycle taxi community. Kaya lang, meron po kasing disconnect eh. Kulang na kulang. At hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin ma-perfect-perfect yung bus transportation system. Ang dami nating pangako, merong tren, may MRT, may LRT, may bus, may jeepney, may subway na press release pa lang hanggang ngayon. Meron kang taxi. Nung araw may karitela pa.
4: Meron, no?
3: Hindi ba? So, hindi pa rin matugunan because of the ballooning population ng ating mga kababayang Pilipino. So, itong mga sasakyan katulad po ng two-wheel at four-wheel ng TNVS, no? Eh pinapayagan po ng gobyerno para makapagsilbi doon sa ating mga kababayang Pilipino. Ang problema, hindi pa rin maipaliwanag ng gobyerno kung ano ba talaga yung plano at narito yung disconnect kasi silang mga hari ng kalsada, kayo mismo yung nag-aaway-away sa kalsada eh, di ba?
4: Kami na nagbabanggaan eh.
3: Kayo yung nagbabanggaan. So bakit hanggang ngayon wala pa rin direksyon tayong nakukuha?
4: Ang problema talaga ginagamit na ang rider tuwing election eh.
3: Oh, wow.
4: Naging parte na siya ng ano na ang voting populace nitong mga national candidate eh.
3: Ginawa ng practice na gamitin
4: kayo. Oo, mantakin mo, tatalakayin ng MC Taxi tuwing malapit na election.
3: Okay.
4: Naku so, po. Ito, mantakin mo, nagsimula ang 2026 at 2024. Walang tinatalakay na ano, panukalang batas.
3: Oo.
4: So, tatalakayin na naman pag malapit na mag-election. Tsaka na naman mamadaliin.
3: So,
4: wala na namang time.
3: Oo.
4: Para maayos tong sistema na to. Kaya sabi ko, wala nang pag-asa tong ano, gaya niyan, may impeachment. So hindi na tatamaan, budget hearing.
3: Yes.
4: Matagal ang budget hearing eh.
3: Oo.
4: Hindi na iintindihan ng mga rider, sabi nga ng rider, ang tagal mo na nagsasalita, wala naman pinakikinggan. Natural kasi may proseso ang paggawa po ng batas.
3: Yes.
4: Pagka may mga national issues, matatabunan na naman tayo, hindi na naman tayo isasalang. Kahit anong panawagan natin sa mga chairman na yan, kay chairman Franz Pumarin ng Committee on Transportation, kay chairman ng Public Service na Senado, kay Tulpo, kay...
3: Okay.
4: Walang nangyayari kasi nga, hindi tayo priority. Nung tumatakbo yung presidente, sabi niya, ipaprioritize daw dahil nahanap buhay itong MC Taxi.
3: Mm.
4: Matatapos na lang ang termino ng Pangulo. Never nalagay sa agenda yung priority bill, gawing priority yung urgent bill ito.
3: Okay. Tapos kapag merong mga... meron tayo mga kinakaharap na issue. Ang press release parati, ayuda.
4: Mm-hmm.
3: Okay, hindi ba? Ayuda yung ipinapambuka sa atin, parang sinasampal ka ng kaliwat kanan. Magkano ba yung ayuda tinatanggap para sa isang miyembro ng MC Taxi?
4: Ang huling ayuda na tinanggap, 5,000.
3: 5,000?
4: Mm-hmm.
3: Ilang ikot lang yung 5,000 na yan?
4: Ah, wala isang araw yun.
3: Walang isang araw.
4: Walang isang araw yun.
3: Kasi ito yung hindi naiintindihan ng gobyerno. Bigyan, kunwari ako, rider ako, bigyan mo ako ng 5,000. Bakit ko ikakarga ng gasolina?
4: Bakit ko ikakarga?
3: Ipapakain ko na lang sa pamilya.
4: Oh, ibibili ko na yun.
3: Oh, ito yung hindi naiintindihan na akala nila kapag meron kang binanggit na ayuda, magpapalakpakan yung mga concerned citizens. Hindi po eh. Dahil lalo lang nilang nakikita na nagkakaroon sila ng utang na loob mula dun sa mga taong sinasampal sa kanila yung 5,000 pesos.
4: Magaling kasing ano yun, mekanismo yung ayuda eh.
3: Magaling na mekanismo.
4: Unang-una, maganda sa mata,
3: okay.
4: Maganda sa tenga.
3: Oo.
4: At talagang nakakapang ano pa, panatatismo pa.
3: Okay.
4: Talagang mapapabilib ka. Kung baga, binigyan ka 5,000, nakaupo ka lang eh.
3: Oo.
4: Pumila ka lang, may 5,000 ka na. Oh. Eh hindi mo magagawa sa MC Taxi yun eh. Para magka 5,000 ka, iikot ka ng matagal sa Metro Manila.
3: Yun ang problema.
4: Para magka 5,000 ka.
3: Yun ang problema.
4: Oh. So ang dali sa tao, napakaganda niyang ano, na propaganda para sa mga walang-wala.
3: Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga tuluyang bumababa yung presyo ng gasolina. Gasolina ginagamit ng motor, di ba? Mm-hmm. Ilang beses na kayong tumanggap ng ayuda?
4: Isa lang.
3: Ito lang yung 5,000?
4: Yung nagkagulo pa, yung may namatay pa.
3: Uy!
4: Nung sa DSWD pa yun, makalipas dun.
3: Oh my gosh. Oh.
4: May nagbigay, LTFRB, 500, hindi naman lahat binigyan.
3: Aha.
4: Oh, kita mo. So, nagkaroon pa kami ng ano, away-away. Kasi bakit siya meron, ako wala.
3: Okay. Alam po ninyo, ang MC Taxi community, isa sa mga grupong dumalo dun sa ipinatawag na press conference ng Coalition 169. Yung mensahe po nung press conference na yan ay magkaroon ng refund para dun sa nakolekta ng Stratcom na 28 billion something sa loob ng 14 na taon.
4: Taon.
3: Okay? Ang interpretasyon ng Coalition 169 hindi po makatwiran yung pagkolekta ng 169 pesos kada transaksyon dahil wala pong hinahawakan na kontrata itong Stratcom para manatili. Nagkaroon sila ng kontrata 2013 prior. Pero after 2013, wala na pong kontratang hinahawakan base po dun sa naging tugon ng DepDev, ito po yung dating NEDA, sa liham na ipinadala ng coalition. Gaano ka-importante, Chairman Romeo, itong ganitong usapin ng refund, itong ganitong usapin ng pagiging... anong tawag dito? Yung parang tagapagbantay ba ng bayan?
4: Mm-hmm.
3: Ha? Itong ganitong klase ng mga cause, kayo ba'y na-excite ba kayo na mayroong mga grupong katulad ng Coalition 169?
4: Ang totoo, unang reaksyon namin, nagulat kami.
3: Okay.
4: Na mayroon palang ganyan na kinukolekta na wala palang kontrata.
3: Aha.
4: So doon ka magugulat. Sa gobyerno pala, pwede pala yun.
3: Mm.
4: Lulusot pala kung walang sisilip.
3: Na walang kontrata.
4: Kung walang sisilip.
3: Okay.
4: Eh ngayon, nagkaroon ng Coalition 169. Sabi ko, aba, ang laki na pala ng ang kakaiba ron, hindi lang siya sa isang beses kinolekta sa iyo.
3: Correct, correct.
4: Palagi siyang kumokolekta kada magkakaroon ka ng transaksyon.
3: Oo, oo, oo.
4: So, napakalaking halaga noon at 300,000 ang MC Taxi.
3: 300,000.
4: Ilang milyong piso 'yun?
3: Eh, sabihin mo na lang na isang transaksyon na lang, ha?
4: Isa lang po.
3: Isang transaksyon na lang.
4: Nasa 50 million.
3: Tingnan natin, compute na 300,000
4: times 169.
3: Times 169. That's 50 million
4: sa isang transaksyon.
3: Sa isang transaksyon.
4: Mm-hmm.
3: Multiply this by, sabihin mo na isang transaksyon kada taon.
4: Mm-hmm.
3: By 14 years, 709,800,000. Kulang 1 billion sa inyo pa lang.
4: Eh, ang binigay lang sa amin na ayuda, wala pang...
3: Talaga, Mapapakamot ka, babalikan mo yung ayuda eh, hindi ba? Oh. So, anong buting idinudulot ng ganitong klaseng grupo? Watchdog, for example.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radyo Bandido, 8:10 AM.
4: Bakit mo kukolektahin yung membro ko nang hindi ko malalaman? Eh, yan, billion-billion yan. Kumbaga, huwag niyo naman kaming harap-harapang lokohin. Bagamat mangmang kaming tignan, hindi naman kami pwede...
3: Nag-iisip rin kami.
4: Meron din naman. Huwag niyo naman parabang nagnanakaw na kayong harap. Kandakin mo sa gobyerno, pwede pala yung walang kontrata, nakapangolekta kayo ng matagal na panahon. Kung hindi pa sinilip ng mga ganitong grupo, ng ganitong mga sama, itong Coalition 169, mananatili yan eh. At nanakawin ang nanakawin yan dahil wala namang sisilip dyan eh.
3: Bukod doon po sa binabanggit na 28
4: billion.
3: 28.7 billion yata. No? I don't have the
4: exact figure
3: ngayon. Merong nakalutang na 1.7 billion.
4: Na hindi, na nandun na, na ang pera nasa LTIP pa. Nasa LTO na. Oh.
3: Nakolekta po ito pero hindi pa na
4: binababayad.
3: Transfer, hindi pa na ibayad sa
4: Stratcom.
3: So, lumalabas na kung magpupush talaga itong refund na ito, eh merong available na pondo na 1.7 billion na pwedeng gamitin para maibalik.
4: Para maibalik.
3: Hindi ba?
4: Sana.
3: Dahil yung 28 billion na kolekta na ito eh.
4: Mm-hmm.
3: So kinakailangan
4: kasuhan na yun.
3: Ang, yan. Magkakasuhan na. Na legal ano ito eh.
4: Legal battle na
3: battle.
4: Yan.
3: Pero yung 1.7 billion, billion po ito ha, billion ang pinag-uusapan natin dito. Ito po ay fresh money na dapat ay available.
4: Dahil hindi naman ibinayad eh.
3: Ilan ang miyembro ninyo?
4: Nasa 300,000 kami. 300,000. Ang kabuuan na lahat ha.
3: Kaya pa, pwede pa. Sa isang transaksyon na lang, eh, magkano ba yung 300,000 uli? 50?
4: Kami nga.
3: 50 million, di ba?
4: Boss Johnny, di na namin kailangan ng ayuda eh.
3: Okay.
4: Ilipat nyo na lang yan sa subsidiya ng gasolina.
3: Very good. Totoo yan.
4: Hindi ko kailangan ng pera.
3: Totoo yan.
4: Kasi pinanganak naman kaming mahirap. Sanay naman kami magbanat ng buto.
3: Mm-hmm.
4: Hindi nga namin alam magnakaw eh.
3: Mm.
4: Dahil pinanganak kami na kailangan, ang ikakain mo galing sa pawis ng iyong noo, hindi pwede yung puro na lang bigay, ayuda, para ka nagiging inutil nun eh. Ang dating ano, inutil ka ba para bigyan ka ng bigyan ng pera? Hindi. Kaya ko maghanap, may motor ako. Meron akong kapasidad para maghanap buhay. Yung makokolekta sana, para pakinabangan ng lahat, ipangbayad na lang sa subsidiya ng fuel. O kung pwede, pati sa household.
3: Okay.
4: Para makinabang din yung mga nagbayad ng mga
3: sabihin,
4: private.
3: Maraming pwedeng paggamitan.
4: Hindi pwedeng puro ayuda na lang. Marami. Kung nag-iisip lang tayo, total matatalino kayo sa amin eh. Nakapagtapos kayo ng pag-aaral, meron kayong masteral, meron kayong PhD.
3: Totoo yan.
4: Eh kami mga isang kahigsantuka lang eh.
3: Mm-hmm.
4: Pero kaya naming mag-isip ng mas mabuting paraan na hindi puro bigay.
3: I see. Alright. Anong mensahe ng inyong grupo, MC Taxi Community, doon sa mga motorista, mga TNVS driver operator, yung inyong samahan, yung mga fleet operators, logistics, etc. Now, there is this 1.7 billion floating. Anong mensahe ninyo dito sa kanila? Should they also be part of this advocacy, itong cause na ito? O hayaan na lang natin na naka-float total parang nanakawin rin lang eh, wag na nating intindihin.
4: Iyan ang talagang problema natin . Kung paano natin ipapaintindi sa mga kasamahan natin sa transportasyon na itong pera na ito hindi para paghati-hatian natin. Dapat itong pera na ito na ibinayad nating lahat, mapakinabangan din ng lahat.
3: Okay.
4: Dapat tayo TNBS, Jeepney, UB Express,
3: correct,
4: bus, lahat eh.
3: Oo. Oh, oh, oh.
4: Nagbayad ng ganyan eh.
3: Isama mo na pati yung mga individual vehicle
4: pati,
3: owners.
4: Pati private. Diba? Private. Oh. Dapat maging aktibo tayo rito na makialam tayo.
3: Okay.
4: Kasi pag walang nagsasalita, ang tingin ng mga nasa taong gobyerno is a loose money.
3: Yeah, yeah.
4: Papakialaman na nilang nila yan. Samantalang tayo, siningil tayo nang wala naman palang kinalaman o kontrata yung kumpanya.
3: Mm.
4: Bakit tayo magbabayad?
3: Correct, correct.
4: Kayo nga eh. Hindi nga kayo maka-order ng chicken na paborito nyo eh.
3: Oh.
4: Nirereklamo nyo yung restaurant na para bang akala mo tinanggalan ka ng karapan. Ito, kinuha na sa'yo yung pera.
3: Oh, oh, oh.
4: Ibinayad mo na at wala naman palang kontrata. Bakit hindi tayo mag-ingay?
3: Tawag doon, ginatasan ka.
4: Oo, eh. Sana diba? Kung gatas lang eh. May sagu-sagu pa eh. So,
3: parang buong baka yung ginawa sa'yo.
4: Oo eh. Hindi, yung minamangmang ka. Yun ayun ang pinakamasakit na yung parang ginawa kang tanga.
3: Mm-hmm.
4: Mantaki mo kukuhaan ka ng pera eh. Although maliit, sabi mo nga kasi 169 lang eh, hindi masakit sa bulsa. Pero pag paulit-ulit kang kinukuna sa loob ng 14 na taon, hindi na maliit na halaga yung 169.
3: Pero
4: mo, milyon na nga, billion
3: sa,
4: na.
3: Sa grupo ni...
4: Milyon na sa amin.
3: Boss Romeo, hindi maliit na halaga yung 50 million annual ha. Hindi maliit na halaga.
4: Hindi maliit na halaga yun. hindi nga namin kinita yan eh.
3: Oo, oo, oo.
4: Sa loob ng isang taon namin paghahanap buhay, pagsamasamahin pa kami.
3: Mm-hmm. At ang masakit dito, meron palang servisyo na libre. Yung LTMS, hindi ba?
4: Mm-hmm.
3: Ay, bakit ipinipilit yung may bayad, yung Stratcom, na walang kontrata?
4: Ah, talagang may ano dyan, may something dyan. Kung hindi papakialaman ng mga gantong koalisyon, ang mangyayari dyan eh, papabayaan na lang yan.
3: Oo.
4: Buti may ganito at napatigil.
3: Mm-hmm.
4: Nabawasan ng bayarin. Mantaki mo, magre-renew ka, mas mataas pa yung computer fee.
3: Totoo.
4: Saka nakita ng ganong servisyo naman.
3: So, moving forward, anong planong gawin ng MC Taxi Community
4: MC,
3: sa ganitong klaseng mga usapin?
4: Yung mga ganitong usapin, nakahanda naman kami na tumugon, tumulong, makipagkaisa kung ano man ang abot ng aming makakaya sa aming organisasyon. At ito ay isang gusto na rin naming tahakin na landas na talagang maging ano na rin, tagapagbukas ng isip at tagabantay ng sa sektor, sa hanay ng transportasyon.
3: Okay.
4: Kasi wala naman talagang titindig dito, Boss Johnny.
3: Totoo yan.
4: Kung hindi yung mga nasa transportasyon.
3: So, tayo, ulanin, arawin, nasa kalsada, pero wag naman tuluyang nakawin yung pong serbisyo na ipinagkakaloob ng MC Taxi Community. Di ba? Otherwise, sabi ko nga kanina, kapag nawalan tayo ng tiwala dun sa gobyerno, na paulit-ulit namin binabanggit na huwag dumating yung ganyang pagkakataon, lalo po tayo magkakagulo at magkakawatak-watak bilang mga Pilipino.
4: Huwag nating masyadong pasamain yung sitwasyon natin. Baga hanggat maaari sana, patawarin tayo na huwag tayong umabot na tayo-tayo na mismo ang magkagulo dahil lang sa kawalan na natin ng tiwala sa sistema na maaari namang pwede pa namang ayusin.
3: Yeah.
4: Kahit nasa ang cancer nga, napapagaling pa eh.
3: Mm-hmm.
4: Tayo
3: ito
4: naman,
3: pa kaya? Oh, hindi ba?
4: Napapagaling pa. Ito, kung tulong-tulong lang tayo mga Pilipino, magboboto lang tayo ng matinong ano.
3: Pero ang korupsyon ba, may gamot pa yan?
4: Wala na siyang gamot kasi panahon pa ni Kristo yan eh. Pero manageable.
3: Nasa atin ang gamot.
4: Ang alam ko nga dyan, Boss Johnny, sa batas binigyan ng 10% yung bawat kontrata eh.
3: Oh.
4: Kasi
3: okay.
4: Kumbaga parang huwag ka na magnakaw. May 10% ka na para sa'yo.
3: Aha. May nakasubi ka na.
4: Meron ka na.
3: Huwag ka na magnakaw.
4: Magtatapat ka na lang.
3: Oh, yun.
4: I-implement mo na lang yung ano, yung proyekto.
3: Talaga naman, oo. Alright, si Ginoong Romeo Maglunsod, nakasama po natin sa Palatuntunan ang chairman ng MC Taxi Community Philippines. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
7: Radyo Bandido News Flash Report.
0: Nagpaliwanag si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na hindi siya nagre-reklamo sa kinaharap na trabaho kahit na nasabi dito sa plenaryo ng Senado na pagod na siya. Ayon kay Zubiri, naging candid lang siya sa pagpapayag ng kanyang nararamdaman dahil sa ngayon lang nangyari na tatlong mahalagang trabaho ang sabay-sabay nilang ginagampanan. Ito ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, plenary session at budget hearing. Iginito si Zubiri Sibiri na kahit pa siya ay lokohin at pagtawanan sa kanyang nasabi na pagod na siya, patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin kahit pa ito ay mangangahulugan na 24/7 sila magtatrabaho. Si Sibiri bilang majority leader ay kailangan present bago magsimula ang session hanggang sa matapos ang plenary session ng Senado.
1: I'm not complaining. We'll do what we have to do. Huwag mag-alala yung mga kababayan natin. Pwede nila akong lokohin, pwede nila akong pagtawanan. Basta importante, magagawa namin ang trabaho namin para sa ating mga kababayan. No complaints from us. That's why we're doing, as you can see, we're packed na pa.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
8: Lady, I'm your knight in shining armor.
9: That's not Kenny Rogers. That's Philip Arabit. Bistro RJ's special show for the month. Put this on your calendars. On September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. The Kenny Rogers of the Philippines at Bistro RJ. Featuring Philip Arabit, who is widely known as the Kenny Rogers of the Philippines. Listen to his soulful vocal style and renditions of classic 70s and 80s soft rock. Back to back with a Banda Latina, headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, ikalawang oras na inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong araw na ito ng Webes, ikatlo sa Setyembre 2026. Ikalawang oras, second hour, layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Nagmamadaling balita muna mula po sa Senado. Naroon at nagbabantay ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe, please come in.
2: Ikinalulungkot ni Senador Rapi Tulfo matapos na marinig na dalawa na naman ating kababayang tripulante ang nasawi matapos atakin ang kanilang Saudi plug oil tanker na MV Sidir habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Lunes ng gabi. Bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng tanggapan ni Senador Rapi sa Department of Migrant Workers upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng iba pang Pilipino seafarers na nakaligtas sa insidente. Sisikapin ng senador na ma-repatriate ang mga kababayan sa lalong madaling panahon at maibigay sa kanila lahat ng kinakailangan tulong, gayon din sa mga pamilya ng mga nasawi. Iginit ni Senador Rapi na dapat tiyakin ang Department of Migrant Workers na igaginagalang at ipatutupad ng mga mining agencies at shipping companies ang karapatan ng mga seafarers na tumangging maglayag ang kanilang right to refuse sailing sa mga high-risk area gaya ng Strait of Hormuz na hindi nalalagay sa alanganin ng kanilang mga entitlement at benepisyo. Matatanda na pinag-usapan na sa mga nakarang pagdinig ng komite ng senador ang kapakanan ng mga Pilipino seafarers matapos sa mga nagdaang insidente na hijacking sa Red Sea at pambobomba sa Strait of Hormuz simula nang pumutok ang giyera sa Middle East. Ipinangako noon ng DMW na bibigyang direktiba ang mga mining agencies at ship owners na mag-comply sa lahat ng security assessment protocols, reporting requirement at safeguard bago maglayag sa high-risk area. Kaya dapat aniya na siguraduhin din na mayroong informed consent ang mga tripulante ukol dito at may paliwanag sa kanila ng maiging lahat ng security risk bago sumampa sa barko at maglayag. Dagdag pa ni Senador Rapi na nananatiling bukas ang kanyang tanggapan sa anumang tulong na kakailanganin ng pamilya ng mga apektadong marino. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. Nagbabalik naman ang report mula kay Chris Lucas. Good morning again, Chris. Please come in.
3: Ipinag-utos ng National Police Commission o NAPOLCOM sa Inspection, Monitoring and Investigation Service nito ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon ukol naman sa reklamo ng yanteng itinago sa alias na Ace laban kay Police Senior Master Sergeant Don Carlos Almonidobar ng General Trias Component City Police Station kaugnay ng di umano'y pambubugbog at pagbabanta sa kanyang buhay. Ayon sa biktima, nangyari ang insidente noong August 27, bandang alas 11:30 ng gabi sa kahabaan ng Governor's Drive sa Barangay San Agustin, 13 Martires City. Matapos siyang mag-U-turn at unahan ang sasakyan ng nasabing police. Inakusahan nito ang police na binangga ang kanyang motorsiklo, pinagbuhatan siya ng kamay, pinalo ng baril at pinagmumura at pinagbanta ang papatayin. Idinagdag pa ng biktima na dinala sila ng police at ang kanyang kasama sa presinto kung saan di umano'y tinangkapang aregluhin ang insidente. Lumabas din sa isinagawang investigasyon na lasing o nakainom ang nasabing police. Inihayag naman ni Commissioner Ralph Kalinisan na posibleng harapin ni Almonidobar ang mga administratibong kasong grade misconduct at conduct unbecoming of a police officer na may parusang pagkakasibak sa serbisyo kapag napatunayan ang mga aligasyon sa investigasyon. Sabi pa ni Kalinisan, may hustisya ang Pilipinas Ang gobyerno ika ay gumagawa ng paraan para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami. Balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. 10 minuto na makalipas ang ganap na alas 11 ng Yumaga. Yumaga ang kaiganda. Oh, hindi ba? Maganda ngayon. Oh, nawala. Talagang binasalang ako kanina. Mukhang may galit sa akin ang langit eh. May tinamaan na magaling. Mukhang may galit. Binasalang kanina si Johnny G. Alam po ninyo, kini-question ng ating mga kababayang Pilipino yung handling nitong si Torosa. Hindi makamove on yung ating mga kababayang Pilipino. Doon daw po sa ginawa ni Attorney Jay Tolosa ng prosecution sa pagharap ni Attorney Michael Poa sa witness stand bilang pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban po kay Inday. Ang paliwanag ng prosecution, ang mga abogado raw po kasi may kanya-kanyang style. Ang mga abogado may kanya-kanyang style. So hindi daw po pwedeng i-impose, for example, ni Joel Chua, Congressman Joel Chua ng Maynila, yung kanyang demeanor, yung kanyang persona, yung kanyang karakter sa kung kaninong abogado na bahagi ng prosecution team. Mula man ito sa Kongreso o galing ito sa mga private lawyers. So, hindi daw po pwedeng, diktahan ng mga kapwa-abogado yung abogadong haharap dito po sa mga witnesses. Parang sinasabi yata nitong si Joel Chua, intindihin po ninyo, dahil meron silang kanya-kanyang estilo. Okay? Meron po silang kanya-kanyang estilo. Kaya lang ang aking tanong, bakit tila lahat ng estilo ng mga abogado mula po sa private itong mga private prosecutors na ito, parang iisa naman yung kanilang estilo, manggulat, sa totoo lang. Manggulat, ha? Iisa po yung kanilang estilo, itong si Ligutan. Eh, ilang beses na nating kinakitaan ng golpe de gulat na attitude. Itong si Tolosa, yung kanyang style bilang, except for that lady lawyer, no? Ano nga pangalan nito? Yung babaeng abogado. Hindi si Lorna Capunan, dahil si Lorna Capunan, ito yung may spanking eh. Okay? That lady lawyer, nakalimutan ko yung pangalan. Itong si Tolosa naman, yung abogadong walang alam, remark against Michael Poa. So ako, pilit kong iniintindi na talagang estilo po ng prosecution, hindi lang ng mga abogado. Nagkataon lang na yung isang babaeng abogado, the name skipped my mind. Pakitulungan nga po ninyo ako, mga ka-JGL, yung may hawak-hawak na krusipiho, ha, yung wooden cross. What's the name of that attorney? Okay. Divina Gracia. Okay. Di ba? Attorney Divina Gracia. Tama yata. Tama, no? Okay. Attorney Divina Gracia. Yung may hawak na wooden cross. So, bukod dito kay Attorney May. Thank you, Idol Aye. Bukod kay Attorney May Divina Gracia, yung style ni Tolosa, style ni Capunan, style ni Ligutan, pare-pareho. Isa po yung kanilang estilo, manggulat. Ha? Intimidation. Intimidating yung kanilang dating. Kaya nga hindi po maikubli yung

Meron na po bang accomplishment? Were they able to open that so-called can of worms? Ha? Medyo na-excite na ba tayo? Medyo umangat na po ba yung level ng excitement ng ating mga kababayang Pilipino na nakikita na natin na si Inday ay may kinalaman dito sa pagnanakaw na ito? Nandun na ba tayo sa ganyang level? Matapos po na ipresenta ng prosecution yung kung sino-sino mga witnesses, yung prosecution witnesses and hostile witnesses, may weight na ba? Meron na po bang meat yung pong discussion and presentation of so-called evidences? And again, muli nating itinatanong, why skip La Chica? They were hoping, dahil si Michael Poa, yung humarap kahapon, na mapipit-pit nila yung ni Michael Poa to spill the beans. Hindi po natin nakita yung kahapon eh. Kaya yung pangakong bardagulan, yung pangakong sit back and relax dahil merong mga pasabog na magaganap kahapon, hindi po na establish ng prosecution. So kahapon, Tolosa was barking on the wrong tree. Kaya ipinipilit po ng ating mga kababayang Pilipino, kung gusto po ninyong igisa si Inday, why not summon Colonel La Chica to the witness stand? Dahil lahat ng pointing fingers patungkol dun sa pera, kung saan ginamit, paanong ginamit, sinong gumamit, si La Chica ang may hawak ng sagot eh. Yung 5 W's and H, who, what, when, where, why, and how. Colonel La Chica is the missing link. So anong meron? Bakit ayaw ipatawag yung missing link? Anong meron? Bakit ayaw ipatawag? Usually yan kapag interesado sila na makausap si ano, na paharapin si La Chica, ang unang-unang gagawin nitong mga ito i-alert ang Bureau of Immigration para yung idea na baka tumakas ay mapigilan. Ganyan yung kanilang unang-unang gagawin. Para masiguro na kapag binigyan ng schedule ng hearing ay makakarating. Pera na lang kung may sakit o kaya nasa deathbed. Di ba? Ibang usapan yan. Pero if the intention really is to find the truth, the whole truth, and nothing but the truth, bakit pinagtatagal pa po ninyo? Ha? Bakit pinagtatagal? May mga nagsasabi, sabi ng depensa, Oktubre, tapusin na natin ito. Huwag na nating patagalin. Meron pong kongresista na bahagi ng prosecution team ang nagsabi na magde-decide sila whether to drop yung issue ng bribery. Yung Article 3 before the end of this year. So kung ang depensa sinasabi, tapusin na natin ito. Ha? Huwag na nating pagtagalin. Yung prosecution pala, hanggang next year pa pala yung kanilang plano eh. Sipin po ninyo, 25 million pesos a day ang gasto sa trial. Yung ating kababayan, ayun, bahang-baha, basang-basa,

0: Problemado. Dahil yung kanilang bahay, pinasok ng tubig baha. Marami nagngingit-ngit tungkol dito sa flood control. Marami rin ang nagngingit-ngit tungkol dun sa impeachment. Nandyan po sa handling ng impeachment. Tayo rito sa Johnny Gomez Live, majority ng inyong mga komento na sinasang-ayunan hanggang sa ngayon ng inyong lingkod, iisa po yung ating stand. Which is more important? The flood control investigation or these political maneuverings na tinatawag din na impeachment proceedings? Ha? Which is more important? Nung nagsalita si Claire Castro patungkol dun sa NLEX, dahil meron pong isang reporter na nagsabi kung wala daw po bang gagawing summon sa operator ng NLEX because of that humongous traffic, at kung hindi daw po ba bibigyan ng kautusan na pansamantalang i-freeze yung pong koleksyon ng NLEX. Tama naman yung sagot ni Claire Castro, eh. She was taken out of context. Tama yung sagot niya. Ang sabi niya, kung alam mo ng traffic, bakit ka papapasok? So what's the use of lifting those barriers para through and through? Kasi wala ng koleksyon, eh, hindi ba? Ang gagawin lang yan, katulad nung ginawa sa Valenzuela nung araw, na at some point ay pinigilan po yung pangungulekta ng toll fee, gagawin lang naman, tataas yung barrier para through and through yung mga sasakyan. Tama yung sagot ni Claire Castro. Bakit ka pa papasok kung alam mo nang barado, punong-puno? So anong saysay nung libre? Eh di lalo lang dadaanan ng NLEX kahit barado kasi libre. Ang pagkakamali ni Claire Castro, she was very insensitive. Kaya yung kanyang logika, although tama, eh may mga butas. Number one, how would you know na traffic? Kunwari, if you're coming from Muñoz, papasok ka ng Balintawak, ang haba pa ng entrada bago yung ano, eh, bago yung Balintawak toll gate. O sabihin mo, ng pagpasok mo ng Balintawak toll gate, maluwag. Dire-diretso ka hanggang sa marating mo yung anong parte ng Bulacan Kaye, yung ano, yung grabe ang traffic. San Simon ba ito? O, yung area na yan. Nasa loob ka ng NLEX, doon mo palang nakita. Traffic pala. Saan ka dadaan? Meron ka bang pwedeng lusutan para makalabas ng exit, ng nearest exit? Wala, eh. Tatanggapin mo talaga yung gapang ng sasakyan ng 12 oras. So, although logical yung sagot ni Claire Castro, pero napaka-insensitive. Eh tapos yung kanyang ora na akala mo kung sinong magaling na medyo kinakayang-kayanan yung mga reporter kapag ka nagsasalita, matindi yung arrive. Hindi po natin kailangan yan, eh, sa isang public servant. Kung merong point si Claire Castro, intindihin mo rin na hindi po manghuhula yung mga motorista. If they are coming from Muñoz going to Balintawak, Toll Plaza, if they are coming from Luzon, papasok ng Mindanao Avenue, and if you are coming from Pier, Arten yata yung tawag dyan, papasok ka ng Valenzuela, and if you are coming from Skyway Stage 3, pasok mo Balintawak din. Hindi naman po manghuhula yung mga driver eh. Wala silang ano, wala silang idea. Okay? Plus the fact na yung traffic ay nangyayari malayo na doon sa kanilang entry point. Mindanao, Skyway Stage 3, Pier, Balintawak. Hindi naman pwedeng bumelta. Ha? Makakabelta ka ba riyan? So yung aura ni Claire Castro, yung kanyang pagiging insensitive, eh ito po yung sumisira dun sa logical na punto sana. Hindi kinakailangang i-intimidate eh. Hindi kinakailangang parating magpakita ng yabang. Hindi pwedeng parating magpakita ng tapang. Tandaan po ninyo, mga public servant kayo, ang unang-una ninyong dapat gagawin, intindihin po yung nararamdaman ng ating mga kababayan. Biruin po ninyo, 12 oras, nakita mo ba, Claire Castro, yung video? Na parang nasa bypass yung ibang mga mananakay, ibang mga driver, kasi standstill, hindi kumikilos eh. Bumibili ng pagkain dun sa mga dadaanan po nilang bahay-bahay doon. Paanong kinukolekta yung bayad? Paanong ibinibigay yung pagkain? Hindi ba gumagamit sila ng patpat para lang maiabot? Ganun ka problematic yung pinagdaanan ng ating mga kababayan. Kulang na lang tumawid sa alambre para matugunan yung kumakalam na sikmura. So walang puwang yung kayabangan mo, Claire. Walang puwang. Walang puwang yung hindi magandang pag-uugali sa pagtugon dun sa simpleng tanong. Eto nga, may lumalabas na information ngayon eh. Is this the reason why Ramon Ang of San Miguel Corporation is offering a 1 million peso reward para hindi siraan yung Bulacan project, airport project? Dahil ang observation ng mga technical na tao, kaya hindi bumababa yung tubig sa NLEX kasi nagmumula dun sa Bulacan Project. Although, meron kayong mga nilagay na mga kung ano-anong panghigop siguro ng tubig dyan sa Bulacan Airport na yan, matindi nga yung buhos ng ulan eh. Hindi ba? So ang tubig, paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang, imbis na intindihin po ninyo yung nararamdaman ng ating mga kababayan, sasagutin ka pa ng may halong kayabangan. Hindi daw po mag-i-impose ng penalty ang gobyerno sa NLEX na pag-aari ni Manny Pangilinan. Si Ramon Ang magbibigay ng 1 million doon sa mapapatunayang naninira nagbibigay yata ng mga fake information tungkol sa Bulacan Project. We are speaking of two business giants. Na ang pakiramdam ng ating mga kababayan Pilipino, hindi kayang suwituhin ang palasyo. San Miguel and NLEX, Ramon Ang and Manny Pangilinan. Anong meron? Hindi ba? Muli natin babalikan. Akala ko ang konstitusyon at ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Bakit ngayon ang tao ang kumakatok ng tamang serbisyo? Yayabangan pa ni Claire Castro. Bakit ngayon ang tao kumakatok ng maayos na pamamahala? Iismiran pa ni Claire Castro. She's the alter ego of the president. So ano ba yan? Kinuha ba si... I really would want to understand. Kinuha ba talaga si Claire Castro to, again, intimidate? Ganito na lang ba tayo parate? Kapag meron tayo nakitang disconnect, kapag meron tayo nakitang problema, hindi tayo sasagutin ng tama, i-intimidate tayo, tatakutin tayo. So how can we respect the government and this administration kung wala pong iba tayong nakikitang ora kundi puro paninikil ng tamang kasagutan? Teka ha, magbabalik pa ang palatuntunan. Diyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na gumugulong ng investigasyon sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanomalyang flood control project. Ayon kay Rimulya, huwag mainip ang ating mga kababayan dahil nandyan lang ang kaso. Aniya, may mga kailangan lang silang tapusin at kumpinihin upang mas matibay ang kaso laban kay dating House Speaker Romualdez. Mahirap po namang mag-file ng mahinang kaso sa harap na napakarami nitong pera at abogado. Sabi pa ni Rimulya, marami ang mga nakapayroll kay Romualdez at ginagamit ang media para sa kanilang propaganda. Wala umanong epekto sa kaso ni Romualdez ang pagbawi ng testimonya ng ilang mga tinawag na maleta boys. Gawa-gawa lamang aniyang recantation para lang mawala sa kanila ang init ng kaso. Dagdag pa ni Rimulya na maliit na bahagi lamang ng kaso ang recantation ng apat na marines.
3: Yung recantation, smokescreen lang nila yan para mawala yung init sa kanila. Eh, that's only a small part of the case. Wala yan. Siyempre, biniplay up yan ng mga abogado niya. Ganun talaga yan eh. Kayo ginagamit. Media is being used.
2: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Naging abala ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-iinspeksyon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Bahagi ito ng paghahanda ng Pilipinas para sa hosting sa 49th Association of Southeast Asian Nations Summit and Related Summits na gaganapin sa buwan ng Nobyembre. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinuri ng Pangulo ang kahandaan ng pasilidad. Itinuturing na National Cultural Treasure ang PICC at kauna-unahang International Convention Center sa Asia. Matatanda ang pinangunahan din kamakailan ni Pangulong Marcos ang reopening ng Coconut Palace na magsisilbing isa sa mga venue ng regional summit. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Lastura ng ating palatuntunan ngayong Thursday morning. Alam yata na magtatapos na yung Johnny Gomez Live. Sabi ni Boss Idol, aye, eto, umaambun na. Naku naman talaga, oo. Eh, magpapatintero na naman tayo mamaya sa ulan, sa baha. Huwag naman sa lubak. Sunod-sunod na balita muna mula sa ating mga kabandido. Standby Romel Madrigal, standby lang si Chona Yu. Nagbabalik muna ang balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Go ahead, Joe, please come in.
3: Nagluluksa ang Department of Migrant Workers sa pagkamatay ng dalawang Pilipinong seafarer matapos ang isang insidente ng seguridad na kinasasangkutan ng oil tanker na SIDR na pinatatakbo ng Saudi Arabia habang binabagtas ito ang Strait of Hormuz noong August 31 bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong na apekto ng patuloy na sitwasyon ng seguridad sa gitnang silangan. Inatasan na ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ang lahat ng mga kinaukulang tanggapan ng DMW na magbigay ng agaran at naangkop na tulong sa mga apektadong Pilipinong tripulante at kanilang pamilya. Ang DMW o Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at ang Embahada ng Pilipinas at ang Migrant Workers Office sa Oman kasama iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa prinsipal ng barko, sa lisensyadong manning agency at sa mga kinaukulang otoridad upang matiyak ang pinakamaagang posibleng repatriation ng mga Pilipinong tripulante habang nabibigay ng lahat ng kinakailangan tulong, medical welfare at iba pa. Gayun din, nakikipagtulungan ang department sa kinaukulang partido upang mapadali ang maayos na paghawak at repatriation ng mga labi ng dalawang Pilipinong seafarers na nasawi sa insidente. Tinitiyak naman ng DMW na ang mga pamilya ng mga nasawing seafarers ay makakatanggap ng agarang tulong at ng mga benepisyo, kompensasyon, insurance proceeds at iba pang benepisyong narapat sa kanila sa ilalim ng kanilang employment contract at naangkop sa regulasyon ng Pilipinas at international sa maritime. Tiniyak ni Secretary Kakdak sa mga pamilya ng mga apektadong seafarer na alinsunod sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pakikilusin ng gobyerno lahat ng magagamit na resources upang tulungan sila tiyaking walang apektadong Pilipinong seafarer o pamilya ang maiiwang walang suporta ng gobyerno. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Nagbabalik naman si Romel Madrigal mula po sa Laguna. Mel, please come in.
4: Inaprubahan ng sanggunian panlunsod ng San Pedro Laguna ang mga resolusyong kumikilala at nagpapahayag ng pagbati sa 7 atletang San Pedronian na nagkamit ng medalya sa mga kompetisyon sa karate at taekwondo. Ito ay kabilang sa mga resolusyong inaprubahan sa isinagawang 57th regular session ng 28th Legislative Council noong September 1, 2026 na pinamunuan ni Acting City Vice Mayor at Temporary Presiding Officer Mike Casacop. Kabilang sa mga kinilala sina Kenneth De Los Santos, Kesia Kurtz Arellano, Andre Gampalaya at Hestia Mary Binson na nagawin ng bronze medals sa kani-kanilang kategorya sa 7th Manuel Vigilias Philippine International Open Karate Championships 2026. Kinilala rin sina Blessing Mary Barcelona at Cassandra Hania Abo na parehong nakasungkit ng silver medal sa mga pambansang kompetisyon sa taekwondo. Layunin ang mga resolusyon na kilalanin ang kanilang pagsisikap at tagumpay na nagdadala ng karangalan sa lungsod ng San Pedro. Patuloy namang inaasahan ang suporta ng pamahalang lungsod sa mga kabataang San Pedronian na nagsisikap at nagpapamalas ng husay sa larangan ng palakasan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Thank you so much, mga kaibigan. Balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Ito, panoorin, pakinggan natin. May pangako si Bongbong Marcos. Report ng ating kabandidong si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Chona, magandang morning. Please come in.
0: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na magiging transparent ang Office of the President sa paggasto sa panukalang 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds para sa 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pondo para tiyakin ang seguridad ng bansa at ng publiko. Iginit pa ni Castro na kumpleto naman ang OP sa pagre-report sa Commission on Audit kung paano ginagastos ang pondo ng bayan. Sabi ni Castro, bulto-bultong dokumento ang isinusumiti ng OP sa COA para tiyaking transparent ang report nito. Iginit pa ni Castro na hindi rin gumagamit ng questionableng resibo ang OP sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Abat po ng maigit marami si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Ma'am Emilita Tatad, ito eh, may mga komento pa rin pala. Hindi ko nababasa yung sa YouTube. Pasensya na po kayo, ha. Ma'am Emilita Tatad, batiin ko lang muna. Magandang morning daw po sa atin. Aha. O, sinisilip nung ating bossing on tour. Hey, JWJ28, pasensya na idol, mahirap bigasin eh. Ha? Nang buo yung 2027 budget, sabi ni Jeff Misada, 9980, ang A ay mananatiling A. Okay, kayo na magdagdag, basta yung first A tungkol sa animal. Ha? Okay, Jeff, thank you so much. Honorato Gadi Idol, good morning Boss Johnny, maulan pa rin dito daw po sa San Jose del Monte, dyan po sa Bulacan. Talaga naman, oo, hindi na matapos-tapos, ay anak ng baka talaga. Sabi po ni Francis Cariaso, pwedeng-pwedeng gamitin ng prosecution laban sa defense yung sariling termino na disbursement. Disbursement is equal to aktwal na paglalabas o pagbabayad ng pera para sa isang recipient o gastusin. Inamin daw po ni Acosta na sila chika ang gumastos ng confidential fund. Kaya ngayon simpleng tanong, sabi ni Francis Cariaso, kung hindi ibinigay at hindi rin na transfer, paano eksaktong napunta ang pera kay La Chica? Or, dagdagan ko lang, lagyan natin ang konteksto. Kasi ang sabi niya, kung hindi ibinigay at hindi na-transfer, paano eksaktong napunta ang pera kay La Chica? Paano kung talagang ibinigay at talagang na-transfer? Papaano ginamit ni La Chica ang pera? O, hindi ba? Just to, ano, para maging balance, okay? May pros, may cons. Hindi daw po sapat yung paglalaro sa salitang disbursed. Ang mahalagang tanong, sino ang tumanggap ng pera at paano ito napunta sa kanya? That is precisely our point. Dun sa paulit-ulit natin binabanggit na kailangang umupo sa witness stand itong si Colonel La Chica. Sabi ni Maria Emata, interesting kung paano i-assess ng impeachment court yung evidentiary value ng documents. Swallowed alive by the expertise of Attorney Season, sabi ni Ness Cruz. Aha, medyo iba yung karakter kaya hindi ko masabi yung pangalan, ma'am. Ha? Babae yung ano, babae yung nakalagay na picture. Parang Korean character yata ito. Okay, wow! It's crazy how much of an impact personal style and witness personalities can have on the proceedings. Ito yung kanyang sagot dun sa sinasabi ni Joel Chua. May kanya-kanyang estilo, may kanya-kanyang karakter, may kanya-kanyang forma ang mga abogado. Ayan. Sabi ni Hamar Levy, mas magandang complete context muna bago gumawa ng conclusion. Good job, Attorney Tolosa. Sabi ni McLean, ang hirap hanapan ng mali ang side na nasa tama. Saludo daw po si Bernard Yanez kay Attorney Poa. Kalmado, totoo, patas. Ito yung kanyang mga binabanggit. Sabi ni Hannah May Erehe, confidential does not automatically mean unexplained. Kaya process matters. Kung merong unanswered questions, dapat daw magkaroon ng further examination. Alam po ninyo, dito na bubukulan ang prosecution. Una, iniharap nila si Matibag at yung iba pang mga opisyal ng NBI para dun sa Article 4 ng impeachment complaint. Kaya lang sa bibig mismo ni Attorney Matibag, Director Matibag, nagmula na hearsay yung pinanggagalingan ng ilan sa mga testimonya. So kung hearsay ito at hindi siya first-hand information, ang unang tanong, how can Matibag be a credible witness? How can Matibag be a credible witness? Kung ang pinagmumulan ng impormasyon na lumalabas sa kanyang bibig is plain and simple hearsay. Sumunod yung Article 1. Mga taga Commission on Audit yung ipinatawag. Hanggang sa ipinatawag si Gina Acosta, ipinatawag ang Armed Forces of the Philippines, kahapon ipinatawag si Michael Poa. Pero kung susumahin, nasa window pa ng COA ruling yung pagsasubmit ng mga dokumento to satisfy yung pong hinihinging kasagutan ng COA. So why will the defense provide information pertaining to documents and other things na hindi pa naman naglalapse yung pong timeline na ibinibigay ng COA? So nagmamadali yung prosecution sa pagpipresenta ng mga witnesses. At ang sabi nila, para patunayan daw na talaga nagkasala si Inday. Kaya lang nagbubumirang sa prosecution at sa mga nagre-reklamo laban kay Inday yung prosesong nangyayari dahil hindi sila makakuha ng tama at kumpletong sagot mula po dun sa mga witnesses. Sabi ng matandang kasabihan, the taste of the pudding is in the eating. Kasi maraming mga version eh. Di ba? Maraming mga version. Ibig sabihin, kung tayo po ay nanguhula, ano bang lasa ng pudding? Kinakailangan po natin kainin para matikman. Kinakailangan nating isubo, kinakailangan nating tikman, kinakailangan nating kainin para masagot yung katanungan sa ating mga pag-iisip, ano bang lasa ng pudding? The taste of the pudding is in the eating. The burden of proof ay nasa prosecution. Kayo yung nagdidemanda eh. So sa pamamagitan ng mga ebidensya, di ba, ano sabi ni Jervie Luistro, kumpleto na ang ebidensya. Oh, kumpleto na ang ebidensya. Di ba? If the evidence, katulad ng sinasabi ni Luistro, ay kumpleto, eh bakit nag-e-entertain ang idea na by year-end, eh tatanggalin yung Articles 3 of the Articles of Impeachment? Bakit tatawid pa tayo ng 2027 kung pwede naman palang tapusin next month? Why are we prolonging these impeachment proceedings? Ha? Sabi ng mga kababayan natin, hindi na nga daw sila interesado eh. Puntahan natin. Puntahan natin yung ano. Mga sinasabi ng ating mga kababayan Pilipino. Yung inyong mga reaksyon, ha? Ito. Dami nang natabunan, pero pipilitin po nating balikan, no? Para mabasa. Ito, yung sabi ni Ray Carbaquil. Sabi ni Boss Ray, hindi naman kami naniniwala dyan sa impeachment. Ito yung sinasabi natin eh. Kapag ka ang tao na walan ng tiwala dun sa sistema, meron tayong malaking problema. As a people, as a community, as a public, as a government, meron tayong malaking problema. Yung pong pagpapatakbo ng gobyerno, this is a one-way, this is a two-way traffic. Two-way traffic. Hindi pa pwedeng parating gobyernong nasusunod. Kinakailangang iniintindi ng gobyerno yung saloobin ng ating mga kababayang Pilipino.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
9: BBC News with Neil Nunes. The World Meteorological Organization has called on governments to take action to tackle the effects of an exceptionally strong El Niño. The agency warned that the climate phenomenon could now last until early next year, bringing droughts and flooding to many parts of the world. Wildfires burning in Indonesia are spreading toxic haze across Southeast Asia. Millions of people have been affected by worsening air quality, including in Malaysia and the Philippines. The U.S. Energy Secretary has denied that Washington is stealing Venezuelan oil. Chris Wright insisted the royalties from a major deal signed last week would go to the Venezuelan people. The deal will give the U.S. access to a fifth of Venezuela's oil reserves. Leading U.S. tech bosses and the Trump administration have pushed ministers from G20 countries to embrace AI and build data centers. The head of NVIDIA said AI was now a form of infrastructure like water and roads. South Korea's government has given details of its plans for a presidential office in the new city, Sejong, and the transfer of more ministries away from Seoul. Government offices have been slowly relocating there since 2012. The Israeli army says it's investigating after troops opened fire on a Palestinian village in the occupied West Bank, killing two teenagers. Palestinian officials said the teenagers had been trying to stop settlers stealing sheep. Kuwait says it's intercepted a missile and drone attack from Iran. Earlier, Iranian state TV said Tehran was targeting U.S. bases in Kuwait. And a spacecraft sent to explore Mercury is arriving today. The BepiColombo mission was launched in 2018 by European and Japanese space agencies. Two probes will carry out scientific investigations. BBC News.
8: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
10: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
11: Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
12: Oh, thank God it's...
13: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa, ngunit maulan na umagang ng Webes ang ating pong pagbati sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig, sumusubaybay dito po sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayin papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Naku, paalis na po ang inyong lingkod nang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya kailangan maghantay pa po tayo ng pagtila ng ulan. Kaya medyo tayo po ay nahuli. Pasensya na po sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Wala pa rin po ang ating partner, si Dom Pepot, mga kaibigan. Maaring mantala po siya dahil nga po sa ulan, mga kaibigan, na tila ayaw nang tumigil. Dahil tila pati ang langit, tila pati ang kalikasan ay nagagalit na po, mga kaibigan, dahil nga sa nangyayari po sa ating bansa na kung saan ay ang taong bayan alumpihit at hindi po mapakali dahil nga po sa hangad na malantad ang katotohanan. Yung pong sinasabi nating accountability na hanggang ngayon ay hindi pa po nating makita sapagkat pilit po nilang itinatago, pilit na iniiwas ang katotohanan sa taong bayan, mga kaibigan. Kaya hindi po tayo titigil hanggat hindi po nailalantad ang katotohanan at managot ang dapat managot. Ngunit ang masaklap, mga kaibigan, ang mga taong dapat managot, ang mga taong tinatawag na utak ng malawakang korupsyon na itinuturing na siyang pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon na nangyari po sa ating bansa, mga kaibigan. Hindi po tumitigil ang ating mga kababayan, hindi alintana ang ulan, hindi alintana ang baha, sila po ay nanatiling galit sapagkat hanggang ngayon wala pa pong naihaharap, wala pang nasasakdal, wala pang naiimbestigahan sa mga tinatawag po na big piece ng na nasa likod ng malawakang korupsyon na ibinusa ng mga kawatan, ng mga buwayang kawatan. Hindi lamang po milyong-milyong piso, kung hindi bilyong-bilyong piso mga naibulsa sa pamagitan ng mga proyekto ng flood control, di umano, mga kaibigan, mga buwaya na naka barong Tagalog, ha, mga buwaya na nakamamahaling Amerikana, suot ay mga mamahaling alahas, bit-bit ay mga mamahaling bag, magagarang damit. Yan po ang itsura ngayon ng mga kawatang buwaya sa ating gobyerno habang tayong mga mamamayan ay marami po ang namamatay. Marami ang tinatangay ng agos ang kanilang mga bahay. Maraming mga bata, matanda ang ngayon ay nasa ospital dahil po sa pagkalunod sa baha na kung sana ay nailagay sa isang matitibay na proyekto na didepensa laban sa baha, salapi ng taong bayang mula sa buwis na ang puhunan ay dugo, pawis at luha, ang siya pong ninakaw ng mga buwayang kawatan. At eto na po tayo ngayon sa kalagayan na kahabag-habag. Kahit saan ka lumingon, makikita mo yung tinatawag na pagpapakita ng ating nasa itaas ng bunga ng ginawa na pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Nitong mga taong ating pinagkatiwalaan, ibinoto natin, nalagay sa posisyon, ngunit sa halip na pagsilbihan at ipagtanggol karapatan nating mga mamamayan, sila pa ang nagsamantala at sila pa rin ang yumuyurak sa ating pong mga karapatan. Kaya ito pong impeachment trial na hanggang ngayon ay kanilang isinasagawa ay maliwanag po na isang black propaganda. Ito po ay isang propaganda upang maialis ang ating Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng impeachment, isang scripted impeachment. Ngunit lumalabas, ito po ay isang black propaganda laban sa ating Vice President Sara Duterte upang sirain ang kanyang imahe at sirain ang kanyang kredibilidad. Yan po ang tunay na pakay nitong impeachment upang kung may impeach nila ang ating kasalukuyang Vice President Sara Duterte ay hindi na makatatakbo pa sa 2028 presidential election na gusto po nila na sila ang manatili sa posisyon. At kung may impeach ang ating Vice President Sara Duterte ay tuloy-tuloy na po ang ligaya nila sapagkat mananatili sila sa kanilang mga posisyon. Ngunit ito pong tila plano ng administrasyon na i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte ay tila po mabibigo. Bigo dahil ang prosecution magpahangga ngayon ay wala pa pong naipipresenta na mga matibay na ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga aligasyon, sa kanilang mga bintang na ang 125 million confidential and intelligence fund ng ating Pangulo ay isang misuse confidential and intelligence fund. Ibig sabihin, hindi po ginastos sa tamang paraan, nilustay ng ating Vice President Sara Duterte kaya dapat po siya ay ma-impeach. Pero sinasabi nga, umabot na tayo sa 20 pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Wala pa pong napapatunayan. Wala pang ebidensyang na ipipresenta na magpapatunay sa kanilang mga alegasyon, sa kanilang mga haka-haka, at ito po ay nananatiling hearsay, kung kaya maaaring mabigo sila sa plano nila na i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Isang black propaganda po, isang politically motivated na impeachment, ito pong kanilang isinasagawa sa iisang layunin, mga kaibigan, na mawala sa limelight of politics ang ating Vice President Sara Duterte. Ang hindi natin malaman ay kung bakit takot na takot sila sa ating Vice President Sara Duterte. Kung kaya kailangan gumawa pa sila ng tinatawag na black propaganda plano para ipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Bakit hindi na lang hintayin nila ang 2028 para sa presidential election na itinakda ng ating sarigang batas? Total naman, under control pa rin ng kanilang kaalyado na COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang COMELEC. Bakit nga ba nailagay niya ang isang second placer o talunan na si Congressman Atras Abante, ha? At nagawa nila ng paraan na hindi makaupo ang nanalo na si Congressman Joel Uy, mga kaibigan. Pero dahil sa tila yung tinatawag na second placer ay ipinatupad ng ating Korte Suprema sa kaso po ni Mangundadato, ha? Ayan, na hindi pwedeng maupo ang second placer. Kaya sa mga oras na ito ay baka kinakabahan na si Abante, dahil baka ito ang panahon na siya ay dapat nang umatras at tanggapin ang katotohanan na ang 6 na distrito ay isinusukan na siya. Ngunit sa kapal ng mukha, ayaw pa rin bumaba, tulad din ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na sa dami na po ng mga tao, ha, na nag-umihiling na magbitiw na ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay nananatili pa rin po sa posisyon. E pakapalan na lang po ng mukha, ha? At sabi nga, hindi lang pakapalan ng mukha, kung hindi patigasan po, mga kaibigan, ang nakikita natin na ginagawa nitong mga ilan na nakaimbudo sa ating gobyerno, na marami po ang tunay naman na hindi karapat dapat humawak ng posisyon. At yan po ay may bahagi tayo sa kasalanan kung bakit hanggang ngayon tayo po ay nagdudusa, tayo po ay dumaranas ng matinding paghihirap. Pero bigyan po muna natin ang daan, ang pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu, liblib na lugar sa Zambales, inabutan ng tulong ni Pangulong Marcos Jr. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
3: Personal na inabutan ng tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang komunidad sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Binisita ng Pangulo ang liblib na lugar na naapektuhan ng malakas na ulan at pagbaha kamakailan. Tinawid ng Pangulo ang isang tulay na kahoy patungo sa mga kabahayan. Doon na mahagi si Pangulong Marcos kasama ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods at cash assistance sa humigit kumulang 1,000 na pamilya na naapektuhan ng pagbaha. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nasa 2,525 ang populasyon sa Santa Fe na karamihan ay mga Ilocano at indigenous peoples. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Kailangan talagang mamahagi ng tulong ha, ang ating Pangulo, ngunit sa kasawi ang palad, tila naunahan siya na naman ng ating Vice President Sara Duterte sa agarang pagtulong sa mga kababayang nating nakasalukuyang nalulunod sa baha, nagdadaluhap, naghihirap, ha? Sapagkat marami po sa ating mga kababayan ang inanod ang kanilang mga bahay, inanod ang kanilang mga kabuhayan at higit sa lahat at pinakamasaklap, pati mga mahal sa buhay ay kasamang inanod po ng malakas na agos ng baha. Si Romel Madrigal, may pag-uulat, tupad sa binyan, nagbigay ng pansamantalang trabaho mga magulang ng child laborers. Kasama Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Nagbigay ng pagkakataon sa pansamantalang trabaho at dagdag na kita sa mga manggagawa ang tupad batch 70 at batch 299 sa lungsod ng Binyan. Matagumpay na naisagawa ang orientasyon at contract signing para sa mga benepisyaryo ng programa sa pangunguna ng City Government of Binyan na pinamumunuan ni Mayor Jel Alonte at Peso Binyan. Layunin ng programa na gawing mas organisado at makabuluhan ang implementasyon ng tupad, hindi lamang bilang dagdag kabuhayan, kundi bilang isang suporta rin sa mga gawain kapakipakinabang sa buong komunidad. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga magulang ng child laborers na nagbibigyan ng pagkakataong magkaroon ng pansamantalang trabaho at dagdag na kita para sa kanilang pamilya sa kanilang work plan. Kabilang ang paglilinis at pagpapaganda ng mga sidewalk at pangunahing kalsada, pagtatanim at gardening, paglilinis at pagdiklag ng mga kanal, gayon din ang paglilinis ng mga debris at wastong paghiwalay ng mga basura. Kasama rin sa kanilang mga gawain ang pagkukumpuni ng ilang pasilidad o instruktura sa mga barangay. Sa pamamagitan ng tupad, natutulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng pansamantalang pagkakakitaan habang nakikibahagi rin sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kaligtasan ng kanilang komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, at Romel Madrigal ba yun, Jong Manlapas? Okay, si Jong Manlapas, may pag-uulat. Aba, Romualdez Camp, naguluhan sa umano'y pagtuon ng ombudsman sa dating speaker. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
5: Rekomendasyon ng kampo ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang patuloy umanong pagtutok ng ombudsman sa Leyte Congressman sa kabila ng kawalan umano ng credible evidence laban sa kanya. Ayon kay Legal Counsel at Spokesman Attorney Ade Fajardo, tila ginagawa umanong sentro ng investigasyon si Romualdez kahit umatras na sa kanilang mga aligasyon ng ilang dating testigo sa flood control scam. Sinabi ni Fajardo na lima sa tinaguriang Maleta Boys, kabilang ang star witness na si Orly Gutesa, ang formal nang nag-withdraw ng kanilang mga akusasyon laban kay Romualdez sa umagitan ng mga affidavit Dagdag pa niya, sinuportahan ng pagbawi ng testimonya ang 25 kasamahan ng mga recanters na kumontra rin sa orihinal na mga alegasyon ng 18 Maleta Boys. Sa kabila nito, sinabi ni Pajardo na patuloy pa rin numanong bumubuo ng kaso ang ombudsman laban sa dating speaker, dahilan para questionin ng kanyang kampo ang umunoy pagtrato sa kanilang kliyente. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Jong, ganda lalaki, Manlapas. Okay, pabatiin po muna natin si Boy Atrasado. Kung nga sa inyo, depende po.

sampahan ng kaso. Ito pong kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Na ngayon, eto na naman po, ha, na tila nililito, ginugulo ninyo pero sa katotohanan. At sabi nga'y karimari-marim na katotohanan na talagang hindi po kakasuhan at hindi sasampahan ng kaso. Ito pong si Martin Romualdez hanggang ang Pangulo ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kanyang pinsan, mga kaibigan. Kaya ayon po sa marami nating mga kababayan, mas marami po ang may gusto na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ma-impeach kaysa sa ating Vice President Sara Duterte. Yan po ang katotohanan na ayaw tanggapin ng kasalukuyang administrasyon at pilit po na pinaiiral ang kapangyarihan, ginagamit ang lahat ng ahensya ng ating gobyerno para lamang manatili sila sa poder ng kapangyarihan at mawala yung inaakala nila na mahigpit nilang kalaban. Ngunit sa katotohanan, hindi po si Vice President Sara Duterte ang mahigpit na kalaban nila sa ngayon, kung hindi mismo ang taong bayan, yes, na nagluklok, bumoto sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ang kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa nakikita po natin na mga pagpapatupad ng mga batas na hindi po pantay-pantay o yung tinatawag na selective justice, yes, ha, na kapag ikaw ay inaakala nila na kalaban, na kapag ikaw ay inaakala nila na naghahayag, naglalantad ng kanilang mga kasamaan, ng kanilang hindi pagtupad sa kanilang tungkulin at sa halip ay tinitraydor ang taong bayan. Kaya ang ating mga mamamayang Pilipino o ang mga Pilipino, hindi lamang po dito sa loob ng bansa, maging ang ating mga OFWs, ang mga Pilipino sa ibang bansa, hindi man OFWs o OFWs, ay lahat halos gusto ay mawala na sa poder ng kapangyarihan ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ito po yung pinaka masaklap na pangyayari, mas masaklap pa, ha, sa pagpapatarsik sa yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Sapagkat noon, created by leftists, mm-hmm, ha, ang propaganda. Hindi po naman totoo na people's power, sapagkat wala naman 1 million. Ha, yung pong talagang dumalo dyan sa people's power. Ginawan, pinresyo rin nila ang tao. Yung mga gulong ng mga bus, sasakyan, eh kanilang pinatitigil at sinusundot yung gulong, goma, di ba? Mm-hmm. Para lang sa ganun ay hindi na po makaabante. Kaya dumami ng dumami ang tao dahil sa kagagawan ng mga makakaliwa. Kaya napalabas nila na ito ay isang people's power. Ito ay kagustuhan ng taong bayan na mapatarsik ang dating Pangulo Marcos Sr. Pero ito po talaga gusto ng taong bayan. Hindi na kailangan nating bumutas pa ng gulong. Mm-hmm. Hindi na natin kailangan pang pigilin ng tao para sumama dito sa sinasabi nga nating pagkakaisa, at para mawala sa posisyon ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., kundi mismo
taong bayan.

0: kahit pa umuulan, nasaksihan ko na ako po ay dumaan diyan sa liwasang Bonifacio. Wala sa kanilang, wala silang pakialam kahit ito po ay umuulan, kahit sila ay basang-basa. Diba? Diyan ay isang pagpapakita talaga ng galit ng tao, bayan, sa kasalukuyang administrasyon na pilit po nila na ginagawa ng paraan sa pamagitan ng paggamit ng ating batas. Ginagamit nila ang batas na dapat sana ay ipatupad ng pantay-pantay,
1: yes.
0: Ipatupad para umiral yung tama dahil yung po ang layunin ng batas, di ba?
1: Yes.
0: Oh, pero ano ang ginagawa nila? At hindi naman bobo at tanga ang taong bayan, pero ang masaklap, harap-harapan, ginagawa po tayong bobo at tanga ng mga Pilipino na pwede tayong pasunurin sa anumang kanilang mga kagustuhan, sa kanilang mga kapritso. Pero sa panahon ito, nakita natin na nagkakamali ang mga nasa administrasyon.
1: Yes.
0: May pag-uulat tayo mula kay Jojo Sikat, Defense Panel at Impeachment Court, iginiit na karapatan ng prosecution na mag-urong ng kaso at mga testigo. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Sinabi ng impeachment court at ng defense panel na kalayaan ng prosecution ang balak nila mag-urong ng isang impeachment case at ng ilang testigo laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tunggol, spokesperson ng impeachment court, batay sa ruling ng Supreme Court, total prerogative o nasa pagpapasya ng prosecution kung paano nila ilalatag ang kanilang kaso. Ayon naman kay Attorney Sheila Season, Lead Defense Counsel, na malaya ang prosecution sa kanilang balak at respetuhin ito ng depensa. Pero premature na magbigay sila rito ng komento hanggang walang proper manifestation sa impeachment court ang prosecution. Nang tanungin kung nagpapakita ang prosecution ng lakas o kahinaan, sinabi na Attorney Season na ang kanilang depensa ang kanyang pinagtutunan at nagpaalala rin na may subjudice ruling o bawal silang tumalakay sa mga merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Ayon naman sa deputy spokesperson ng defense team na si Attorney Justin Nicole Gular, kapag nag-urong ng kaso at testigo ang prosecution, mabilis ang pagtatapos ng impeachment trial. Mauna nang sinabi ng House Prosecution Panel na si spokesperson Joel Chua na ikinukonsidera nilang ilalaglag na ang impeachment article 3 na bribery and graft and corruption laban kay VP Sara dahil matibay na raw ang dalawang articles na ukol sa pagbabanta ni VP sa buhay ng Pangulo at ukol sa maling paggamit ng confidential funds. May ilan din silang testigo sa issue sa confidential funds na maaring di na nila iharap kaya ng dating special dispersing officer ng DepEd na si Edward Fajarda. Sabi ni Chua, target nilang tapusin sa Oktubre ang presentasyon ng prosecution para makapagsimula ng panig ng depensa sa buwan ng Nobyembre. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Nakita ko yung pagmumuka nitong si Congressman Joel Chua ng ikatatlong distrito ng Maynila. Mayor Isko Moreno, anyari, bakit tila tahimika dito kay Joel Chua na nung una ay si Joel Chuna. Chua ang iyong sinita, di ba, dahil dun sa pagpapatayo ng barangay hall sa sidewalk.
1: Milyones ang halaga nun.
0: Pero ngayon, bakit tila tahimik ka? Siya ang may pinakamalaking flood control fund sa anim na mga kinatawan ng distrito ng Maynila.
1: Yes.
0: 4 na bilyong mahigit. Kumpara kay Ernix Johnny Ernest Dionisio, ha, na 3 bilyon. Ah, parang sila ay magkasunod eh, ha. Oh. At pagkatapos eh ito naman si Abante ngayon, ang iyong tila tinititigan. Okay lang, pero dapat lahat ay managot sapagkat lahat sila ay may flood control fund, mga kaibigan. Oh, hindi lang sila bahagi ng mga maleta, ha? Pero sa listahan, tila kasama pa rin doon sa 51 na mga dinilibiran ng maleta na naglalaman ng mga salapi. Kasama po yan. Si Joel Tua, si Atras Abante, ha? At ito rin si Ortega, ha? Eh, mga kayo yung mga matitigas na nagsusulong para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte na halatang takot na takot kayo,
1: yes,
0: sapagkat mananagot ang mga sangkot sa iba't ibang klase ng anomalya o katiwalian sa sandali na maupo ang ating ngayon ay Vice President na sa 2028 ay sinasabi ng marami nating ng mga kababayan na siya ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Taong bayan ang nagsasabi, hindi po si Dom Pepot, hindi rin po si Tita Carmen Ignacio. Taong bayan na kung aabutin ng 2028 at magkakaroon ng presidential election at hindi mananaig yung kagustuhan nila na palitan ang ating saligang batas sa pamagitan ng CONAS na sinasabi ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, kahit pa sabihin natin nandiyan si Comelec Chairman na tumanggap di umano ayon sa mga dating sundalo ng 4 na maleta, ha, bago mag-eleksyon. Ayan. Kaya pala, hindi kaya yan ang dahilan kung bakit yung Duterte Youth Party List at itong si Joel Chua ay hindi nakaupo dahil ito ay mga makaduterte sa halip ang ipinalit, ha, ay yung mga makakaliwa, di ba? At itong si Abante na at hindi na sinaglumikha pa ng tinatawag na special election tulad ng ginawa nila kay Akop nang ito ay mamatay. Gumawa sila ng special election dyan sa Antipolo para mapalitan ang yumaong kinatawan na si Congressman Akop. At dito rin sa kanilang pinatarsik na Congressman Miao Miao Barsaga, ay lumika sila ng special election. At dito ipinakita ng mga Barsaga yung pwersa ng mga Duterte. Di ba? Dahil hayag naman po eh. Eh, siyempre, kahit masabihin nating nanay, anak, magkaiba minsan ng prinsipyo, eh pero sa pananaw natin, eh nanalo dyan. At ang nagpanalo ay ang mga makaduterte.
1: Landslide.
0: Yan, mga kaibigan, ha. So, nahihirapan sila eh. Kaya hirap na hirap ang kasalukuyang administrasyon. Kaya ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay panayang baba, ha, panayang punta sa mga masa, sa mga iba't ibang pagtitipon para lamang, ha, matakpan at mapunan yung mahabang pagkukulang at makalimutan ng tuluyan ang flood control scam. Pero sabi ko nga, hindi po yung makakalimutan sapagkat ang salaping ninakaw ng mga buwayang kawatan na nandyan po sa Kongreso,
1: yes.
0: Na sinasabi ni dating Speaker Martin Romualdez, kalahati sa mga mambabatas sa House of Representatives, mga kaibigan, ay kasama niya. Mm-hmm. Nababagsak sapagkat, sabi niya, sabi ni dating Speaker Martin Romualdez, mm-hmm. na kapag ako ay bumagsak, kasama ko kayong lahat, nababagsak. Kaya lahat sila ay tulong-tulong, nagkakaisa, nagsasabuatan, kasama na ang mga utak kaliwa at maging mga makakaniwa, mm-hmm. na tulad po nitong si Redon. Ito pala ay aktiviste,
1: mm-hmm.
0: Nung kanyang kabataan.
1: Dati rin siyang kabataan, parte rin sa representative nun.
0: O na inalis, mm-hmm. dahil nga sa panayang biyahe, gamit ang salapi ng taumbayan. Aba, ito po yung talagang matigas eh, ha? At sinasabi na hindi susundin ang utos ng presiding judge, Chief Escudero, na huwag gumamit ng mga subjudice para siraan ang ating Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Mr. Presiding Officer, propaganda po yan. Hindi naman ang layunin nila ay basta lamang impeachment dahil alam nila wala silang mapapatunayan, wala silang maipapakita at wala silang mga ebidensya hanggang ngayon ay nasa fishing expedition stage pa rin, yes. sila sa kabila ng mahigit ng 20 beses na pagdinig na ginawa na kada pagdinig ay gumagastos ang taong bayan ng 25 million, mm. Na kung pagsasama-samain ay malaking tulong,
1: yes.
0: para sa ating mga nagdadaluhap, naghihirap na mga mamamayang Pilipino na siyang dapat nilang inuuna kaysa sa impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte na makapaghihintay naman hanggang 2028.
1: Yeah.
0: Kaya dapat habulin nila, gumawa sila ng mga magagandang paraan, magagandang bagay na para gumanda ang kanilang pamumuno o pagtupad sa kanilang mga tungkulin. At hindi ang ginagamit ninyo ay ang ating batas, yung black propaganda, yung impeachment trial, na sa katotohanan ay isang disguise, kundi yan ay isang black propaganda sapagkat alam ninyo na wala kayong mga sapat na ebidensya na magpapatunay na may kasalanan ang ating Vice President Sara Duterte. Kung hindi yan ay inyong mga aligasyon lamang,
1: yes.
0: para sirain sa mata ng publiko ang ating Vice President Sara Duterte. Si Jojo Sikat, may pag-uulat?
1: Okay na po yan.
0: Okay na yan. Nabasa na. Sige. At yan po, mga kaibigan, ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Kaya walang kapayapaan, walang katahimikan, ang taong bayan ay alumpihit,
1: yes.
0: sapagkat nagugutom, hindi na kayang abutin ang mga presyo ng mga bilihin, ng mga singilin at iba pang bagay sapagkat nagsasabwat-sabwatan ang gobyerno at ang mga oligarkong negosyante sa paghuthot sa salapi ng taong bayan. Habang kayo ay tente bunete, mm. At nakahalukip-kip, nanonood kayo ng mga anumang palabas, mm. Sa inyong air condition ng mga kwarto at naghihintay masaganang tanghalian, masaganang,
1: yes.
0: agahan, masaganang hapunan. Habang kaming mga mamamayang Pilipino ay halos walang isubo kahit mainit na tubig ay wala pong mainom dahil nga sa tubig baha.
1: Yes.
0: Kailangan bumili ka ng tubig. Kung wala ka pong pambili ng tubig na tira 30 pesos
1: mineral, may hindi. Mineral, mineral.
0: Oo, paano po? Kaya, hindi ba nakikita natin yung disparity, yung malaking disparity sa buhay ng mga mahirap nating mga kababayan at sa inyo na humahawak ng posisyon sa gobyerno kasabwat ang ilang mga oligarkong mga negosyante na kumukontrol sa lalamunan ng taong bayan. Bawat kilos ng ating mga mahirap na mga kababayan o bawat isang mamamayang Pilipino ay kontrolado ng mga oligarko kasabwat ng mga ilang politiko na nagbibigay proteksyon sa mga gahaman, sakim na mga oligarkong negosyante.
1: Yeah.
0: Bakit sasabihin nila na ay, nagkawang gawa, nagbigay ng donasyon, kakatsangod po yun sa nakukurakot sa pamagitan ng mga proyektong nakukuha nila sa ating gobyerno. Ramon Ang, nagkakawang gawa, sabi nila, di ba? Henry C., ang mga C., Bushutan, di ba? Ngunit, tignan po ninyo, halos lahat ng mga malalaking proyekto, pangalan nila.
1: Yes.
0: Walang mga bagong mga tinatawag na mga negosyante ang umuusbong. Sila at sila. At kapag may mga bagong negosyo na inakala nila magiging kalaban, bibilhin nila. Kaya sila at sila at sila pa rin. Kaya wala po tayong kalaban-laban sapagkat magkakasabwat ang gobyerno at ang mga oligarkong negosyante. At, naku, sabi nga,
1: pangangailangan ng tao, nasa kanila eh.
0: Sa harip na, unahin tayo,
1: yes.
0: Di ba? Puro na lamang yan, press release na yan, ting magbabalita, maganda, na mahagi ng tulong, tinugon ang pangangailangan, di ba? Pero, pinipili, sabi nga ng mga kababayan natin, sinabi, nagbigay ng, ano ba yun? 200,000 sa mga barangay chairman. Yung ba mga barangay chairman, ibinigay lahat, di ba, limang scholar ng barangay. Ang
1: dapat barangay yan, may
0: bibigyan. Meron bang lahat ba nagbigay? O dapat inire-report ninyo sa mga kinaukulan kung nagbigay ba o hindi ang mga barangay chairman. Di ba? Gamit din po nila, ginagamit din nilang tool ang mga barangay chairman. Di ba?
1: Mulitiga rin sila.
0: Dahil sila po yung nasa ground.
1: Yes.
0: Sila may control sa tao. Yung mga barangay chairman. Ha? Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. So, pakiusap po ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. I-like,
1: yes.
0: I-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
0: Okay.
3: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri na may ilang senador ang kumukonsidera na babaan ang vote threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial dahil sa kawalan ng ilang mambabata sa paglilitis. Sa pakikipag-usap sa mga reporters, sinabi ni Subiri na may ilang senador na nag-question sa threshold at maaaring lumabas ito balang araw. Ayon kay Subiri, may ilang kasamahan na senador na gustong balikan ang threshold dahil noong panahon na iyon, walang nawawalang senador. Ngayon aniya may mga nakakulong at may pugante. Dagdag pa ni Sibiri na may ilang senador na may pangamba tungkol sa threshold, kaya ang pinakamaganda aniyang gawin ay pagdebatehan ito at humingi ng ruling mula sa presiding officer na si Senator Francis Cheese Escudero. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang conviction sa impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng hindi bababa sa two-thirds ang lahat ng miyembro ng Senado. Nauna nang nag-rule si Senate Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto o two-thirds sa 24 na senador ang kailangan para makonvict si Duterte. Tatlong senador ang kasalukuyang hindi makadalo sa trial, partikular si Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatanggol tago sa gitna nga ng arrest warrant mula sa International Criminal Court, pati na rin sina Senador Jenggo Estrada at Rodante Marcoleta na kasalukuyang naharap sa kasong plunder sa Sandigam Bayan. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Nagpaabot ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pagpanaw ni dating Chinese Premier His Excellency Xu Rongji sa magitan ng paglagda sa Book of Condolence sa Embahada ng People's Republic of China sa Makati City. Ayon kay Duterte, binisita niya ang embahada noong nakaraang buwan upang ipaabot ang taus-pusong pakikiramay sa mga mamamayan ng China sa pagpanaw ni Xu Rongji noong ika-12 ng Agosto. Si Xu Rongji ay nagsilbing premier ng People's Republic of China mula 1998 hanggang 2003 at nakilala bilang arkitekto ng mga reformang pang-ekonomiya at modernisasyon sa China. Binigyan din na naging mahalaga ang kanyang papel sa pagpapalalim ng ugnayan ng China sa Pilipinas at sa iba pang bansang kasapi ng ASEAN. Sa kanyang mensahe, nikayat ni Duterte ang mga Pilipino na mahalin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya. Naniniwala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesman Ace Barbers na hindi kailangang patagalin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sapat na ang mga ebidensyang nailahat para makapagpasya ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers, maaring paikliin ang paglilitis upang maiwasan ang public fatigue at paulit-ulit na pagtalakay, ngunit hindi dapat isakripisyo ang due process. Nilinaw din niya na wala pang pinal na desisyon ang prosecution sa posibilidad na tanggalin ng ilang witness o i-drop ang bribery charge laban sa vice-presidente. Inaasahan anyang matatapos ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya bago mag-November ngayong taon. Tungkol naman sa testimonya ni Attorney Michael Pua, sinabi ni Barbers na mahalaga ito dahil tumulong umano si Pua sa paghahanda ng official response sa audit observation memoranda ng COA kaugnay ng confidential funds. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report. Introducing your new power lineup on Radyo Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radyo Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido. Radyo Bandido News Flash Report.
0: Naniniwala si House Prosecutor at Bicolsaro Representative Terry Ridon na mas matibay umano ang alegasyon ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte kung

0: free.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po ang ating panatuntunang pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio at si Don Pepot.
3: So mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. So magpapadala po ng mga mensahe. Pakisearch po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Narin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Narin po yung palatuntunan yung pulso ng sambayanan. May comment section kami. Diyan kayo magpadala sa Facebook at sa YouTube. Magpadala kayo may mensahe nyo at babasahin po namin. Tita Carmen, lahat ng mga mensahe nyo.
1: Okay, pasensya na po at hindi magandang masyado yung ating pakramdam. Pero si Romel Madrigal, mayroon pong pag-uulat. BOC Port of Cebu. Nagsagawa ng seminar sa pagpapanatili ng data privacy at compliance. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Pinahigpit ng Bureau of Customs Port of Cebu ang kalaman ng kanilang mga empleyado sa pagprotekta sa mga sensitibong impormasyon ng publiko sa pamamagitan ng isang data privacy seminar. Nagsagawa ng data privacy seminar ang Bureau of Customs Port of Cebu sa Port of Cebu Conference Room upang mas palakasin ang kaalaman ng mga tauhan sa pagprotekta ng impormasyon. Naging resource speaker sa naturang talakayan si Legal Service Director Attorney Victor Pablo Trinidad, kung saan binigyan din ito ang tamang paghawak, pagproseso at pangangalaga sa mga personal at sensitive na impormasyon ng publiko. Ayon naman kay District Collector Attorney Cesar Kerry de Guzman, mahalaga ang mga ganitong capacity building initiative upang panatilihin ang profesionalismo, pananagutan at tiwalang publiko sa pamamahalaan ng custom. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, patuloy na tinataguyod ng Port of Cebu ang responsabling pamamahala ng impormasyon alinsunod sa Reform and Modernization Agenda ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin ang pagbabalita ni Jong Manlapas. Prosecution, nakakuha ng subpoena para sa 5 karagdagang testigo sa kaso ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Jong Manlapas, ibalita mo.

0: Nakakuha ang House Prosecution ng subpoena para sa 5 karagdagang testigo na haharap sa impeachment court sa September 7, 8 at 9 habang tinatapos ang ebidensya kaugnay ng mali-maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga testigo sina dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda, DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Paharda, PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelyn Magay at COA Blesilio Sabaldan. Ayon kay Lead Prosecutor Jovel Dingy Beatrice Luistro, sina Magay at Sabaldan ay kabilang sa mga karagdagang testigo sakop ng reservation ng prosecution at pre-trial brief. Si Paharda ang nagsilbing SDO para sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd na inilabas sa tatlong 37.5 million pesos na tranche noong taong 2023. Ang Article 1 ay tumatalakay sa mali-maling paggamit, misappropriation at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds sa OBP at DepEd. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Alam mo po, very much, Jong Malapas. Eh kahit sino pa ipresenta ninyong testigo eh, kung wala naman talagang ginagawang masama at wala namang ebidensyang kasama, ha, na maipapakita yung inyong 5 testigo, eh pinipilit lang ninyo yung inyong gusto, ha, na mai-impeach ang ating Pangulo. Eh ngayon, natatakot din kayo, ha? Bakit? Sa butuhan, para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, kaya kumikilos ng mabilis ang tirador, ha? Ombudsman Remulla, ha? Para makalawit yung dapat mawala dyan po sa minority. Pinipilit nilang akusahan na may anomalya si Senate, dating Senate President Alan Peter Cayetano, ha, para ito ay manahimik. Ha? Ay naku, oo. Dalawa yan.
2: Si Pierre, meron na rin.
1: No, dalawa yan, mga kaibigan. Ha? Kaya kitang-kita po ng taong bayan. Ang hindi ko lang alam, ha, kung matatagalan pa ng ating mga kababayan kung mahihintay pa ang 2028 para magkaroon ng eleksyon, di ba? E baka hindi na po mahintay sa ginagawa ninyo dahil masyadong obvious, masyadong halata yung inyo pong ginagawa na paninira hindi lamang kay Vice President Sara Duterte, kundi sinisira din ninyo maging ang ating bansa. Wala na tayong investor, ha? Wala nang mga negosyo, ha? Yun na lang mga ilan na negosyo na dati ng mga oligarko, ang siya ngayong namamayagpag. Yes. Diba?
2: Mas namayagpag sila.
1: Kontrolado nila lahat yung sangay ng gobyerno na dapat sana sa gobyerno ang punta ng kita, pero napupunta sa mga privado na nagagamit naman ng mga ilan na nasa gobyerno para sa kanilang mga gusto, yes. Di ba? O katulad ng sinasabi, Meralco, diyan pala idinadaan yung tinatawag na ayuda. O, so,
2: ang papogi nila.
1: Maniniwala ba kayo na wala din ang tubig?
2: Yes.
1: Di ba? Maniniwala din ba kayo na walang nakasakay na mga ayuda sa iba't ibang mga ahensya ng ating sa mga iba't ibang pribado na mga negosyo na hawak ng mga pribadong negosyanteng oligarko. Oh, di ba? Kaya kawawa tayo, harap-harapan po, niloloko tayo. Kaya tapos na ba si Jojo?
2: Hindi pa po.
1: Kaya ipasok na po natin ang balita ni Jojo Siga, budget deliberations at plenary session ipagsasabay ng Senado. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Pinayagan ang sumabay sa plenary session ng Senado ang mga pagdinig at pulong ng Senate Committee on Finance ukol sa panukalang pambansang budget para sa 2027. Sa motion ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sinuspindi ng Senado ang kanilang Rule 40 na nagbabawal sa pagsasabay sa kanilang session sa anumang committee hearings at meetings. Kapag nasa budget hearing ang mga senador, hindi sila mamarka ng absence sa plenary session. Idinin naman ni Zubiri na mananatiling bawal na sabayan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte ng anumang pagdinig kahit pa ng budget hearing ng Finance Committee at Subcommittee nito dahil kailangan laging present ang mga senador sa paglilitis. Ngayong September ay mananatili na tuwing Lunes hanggang Miyerkules sa alas 10 ng umaga.

0: hanggang alas 10 ng hapon ang schedule ng impeachment trial at kasunod dito ay alas 3 o alas 4 ang plenary session. Nakalaan ang araw ng Webes at Biyernes sa pagdinig sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang budget hearing ay gaganapin sa Senado at mga nirenta ang silid sa PICC. Sa October 1 to 15 maghapon na tuwing Lunes hanggang Biyernes na ang impeachment trial, bagamat original na nakaschedule ang Oktubre para sa congressional recess. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat, pagtatanggol sa demokrasya. Mm-hmm. Kailangan po, nagkakaisa tayo para maipagtanggol natin ang demokrasya. Yan po yung tinatawag na kalayaan. Mm-hmm. Kalayaan na sinisikil nitong mga ilan na mga nasa pamahalaan para manatili lamang sila sa posisyon. Diba? Maliwanag po yan. Kaya tayo po nangangamba eh. Nangangamba tayo dahil sa nakikita natin na galit ng mga mamamayang Pilipino. Mm-hmm. Dahil hanggang ngayon, para bang tinutukso tayo ng langit eh. Ah, nasigi pa rin ang ulan. Kaya patuloy pa rin yung pagbaha sa mga iba't ibang karatig lalawigan natin, katulad sa Bulacan, yung Kalumpit, yung Hagunoy, eh talagang lubog na lubog po daan sa Kalumpit, halos nasa bubong na ng mga bahay, ha? Ang tubig baha. Sa Pampanga, lubog na rin, mga kaibigan. O, katulad nga, nung sinasabi na hindi lamang ang ating pamahalaan ang dapat kumilos, ha? Kundi tayo rin po, magtulong-tulong, magkaisa po tayo na matugunan yung pangangailangan ng iba nating mga kababayan. Yes. Diba? Yung tumulong tayo, yung mga walang makain, kung meron kayong sobrang kaunti, bahagi ibigay tayo. Natin, ibahagi po natin. Talagang totoo naman po na nakakadurog puso. Ngayon, kung talagang hindi na po tayo makatiis, ha? Sapagkat yung pong pagbabago, wala po yan sa mga nasa gobyerno. Wala sa opisyal ng ating gobyerno, wala sa mga leader, kundi nasa kamay po natin yan na mga mamamayang Pilipino.
2: Yes.
1: Kung hindi po tayo magkakaisa, wala pong mangyayari. Magpapatuloy po ito at mamanahin pa ng mga susunod na henerasyon ang mas iba yung hirap, sapagkat ang mamanahin ng mga susunod na magiging leader ay isang gobyerno na walang pondo. Halos wala na po eh. Ang ating utang, trilyones na po. Halos hindi na natin, kung iniisipin natin, halos baka hindi na po natin mabayaran. Ha? O, balot sa utang. O, yung mga pondo para sa mga iba't ibang tanggapan, halos wala na. O, asan na pupunta yung mga buwis ng mamamayan? Kaya, hindi lamang yung mananagot ang ating ngayon ay problema, kundi ang problema po natin ngayon ay kung paano tayo magkakaisa para makamit natin ang isang tunay na pagbabago na nasa ating pong mga kamay ang pag-asa at wala po sa mga nakaupo sa ating gobyerno. Diba?
2: Yes.
1: So tayo po ay babasa na. Okay. Sabi. Okay. Good morning, Tita Carmen at Sir James, sabi ni Rick Oracion. Good morning, Tita and Sir James, sabi naman po ni Anna Gray. Magandang umaga rin sa inyo. Oh.
2: Sabi ni Margilos Concha, good morning po. Nakikinig po ako sa radyo araw-araw.
1: Salamat
2: Thank
1: po.
2: You po.
1: Sabi naman ni Rick Oracion, Attorney Tulosa, sa prosecution ito, no? Minamaliit niya ang tinatawag nilang hostile witness nang sabihin niyang abogadong walang alam. Paano mo nalaman na abogadong walang alam? Diba?
2: Mm-hmm.
1: Overboard at inappropriate

0: Yun as a prosecutor. Kaya lang nag-back to you ng panay-scan niya sa mga pages na pabalik-balik. Kaya pinunan siya. Pinunan na po siya ni Presiding Judge Chief Escudero na pinawisan. Mm-hmm. Ano ba yan, Attorney Tolosa? Scrambled to the max. O, sige.
1: Wala kayong mameligunato. Ayan. Okay na po. Ayan.
0: Sabi ni, ni Angelo Redalha, thankful Thursday morning, Tita Carmen Ignacio at Kuya James, makulimlim sa Malolos. Dito rin, no? Makulimlim.
1: Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po.
0: Sabi ni Robert Claros, morning po, Tita Carmen and Kuya James. 113 days, ba? Kwentado na.
1: Pasko na.
0: O, sige.
1: Mula ka sa Fernando Claros. Blessed morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Villamor Velasco, good morning po sa iyo din. Sabi ni Sally Sueño, di lang kalidad ng edukasyon ang mababa. Pati mga politikong nagpapalakad sa gobyerno. Katulad po naman ito, kitang-kita na natin eh, na walang karapatan na maging senador.
1: Mm.
0: Ha? Yung magkapatid na tulpo. Ha? Kita na po natin eh. Ha? Hindi po tayo, sabi nga, hindi tayo humuhusga. Mm. Pero nakikita natin sa mga pananalita at sa kilos. Mm. Sobrang angas, sobrang arugante. Ha? Eh, hindi po yun ang gusto nating makita sa isang leader ng bansa,
1: yes,
0: kundi isang leader na irirespeto mo sa pananalita, sa pagkilos, ha? At sa kanyang mga kaisipan. Oh.
1: Yes. Mula naman kayo sa Justine Almohano, good day po, Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Sari Sueño, di lang kalidad ng edukasyon ang mababa, pati mga politikong nagpapalakad sa gobyerno, walang simpatya sa Pilipinong naghihirap sa baha, sinasayang ang pera sa impeachment. Winawaldas kayo ang dapat kasuhan ng impeachment eh.
1: Mm.
0: Dahil winawaldas nyo sa harapin ng taong bayan sa walang kabuluhan, 25 million. Ilan ba yung kumakain na yan na para maubos yung 25 million? Eh baka nauubos yan sa honorarium.
1: Mm.
0: Diyan sa inyong mga private prosecutor ba kayo?
1: Yes.
0: Di ba? Hindi ba sapat ang inyong mga talino, mga kakayahan para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte? Oh, so wala kayong kumpiyansa sa inyong mga sarili. Bakit kailangan mag-hire pa kayo,
1: yes,
0: ng mga private prosecutor?
1: Yes. Wala naman ka, Sir Eduardo Pedro. Good morning po, Tita Carmen. Okay na po, Sir Eduardo. Po.
0: Sabi ni Angelo Redaha, susunod na. Hindi pa nga ho kami natatapos eh. MRP Patrol, Johnny Gomez Live. Sige.
1: Mula kay Ma'am Meli Gonato. Okay na po, Ma'am Meli.
0: Sabi ni Sari Sueño D. W, matalino si Inday, Waldas daw. Di daw matalino si Inday, Waldas daw. Sabi ng mga sangkot sa fraud control scam, lahat ng nagtatanggol vlogger ni Inday, nasa katwiran, matalino pati de kalidad ng defense team. Ganyan kagaling pumili si Inday.
1: Mm. Si Sir On The Head, sabi niya, good day po. Si Sir Arwin Albano.
0: Sabi
1: po
0: ni Robert Claros, kaya ba nananay Mika Isko? Dahil ba napangkuhan ka na gagawing standard bearer for president? Kapalit ng pananahimik, mukhang hindi naman po. Sa pagkakilala natin kay Isko Moreno, meron siyang sinabi po eh, tatapusin niya ang 10 taong paglilingkod sa mga taga-Maynila.
1: Yes.
0: Eh, alam ko, hindi niya sisirain yun. Although sa una,
1: nasira yun.
0: Nasira yun. Pero ngayon,
1: yun ang pangako niya.
0: Oh, hindi na,
1: pinabalik siya.
0: Hindi na po niya siguro kayang sirain pa sapagkat ibig sabihin, adyos maliligayang araw kapag yan ay kanyang ginawa.
1: Wala ng palapod yun, no? Mula naman kay Sir Bayani Ricarte, good morning po, Tita Carmen and Brother James, watching po from San Pedro City.
0: Okay.
1: Po.
0: Sabi ni Sally Sueño, ano to? Teka, grabe nangyayari sa bansa, bagsak ekonomiya. Maraming naghihirap dahil sa kapabayaan at pagnanakaw sa flood control. Si Bebe, di na maintindihan sinasabi. Di pa maramdaman ang marasakit. Sino di mapapamura sa mga walang hiya?
1: Sabi ni Mercedes Reyes, yan. Okay na po, okay na po.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po. Malapit na lang ang 2028 at patapos na ang term ni BBM. Just be patient. Mm-hmm. Tama na ang impeachment. Move on and magkaisa na lang para sa ikaunlad ng bayan. Hindi yan kung sinang unang tumulong na mag-grand standing kung hindi magtulungan kasi trabaho nila yan. Kaya ang ibinoto ng mga tao yan, huwag tayong bias, nakakasawa. Oo nga.
1: Mula kay Sir Chopo Ilabilla Hermosa, Tita Carmen Ka James, good morning po. Tawag po kayo, Sir Chopilo.
0: Luz Papa, good morning po. Sige.
1: Mula kay Sir Ortohead, 100% offline ang Liwarian, corruption, tandem po ng yung staff election niya, pati RevGov. Yung dead by Paris squad, wala pa. Laban tayo sa trillion maleta na robbery holdup, hijack, yung mastermind, nasaan na yung mga salot at yung mga terorismo.
0: Eh, wala pong mangyayari. Nakita naman ninyo, harapan na, lantaran eh. Diba? Mm-hmm. Yung ginagawa na pandilin lang sa taong bayan. Diba?
1: Si Bunuan, state witness
0: lang,
1: eh.
0: Hindi lang hokus-pokus sa pera. Mm-hmm. Maging sa mga, sa batas, hokus-pokus na rin. Tama yung sinabi mo. Mm-hmm. Pero sa kung tutuusin, by virtue of command, responsibility, mm-hmm. bilang DPWH Secretary. Mm-hmm. Siya ang may malaking responsibilidad, yes, o pananagutan. Mm-hmm. Bakit nakalusot ang

0: Basan binibunuan yung mga nakalusot na mga katiwalean diyan sa flood control.
1: Sabihin niya alam, hindi niya alam. Diba? Nabasbasan na rin.
0: Oh, eh, nabasbasan po yan.

0: pag ng mga politiko sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan.
1: Mula kay Sir Onto Heads, 100% na naman yan. Yung BP 2027 budget, donated po yan sa Unprogram Appropriation o Plan Plan 1 yan. At yung Convergence, yung Unprogram Appropriation 2 o Plan Plan 2 yan. Babe Singson, expose ng mga salot at terorismo sa RP. Ano na? Question mark.
0: Menchime is watching. Menchime, good morning Thursday po, ma'am. Carmen and Sir James.
1: Mula kay Sir James Denzel Mujano. Shout out po kay Quezon City Engineer CJ, my nephew from Public Works and Highway.
0: Okay. Alam po ninyo, dapat katulad ng sinasabi po natin paulit-ulit, wala pong magtatagumpay sa lahat ng ating mga pagkilos. Puro tayong ngawa, puro salita, puro dakdak. Kailangan po ay kumilos tayo ng nararapat para magkaroon ng isang tunay na pagbabago. Nasa kamay po nating mga mamamayan yan. Bakit nangyari yung 1986 na sinasabi nilang people's power? Di ba? Oh, hindi ko sinasabi na mag-people's power o mag-revolution tayo.
1: Ayon sa batas.
0: Kailangan kumilos po tayo ng matindi kung kinakailangan magsama-sama tayong lahat.
1: Yes.
0: Wala na po yung tinatawag natin political affiliation, mga iba't ibang mga paniniwala, reliyon, kahit ano pang reliyon tayo. Ha? Eh, magsama-sama po tayo. Ito po ay para po sa bansa at higit sa lahat, para sa mga susunod na henerasyon.
1: Yes.
0: Gusto ba nating iwan ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga susunod na sariling lahi sa isang bansa na walang direksyon at maaaring sa anumang oras ay ganap na

0: Ombudsman Crispine Remulla. Oh, bantayan po natin ang ginagawa ng DILG Secretary.
1: Mm-hmm.
0: Lahat po sila kumikilos eh. At ang kanilang mga kilos at ginagawa ay puro laban sa katotohanan. Katotohanan na gusto nating marinig. Gusto nating malaman kung ano talaga ang totoo, kung saan napunta ang salapi na galing sa ating mga buwis, na bawat isang mamamayang Pilipino ay nagbabayad ng buwis.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, saan napunta yan? At kung malaman natin, dapat ibalik nila kahit isang sentimo, dapat mabalik.
1: Yes.
0: Sapagkat yan po ay salapi ng taong bayan, buwis na ang puhunan ng mamamayang Pilipino, ng bawat isang mamamayang Pilipino ay dugo, pawis at luha.
1: Yes.
0: Kaya kailangan maibalik, magamit sa mga tunay na mga proyekto, programa na magpapaunlad at mag-aangat sa buhay ng mamamayang Pilipino. At hindi katulad ngayon na talagang hikahos na hikahos.
1: Sobrang hirap ng tao ngayon.
0: Tinangayin ng baha yung natitirang pag-asa.
1: Yes.
0: Ng mamamayang Pilipino.
1: Sige. Mula kay Sir Jeans Dennis Almohano, shout out to Chantal, kasing ganda ni Maris Rakal.
0: Sabi ni Rowell Claros, ang COMELEC ba ay tulad ng ombudsman na independent, na hindi pwedeng pangunahan ng ehekutibo at legislatura? Hindi ba sinabi na nga ng mga sundalo, apat na maleta bago mag-eleksyon? Kaya nga, nasingkaw si

0: Sir Bayani Ricarte, pagkalaban sa politika, kulong. Pagkakampi, paldot. Walang batas-batas. Lahat ay tama.
1: Sabi ni Robert Claros, kung political will ang paiiralin, bakit ayaw kunin testigo si Colonel La Chica nang matapos na kaysa gastusan ng gastusan ng 25 million per day expenses? Tama. Mm. Sapagkat ang itinuturo ng special disbarsing officer, na si Acosta, na pinagbigyan niya ng 125 million na confidential and intelligence fund ay ito pong si Colonel Raymond Dante La Chica. O kaya marapat lamang na inyong ipatawag para malaman kung saan-saan niya dinala ang pera.
0: Yes.
1: Di ba? Siya ang susi eh. Para malaman ninyo yung tinatawag ninyo na accountability. Di ba?
0: Yes.
1: Oh, eh paano nyo malalaman niya?
0: Nahalik ayaw yung pera, yung binibigyan ng pera,
1: ayaw
0: yung patawag.
1: Patawag, di ba? So, hindi natin alam kung saan niya ibinigay.
0: Mm.
1: Kung yung ba, ibinigay niya nga kay Piatos. Kung yung ba, ibinigay niya kay Jack and Jill.
0: Mm.
1: Di ba? Kung yung ba, ibinigay niya kay Don Pepot. Di ba?
0: Yes.
1: Oh, eh, wala eh. Sino makapagsasabi? Nakita naman ninyo yung sagot ni Acosta. Wala akong alam.
0: Mm.
1: Dahil ako, nagbigay lang ng pera. Oh, ang nakakaalam,
0: eh.
1: Si Kalimling, kung talagang gusto ninyo na malaman ang katotohanan,
0: yes,
1: kung talagang may Piatos, kung talagang may Jack and Jill, yung mga aliases, na mismo yung Divina Disgracia, hindi alam yung alias ni Benigno Aquino na Marcial Bonifacio, di ba?
0: Yes.
1: E yan ay para ilihim yung mga pangatunay na pagkatao ng mga asset para mailigtas sa anumang gulo,
0: yes,
1: ha? O proteksyon, di ba?
0: Mm.
1: O eh, ayaw ninyo eh.
0: Sinatanan ninyo, walang alam eh.
1: Kung sino-sino.
0: Yung may alam, ayaw
1: gusto tanongin. Ninyo, ipresenta pa si Attorney Poa bilang hostile witness. Ngayon, meron na naman kayong limang witness na gusto ninyong ipresenta. O, samantalang, kapag nagsalita na si Attorney La Chica, tapos na ang kwento, tapos na ang 25 million a day na sa halit na gastusin ninyo, sa walang kabagay-bagay na hindi natin ding alam, dapat may accounting din yan, mailaan sa mga pangangailangan ng mga nagdadaluhap nating mga kababayan.
0: Mm.
1: Yan po ang pangunahin natin dapat lalayunin, dapat gampanan, matulungan yung ating mga naghihirap na mga kababayan sa kasalukuyan. Ilang-ilang Cruz is watching.
0: Buwan naman, ilang-ilang.
1: Luz Biminda Santa Maria. Magandang morning, Ma'am Carmen at Sir James. Mercy Fernandez Narciso. Good morning, Madam Carmen, Sir James. Cindy Cruz, Carmen, I'm trying to call. Diyan sa DCRJ. Can't connect. Pakibigay nga uli ang numbers, Don Pepo.
0: Sa mga tatawag po, ang telepono po natin, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Tawag na po kayo.
1: Sabi ni Julie Manavis, good morning po, Tita Carmen and Sir James. Ingat po kayo palagi. Salamat.
0: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, maganda po ang tambalang Riza at Tulpo. Isa pang virgin na nagmamalinis at model na pampatigas na kasintigas ng apog. Stupid at lovender.
1: Okay. Si Rick Oracion, nanonood. Leti Prias. Good day, Tita and Sir. Totoo ba itong balita na meron ng ipapalit si BBM kay Vice President? Narinig ko po sa kanila, sa kabilang istasyon, meron na daw siya na PPC na ipalit kay Vice President Sara Taga Cavite. Isang gobernador daw po, aslam po. Hindi niyo pwedeng palitan ang ating Vice President Sara Duterte, di ba? Dahil ibinoto po yan ng taong bayan. Hintayin niyo, kung ma-impeach ninyo, di ma-impeach ninyo. Kung hindi eh, di paano niyo papalitan yan?
0: Yes.
1: Di siya pa rin. Oh, sige.
0: Mula kay Ma'am Merly G. Como,

0: akala ko magaling si Luis Tro. Eh bakit kumuha sila ng mga private lawyers?
1: Sabi ni John Panopio, ang taong eng-eng kapag wala mahanap na puna at mapikon, mag-default sa insulto ay sinyales ng belo si level ang IQ. Watching from Sydney. Watching kasi hanggang ngayon, di pa rin sila, ano yan, pa si, di pa rin gumagana yung all sound only ng broadcast nyo sa mga internet. Walang sound ang ating internet. Okay.
0: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, dito po sa Japan, pag may iskandalo, hiyang-hiya na, pero meron tayong mga tip na 300,000 sa chicks, may party na, may sexy dance pa, yung mga kakbay na halos apo na niya yan. Senator, model ng robust only in the Philippines.
1: Opo, sa Japan, kapag ka nasangkot lang, nagharakiri na, nagpapakamatay na yung iba eh. Sa hiya, kasi sila po, since bata na nagsimula pa, tinuturo na sa kanila yung mga magagandang values. Yung pagmamahal, yung pagiging patriotiko, yung pagiging nationalistic. Yes. Ha? Eh sa ating wala po, inalis nga eh. Di ba?
0: Mahiya kayo, hindi nga nahiya. Wala naman kay si Rick Orasyon, after the concert ni Pinocchio, nag-aerial view siya kasama si Vince Jolly. B, wala ngang mga rescuer ang present eh, sa dilubyo. Wala ang Navy, Marines, AFP at PNP.
1: Oo nga, dapat nandoon sila eh. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ninang Carmen, Ninong James, saan mga savings money, savings gold sa Pilipinas, dapan-dapa, bagsak na bagsak ang Pilipinas sa ekonomiya. My God.
0: Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, dati ang daming tumutulong sa Pinas. Pag may baha, mga sundalong tumutulong, mag-rescue. Ngayon wala. Wala nang alam na ibang bansa na sani lahat ng gobyerno na magnanakaw at kapabayaan.
1: Simula yan ng Yolanda. Bilyon ang nakalap na
0: donasyon
1: sa Yolanda. Wala naman nagawa. Nakatabi mga bahay. Panahon po yan ni Noynoy Aquino. Diba? Sabi ni Rowell Claros, sino po yung magiting na judge na hindi sumang-ayon na alisan ng pananagutan sa plunder case? Si Bunuan.
0: 2-1 eh. Naging 2-1 ang decision.
1: Sino nga? Hindi kaya si ano?
0: Hindi pa isa sumang-ayon eh.
1: Sabi ni Sally Sueño, wala hinto ang paglilimas ng tubig baha sa kabahayan ng mga nalubog sa ninang walang hintong paglilimas ng mga walang niya sa kabanang bayan. Napaka-miserable ng nangyayari sa bansa.
0: Mula kay Sergio Latore, good morning po, Tita Carmen at Sir James.
1: Sabi ni Evangeline De Salisa, good morning, Tita and Tito. Mr. President, pasukahin mo ng pera ang mga ninakaw na flood control funds para repair ang nasaranta ng baha at gumawa ng tunnel o reservoir kung saan dadalhin ang tubig baha. Di ni Pipay ang solusyon mo. Si Pipay ang solusyon mo. Okay.
0: Yes. Sabi ni Sir Danny G. McCall, good day po, Tita Carmen, Sir James. Confidential funds at ni BBM yung 10.1 billion approved agad sa Congress sa pangunguna ni Congressman Adjong.
1: Yan si Adjong, dadanan dadarin niya. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Attorney Poa, para ang isang kumpanya, ini-interview lang, balik-balik lang ang tanong sa kanya. 5 hours of hearing, worth 25 million. Wow, mga anak kayo ng...
0: Mula naman kayo, Ma'am Sally Sueño, huwag nang ibotong paulit-ulit na pangalan na Aquino Marcos. Ang tagal na nilang namuno. Hanggang kaapu-apuan pero wala na bago. Ang Duterte, nakita ang kaibahan at naging safe ang bansa.
1: Yes, okay. Sabi ni Evangeline De Salisa, ipatigil mo, Presidente, ang airport sa Bulacan at reclamation sa Manila Bay. Ang dami na nating terminal eh. Binenta pa yung terminal 3 ba yan?
0: One.
1: Pag-aari ng mga oligarchs bukod sa basura at climate change, Yan ang pangalang dahilan ng plus-plus. Mm-hmm. Eh, yung lugar daw na yun na posibleng lumubog.
0: Bulacan-Bulacan.
1: Posibleng lumubog.
0: Airport din, ginagawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Mula naman kasi sa rekurasyon, mabuti naman, walang pangalan ni Crispulo Remulla sa 5 candidates for Supreme Court Chief Justice.
1: Diyos ko, eh nakita naman ninyo, yung mga walang kasalanan, nagkakaroon ng kasalanan. Hindi man plunder, naging plunder. Mm. Yung dapat kasuhan ng plunder at makulong, no, hindi nakasuhan. Pinayagan pa na maging chairman ng Blue Ribbon Committee.
0: Mm.
1: Diba? O sus, Mario Joseph, sige.
0: Mula naman kay Ma'am Leti Prias, tita, and sir, ask ko lang po, ang budget nila araw-araw sa impeachment na 25 million, kanina po pumupunta yan? Pinag-aatian po ba nila yan?
1: Hindi naman siguro, ginagastos.
0: Gastos daw po yan
1: sa hearing. Pagkain, maaaring sa mga private prosecutor, sa mga iniimbita ng prosecution. Pero bakit ganun? Hindi rin patas, di ba?
0: Dapat may
1: resibo din. Bakit dapat yung depensa kasama rin sa pagkain dahil kasama yan sa 25 million budget. Pero parang sila-sila lang na nasa prosecution ang nakikinabang diyan sa 25 million, waldas kayo. Oh, sige.
0: Sabi ni Ma'am Salisueño, sobrang dilubyo ang nangyayari sa bansa dahil nagsalib nga mga salot na magnanakaw, wala nang hiya sa gobyerno.
1: Wala nang hiya sa gobyerno, wala nang hiya sa tao. Yes. Sabi ni Salisueño, di daw tama paggastos ng confidential funds ni Vice President. Musta naman ang paggastos ng flood control? Puro ghost palpak ang say mo, bebe, na walang alam.
0: Mm-hmm. Yung ghost hindi nahanap eh. Wala naman kaya sa rekurasyon. Hinuli daw sa General Torre ng LTO sa paggamit ng kotse na di magkatugma ang registered number. Ano yun? Karna pang gamit niya?
1: Alam mo, usually, nangyayari yan eh. Kasi noon may isang kaibigan ako na humiram ng sasakyan sa isang opisyal dyan sa Camp Crame. Hindi pinahiram. Nung nasa kalsada siya, hinahabol na siya ng highway patrol. O, pagkatapos, nalaman niya na yun pala ay isang carnap vehicle. O, di natakot pa sila. Buti nilang tinawagan ako.
0: Naipaliwanag.
1: Naipaliwanag.
0: Mula naman kay Ma'am Salisueño, yung nagpagawa ng barangay hall sa Manila na walang permit, tama bang paggastos doon? Ang kapal ng mukha niya. Siya pang pasimuno sa impeachment, ang kakapal ng mga mukha.
1: At siya pa yung ang tawag dito, lead ng good government. Good, diba? Paano maging good government? Paano magiging good government? Good bakit government ka nagpatayo sa sidewalk? Ha? Ng
0: alam permit
1: barangay po. Barangay hall nang walang permit, sino ka ba? Dapat lahat tayo sumusunod sa batas, kahit pa ikaw ay congressman, kahit pa nga presidente.
0: Yes.
1: O, kailangan susunod tayo sa batas, dahil kung di natin susundin ang batas, eh walang kaayusan, magulo. Kaya nga lumikha ng batas para magkaroon ng kaayusan.
0: Yes.
1: At nang magkaroon ng kapayapaan.
0: Eh, 19 million yun, dinurog lang, dinimolis. Ay, naka, yun, Ma'am Salisueño.
1: Sabi ni Romy Ochoa, 125 million hinahanap, pero yung bilyon na ninakaw ng kongresista, nasaan?
0: Tumpak.
1: Oo nga.
0: Yung nangtataka tao eh. Yung 19 million sa barangay hall, walang pananagutan yun.
1: Kaya nga, pinipilit ninyong lokohin ang taong bayan eh. Pinipilit ninyo na gawin tanga ang taong bayan. Nakita ninyo? Ang taong bayan mismo nagsasalita. Parang 25 million hinahanap ninyo. Eh, samantali yung bilyon na napunta sa bulsa ng mga congressman, hinahanap ba ninyo? Ikaw, Luistro, ikaw, may bilyong-bilyong kang maleta eh. May milyong-milyong halaga ng maleta. Ah, di ba? Ang napasa iyo. Base yan sa sinasabi ng
0: Marines.
1: Ng mga Marines o ng dating sundalo. Di ba?
0: Sabi ni Ma'am Mary G. Como, kaya nga malaking question sa prosecutor eh. Bakit di patawag sila chika nang matapos na ang paggastos araw-araw ng ilang milyon na gastos sa impeachment?
1: Sabi ni Roel Claros, ano ang similarity nila chika at Bunuan? Si Bunuan inalis sa plunder case at tumistigo. Sila chika naman ayaw gawin testigo. Naging pareho sila dahil pareho silang susi para sa katotohanan.
0: Yes. Mula naman kay Ma'am Cindy Cruz, ang Central Bank Governor na nagsasabi na bagsak na daw dahil wala ng investors na gusto mag-invest dito sa atin, sa ating bansa. Sa totoo lang, hindi natin kailangan investors na sila lang kumikita. Mayroon pong nakalaan na pondo sa lahat ng infrastructure projects na iniwan ng dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Iyan ang pinag-iingatan niya from C3, C4 to C5 hanggang C29 iyan. Iyan ang gustong itago ng administrasyon ito kaya nila tinatag ang Maharlika Funds.
1: Kaya nga hinahanap natin eh. Si Vice President Sara Duterte para itanong kung nasaan at sinong humahawak.
0: Para sa tao at sa bansa eh. Dapat pakinabangan ng tao at bansa.
1: Sinasabi ni Cindy Cruz, di ba? Yes. Oh, tatanong natin. Tutay, lahat naman tinatanong nyo kay Vice President Sara Duterte. Lahat ina-action nyo, tinuturo nyo si Vice President Sara Duterte. E di tatanong na rin natin kay Vice President Sara Duterte, sino ba ang may hawak, di ba, ng susi para mabuksan yan tinatawag na pondo na para magamit hindi lang ng mamamayan ng ating bansang Pilipinas kundi ng mga
0: wealth of humanities
1: buong mundo yung wealth of humanities hanapin nga natin yung
0: susi.
1: Si Vice President Sara Duterte. Sige.
0: Mula naman kay Sir Rick Oracion, nag-aerial sa Tarlac sina Pinocchio at Vince Jollibee. O bakit sa Tarlac? Akala ko ba sa Davao ang epicenter ng baha?
1: Sabi ni John Panopio, ang hinahanap na kung saan pupunta ang confidential fund kay Vice President ay katiting kumpara sa gastos at patuloy na ginagastos sa impeachment na to. Nasaan ang ROI ng mga ginagawa ng mga anti-Duterte? Asa na nga ba? Sila, hindi sila nagpapaliwanag. Mambabatas ng mga pangit. Abet, sino ba mga pangit ng mga mambabatas? Si Luis Truba? Si Dilima ba? Sino ba?
0: Depende sa tingin nila. Beauty is in the eyes of the beholder. Sabi naman ni Sir Disdes Hermona, Tita, day 21 ng trial. What else is new?
1: Ilang-ilang cruise can't connect, kundi busy Maridaw. Roel Claros, sa Facebook lang kayo, walang sound, pero sa YouTube meron at meron na sigurong tumatrabaho sa Facebook. Sus Mariosep, oo, tinatrabaho ninyo kami. Ay, nako, sige.
0: Wala ka, Sir Bayani Ricarte, ordinaryong Pinoy butas ang bulsa, pagkakampi, nasa maleta ang pera.
1: Boyet Blasco, gandang umaga, Ena Gray, ang sabi ni Subiri, pagod na sila. Di na sila natutulog. Di ba may kapalit naman ang paghihirap ninyo? What a statement. Senator Mig Subiri, hindi ba nagpresinta ka? Hindi ka na magkinuha ng tao. Nagpresinta ka. Ibinoto ka para maging senador. Huwag kang magsasabi na pagod na pagod. Ikaw ay isang public servant.
0: Yes.
1: Kaya ikaw ay pressure na magtrabaho.
0: Mula kay Sir Gisnes Almohano, Tita Carmen, di ba ang Malacanang may disbursing officer din yan? Yung 4.5 billion.
1: Sabi ni Sari Sueño, Senator Robos, Robos, di ba yung ano? Pampatigas ng ano, tuhod.
0: Tuhod yun.
1: Pinagtatawang baka mo, ang alias Patos, Beret na paborito mo, tanungin mo muna alias ng utol mo na si Erich. Alias, ano ba alias ni Erich? Di ba si Erich nga? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, makugulat na lang tayo si Jesus Remulla, naging next Chief Justice, tapos si Matibag Ombudsman. Nakakatakot yan. Oo nga naman, Sus Mar Joseph, kawawa naman tayong mamamayang Pilipino. Mm. Yung mga kalaban, yung mga magsasabi ng totoo, maninindigan para sa katotohanan, eh sigurado lahat kayo kulong.
0: Wala ka, Sir Bayani Ricarte. Walang makuwang witness, kundi hostile witness. Eh, prosecutors walang sinabi sa defense panel.
1: Sabi ni Leti Prias, ano po yun? Ano po yan pagkain nila sa impeachment? Ginto? Kasi milo ng halaga eh. Pwede.
0: Mahal yung caterer nila, ha? First class daw.
1: Pakikain tayo doon.
0: Wala naman kay Sarayan Catalan. Ayan, okay na daw po eh, Sarayan.
1: Sabi ni Cindy Cruz, natatandaan niyo ba yung video interview ni dating First Lady Imelda Marcos sa Senate noon humihingi siya ng tulong, unleash the asset in the hands of trustees. Yan ang totoo at yan lang ang sagot sa lahat ng problema sa buong mundo. Meron dalawang trust account dyan ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Maliwanag din niya na sinabi niya sa interview niya sa US, real trust, not a blind trust. Mm-hmm. Oh man. Sige.
0: Sabi ni Sir Regis Dennis Almohano, ngayon bendalo na, eh Ben David na, comedian sa sine.
1: Ah, si Ben David.
0: Oh, hindi.
1: Sabi ni, bagay pala sa'yo.
0: Bagay
1: pala. Sige. Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Thank you po.
0: Thank you po. Mula naman kay Ma'am Elaine Bartasar, yung mga senator judges ay may mga nakaumang na palakol sa leeg nila eh. Kaya sabi ng isang napapagod na raw siya, kasi nakukonsensya na siya. Ganon din yung iba dyan.
1: Oo nga, pero sabi ko nga sa iyo, pagdating ng butuhan,
0: Magkakaalaman.
1: Ha? Dahil yung iba dyan, hindi boboto. Mm-hmm. Sapagkat alam nila na yun na ang huling. Para silang nagbikti.
0: Mm.
1: Wala na. Tapos na yung kanilang karir.
0: Yes.
1: Diba? Sabi ni Sally Sueño, Mr. President, tayong di tapos sa pag-aaral, bangag daw. Sabi ng ate niya, may DPWS na hindi engineer. Mga senador, walang alam. Saan pupulutin ang bansa? Eh, saan nga ba? Eh, sino ba ang bumoboto? Di ba tayo?
0: Mm.
1: Kaya tayo rin ang dapat sisihin. Kaya sa 2028, abay magbago na kayo.
0: Bawi na tayo, bawi. Yeah. Mula kay Sir Bayani Ricarte, basta pera. Huwag mo nang hanapin, naka-safety na eh.
1: Sabi ni Rick Horacion, BDO President Ed Francisco nagsalita na iniwanan na rin tayo ng mga investor. Wala na bang magdi-deposit, sir? Ako rin, alisin ko na yung deposit ko. Sige.
0: Sabi ni Sir Tia Pabila ng mga sao. Try niyo po, Sir Tia.
1: Sabi ni Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Thanks for me reading my comments. Bukas na naman.
0: Yes, thank you.
1: Sabi
0: po,
1: ni Sally Sueño, Bebe, nasaan ang pinagyayabang mong flood control? Nasaan ang konsensya niyo? Nakikita niyo ba mga lubog sa baha? Naghihirap? Bebe, bakit parang paghiganti sa Pilipino? Kaya ginusto mong maging pangulo? Walang makitang masakit sa puso mo.
0: Mm.
1: Hindi, kasi mayroon din mga tao nakapaligid sa ating pangulo na kuminsan nadadaig yung gusto ng ating pangulo. Eh, katulad niyang sinasabi, aasa pa ba kayo na makakasuhan itong si Romualdez?
0: Mm.
1: Eh, maluwanag naman sinabi ng ating Pangulo sa kanyang huling sona, masakit sa kanyang kalooban na nakasuhan ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So, asa pa kayo?
0: Mula kay Sir Jacob Duray. And okay na daw po eh, Sir Jacob.
1: Sabi ni Menchime, sobrang mahal budget nila. Sa food, ano lahat kayo, patay guto.
0: Nakasirado ka ito, Gadi. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Konting palaw na lang. Matatapos na rehimi ni Marcos. Maraming magbabaligtaran dyan. Yung mga nakatanggap ng maleta, magsilayas na kayo.
1: Daan-daan kayo. Kaya hindi na tayo nilalagyan ng audio sa Facebook. Daan-daan lang po, ha? Masyadong mabibigat, medyo gagaanan nyo ng konti. Sabi Cindy Cruz, Carmen, James, gustong-gusto na lumabas ng trustee. Pero tinitignan niya kung sino talaga ang magpapakatotoo at gagawin ng nararapat. Sayang ka, BBM. Ilang beses nag-try pumunta dyan sa'yo sa Malacanang.
0: Mm.
1: Nakalimutan mo pa, gusto mo nga kumuha ng kopya. Inutos mo kay Jojo Cadiz nung ikaw ay senador pa.
0: Mm.
1: Noon, nakalimutan mo nga. Dahil sa siguro sobrang lango. Hindi ko alam kung ano, saan siya lango, ha? Sige.
0: Sabi si Jaime Samuel Bernante, bukas ulit, bandido, ingat mga ninong at mga ninang.
1: Sabi ni Menchime, sobrang galit na mga tao, bumaba na kayo sa pwesto, hindi naman po basta bababa.
0: Mm.
1: Siyempre, hanggat makakakapit sila, kakapit sila. Dahil kapag bumaba sila, sasabayan na po sila ng mga kaso. Di ba?
0: Yes.
1: O kaya siyempre, hanggang makakakapit at makakaalis ng ligtas, gagawin nila yan. Mm. Okay, so...
0: Ngayon po tayong time. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa nila. Salamat kayo, mga punyong James Gojo. Lagi mong sabi, lagi mong pinigay mong punyong. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala. Ingat-ingat po kayo. Maraming sakit. Mag-face mask dahil po sa usok na haze, mga kaibigan na galing sa
0: Indonesia.
1: Yan, mga kaibigan. So, with that, I say mabuhay ang sambay ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Neil Nunes. The head of the World Meteorological Organization has warned that governments must prepare for an exceptionally strong El Niño, which could last until early next year. Celeste Salo said the heat in the Pacific Ocean was exceeding anything previously recorded. She said leaders needed to plan for intense heat waves and changing rainfall. Wildfires burning in Indonesia are spreading toxic haze across Southeast Asia. Millions of people have been affected by worsening air quality, including in Malaysia and the Philippines. South Korea has announced further plans for a presidential office in the new city of Sejong and the transfer of ministries away from Seoul. Government offices have been slowly relocating there since 2012. Spain's prime minister says there is no solid evidence that Morocco orchestrated the mass influx of migrants into the North African territory of Ceuta. President Pedro Sanchez told Parliament no one foresaw the crossing of more than 70,000 people in July. Russia says it'll close German cultural centers in a growing row about an attempted drone attack on Leipzig airport. Germany has blamed Moscow for last month's attack. The Israeli army says it's investigating after troops opened fire in a Palestinian village in the occupied West Bank, killing two young Palestinians. Local officials said the teenagers had been trying to stop settlers stealing sheep. Rights groups in Sudan have warned that food is being used as a weapon of war after trucks carrying UN supplies were hit by an airstrike in South Kordofan State. More than 50 tons of food was destroyed, one person was killed. And Kenya's president has ordered a crackdown on foreigners running small businesses. Kenya hosts nearly 500,000 migrants from Eastern Africa. BBC News.
6: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: All in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
10: Thank God it's...
11: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam nyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan pandaigdigan dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa, ano po, kasama na po ang pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo, pagbagsak ng ating ekonomiya, pagtaas ng palitan ng dolyar sa piso, ay naku, sa totoo lang, kasama na po ang pandaigdigan din at pangkasalukuyan din sa ating bansa ng mga sakuna, no? Dulot po ng iba't ibang kalamidad, pagputok ng bulkan, paglindol, pagbagyo, habagat, sabihin na natin, ano, na nagpapadulot ng mga pagbabaha dito sa atin, ano po, aba, sa nakikita nating kakulangan, ano po, at kakapusan ng pagtugon ng gobyerno sa kabila po ng mga problemang ito, aba, eh, mas inuuna kasi nila ang pamumulitika, di ba, ano po, yun naman po talaga, talagang sadyang wala silang mga patawad, dahil ang titindi talaga nila, dahil nakikita pa nga muli yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu sa pinambayan para tuluyan lamang kung mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, particular na ang mga isyu at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan, ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes kasama ng envelope, expandable envelope,
na iba't iba rin ang mga sizes, kasama na po ang mga paper bag na iba't iba rin ang mga sizes, no? Na sinasabing limpak-limpak na pera ang mga laman yan, pero tinagurian nila itong basura. Ang totoo niyan, ang mga tatanggap niyan ng literal na mga basura. Ilan po kayang mga ganyan ang kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 muli tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan niyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Webes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Webes, ikatatlo sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, samot-sari pa rin po ang mga usapin ng ating bayan, ano? Pero siyempre, hindi nyo ba napansin, ano, ang naratibo ngayon ng corporate paid stream media ay tila bias daw ang presiding judge na si Jesus Escudero sa panig daw po ng depensa. Pambirang buhay yan. Pambira. Tayo naman yung nakapanood lahat, no?

kanyang kakulitan, ano? Yung kanyang kagustuhan na umapila, ay sabi nga ni Senator Cheese, walang pwedeng umapila rito kung hindi mga senator judges lamang. Parang ganon, move on, di ba? Move on, di ba? Parang yan ganon sa kanya, di ba? Kadal parang yung hirit niya, di ba? At mukhang na off script siya, kaya nga napapansin natin sa tuwing nablablangka siya ng presiding judge, ano? Dahil din siyempre sa pag-o-object ni Attorney Sheila Season, dahil may batayan naman po ang kanyang pag-o-object, eh makikita nyo, eh siya po eh flipping the papers na lang, sabi nga po ni Senate presiding judge Cheese Escudero. Sabi niya eh nung huli, di ba? At nakikita ko, no, Attorney Tolosa, you are flipping your papers. You are apparently skipping some of the questions. Maybe we can have lunch early. Kasi nga, nilaktawan na niya yung hindi naman pala niya pwedeng gamitin. Di po ba? Kaya malamang, meron siyang sinusunod talaga. Di po ba? Hindi yung kagaya ng mga abogado ng depensa. Nagte-take note lang, ano, para sa kanilang cross-examination. Di po ba? At dito, makikita nyo, no, kahit naman nung sila po ay nagko-cross-examine, di po ba? Tinatandaan lang nila kung saan punto na kasi parang pinipilit na meron pong pagkakamaling nagawa ang ating pangalawang pangulo. Aba, eh, lahat to, mas daliwanagan pa ang taong bayan, ano? Kasi nung pong kanyang, yung pong kanyang pinipresenta na hindi nga ho niya rin kahit i-play yung mga video, na sabi niya, bakit ganun, ba't pinipigilan kami mag-play ng video? Diba sabi niya, eh yung video, naratibo po yan, ano? Dahil ang karamihan ng naririnig doon ay yung pong Committee on Good Government na kung saan nagkaroon ng pagdinig sa ilalim ni Joel Chua bilang chairman nung pong November ng 2024, ano po? At doon makikita natin talagang nga naman yung manner ng pagtatanong, ano, ng mga kongresista ay kaibang-kaiba po dito sa proceeding ng impeachment. Dahil hindi ko makapagsalita ang mga resource person doon, ano, sa Committee on Good Government at kung ano ang naratibong gustong dalhin nung nagtatanong. Narinig nyo naman ang mayapang Congressman Ako, tapos itong nga si Keith Flores, Congressman Keith Flores, no? Na yun nga mga tanong niya kay Attorney Poa na yung isa nga misleading pa, no? Dahil nga no, natanong kahapon yung patungkol doon sa sinasabi ni Attorney Poa na parang pinalalabas si Congressman Keith Flores ay yung pag-a-attach po, no, ni Attorney Poa para isubmit bilang sagot sa audit observation memo o AOM, no, na binigay sa kanila ng Poa patungkol doon sa confidential funds. At yung attachment ng AFP, at nandun din, no, si Boron Singh, at saka po yung si Panopio, di ba? Saka yung Sandaan, nandun din, ano, tatlo yung nandun na colonel, kung mapapansin nyo noon. Eh, magkaiba nga naman po ang itinatanong, butit na point out nga ni Attorney Sheila Season, ano? Dahil ang sinasabi po ng tanong ni Congressman Keith Flores dun sa mga colonel, na ito po bang Youth Leadership Summit o YLS ay regular na ginagawa ng AFP, di ba? O di sumagot naman itong tatlo na oo, isa-isang tinanong, oo, eh, di po ba? So parang ang pakiwari na premise na sinasabi niya, eh kung regular na ginagawa yan, ba't mo ginamit yan? No? Ba't ginamit ng DepEd yan bilang dahilan para magkaroon po ng batayan na nagkagasta sa confidential fund? Eh, hindi naman yun ang pinag-uusapan. Diba? Nangangahulugan yung certificate na yon, mas naliwanagang pangayon ng taong bayan, kahit taon-taon ginagawa ng AFP yan, in cooperation, minsan sarili lang nila, kung minsan naman in cooperation with different departments of government. No? Kagaya nun, DepEd, pag nag-participate ka, hingi ka ng certification ng inyong participation, ano po, aba, eh, mabibigyan ka, di po ba? Kasi parang ikaw ay nakipagtulungan para mangganap itong YLS na ito, di ba? Youth Leadership Summit na nangyari, ganyan. O, pero hindi nangangahulugan na doon ginasta yung confidential fund dahil maliwanag naman po na yung pong pagbabayad sa information at pagbibigay ng reward ay hindi naman ho pinadaan sa AFP, di ba? Hindi ho pinadaan sa AFP, di ba? At yung hiwalay din na gastos ng AFP, dahil may budget sila patungkol

0: example dyan, ano, sa Youth Leadership Summit na yan, at kung iba pang mga programa, aba, eh, kuminsan nga, kanya, mga guro, eh, di ba, ang paksa, no, ng summit. Hindi mga estudyante, kundi puro mga guro naman. Para silang may mga team building, pero doon ginagawa. Parang ganun, ano. At syempre, makakasama nila ron yung mga ibang guro din, ng mga ibang region, ano po. So, yung mga ganun bagay po, ay ginagamit din lang po parang dahilan. Pero ang totoong gustong iparating ay yung pong layunin na magbigay ng informasyon sa mga estudyante man o sa mga guro para makaiwas sila sa recruitment o panlilinlang ng mga NPA, no, mga CPP, NPA, NBF. Yun po ang layunin noon. Ano? At yun nga, ang sabi din naman, ano, ni Attorney Michael Poe, ah, nung mas maliwanag pa, na yung confidential funds partly ginamit din para i-identify kung saan gaganapin yung targeted areas, di ba? In other words, kung saan mismo may pugad ng mga tinatawag nating insurgency o insurgents, doon talaga nila gustong gawin. Ano po? Eh, mas delikado yun. Tama? Pero, kahit pa paano, ginagastahan ng informasyon, pati na po binibigyan din ng reward para sa kasiguraduhan na maging maayos, ano po, yung pong event na gagawin nila. Targeted areas nga, kung tawagin eh. Eh, pagka ganyan may targeted areas, natural, hindi na po yung Philippine Army ang gumagawa nun. Aba, eh, meron na pong mga ahensya. O, limbawa, kung meron man ng Philippine Army at may sarili ang DepEd, kagaya nung panahon na yun, may confidential funds, at ang layunin ay gawin yon para po kasiguraduhan na magbigay ng malawakang impormasyon sa ating mga kabataan, pati na sa mga guro, sa iba't ibang lugar ng ating bansa. No? Para mapigilan mo talaga itong massive recruitment nila. At napagtagumpayan naman, yun po ang malagay, napagtagumpayan eh, di ba? Kaya yung mga tatlong kernel na dumalo doon po, o apat na kernel na dumalo doon po sa pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability noong panahon po ng November ng 2024, o October, November, di ba? Meron pa atang September, ano, ng mga panahon na yan, ano, ng 2024, magkakaiba po, hindi ho parehas yung tinutungo nilang pagtatanong kay Attorney Michael Poe, magkaiba po, di ba? Dalang gusto nila palabasin, naghahanap kayo ng batayan, ang COA, so humingi kayo ng certification para i-attach nyo doon, di ba? So ito malinaw na nadiskubre natin doon sa pagdinig kahapon. Malinaw na talaga nagkaroon ng ganong klaseng event, di po ba? So hindi lang siya kapirasong papel na para pagsabihin na sasabihin na kuan na ito daw eh certification to justify lang para magkaroon ng justification yung paggasta ng confidential fund. Hindi po. Meron pa nga insinuasyon doon kahapon tinatanong si Attorney Dolosa kay Attorney Michael Poe na kung alam ba niya na yung pinag yung nag-advise sa kanya na si Yusek Nolasco Menpin na general na pala yun, na General Menpin, na kumbaga marami pala doon sa kanyang hiningan ng certification ay classmate niya, di ba? So parang may bahid mali siya po yun eh, na para bagang kung classmate niya yung nasa army o classmate niya yung nasa AFP, aba, humingi lang siya ng certificate para siya mabigyan. Ano? Ang hindi nila naisip, malamang classmate niya dahil magkakabatch naman yan mga yan. Di ba? One higher, two higher notch. Di po ba? Parang mas senior lang sa'yo ng 2 taon o senior ka ng 1 taon. Ganun po, hindi nagkakalayo. Di po ba? Hindi nagkakalayo talaga. Magkakabatch yan eh. Di ba? Magkakabatch. Kaya hindi malabo na magkakilala talaga. Pero hindi nangangahulang magkakilala, ay eh, nagbigay ng sertifikasyon, wala nang patotoo. Ibig sabihin, walang naganap na ganung event, di ba? Eh, pinatunayan na nga nung apat na kernel doon po sa committee hearing, ano, dyan sa Kongreso. At nakita niyo ang kaibahan, ano? Yung mga pagtatanong ng mga kongresista, yung namayapang Akop, no? Romeo Akop, at itong si Congressman Kit Flores, di ba? Kaya nga nung ginigiit po ni Juan, ni Attorney Tolosa kahapon, yung kanyang sabi niya, eh, bigyan naman kami ng konting leeway, di ba? Wala naman siguro masama kung i-play-play yan, ano? At kung babasahin kanya itong mga transcript na ito, Eh, sabi nga ni Senator Chis bilang presiding officer, dahil nga nagko-komento at nagsasabi nga ng objection itong si Attorney Sheila Sisson, eh sabi ni Senator Chis, eh, hindi yan nga isa sa napag-usapan natin sa pre-trial pa lang, na hindi pwedeng payagan yung third party na walang kinalaman doon sa testimonya ng testigo mo. Andiyan na siya sa harap mo eh. Siya ang tatanungin mo. Diba? O ngayon, kung ang pinag-uusapan dito ay yung kanyang nangyayari sa video na yan o sa transcript na yan na nagtatanong kanya sa kanya si Congressman Pete Flores, sabi niya, di ba? O, eh hindi natin pwede i-play yan dahil iba naman po yung kanya pinag-uusapan doon, di ba? Unless, sabi niya, na nakikita ko nandiyan sa likuran, nakaupo si Congressman Pete Flores, eh kung gusto mo rin siyang iupo dyan, di ba? Pwede rin, di ba? Para matanong siya, di ba? So maliwanag naman, no? Mas naintindihan tuloy ng taong bayan. Ano? Dalhin, magkakaiba na kung magkaiba po ang premise ng pagtatanong at iba ang layunin at gustong kunin ng mga sagot, eh talaga pong wala kang pag-aasang magsalita at magpaliwanag sa committee hearing. Kasi doon, ang gusto nila yes or no lang. Pag nagpaliwanag ka ron, di ba? At pag hindi narinig nga ng kongresista nagtatanong sa iyo at parang hindi favorable doon sa gusto niyang sagot, eh puputulin nga ninyo agad. Di ba? Ganun po rin eh. Di ba? O kaya nakakalito nga naman sa taong bayan. Dahil yun ang gusto nilang palabasin, pag nagpapaliwanag ka na at lilinawin mo nga, aba, puputulin ka nila, no? At papaikutin ng ibang tanong o magtatanong sa iba para palabasin na naguluhan na yung taong bayan dahil iba na ang sinasagot mo. Ganun, ano? Hindi kagaya kahapon, naliwanagan yan doon sa pagdinig. Na kahit pinuputol-putol pa, ano po, nitong si Attorney Tolosa Jr., itong si Attorney Michael Poa sa kanyang sagot, minsan gusto niya isagot ay yes or no lang, eh, pinababayaan na siya ni Senator Chis Escudero, no? Let the witness speak, di ba? Kaya mo siyang let the witness answer, kaya mo siyang sumagot, huwag mo siyang i-interrupt, di ba? No? Kaya yung kapahiyaan na yan, kung makikita niyo po, at yung pong tila nawala na siya sa vision niya at pa-flip-flip na lang siya ng mga papel, at ang haba ng dead era, hindi yung sasalita, pag ganun-ganun, di ba? Doon mo makikita na parang may pagkataranta na, ano po. Itong kinuhang premise ngayon ng naratibo ng corporate paid stream media, no? Na parang ang presiding judge daw, eh, parang bias. Parang pabor daw sa depensa. Hindi ho yun, ano? Nakapabor po siya sa katwiran kasi may mga pagkakataon naman pagka po ang depensa ay humihingi ng objection, talagang ino-overrule niya. Diba? Ino-overrule niya. Hindi niya pinapayagan at pinapabayaan din na magsalita, no? Yung testimonya ng mga witnesses. Kagaya po nila Matibag, diba? Ni Lotto, diba? Naalala niyo dati? Yung mga NBI ng tumistigo, minayaan po ang kalayaan nilang magsalita na magsalita. Di po ba? So yun po ang kaibahan dito sa court proceeding na to. Mas naiintindihan po ng taong bayan. Ano po? At mas naliwanagan ngayon na talagang nagamit yung confidential funds for confidential operation. No? At ang mga gumamit ng confidential operation ay security po, no? Security office, no? Sa panig ng OBP ay ang Office of the Vice President yung pong si Raymond Lachica, si Colonel Raymond Lachica, 'di ba? Tapos dito naman sa panig ng DepEd ay si Colonel Dennis Nolasco, no? Iratom lang, ha? Parang kahapon ata nasabi ko Colonel Nicolas, hindi ho. Colonel Nolasco po, di ba? Colonel Dennis Nolasco po, yung pong security officer ng DepEd. In fact, maliwanag pa, ang sabi ni Attorney Michael Poa kahapon, hindi ko nga alam na may security officer kami, di ba? Na hindi nga makapaniwala si, tawag dito, Senator Risa Ontiveros, nung tinanong si Attorney Michael Poa, na kanina nabanggit mo, huli mo nang nalaman na meron pala kayong security officer sa DepEd na nag-implement ng confidential funds ng DepEd. Di ba? hindi ba kahina ka ano yun, ka pa, isang palaisipan niya, hinalimbawa pa niya yung kanyang sarili. Di ba? Halimbawa ako, yung chief of staff ko, tapos meron akong head of security, hindi alam ng chief of staff ko kung sino ang aking head of security. Aba, di ba, no? Binigyan pa niya ng halimbawa. Eh, pambira, kung titingnan natin, baka naman yung pong nangyari nga ko, ito'y confidential tinatawag nating operation o confidential mission, si Colonel Nolasco ang inassign para po magpatupad ng confidential operation ng DepEd. Maliwanag po. Si, kaya nga nung tinanong kung kilala mo rin ba si Colonel Lachica, di ba? Kilala mo ba si Colonel Raymond Dante Lachica? Sabi niya, ay opo, siya po ang BPSD. Opo, no? Security po siya ng Vice President, di ba? So pagdating sa DepEd, wala naman siyang security doon kundi ang BPSD pa rin, ano? Ang Vice President Security Group, di po ba? Yung pa rin ang kanyang security. Kaya lang, mapapansin nyo, hindi ho si Colonel Lachica ang gumawa ng operation, ng confidential operation ng DepEd. Di po ba? Merong ibang opisyal. At yun nga po si Colonel Raymond, hindi, si Colonel, sino ba to? Dennis, no? Nolasco, di po ba? Dahil itong si Colonel Nolasco, malamang inasign na gamitin po yung pondo ng DepEd. At iba naman po ang layunin noon, magkaiba sila ng OBP, syempre. Kaya yun po ang nagpatupad. At hindi, sa sobrang confidential, hindi nga alam. Mismo ni Atty. Poa, di ba? Sabi nga niya, dahil ang pangalawang pangulo ay kung kayo ay magtatrabaho kanya sa ilalim niya, eh, napakaayos ng kanyang pamamalakad at very compartmentalized nga po. Kaya need to know basis ka at kung yung trabaho mo ay para doon hanggang doon lang, di ba? Minsan daw ay natanong pa nga niya ang pangalawang pangulo patungkol doon sa matter, no? Patungkol dito sa mga confidential mission o kaya confidential tinatawag natin operation. Isang tanong, isang sagot daw ang ating pangalawang pangulo, napakatipid niyang sumagot, di ba? So parang nung naramdaman nga niya na parang ayaw sabihin sa kanya, hindi nga niya pinilit. Di ba maliwanag, di po ba? Maliwanag. Kasi nga, ano ito eh, alam kasi ng ating pangalawang pangulo na siya bilang head of the agency ang nakakaalam, ano po. At malamang, yung pong mga kailangan malaman lang ng mga official tulad nung magdi-disburse ng pera, dahil hanggang doon lang ang alam niya, di ba, sa pagdi-disburse, ano po. Tapos, yung mga tanong pa nila, naalala nyo, na bakit kasi ikaw ang gumawa para sumagot sa COA dun sa hinihinging audit observation memo? Eh, samantalang wala ka naman alam dyan. Kaya nga siya tinawag ng abogadong walang alam. Diba? Ano po? E, sa totoo lang, iba po yung sinasabing abogadong walang alam bilang insulto sa isang abogadong nagsasabing I have no personal knowledge. Di po ba? Ano po? Di ba magkaibang magkaiba? Ano po? Dahil yung ginamit po ng mga termino nga, napagalitan na naman siya ng presiding officer, Chief Escudero, na very insulting nga daw yon at pina-strike off the record. Di ba? Naalala nyo? Sa umpisa pala ng pagdinig kahapon. So, ibig lamang po natin sabihin, tama rin ang sinabi ni Attorney Sheila Season, ano, na andito na. Kagaya nga itong testigo na to na si Attorney Poa na sinasabi mong abagado walang alam, eh tinaguriang mo nang hostile witness, di ba? Dahil kamo sa kanyang nalalaman, di ba? Kaya lang sa isang banda, sinabi niya rin na ikaw ay eksperto sa iyong ginagawa, di ba? Di ba ikaw ay very competent na abogado at expert ka sa iyong mga ginagawa, di ba? Yan ang sabi niya, di po ba? Kaya ang sabi ni Attorney Season, ni Sheila Season, na ba teka lang, kanina lang sinasabi mo, abogadong walang alam, di ba? O kaya, kinategorize mo na bilang hostile witness, tama? O eh, ngayon, hindi, magkaiba po kasi ang expert witness sa hostile witness, tama? Eh, gusto mo sumagot siya sa iyo ng oo na expert siya, di ba? Eh, paano siya magkakaiba po, yun po ang ibig sabihin, ano? Na siya, meron siyang parang vested interest dahil eh, lawyer siya ng pangalawang pangulo, eh, di po ba? O, tapos ikakategorize mo siya bilang ayaw mo siyang ikategorize eh, bilang expert witness, dahil matatanong mo na siya sa mga legal matters, di ba? Expert ka mo, eh, di ba? Pero sa isang banda, sinasabi mo na ano to, siya eh, kwan, sunod-sunuran lang, di ba? Na parang pang inutusan lang, sumusunod ka lang sa utos. Kaya nga lagi pong sinasabi ni Attorney Poa, yung pong mga inuutos sa kanya ay legal naman. No? Nililiwanag niya, no? Yung mga pinagagawa sa kanya, yung inuutos sa kanya, ay legal, no? Legal po na pamantayan para kanyang sundin. 'Di ba? O kaya hindi ho nila nabali, no? Etong gusto nilang gawin na ang etong si Attorney Poa ay siraan ng kredibilidad niya, mukhang nag-boomerang pabalik, 'di ba? Ang tawag din karma, eh, 'di ba? Yung masamang layunin nila bumalik sa kanila, no? At kitang-kita ngayon kahapon yung pagka-helpless, po helpless ano po ng panig ng prosecution, ano. Ang masaklap lang, hindi to parang basketball, ano, na may substitution, 'di ba? At pag sinubstitutan nila 'yan, mas magmumukhang katawa-tawa pagka papalitan siya, 'di po ba? 'Di ba? Kaya hahayaan mo nang magtuloy-tuloy, 'di po ba? Kaya diyan natin makikita na sa kagustuhan nila na dalhin sa aspeto na pag-isipin ng taong bayan na mayroon naganap na at katiwalian sa panig ng pangalawang pangulo. At yung kahapon na nabanggit ko, si Senator Bam pala ang nagtanong, no? Si Senator Risa Ontiveros po pala. At ang kanyang tinanong, no? Ito rin, pag mahina-hina ka rin umintindi, mas mabibitag ka, eh, di ba? Sa tanong, eh, di ba? Kasi yung madrama niyang tanong ay ganito, di ba? Madrama, eh, no? Kasi ang tanong, ang madrama ang tanong po kasi ni Risa Ontiveros ay ganito. Sabi niya, knowing what you know, ha? Knowing what you know now, ha? Ngayon, alam mo na, ang nalaman mo na ang mga alam mo ngayon. Knowing what you know now, eh. Di ba? Bilang tao, as a person, at bilang abogado, as a person and as a lawyer, lahat po ba ng ginawa ni BP Sara ay naaayon sa batas? Parang phone-in question lang sa isang showbiz talk show, eh. No po? Knowing what you know now, bilang tao at bilang abogado, may sundot pa sa konsyensya mo yun, na lahat po ba ng ginawa ni BP Sara ay naaayon sa batas? Ah, ganun. Dito nyo makukuha yung sagot ng isang profesional, no? Na bilang abogado at bilang tao rin, di ba? Napakataas po ng respeto dito kay Attorney Michael Poa, no? Ang sagot niya ay marespeto. I would rather the evidence answered the statement coming from one of her counsels, Your Honor. Di ba? Ano? Ibig sabihin, mas gugustuhin ko po, na ang mismo mga ebidensya ang sasagot, ang mismo mga ebidensya ang sasagot ng mga nagaling, no? Nagaling po sa kanyang mga abogado. Yun po ang sabi niya, na makapagpapatunay na legal at walang anumang anomalyang ginawa ang pangalawang pangulo. Di ba? Kaya yan ay pinapurihan ng presiding judge na si attorney naman siya, Senator Cheese Escudero. I would have to agree with the statement of Attorney Michael Poa. Di ba? Ano? Ay, dako, sa totoong buhay lamang. Kaya nga, mapapansin niyo, ilang mga senador, ano po, makikita nyo kung alam nila kung sino yung kakayam-kayamin nilang ibuli. Depende kung sino yung kaharap, di ba? Pero talagang ako'y believe dito kaila Kwan, kaila Gina Acosta, kaila Lemuel Ortonio, hindi yung sila nawala ng poise. Di ba? Hindi yung nawala ng poise kahit na insulto pa ang binigay sa kanila. Sagot lang siya, ha? Pagayang sabi ni Gina Acosta, na parang pinalalabas, eh, wala siyang pag-iisip. Sabi niya, ah, may utak po ako. Di ba sabi niya? May utak po ako. Samantala naman nung panahon ni Lemuel Ortonio, sabi niya, no, nung kay Rapi Tulfo ulit, no, na nagtawag kasing stupid, siya naman pinaratangan niya si Ortonio noon na ano ba, nagpumirma ka ba na ano, nakapikit? Hindi mo nabasin? Nakapikit ka? Ha? Nagtatangatangahan ka ba? Nagbubulag-bulagan? Tapos sabay banat pa na sayang pinag-aralan mo. Oo. Graduate ka pa naman ng Ateneo, ng UP, yung mga nakasama mo sa diyan sa paaralan na yan, malamang masyado nang nakakahiya, nahiya sila para sa iyo o ano, para naka-insulto ba? Aba, pumalag po si ato si ano si Lemuel Ortonio, di ba? Sabi niya, Your Honor, I take offense, di ba? I take offense naman po dun sa mga ganong comment, di ba? Eh, pero ayaw nga magpatalo ni Rapi Tulfo at sinigundahan niya. No? Ano mo sinabi niya? Well, if you take offense, itong dinidinig natin, pera ng taong bayan to. So yung offense mo na sinasabi mo, nagte-take offense din ang taong bayan. Kung ang pera ay hindi nabantayan, kung ang pera ay nagastos sa hindi tama. Di ba? Di siya nagpatalo eh, di ba? Yan yung makikita ang tao, ano po, kung anong klase, di ba? Sayang, sana kung maalala lang ni attorney ASEC Lemuel Ortonio, eh sana yung sinagot niya ganito, no? Mas very offensive po sa taong bayan na yung anak mo ay congressman sa isang district sa Quezon City na hindi flood prone, pero siya po ang number one na nakakuha po, no? Na 1 billion mahigit na pondo para sa flood control, no? At siya rin po ata yung nasa America, Las Vegas ba yun? Na nagbabayad ng bill to 200 plus thousand po ba, pantip lang o kung ano man, di ba? Na sumiinom pa ng alak, bote, ganun kalaki. Di ba? Di po ba mas, ano yun, mas offensive po yun sa taong bayan? Tama ba? No? Hindi na naalala yun. Kasi ang ibig ko lang po sabihin, bago mo po tanggalin ang putik sa muka ng taong kausap mo, humarap ka muna sa salamin bago mo tawagin stupid. Opo, yung taong kausap mo, ikaw nakarob ka pa naman pula, Rapi Tulfo, eh di ba napakalaking stupid mo para itrato mo ng ganyan yung mga witnesses, di po ba? Hindi yung nadadaan sa ganyan niya. Ano ba kala mo? Nagpaprograma ka pa rin sa radyo mo? Na doon kayo sumikat magkakapatid? Panduduro? Pambubuli? Pananakot? Ay, hindi nyo pwedeng gawin yung Senado. Tama na yung technique nyo. Wala na yan. Sa totoong buhay lang, nahubaran na po ng taong bayan. Nahubaran na po kayo sa harap ng taong bayan. Yung inyong pamimeke. Kaya kung kayo eh, pinag-iinitan nyo po yung mga kapangalang Mary Grace Piato, Chippy McDonald, yung mga ganyan, ano? At binabansagan nyo mga peke yan, ano po? Well, sa totoo lang, may tao po nasa likod niyan. Gumagamit lang ng alias at may mga confidential mission na ipinapatupad. Tama? Opo, eh kayo, di ba? Ang mga projection nyo noon kayo po in media pa. Hanggang ngayon naman yata, di ba? Nagpaprograma pa yung mga yan. Di ba kung manduro kayo, manigaw kayo ng tao, mambastos kayo ng tao sa inyong mga programa, dinadaan nyo sa pandidilat, pagka kayo may mga committee hearing, ganyan din ang asal nyo, eh nakikita na po yung tao, may alam na po. Sipin nyo, noong mga panahon noon, nang gagalaiti si Erwin Tulfo, yung kapatid mo, patungkol kay Kiko Pangilinan, minumura-mura niya sa di ba, sa vlog niya, pati itong series sa Ontiveros, at kasamang sinasabing, yung anti-juvenile law na yan, Pangilinan, dapat tanggalin na yan eh. Tatakbo kong senador. Pag nandyan ako, talagang tatanggalin ko yung batas na yan eh. Eh ngayon hindi. Kakasama kayo. Di ba sa kanakakitang kainsukan literal? Di po ba? Oh. Tapos eh, sa gitna ng mga ilang taon din kayo nag-media, no? Yung talagang programa niyo sa radyo, ang projection niyo sa taong bayan, equal eh. Pinaglalaban ng karapatan na maliliit. Tama? Oh, tapos si galit na galit kayo sa korupsyon, tama? Oy, ba't itong flood control, di kayo interesadong imbestigahan? Ha? Ba't di kayo interesadong imbestigahan? Kaya tama niya mga kaplastikan nyo dyan sa totoong buhay lamang. Ano po? Tapos yung pagtatrato nyo sa mga witnesses ng ganyan, Diyos ko, wag naman. Di ba? Ano po? sa totoong buhay lang. Kaya nga, dito na. Bigla sabi, nakikita niyo naman yung trato, no? Hindi nila maganyan si Attorney Poa. Di ba? Kasi papalagan sila nun. At doon makikita na sadyang wala kayong pinag-aralan. Talagang doon makikita. Di ba? Puro lang kayo angas. Di po ba? Ano po? Ayan. Samantala, di ba? Samantala, doon sa pagdinig na yun, makikita rin po na kung papaano po ang demeanor ng investigasyon sa Kongreso. Di ba? Nakita, no? Dahil pinlayback po yung mga video eh. So mas naliwanagan tuloy tayo. Eh teka, yung pinasasagot mo na kumbaga, inattach mo lang yung mga certification para masabi lang na doon napunta yung pinagkagastahan nyo. Ganon, ano? Yan ang tanong niya kay Michael Poa. Ito si Congressman Pete Flores. Samantala, yung pagtanong naman niya sa AFP, iba. Iba yung tanong. Di ba? Ang tanong niya, ito ba yung taon-taon niyo ginagawa? Di ba siyempre sagot ng mga ina, oo. Di po ba? O sa lumalabas, may taon-taon niyo ginagawa, meron kayong ginagastusan na sarili ninyo dyan. Tama? Opo. O, eh magkahiwalay po yun. Di ba? Magkahiwalay kasi nga, pag nagkaroon po ng joint partnership, no? Kagaya ng DepEd, sa layunin nga nila para maiwas ang mga kabataan, pati ng mga guro, sa recruitment ng makakaliwang grupo, aba, eh, meron silang kinakandak ng sarili nilang confidential mission para ma-identify kung saan area nila gagawin. Kumbaga, inamin din naman po ng AFP, di ba? Na may mga areas na sila ang tumutukoy kung saan gaganapin. Kasi ito ginagawa na namin ito taon-taon. Di ba? So pag sinabi nilang, dito natin gagawin yan sa Maguindanao, doon namin gagawin. Ganun po yun. Ano? So may kanya-kanya, kay KB nga, di ba sabi? So hindi na nila kami kailangan bayaran o intindihin kasi may budget naman kami dyan. Kami mismo ang AFP. Kasi ginagawa nga namin yan. No? So sila, yung budget yung sarili nila, oh, pati yon yung identification kung saan lugar na kailangan ng intelligence o confidential information na dapat bilhin, sila yon, di ba? Nasa kanila yon, ano po? So may kanya-kanya din level ng mga trabaho. Hindi lang po yung pati sa gastusin, di ba? Kaya nga yung pong sinasabing pati yung pagtatanong ni Bang Makino, di ba? Na naalala niyo yung tinanong niya si Michael Poa na narinig mo ba kasi wala ka rito nung isang araw, sabi niya. Nung Martes, narinig mo ba yung sinabi kanya ng mga kernel na nagpunta rito na ang gastusin nila dito sa YLS nila ay mga nasa 30 to 40,000 lang. Pinakamalaki ng 60,000. Na taon-taon nila ginagawa at may budget sila para dyan. Kumbaga, sa kada taon, humihingi sila ng budget sa Kongreso. Di ba? At may budget yan mula sa AFP sa kanilang ginagawa. No? Parang ang dating nun, walang milyon, no? Malaki na yung 60,000 kada isang event, di ba? Itong yun ang pinakamalaki. Yung iba'y 30 to 40,000 lang. Eh pero kasi ito, parang ang sinasabi nyo, gumastos ang DepEd ng 15, no? 15.5 million, di ba? Eh teka, ba't mo ikukumpera yun? Eh magkaiba nga yun. Di po ba? Magkaiba nga yun. Dahil ang ginamit ng DepEd nung panahon na yon para reimbursement ng 15.5 ay patungkol po dun sa confidential funds na pinaggamitan para magbayad na ng mga information at magbayad din para sa mga reward. At sinubukan din nilang lituhin sa parte ng nabanggit daw dun sa pagdinig sa committee hearing dyan sa Kongreso ni Attorney Michael Poa. Na hindi naman daw lahat ng binabayaran na information ay nagkakaroon ng positive result. Yung nagkakaroon ng magandang resulta o positive bilang tinatawag na acknowledgement na result. Ibig sabihin na naging positive yung result, nagkaroon ng magandang resulta, ganyan. Eh kaya nga sinabi niya, hindi naman talaga dahil may mga agad-agad malalaman mo na positibo siya, pero may mga pagkakataon na hindi, di ba? Hindi. O kaya, meron naman, hindi pa ngayon. Di ba? Kaya iba-iba po. Iba-iba. Pero lahat yan binabayaran. Siyempre, natural. Di ba? Natural, di ba? Lahat yan binabayaran. Kaya nga, ibig sabihin, pagka kung nagkaroon ng ganitong mga klase ng mga impormasyon, bago po malaman na ito ay magkakaroon ng effectiveness, yung pong yung na ibigay na impormasyon, nabayaran mo na rin. Diba? At kung hindi man naging epektibo yun, nagbago ng plano o kung ano man, maaaring wala rin sa control ng sitwasyon nung nagbigay ng impormasyon. Kasi matagal siya. Diba? Matagal. Hindi naman po mo bukas na yung event, ngayon ka kumuha ng impormasyon. Hindi. Matagal, buwan po, malamang. No? Kung baga intelligence gathering, matagal yan. At magbabago-bago, di ba? Lalo na napakasikreto ng usapin. Hindi mo alam yung pagkakatiwalaan mo ba itong taong sasabihan mo nito. Kaya napakaselan, di po ba? Ayan, samantala na ko, inabot na tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bale ha, padadaanin lang natin saglit ang ilang mga maalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Aba syempre, magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year.
1: Making people happy, making them sing and dance.
0: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God it's...
3: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at sadyang hindi niyo talaga ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, yung mga komento, yung mga opinion, kahit po pa shout out o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere yung mga mensahe, ay may kasiguraduhan po, garantisado po yan. Dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa yung mga comment at opinion at sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking, no? At ang aking ding nasasabi sa aking sarili na itong mga tipo ng klase ng mga mensahe ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli at lalong-lalong hindi kakain na suka. Lalong hindi kakain suka yung mga yan. At syempre, hindi lang po yan, ako po'y nabubusog na, katatawa, mag-isa, bago pa po ako maghapunan. Ano po, gawa ng inyong mga biro naman. Napakagaling ng inyong mga komento at opinion. Ay naku, maraming salamat sa tiwala at suporta niyo sa inyong kakampi gabi-gabi, ha? Samantala sa ating pong pagpapatuloy, ano po, ang atin lamang pong binabanggit ay yung pong sinasabi natin, pansinin nyo ang mga naratibo ngayon. Dahil kung mawala silang masabi, no, kay Atty. Sheila Season, wala rin silang maipukol kay Atty. Powa, doon sa presiding officer sila bumanat, no, kay presiding officer Chief Escudero, na tila ba't parang pabor na pabor siya sa depensa. Parang ganun. Pamantalang napanood naman natin lahat at nakita natin yung mga hirit o hirit, ano po, ni Attorney Tolosa Jr. ay sablay naman po talaga. At dumating pa sa punto na ultimo presiding judge ay inaaway na niya. Dahil gusto niya, ipilit yung gusto niya. Di po ba? E natural judge yun. Hindi mo pwedeng, hindi siya pwedeng ikangay, kontrahin sa kanyang maaaring maging desisyon o desisyon na pag sinabi na niyang yun na nga. At saka isa pa, kagaya no, may punto naman dahil ultimo itong si Erwin Tulpo. Pinag-uusapan pa naman natin sila. Di ba? Ultimo siya, napansin niya. Di po ba? Anong sabi niya? Sa kalagitnaan ng pagdinig, tinawag nga naman niya yung pansin na talaga, no? Ng presiding judge, ano po, na si, itong si Senator Jesus Cordero. At sinabi na, Mr. Presiding Judge, napansin ko, kanina pa itong pinakikita sa atin na transcript, no? Transcript na hindi naman si Attorney Powa. Pinasasagot niya si Attorney Powa. Pero yung transcript ay pag-uusap po, no? Halimbawa po, nung kung si Special Disbursement Officer o SDO ng DepEd na si Edward Fajarda, di po ba? At ang kausap niya ay kung sino yung nagtatanong at si Fajarda ang sumasagot, di ba? So bakit po tinatanong si Michael Powa doon sa mga isinasagot ni Fajarda? Hindi dahil magkasama sila doon sa committee hearing at naririnig niya yung sagot ni Fajarda, tama? So ano ang basis mo? Ibig lang niya sabihin, ano tong, parang saan ka papunta rito sa mga tinatanong mo na, oh, di ba, nandun kayo? Tapos narinig mo nung sinabi ni Fajarda na etong at binigay niya yung pera dito kay Colonel Dennis Nolasco, tama? Oh, syempre, oo, oh, di ba? Yun po ang sinabi niya, di ba? Pero yun nga po ang sinasabi po na third party na wala naman dyan, ano po. At yung testigo na nakaupo doon na bilang witness, bilang testigo, eh siya dapat ang tinatanong mo. Di ba siya dapat? At yung tinatanong mo sa kanya ay patungkol sa kanya. Yun nalalaman niya. Kaya nga pag sinabi niya, I have no personal knowledge, wala talaga. Dahil ang tinatanong mo patungkol sa ibang tao eh. Di ba? Nakuha niyo po? Kaya sabi po ni Erwin Tulpo, di ba? Sabi ni Erwin Sylvester Tulpo. Kanina pa natin napapansin, di ba? So, nababasa natin dito sa transcript. O, sagot ni Fajarda, sagot ni etong tanong ni Ako, mga ganyan, di ba? So, ano po ang kinalaman nun dito sa witness na nakaupo ngayon dito? Tama, doon lang siya pumuntos. Ang ibig sabihin, correlated po yan doon sa unang pinagtatalunan po netong si Attorney Sheila Season ng Depensa at saka netong si Attorney Tolosa ng Prosecution at ng presiding judge na si Jesus Cordero na noon pa man sa pre-trial stage pa lamang na pagkasunduan na, no? Na ang paglalatag ng ebidensya, hindi pwede yung third party ang system. O yung tinatawag na may third party na wala naman dyan. Ano? Kaya nga kung naalala nyo, yung pong panahon, ano po, na nagpresenta itong si NBI Director Melvin Matibag, di ba, ng isang sinumpang salaysay mula kay Arturo Las Cañas. Naalala nyo po, na walang pirma, di ba, walang pirma at wala rin notaryo, di po ba? O kaya yun, pang sinasabi po doon na una, hindi katanggap-tanggap yung dokumento dahil wala ngang pirma ng taong pinatutungkulan mo na gumawa niyan. Yan, di ba, yung sinumpang salaysay. Ikalawa, wala rin notaryo na magpapatotoo na siya nga yun. Kasi yung notaryo magpapatotoo na siya yun. Dahil nanumpa siya sa harapan ng notaryo eh. Na ako yan. Diba? Na ako sumulat yan. Ako gumawa yan. Ganon. So, hindi dapat pinipresinta sa korte. Kasama yun. Di ba? Kaya nga, di ba, naging desisyon doon ni Senator Chi. Sabi niya, kahit bilang halimbawa ay hindi pwede. Unless, gusto ng prosecution, paupuin din dyan etong si Arturo Las Cañas at tanungin siya patungkol dyan sa kanyang sinumpaang salaysay. Dalang gusto niyang patunayan nung panahon na yan na ginamit po yung dokumento na yan ay may kaugnayan ang Vice Presidente Inday Sara sa mga Double Death Squad o DDS. Yun lang gusto nilang establish doon. No? Pero mali. Dahil hindi pwede. kung gusto mo i-establish yun, di paupuin mo dyan si Las Cañas. Di ba? O si Matobato. Ganun po. Di ba? Gagamitin mo na, at yun, matibay, no? Dahil bakit? Nakita ko siya. Siya mismo, direct. Hindi hearsay. Di ba? Ako, no? Nandun ako, nandun siya. Siya nag-uutos, anong gagawin? O mga ganun, di ba? Magkaiba eh. Doon sa papel lang, na ayon sa kanya, di ba? Ayon sa kanya. Asan siya? Wala rito. Gawa ba niya yan? Oo. Eh, asan ang pirma niya? Wala. Wala ka siya. Tapos, notaryado ba yun? Hindi. O yun po. At yun nga, yung sinasabi po, kahit video, nalimbawa, video, ano po. Tapos, video presentation, tapos, transcript mula sa pagdinig, halimbawa doon sa Committee on Committee on Good Government and Public Accountability, ano po. Yung taong nagsasalita doon sa video at tinatanong yung tao na wala din naman dito at pineplay nila para itanong doon sa taong nakaupo doon sa witness stand. Na umpisa pa lang pinag-usapan na nila yan na hindi pa pwedeng ganon. Diba? Hindi pa pwedeng gano'n. Ano? At kapansin-pansin, diba, itong pinaka-exciting na pagdinig, itong 21, ano? Ika-21 pagdinig. Hindi niya ba napansin na nung panahon pa lang ng Article 4, no? Doon sa Great Threat, no? Marami na nga pong mga testigo na kanilang dapat ipresenta kasama na si Yusek Zulayka Lopez ay hindi na huwag nila tinawag para tumistigo pa. Marami inalis na ron. Diba kaya nga nag-move on na sila dito sa Article 1? Diba? Sa confidential fund. Hindi mo napansin? Tapos ngayon dito, parang ganun din, ano? At tama yung informasyon kahapon, ha? Ni Ate Charito Cabrera de Ana, no? Na sinasabi niya sa akin, na mukhang hindi na nila gustong ipresenta yung bribery. Yung bribery daw, hindi na daw. Di ba? Bago tayo magtapos, sabi ko, eh, nanggagalaiti si VP Inday Sara doon sa video patungkol doon sa mga white envelope na yan. Eh, bribery yun yun eh. Na nasa DepEd siya, di ba? So, bribery. Yun ang gusto nilang patunayan nung una. Di ba? Sinampan nila yan eh. So, para mapadali na lang daw yung impeachment. Tamang katwiran ba yun? Eh, kung matibay ang ebidensya sa bribery, ba't yung aalisin? Di ba? Lalo dapat ipagdiinan nyo. Alimbawa, kung makapagbibigay ng bigat ang ebidensya nang gumamit ng confidential funds na si Colonel Raymond Lachica sa panig ng Office of the Vice President at dito si Dennis Nolasco naman, Colonel Dennis Nolasco sa panig ng DepEd, abay ipatawag niya yan. Kung yan makapagbibigay ng bigat, ha? Yung bigat ng testimonya na magdidiin sa pangalawang pangulo. Di po ba? Eh malamang kaya ayaw nila ipatawad. Bakit? Kasi pag umupo yung dalawa dyan, naturalmente maraming sasabihin yan na hindi ho namin pwedeng ilantad. Di ba? May mga ganun, ano? We cannot answer that because that is confidential. May mga ganyan, ano? Pero ano ang mai-establish dyan? Ang mai-establish dyan ay ano? Totoo po bang binigay sa inyo ng disbursing officer na si Gina Nolasco? Ha? Colonel Lachica, binigay ba talaga sa inyo yung kabuuan, ha? Kabuuan, ha? Sasagutin niya, ay, opo, buo, walang kulang. Diba? Lady, malabas na sa kanya, di ba? At kaya lang, yung pagkakagastan niya, kagaya nun, totoo bang may mga binayaran ka? Ang pangalan, eh, Mary Grace Piatos? O, pwede niya sabihin, ay, opo, direkta, no? So, maaari mo ba sabihin kung ano ang katauhan ni Mary Grace Piatos? Babae po ba yan, lalaki? Ah, pasensya na, hindi ko yan pwedeng sabihin. Ah, di ba? O pwedeng sabihin niyang, hindi ho direkta, meron ho pinagdaanan pa, pero hindi ko ho pwedeng sabihin sa inyo. San lugar? Alam, hindi ho pwede. De lahat, hindi na pwede. Ang makukuha lang na sagot ay totoong ibinigay ni Gina Acosta sa kanya. At hindi, walang natira para ibigay sa pangalawang pangulo. Diba? Yun malamang ay nila marinig ng publiko. Di po ba? Dahil yung pagsalang nila ro, maintindihan ng publiko na hindi niya masyadong kaila, hindi niya ma-divulge yung mga confidential mission. Normal yon, tama? Eh, pinaupo mo siya dyan, hindi niya sasabihin, I have no personal knowledge. Sasabihin niya talaga, I have full knowledge. But apparently, I cannot divulge. Magkaiba yon, ha? Kasi pag umupo doon ang sinabing, alam mo ba kung paano ginasta yan? Ikaw ba talaga ang gumasta niyan? Opo. Paano mo ginasta yan? Yan na nga po ang hindi ko pwedeng sabihin. Di ba? Hindi nyo nga siya mapipilit. Di ba? Bakit? Hindi ko, basta ginamit po for confidential mission. Saan-saan mo ginamit? Hindi ko rin po pwede identify ang lugar. Kasi pag nabanggit ko po yan, malalaman na po ng mga iba na kalaban ng Estado at baka matunton yung mga taong gumamit ng mga alias na yan, eh kawawa naman po. Di ba? Hindi po pwede. So yun po ang pinangangalagaan dyan. Yan ang ayaw nga nilang marinig. Dahil mawawala yung esensya ng paghihinala nila. Yung gusto nilang pag-isipan, magtanim ng duda sa isip at puso ng taong bayan na ibinulsa lang ng pangalawang pangulo yung pera dahil hindi man totoo yung mga taong yun. Walang ganon. Yan yung mga alias, di ba? Pero walang ganon. Wala talagang taong ganyan. Parang ganon ang gusto nilang palabasin eh. Kaya nga meron pa silang paaharapin dyan na taga PSA, di ba? Philippine Statistics Authority, para patotohanan lamang na walang ganyan tao, di ba? Natural, walang ganyan tao dahil alias yan eh. Di po ba? Parang masyado yung tinitingnan minemenos ang kaisipan ng taong bayan. Ano ba tingin nyo sa amin? Hindi nag-iisip? May utak po kami, Your Honor. Di ba? Sa totoo lang, di po ba? Kaya ay, ba't kaya kaya ito patawag? Di ba? Ay, ipatawag. Kagaya ni Yusek Zulaika Lopez. O hindi na daw nila ipatatawag. Doon una ipatatawag. Di ba? O itingnan nyo ngayon si Michael Poa, hindi nila ina-trust, tama? O tingnan nyo nangyari sa kanila. Dahil nga katotohanan yung nilalahad ng tao, mas maliliwanagan ng taong bayan at mawawala na po sila dun sa kanilang naratibo na gustong ipilit sa atin na may katiwalian at may binulsa, no? Mga ganyan, di ba? Kita nyo, saka nakakita, ayaw nyo nang ipresenta yung bribery? O may white envelope pa. Ako, interesado ako ron, ha? Oh, di ba? May white envelope. Totoo naman, di ba? Di nga tinanggi ng pangalawang pangulo, eh. Di ba nung galit na galit siya doon sa video? Nung nandun siya sa Kongreso, di ba? Nakasama pa niya si Zulaika Lopez. Yung parehong video nung death trap. Mahaba yun, eh. Kasama yung white envelope doon, eh. Sabi niya, yung white envelope. Di ba? Ikaw, Lisa, Arneta Marcos. Sabi yan, ha, ng ating pangalawang pangulo. Siya may sabi nun. Yung white envelope na yan, alam mo yan. Ikaw mismo yan na nagsabi sa akin. Padadala ko dyan, ganyan. Ah, di ba? Sabi nga, di ba? Naalala niyo pa? O kaya ngayon hindi na. Bakit? Kasi pag sinama niyo yan dyan, at pag pinresintan ng depensa, okay, kahit na lang sabihin na lang natin, sino iuupo niyo doon bilang mga witness doon sa white envelope? Sige. Ate, gano'n na nga. Pinaabot po ng ganito, pinaabot. Okay, sige. Pinapunta lang po ako sa opisina tapos binigay. Ah, okay, okay. Pero sa panig na ng depensa magtatanong, yari na kayo. Dahil matutuntun na po ang pinanggalingan yan. Di ba? Matutuntun ang pinanggalingan ng white envelope at malamang ayaw nyo yun. Di ba? Kaya ngayon, hindi na ho namin ipipis, hindi na ho namin para mas mabilis po. Ganun pa ang dahilan? Para mas mabilis po yung impeachment, babawasan na po namin ng artikulo na tungkol sa bribery. Hindi na ho namin. Saka nakakita? Di ba? Sa totoong buhay lang, mga Pilipino, bumising kayo, niloloko na tayo ng harap-harapan. Di ba? Saka nakakita talaga? Tapos yun na nga, di ba? Kung makapagpapatibay sa'yo, sa argumento mo ng grave threat na sinabi mong uupo mo si Yusek Zulaika Lopez at iba pa, ba't biglang yung hindi na? Ba't biglang hindi na? Bakit? Kasi hindi nyo mapipigilan ang pagkaan depensa na ang magtanong, lalo malalaglag kayo sa sarili nyong naratibo. Diba? Kaya magagaganon-ganon na lang kayo ng papel. Diba? Diba? Ano po? Tapos yung pa isa, mas niliwanag nyo pa, salamat din ha, sa prosecution. Ha? Kasi mas niliwanag nyo sa taong bayan ngayon na nabigyan ng sapat na panahon mula kay Attorney Poa na ma-describe niya bilang nung trabaho niya sa DepEd. Ano? Kung papaano din, dinisbursed. O sino ang nag-disburse? Sino nag-operate? Maliwanag. No? at wala doon ang pangalawang pangulo. Ngayon, yung pinagdidiinan nila na di ba lahat naman niya naganap batay sa utos ng pangalawang pangulo. Hindi ka naman, di ba naman gagawin niya nang hindi niya iniutos sa iyo, di po ba? Parang ganyan, ano? Eh, simula't simula, wala naman pong tumatanggi. Kahit po ang ating pangalawang pangulo, di ba? Meron talaga kaming confidential fund, sabi niya. May ginastos kaming confidential fund. Meron kaming mission na mga ginawa. At sabi ng pangalawang pangulo, kahit nung hiniimbita nila ako doon sa kongreso, hindi namin pwedeng sabihin yun o hindi ko pwedeng ilahad yan. Una, yung mga taong tinatanong nila, hindi nila talaga alam yan. So, sino may alam? Di ba, head of agency? O bilang pangalawang pangulo? Sabi niya, may batas po tayo. Mapupunta sa graft and corruption yan pag dinivulge mo ang state secret. Lumalabas state secret na siya. Kabahagi na po siya ng mga confidential mission at meron kinalaman sa national security. Hindi mo pwedeng i-divulge yan. At lalo na yung mga sources mo dahil sa sinabi mo, pinagkalat mo, napatay tuloy sila. Bukod sa cargo de consciencia mo yun, lalabag ka doon sa graft and corruption na tinatawag. May batas tayo. Kaya nga yung ginagawa ng mga kongresista, sabihin mo na sino siya, sino si Merga Espiatos. Hindi nga pwede talaga, kahit gusto nilang sabihin, hindi pwede. Di ba? Kahit pa sabihin na mag-executive session tayo, pwede ba sabihin mo kung sino siya? Hindi pa rin. Hindi pa rin po ubra. Bakit? Eh kasi, alam niyo yung sikretong dadalhin mo na sa hukay, ganun po siya katindi kasi nga mayroon implikasyon. May national security implication. Ibig sabihin, hindi lang itong mga taong ito mapapahamak at yung gante, yung paggante ng kalaban ng Estado dahil parang naisahan sila. No? Hindi lang patay ang gagawin nila doon sa mga nag-tridor sa kanila. Yun ang dating sa kanila noon, di ba? Na nagbenta ka ng impormasyon, kaya pala tayo laging nauunahan, ganyan, ano? Eh, hindi lang, baka pati pamilya ng mga yon, di ba? At yung gante sa ibang tao, di ba? Magpapasabog din tayo ng bus. Ha? Magpapasabog tayo ng tren. Mga ganon, di ba? Yun yung sinasabing gante. Na hindi mo na makakontrol. Kasi nga, re-rest back sila eh. Di ba? Parang nila yung terroristic activity niya.

No? Kaya dito mo makikita ko, ikaw ay umuupo dyan bilang senator judge. At ikaw ay impartial, no? At ang pinagbabatayan mo ay ang ebidensya lamang. Talaga mapapaisip ka kahit papaano, no? Parang kanina, no?

to, kailangan niyo mapanood ito. Dahil dyan magbabasa yung aking mga tanong. Kaya nga sabi ni Senator Chase, pwede mo naman gawin yan eh. Nang hindi mo na kailangan, ipalabas pa yan o basahin na ito ang sabi ni Akop, ito ang sabi ni Fajardo. Hindi. Ano si Michael Powat, tanungin mo siya ng diretsyo. Ano yon? Paano? Eh, ganito kasimple. Di ba, lahat inatenan mo yung committee hearing kanya dyan sa mababang kapulungan. Opo, nakakasabay mo si Fajardo. Si Edward Fajardo, yung disbursing officer niyo. Opo. O, di nandun ka, tama? O, may mga tanong sa kanya doon eh. Narinig mo ba nung sinagot niyang i-dinisburse niya? Ah, kanino niya dinisburse? Sige nga, kung totoong narinig mo. O, di sasagot siya ngayon, di ba? Ang pagkakarinig ko po, dinisburse niya sa ano namin, security officer, SO namin, di ba? Akala ko, hindi mo kilala yung SO nyo. Ay, oo, hindi ko talaga kilala. Doon ko nga lang nalaman na may SO eh. Totoo naman, di ba? Pero yun na narinig ko, na doon niya dinisburse, di ba? Kasi sabi nga niya, di ba, doon sa pagdinig kapon, eh kung alam ko lang, kung kilala ko lang yung SO namin, di sa kanya ko na tinanong. Di ba? Hindi ko nga siya nakausap eh. Hindi ko siya kilala. Di kagaya ni Colonel Chica, nagkakausap kami. Kasi siya ang security ng Vice President. So sa DepEd, di ko alam na may ganon, na may security officer. Di ba? Kaya yung tanong din ni Ontiveros na parang hindi yata tama yan. Parang ikaw eh, chief of staff sa DepEd. Hindi mo alam na may SO kayo. Eh baka normally, wala naman talagang SO dyan. Nagkaroon lang dahil nga may confidential funds at komo itong pagpapatupad ng tinatawag na confidential mission, eh dapat may skill, no? Yung marunong aral sa ganitong klaseng pagpapatupad ng intelligence o confidential mission, yun ang na-assign, ano? Si Colonel Dennis Nolasco. So sa panig nga po ng prosecution, para sabihin nila na kagaya ng kahapon na hindi na namin ano hindi na naming ipipresenta yung isang article, babawasan na namin yung bribery. Diyos ko, di ba? Eh gusto ko pa naman manood 'yon, di ba? Maganda ma-discover natin dahil ako naniniwala ng bribe ang ating pangalawang pangulo. Ayaw nga niya ng ganyan. Hindi nga siya nababayaran, tapos siya magbabayad. Di ba? Eh, di ba, hindi nga siya masusuhulan tapos siya manunuhol? Ganun lang po, vice versa lang po yun. Ano? Hindi po, hindi ako naniniwalang gagawin niya yan. Kaya, at dun sa nanggagalaitin na siya dun sa video na yon patungkol doon sa may kinausap na ako, yun sa death threat, ano? Umabot dun yung usapin. Mahaba po yung press ko na yun eh, via Zoom. Umabot po dun yun, yung white envelope. Yung white envelope na yan, di ba sabi niya? Di ba? Oh, talagang binanggit niya 'yon. Ano po? Oh, ngayon siguro nakikita ng mga prosecution, patay tayo rito pag nilabas mo 'to, baka kung saan mapunta 'to, hindi na natin makontrol. Kagaya na nangyari kahapon, ano? Nakitang-kita na parang naligaw na, nawala na sa vision niya itong si Attorney Tolosa Jr. Eh ligaw, kitang-kita po, nalutang na, nawala na siya eh, 'di ba? Kaya nga paninan ganun. Kaya tapos pinipilit na niya sa isang banda, nakikipag-away ka na kay presiding judge. Your Honor, dapat bigyan mo naman kami ng konting leeway, ganyan. You are always been given, na binigay na nga sa iyo. Kaya nga, ito na, nasa harapan mo na, tanongin mo na, tanongin. Diba, ano po? Kaya sa totoong buhay lamang, dito mo makikita na napaganda pa na nagkaroon ng impeachment. Kasi baka sabi nila, pinipigilan, ano? At dito, magiging napakagandang realisasyon na handa ang panig ng depensa, ang ating mga abogado ng ating pangalawang pangulo ay hindi ho sila, bukod sa mga may itsura, magaganda at pogi, hindi ho sila pretty face lang, hindi ho sila pasiklab lang o pabibo lang, hindi ho. Ah? At wala, hindi ho sila nag-resort sa mga name calling o pang-iinsulto, pang-Alaska, wala, no? Basta yun lang, evidence-based lang, ano po. At yung kanilang pag-aargumento ay batay po sa law procedure, no? Walang pambabastos, walang tatawaging isa kang abogadong walang alam. Saan ka nakakita ang pang-iinsulto yan? Kaya pati presiding judge na galit na, hindi mo dapat ginagamit yan kahit kanino,

0: Diba? Oo, diba? Hindi pwede talaga yan. In and outside the courtroom, hindi pwede. Kaya nga, diba? Kaya nga nagkaroon na siya ng stricter rule si presiding judge, diba? Dahil si Lorna Kapunan, nakadami, diba? Ay, scam, modus operandi, mga salita. Kasi tama eh, tama po si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ito ay mga optics, no? Na nasabi na nila, kahit strike off mo sa record, nasabi na. Eh, yun po ang layunin nila. Yun po ang kanilang layunin. Yun po ang dahilan kaya sila nagsasabi ng mga ganyan para po makalusot at marinig ng taong bayan. Ika nga ng kapatid, no? Kapatid po ni Senator Alan, na si Pia, Senator Pia, sabi niya, I cannot unhear what I have heard. I cannot unsee what I have seen, di ba? Hindi ko na masasabing hindi ko nakita, nakita ko na eh. Hindi ko rin masasabing hindi ko narinig, narinig ko eh. Kaya mga salitang ganun, hindi dapat sinasabi dito. Yun ang ibig sabihin. Dahil una, hindi nga yung katanggap-tanggap. At hindi dapat. E komo nung panahon noon, wala pa pong stricto na pananagutan ng tinatawag nating pagmumulta, di ba? Ah, sige lang na sige ang panig ng prosecution hanggat makalulusot. Pati nga yung attorney may divina gracia, di ba? Meron pa palang pasan-pasan krusya na kahoy, ah. Painom-inom pala na salapat, di ba? Pati pala siya, di ba, nung sinabi nga niya na we just call a spade, di ba? Modus operandi, di ba? Yung mga ganong klase, mga salita, hindi kasi yung katanggap-tanggap. Dahil, yun nga, yung papasok din po, yung sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, no? Kaya yung mga prosecution, hindi naman kayo dapat na ganyang kabayas pagdating sa pagtupad ng inyong tungkulin. Natural, ipoprosecute nyo, tama? Batay sa ebidensya, batay po sa dokumentong meron kayo, tama? O ngayon, ang panig naman ng depensa ay batay din sa depensang ebidensya o testigo na meron din sila para sabihin na mali kayo. Ganun lang naman po ang labanan dyan, di ba? Pero para mag-adlib ka o magsabi ka, lalo na nagpe-presscon kayo, kitang-kita po na kayo ay determined kayo na i-impeach siya, na parang ang end goal talaga i-impeach, pero hindi dun sa bigat ng dokumento o evidence. Tingnan nyo nga, tinanong si Michael Poa ni Risa Ontiveros, knowing what you know now. Ngayon ganun pa nalalaman, di ba? Knowing what you know now, di ba? Ngayon na alam mo na, nalalaman mo na hindi mo alam noon. Ha? Bilang abogado, ha? Bilang abogado, bilang tao, pero may sundot na sa konsensya ngayon, di ba? Ha? Lahat po ba ng ginawa ni BP Sara Duterte ay naaayon sa batas? Di ba? Ay pwede ka, kumbaga, titingnan, ano, sinusubukan ka, di ba? Eh kung ang totoo nun, pwede siya sumagot ng oo. Sa totoo lang, ha? Oh, pwede. Eh, ang tanong, alam naman na bias siya kasi hostile witness yan, tama? Ika nga ni Attorney Sheila Sisson, nung tinatanong ni Attorney Nikwan, ni Senator Cheese, kung umapayag ka na ba na itong si Attorney Poa isang hostile witness. Eh sabi niya, given the obvious reason, he served as the spokesperson of the BP and now he's part of the defense team. Obvious ba? Hindi niya bibigay in a silver platter o hindi niya bibigay sa isang pinggan yung gustong mangyari ng prosecution. In other words, hindi niya ibebenta. Hindi niya ipapahamak. Di ba? Ang ating pangalawang pangulo. Dahil defense lawyer nga siya, di po ba? O, kita niyo na yun. E di ba sa pagkakataon na yan, nang tanungin kang knowing what you know now. O, di ba? Ngayon na, alam mo na yung hindi mo pa nalalaman noon. O, para sabihin na sa tingin mo bilang tao, bilang abogado, ikaw, may sundot sa konsyensya mo yan. O, sa tingin mo ba, lahat ng ginawa ng vice-presidente ay naaayon sa batas? O di siyempre, mag-iisip ka na, alam nga naman sabihin kong hindi. Abogado nga nila ako. Eh kung umuo naman ako, hindi naman nakapagtataka yan. Tama? Na di ko naman tatanggapin yung kaso na yan o hindi naman ako mananatili sa poder ng kanyang pangmuno kung mali ang kanyang ginagawa bilang isang abogado, di ba? Kung magpapaliwanag lang siya, di po ba? Hindi niya ginawa yun eh. Gusto ko makumbinsi ang taong bayan batay sa ebidensya na ipipresenta ng panig ng kanyang mga abogado. Hindi dahil sabi lang niya. Alam mo yan? Kasi pag siya nagsalita, pwede niya sabihin yun, ako, naniniwala po ako bilang isang abogado, bilang isang tao, naniniwala ako na tama lahat ang kanyang ginawa, di ba? Bilang abogado, di lalong may ano yun, lalong may dating, di ba? O, kasi hindi ako tatagal sa kanya kung mali ang mga ginagawa niya dahil mapapahamak ako. Parang ganun ba? May pagtatanggol na niya doon pa lang, tama? Eh, pero hindi eh. Parang bang sinasabi niyang, huwag na niyong kunin sa akin, sa salita ko. Diba? Huwag niyong kunin sa salita ko na para ako mag-guarantor. Hindi, tama ang ginagawa niyan. Hindi. Tingnan niyo na lang yung mga dokumento mismo, mga ebidensya mismo. At doon sila makukumbinse na walang ginawang mali ang pangalawang pangulo. Hindi po ba't napakalinaw? Kaya hindi ko nakalagpas din sa presiding judge Jesus Cudero at pinapurihan pa siya sa kanyang sagot. Diba? Tama naman, ano po. At sa isang interview, ganun din eh. Nagpa one-on-one interview siya bago siya tumistigo. At parang ang tanong ata sa kanya ay ganyan, halos parehas lang, no? Na ano ang gusto mong end goal? O ano gusto mong maging resulta nito? Natural, gusto mo ng acquittal, di ba? Oh, gusto mo ng acquittal. Pero ano ang anong klase ng kwan ng acquittal ang gusto mo makita rito? Overwhelmingly, parang ganun, convincingly, ganyan ano. Eh sabi niya hindi. Ang gusto kong acquittal ay yung mismo mga tao mismo mag-a-acquit sa kanya. Di ba? Parang yun, napapanood nila, nakita nila na, eh bakit ganun? Yung sabi nila sa mga press con nila, eto raw ang ninakaw, eto daw ang ginawa, eto daw ang pinagkagastahan. Pagdating naman dun sa pagdinig, hindi naman nila mailabas yun. In fact, nagbawas pa sila ng mga testigo nila. At eto, nagbawas pa ng artikulo, yung bribery, panunuhol. Diba? Eh kung matibay talaga ang kanilang paniniwala, ay grounds yun eh, yung for impeachment, pag nagkataon. Ha? Diba? Dahil nanunuhol ka eh, di po ba? Ano, bilang isang, di ba? Paano ba nangyaring, di ba? Ikaw ay isang vice president, di po ba? O, tapos bawal na bawal po, di ba? Ang panunuhol sa panig ng mga opisyal ng gobyerno. Eh tapos ikaw manunuhol ka pabalik. Hindi pwede, di po ba? So parang lumalabas, kung matibay ang ebidensya nila patungkol dyan, bakit inaatras na nila yan? Bakit hindi na daw nila itutulak o isusulong yan? Sige nga. Diba? Patakataka, no? O tapos yun na nga, sabi ko nga, para mapatunayan nila yung confidential funds, eh, napakadali na ultimo nga ilang senator judges tinatanong na, sa prosecution, na hindi nyo ba ipipresenta rito si Colonel La Chica? Ha? O si Colonel Nolasco? Wala, hindi nyo patatawag yung mga yan. Eh malamang sa hindi, pag pinatawag nila, babalik sa kanila po. Babalik sa kanila po. Yung pong sinasabi natin na yung sinasabing proof na yung pong kanilang tinatawag natin burden of proof, ano po. Babalik sa kanila kasi tiyak na pangangatawan na nung dalawa na sa amin binigay ni Gina Acosta o sa akin binigay ni Edward Fajardo at ako po ang nag-implement. Ganun lang, mga ano tawag dito, general statement ang tawag doon. Diba? Pero pag tinanong ka na totoong tao po ba, Colonel, sila Chippy McDonald, sila Mary Grace Piatto, sila ganyan. Isa lang sagot doon. Pag sumagot ng oo yun. Opo. Oh, eh. Siyempre, susunod nila, paano ho namin mapapatunayan na totoong tao yan? Diba? Yun na nga, obvious ba? Sasabihin niya, yun po ang mahirap. Hindi ko pwedeng i-divulge yung kanilang mga katauhan. Pero masasabi ko po sa inyo, totoong mga tao po yan. At yan ang ayaw nilang marinig nating lahat. Ayaw nilang marinig natin kasi yun lang sapat na. Diba? Bakit? Kasi ngayon, hindi pa po, wala pa po nagsasabing totoong tao, di ba, kagaya nito, lahat ng tinanong, walang personal knowledge. Tinawag mo si Acosta, Gina Acosta, tinawag si Lemuel Ortonio, tinawag yung mga, lalo na yung mga military colonel, no? Sila Boran Singh, sila Panopio, si Sangdan, di ba? Lalong hindi nila alam kung sino itong mga to dahil wala nga silang direct participation doon sa confidential mission. Tama. O tas, si Attorney Michael Poa, wala rin siyang personal knowledge. Tama? O kaya sila, panay sila, ito kasing ano, hindi natin malaman kung totoong alias yan. Baka hindi totoong tao yan. Wala pang nasabing totoong tao eh. Tama? So pag pinatawag mo yung nag-operate, yun nga, si Colonel Achica at si Colonel Nolasco, eh naturalmente, pag tinanong mo kahit alias pa lang, wala naman siyang binunyag eh. So pag tinanong mo pa lang sa kanya na totoo po ba na may Mary Grace Piatos, may Chippy McDonald, may Yoyoy Villamin, may... Ay opo, pag sumagot ng ganun yon, ah wala na, tapos na. Tapos na ang pagdududa. Di po ba? Eh ngayon, di man nila pwedeng mapilit. Di po ba? Wala bang clue, Colonel? Di ba pwedeng masabi kung babae ba o lalaki si Mary Grace Piatos? Eh, pasensya na po. Hindi po yan pwedeng i-divulge. Kasi yan po'y confidential mission po yan. Hindi po talaga pwedeng. Di ba? Pagka ganun na ang sinabi, maririnig ng taong bayan, eh, totoo naman pala may mga tumanggap ng reward eh. Ang problema lang, hindi lang nila pwedeng ilabas kasi nga, confidential yung mga mission na yun eh. O, de, tapos, ang tamang hinala nila, di ba? Mawawala sila sa naratibo nila. Hindi na nila mauulit-ulit yung naratibo. At kahit sa presko nila, hindi na nila magagamit. Di po ba? Kasi may nagpatotoo na, na totoong may confidential mission, totoong naganap yan, ano? In fact, yun nga lang mga certificate, yung mga AFP certificate nila Boran Singh, nila Panopio, those are already proof. Those are proof na naganap talaga yan. No? Kaya nga meron nakalagay dun sa papel na hiningi mo yung certificate. Nakatry na ba kayo ng ganun? Yung humihingi ka ng certificate kasi halimbawa umattend ka sa isang bagay. Ano po? Halimbawa, umattend ka ng isang gallery painting. Gusto mong mag-aral, magpinta, mga ganyan, ano. Ay, sabagay, pagka ganyan, may certificate talaga binibigay yan. Di ba? Pagkatunayan, nag-aral ka, binigyan ka, di ba? Pero, halimbawa, sa ibang bagay, halimbawa, paano ba sasabihin? Ah, alam ka na. Ay, ganun din eh. Halimbawa, yung first aid. Di ba? Yung first aid sa mga BFP. Bibigyan ka rin ng certification nun. Di ba? Bibigyan ka rin eh. Pero yung halimbawa, may isa kang inatenan, opo, may inatenan ka pero hindi ka binigyan ng certification pero bilang patunay na umattend ka, humihingi ka ngayon. Tama? Okay. Hindi ka naman nila bibigyan kung hindi ka naman talaga umattend. Totoo lang. Di ba? Ba't ka naman bibigyan? Di ka naman umattend. Di po ba? So, humihingi ka ng certification, di bibigay, no? Gagawa kami, no? To whom it may concern, ito, hiningi sa amin ito ni Mr. Bernard Tan, for whatever legal purpose it may serve. Di ba? Kumbaga, kung ano man ang gusto niyang gamitan to bilang patunay, di ba? So, i-attach ko yan. Di ba? I-attach ko yan. I-attach ko yan, ano, bilang patunay. Kasi kahit tumawag kayo ron, ay, oo, umattend yan. Ikukonfirma nila yan. No? Kasama ba siya ron sa ano? Oo, kasama yan. Umattend siya. Anong pangalan? Oo, umattend yan. Oo. Ah, kasi nag-issue kayo ng certification dito eh. Ay, oo, sa amin yan. Oo. Kala namin, gawang kiyapo eh. Mga ganun. Di ba? O kaya yun, kita mo humarap dun yung mga kernel. Eh kung sinabi nila ron na, we did not issue such certification. Ah, patay na. Nalintikan na. Yun yung sinasabi ko. Yun yung patotoo eh. At ang tanong pa, so nag-issue kayong certification. Totoo bang nagkaroon ng cooperation ang DepEd sa inyo? Opo. Di ba? Pero yung YSL na yan, ginagawa niyo na yan taon-taon. Opo. Iba naman yung ginagawa namin taon-taon. Pero may pagkakataon, may joint nga kami. Tawag dito, joint implementation itong YSL, no? Hindi lang sa DepEd, maging sa ibang departamento. Kung sino may gusto, pwede. Pero KKB kami, kanya-kanya. So trabaho namin to, trabahuhin nila yon, kanya-kanya kaming trabaho, parang ganyan. Pero isa layunin. Na? Okay, sa mga, sa DepEd, sino nag yung ginamita ng information kanya, yung pag-identify, nilagay kaya doon ni Panopio, pati yung sangdaan. Hindi kaya nga, hindi na nila pinapupudong yung sangdaan eh, si Colonel Sangdaan eh. Bakit? Kasi may nakalagay doon sa part ng certification nila na si DepEd ang nag-identify kung saan gaganapin yung Youth Leadership Summit, yung YLS na yan. So, ibig sabihin, noon, may napaggamitan talaga. Kumpirmado yan. Kaya paano yung sasabihin, gawa-gawa lang? Eh, yung may certification na. Nagsalita ng AFP, nandun ang mga kernel eh. Pinalalabas nyo pa rin sa publiko, sa mga presko ninyo, lalo na dyan mga kongresista nagsasalita, na ito'y gawa-gawa lang. Eh, hindi alam ng AFP na ginamit sila. Wawa. Parang pinalalabas yun. Ang AFP na paikutan? Ha? Hindi ganyan. No? Ang Pangulo pwedeng paikutan. Sabi niya. Dahil di niya alam eh. Di ba? Ang Pangulo, di niya alam na paikutan siya. Ang AFP, hindi pwede. Tama ba? Eh, ang Pangulo, pwede niya pa sabihin, hindi ko alam yan. Di ba? Speaking of, ang Pangulo pala nagpunta ng ano ha, ng tawag dito, Pampanga, ano? Tapos nakita niya yung mga pagbaha, tapos yung bumagsak na tulay, no? Na dalawa, di ba? Kanya rin pong inano, at nasabi gagawa ng bakal na tulay doon sa gilid. Tapos yung bumagsak na bahay, yung sa gilid, yung nakuhaan ng video. Tapos yung dam na sinasabing nabarahan ng troso, yung tubig ng kanap ng ibang lagusan. Tapos dumaan sa gilid kaya bumagsak yung mga bahay. Di ba? Tama? Opo. Kapansin-pansin habang nagsasalita ang Pangulo, nakita, napanood niyo ba yung video na yun? Si Vince Dizon nandun na. Ah, parang ang lalim ng kanyang iniisip. Apo, parang ang lalim ng iniisip ni Secretary Vince. No? Na hanggang ngayon, hindi pa nako-confirm ng commission on appointment. Lagpas 1 year na po ata ang kanyang appointment. No? So anyway, lumalabas kasi dapat 1 year lang po ang interim appointment. Apo, 1 year lang po. Pag di ka na-confirm, magpapasa ka uli ng another interim appointment. Ganun po yun. Ganun po siya. No? At tumatagal naman ng 1 taon. Di ba? So eto na. Lumalabas na para bagang nung nagsasalita ang Pangulong Marcos, nagagawa tayo ng footbridge, puttao muna, ganyan, 1 linggo, tapos mga after 2 weeks, pwede na maaaring sasakyan lang, sasakyan na ang dadaan, mga ganyan. Eh, nakikitang-kita po doon sa video, nasa tabi lang ng ating Pangulo, eto kung si Secretary Vince, no? Na parang napabayaan na rin niya ang kanyang sarili, di ba? Tansin nyo, parang di nakaligo, di nakasuklay, parang wala. Parang tuliro siya doon sa kanyang, di ko alam kung nag-a-agree ba siya sa sinasabi ng Pangulo na kayang gawin yung sinasabing gagawin, o eto ka na naman. Di ko alam, di ba? Kaya parang kitang-kita, no? Kung meron tayong parang sasabihin na lang po natin na facial expression, di po ba? Naalala niyo nung si Eric Silvestre Tulpo? Hindi ko na nakikita si Manong. Si Manong yung naka-wheelchair po, nando sa Senado, di ba? Nung sinabi niya po yan doon sa Blue Ribbon Committee, habang kausap niya si dating Justice Secretary Boying Remulla, na, Mr. Secretary, sometimes, you have to bend the law. We have to bend the law in order to please the people. Am I right, Mr. Secretary? As kumoo siya. Kumoo ang Justice Secretary. Yes. Di ba? Imbis sa sabihin niya, Your Honor, respectfully, I don't think we can do that. We have laws and laws has to be followed. Di ba? Baka magpaliwanag pa si Eric Silvestre Tulpo. No, I mean, I'm not meaning that literally break the law. I just said bend. Well, it's the same. You cannot break or bend the law. Di ba? Eh, nag-yes siya eh. Siguro sabi niya, yes na nga ako na wala nang usapan. Di ba? Nakita niyo yung facial expression nung sinasabi kong kawani ng Senado? Di ba? Nagulat si Manong. That sometimes you have to bend the law. Di ba ba? Ano? So yun lang din, yung nagsasalita ang Pangulo nung binisita niya po yung mga binaha, at kung ano man yung sinasabi niya na yan, hindi naman o nasira yung dam kasi meron lang mga troso, siguro yung mga punong pinuputol nila, napunta na rin, mga ganyan. Kung ano yung mga sinasabi niya, yung facial expression ni Vince Deason, parang wala siya doon. Physically present, but mentally absent. Parang wala talaga siya ron. Parang hello, di ba? Parang wala. Parang buti sana kung nakatingin sa kawalan. Hindi eh. Nakayuko siya na nakakunutan noo, na pailing-iling, tapos mamaya titingin kay Pangulo, tapos gagano na naman. Sabi ko lang, ano ba yan? Lagyan kaya natin ng closed caption sa baba. Unang picture, ano na naman to? Di ba? Ganun. Di ba? May pa-contest kaya, no? Picture niya na gano'n na itsura niya, tapos closed caption sa baba. Sige nga, kanya-kanya suggestion. Ano na naman ito? Parang ganyan. Tapos yung pangalawa, eto ka na naman. Di ba? Ay, pangatlo, sinungaling ka. Di ba? Ay, sarap. Ay, nako, sa totoo lang. Di ba? Ano po? Kanina nga pala, bago tayo sumalang, ha? May napanood akong video ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, no? At ang kanyang banggit ay meron daw tumawag sa kanya, no? Mula daw sa isang taga Department of Foreign Affairs, no? Hindi daw na niya sasukuin kung sino itong taong ito at marami daw 'to nalalaman, ano po? Ayon ni Bunyak, eh kagaya nito, confidential yan, ha? Di ba? So, hindi pwede sabihin yung alias ng tao, sino siya, basta taga DFA, di ba ba? Po. At ang sabi daw, ay kinumpirma daw niya na buisit na buisit na daw si US President Donald Trump kay PBBM. Aba, bago yan. Bago yan, ano? At ito ay may kinalaman sa ICC. Kasi nga yung posisyon ng Amerika na ipinalabas nga, di ba? Ni US State Secretary Marco Rubio, yan ang direktiba ng Pangulong Donald Trump na i-dismantle na ang ICC brick by brick, di po ba? At hinihikayat ang mga kaalyadong bansa na sumunod na hindi makipag-cooperate sa ICC at walang magiging pagtutulong sa ICC. Kaya nga yung hakbanging ng brick by brick dismantling, pinatotohanan niya, nauna nang nabigyan ng sanction yung ibang mga prosecutor, no, o judges ng ICC. Nung huli, nung nagsabi na si Marco Rubio, yung mismong presidente na, pati yung chief prosecutor na ng ICC, ang nabigyan ng sanction. Eh yung presidente ng ICC, Japanese po siya, babae, no? Nagpapatulong siya sa bansa niya, natural, di ba? Na sinasabi niya, dapat pagtanggol nyo naman dahil ICC para sa buong mundo yan, di ba? Ang sinagot lang ng gobyerno niya, that is a very unfortunate situation. In short, di siya matutulungan. Kasi nga ang Japan, ally din po ng US, di ba? Ah, di ba sila ay aliado rin, ano po? So in short, susunod ang Japan. Hindi nila i-consider kahit kalahi nila yung presidente sa kasalukuyan ng ICC. Magkaibang katauhan yun. Di ba? Kulang na lang sabihin na lang niya na mag-resign ka na dyan. Uwi ka na rito. Kulang na lang, di po ba? Pero yun po ang ibig sabihin. Ngayon, eto ngayon na sistema ng kwento ni Attorney Harry Roque. Ayon sa kanyang blog, sabi niya, ang ikinagalit ni Trump ay ang pagsisinungaling ni BBM. No? Panoorin daw po, yun po yung sinasabi, panoorin niyo yung detalye niya yan, doon sa vlog ni Attorney Harry Roque. Dahil ang sabi niya doon, yung source niya, na taga DFA daw, ay nalaman na galit daw si Donald Trump, hindi dahil doon sa ipinadala si Tatay Digong sa The Hague. Hindi. Nagalit kasi nagsinungaling sa kanya si PBBM. In other words, kinausap niya. Oo, kinausap niya si PBBM. No? Siyempre, alam niya, di ba, na gano'n, di ba? Lalo na, baka sinabi pa ni Pete Hegseth, sinabi niya sa iyo, hindi sila nakipag-cooperate? Oo. Eh, March 12 nila pinadala doon, ang Pangulong Duterte. Eh, nagpunta ako sa bansa nila, March 15, March 14 ba, 15? Ilang araw lang, Eh, nagkakagulo-gulo nga sila doon, may mga rally. Na, yun nga, siyempre, alam nga naman di alam ni Pete Hegseth yan, ang paguluhan meron. E pinadala doon ang tatay digong nila sa dahil. Sinakay pa sa pribadong replano. E naman si Donald Trump, di alam na CIA yan. Di ba? Ano bang alam nyo? Di ba? Kaya nung nalaman niya na, nung tinanong niya si PBBM na, oy, ito ang policy namin, ha? Walang makikipag-cooperate sa ICC, ganyan. Ha? E nagsinungaling, ay hindi, hindi kami makikipag-cooperate dyan kasi labag na sa soberenya namin yan. Hindi na kami member dyan. Ganun parang ang sinabi. Di ba? E nung nalaman ni Donald Trump, hindi siya nagalit dahil pinadala rin si tatay. Nagalit siya dahil nagsinungaling ka sa akin. Nag-usap tayo sa telepono, sabi mo sa akin, hindi, hindi kami makikipag-cooperate dyan. Wala kaming dahilan makipag-cooperate in any way, shape, or form. Narinig na natin yan, eh, di ba? Sinabi niya dati, di ba? Kasi we're no longer member of the ICC. That will be against our sovereignty. Siguro ganun din sinabi niya, di ba? Eh, hindi niya ba alam, ma-discover yun ni Trump? Malalaman niya yun, di ba? Lalo na, nililitis doon ang tatay Digong. At imposible hindi niya alam. Presidente ng Amerika yan. Lahat ng intelligence, confidential, alam niya. Yung mga nangyayari sa buong mundo. Di po ba? O kaya nung nakumpirman niya na yan, lalo na, siguro natanong pa si Pete Hegseth, March 12, nung pinadala ang Pangulo nila ron, dating Pangulo, eh nag-visit si Mark si Pete Hegseth, Department of Defense ng Amerika, parang March 14 of the same year. Oh, eh ano, nakakuha rin niya impormasyon eh. Alam niya, nagkakagulo-gulo pa nga nun eh. Dahil nagulat ang tao nung pinadala eh. Diba? After nun, nagkaroon na ng mga rally-rally, diba? So alam niya yung pinag-aralihan. Kaya siguro nagalit. Ang pinaka-ano nito, kinausap ko yan. Diba? Malamang, no? He lied in my face. Nung mga pinakamahirap eh. Yung harap-harapan ka nagsinungaling. Tapos malalaman niya. Di po ba? Parang di mo naisip, malalaman din niya eh, diba? So, yan ang dilema ngayon. Ano? So, abangan natin kung anong gagawin ni Donald Trump. Kawawa naman tayo pag tayo ang sinanksyon. Ano po? At yan, di na nila maipatago pag nagkataon. Diba? Malalaman natin sa international news yan. Diba? Samantala, naku, naubusan tayo oras. Salamat po. Ah. Naku, maraming salamat po, Ate Roxanne Costo, Ate Kimura Dolores. Magandang gabi rin po kay Kuya Ramon Beer. Salamat, Ate Kimura Dolores. Ah. Salamat po. Ah. Kay PLA Gutierrez, kay Ate Jennifer Reves, grabe talaga si Madam Sheila. Hihimay-himayin ang mga kalokohan na naiisip ng prosecution. Gusto nila kawawain si Attorney Poa. Pues, lalo naman siyang minahal ng maraming Pilipino. Ako, salamat Ate Jennifer Reves. Regards po kay Kuya Jimmy Revis sa iyong buting ama at sa iyong anak din. Kamusta? Kaya sabi niya, ang laki ng itinanda ni Vince Dixon. Problemado talaga, sabi niya Ate Kimura Dolores. Kita niyo na, hindi lang ako nakapansin noon. Dali, sabi ko nga, depende sa tao, di ba? Dahil dati matika si Vince Dixon, mahusay na cabinet official. Ginawa pa ng boxing saryan. Di ba? Ano po? At kilala, siya rin po ang ano eh, sila nila Alan Peter Cayetano, yung napagtagumpayan ng gustong kalkali ni Kwan eh, ni NBI Director Matibag, yung pong yan sa New Clark City na ginawa po ng mga yung mga sports facilities doon. Vince Dixon din yun. Kasi siya ang chairman dati ng Bases Conversion Development office eh. So saan ka nakakita na ibang-iba na siya sa panahon ngayon. Pero isang tao yun, di ba? Salamat ha. At si Kuya Jojo Espiritu, ha? Mukhang bago ito si Kuya Jojo. Mawili ka sana dito, Kuya. Sir Bernard, mahina po ang audio nyo sa YouTube. Simula pa kahapon. Naku, yan, tignan natin sa ating tech. Ha? Baka may kulang na volume lang. Pagpasensyahan na, earphone muna kayo. Pasensya na po. Or lipat kayo ng Facebook. Salamat po, ha? Kuya Jojo Espiritu. Ayan, si Ate Delia Maing, Agregato Gasay, mas po sa iyo, pati kay Ate Kimura Dolores. Si Kuya Arnel Ople, magandang gabi rin. Kuya George Raval, salamat po. Kuya Rick Orasyon, si Kuya Boyd Beltran, salamat po. Kay Kuya Relly de Guzman, Ate Luz Papa, Ate Mercedes Reyes, maraming salamat po. Si Kuya Leslie Salenga, maraming salamat po. Ah. At talagang Sabi niya, magandang gabi po Sir Bernard, kapansin-pansin po magiging magaspang ang pag-uugali ng mga abogado ng prosecution, ha? Yung babae na sa na ina isa ay lola na. Yung babae na isa binabayad ba yan? Kuya Leslie, ha? Ayan, maging isang senator judge, hindi po dapat makita ng mga sumusubaybay at manonood na Senate hearing ang mga ganitong inaasal na mga nasabing edukado. Edukado, kita nyo na. Salamat po. Salamat din, Ate Kuya Leslie Salenga, ha? Kuya Romeo B. Agpon Jr., Ate Susan Kua, maraming salamat. Magandang gabi po. Kuya Bayani Ricarte, ayan, Kuya Joe Guevara, Kuya Sunny Ray, Ate Charito Cabrera Diana, salamat po muli. Magandang gabi. Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Ate Rosa Z, ayan, kay Ate Charito Northop, ayan, ha? May hangganan ng lahat, pero nakakainip, sabi ni Ate Charito, Charito Northop. Nako, maraming salamat po, huwag kayong mainip, all in God's perfect time po. Salamat po. Ayan, Ate Charito Cabrera Diana, maraming salamat muli. Ayan, sabi niya, paano di matutulala si Vince Dixon? Eh sabi ni BBM, gagawin niyang tulay na yan ng apat na araw ng DPWH. Ha? Kaya itsura niya parang luray na luray na siya. Salamat po, o nga naman. Kaya sabi ko na, siguro iniisip niya, ano naman sinasabi nito? Apat na araw, paano namin gagawin niya? Di ba? Salamat po, Ate Charito Cabrera Diana. At si Ate Mercedes Reyes, salamat po. Ha? Salamat po talaga, sabi niya. Sama po, may magtanong din kay Tulpo na yung... yung maleta. Eh, ayaw nga nilang buksan yung pong pagdinig patungkol po dyan sa tinatawag na flood control. Yan sa flood control eh. Matatanong pa ba yung maleta sa nila nilagay? Salamat po talaga. Naku, naubusan na rin oras kay bilis po talaga. Di bali po, bukas, magkikita pa rin po tayo sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
4: BBC News with Neil Nunes. The UN's weather agency has warned that the current El Niño event could deliver a huge blow to lives and economies. The phenomenon which causes temperatures to rise in the Pacific Ocean could be the strongest for more than 7 decades and last until February. Spain's prime minister says there is no solid evidence that Morocco orchestrated the mass influx of migrants into the North African territory of Ceuta. Pedro Sanchez told Parliament that no one foresaw the crossing of more than 70,000 people in July. Britain's Prime Minister Andy Burnham is meeting President Macron of France at Downing Street. Tackling irregular migration is high on the agenda, as well as continuing support for Ukraine. Rights groups in Sudan have warned that food is being used as a weapon of war after trucks carrying UN supplies were hit by an airstrike in South Kordofan State. More than 50 tons of food was destroyed. One person was killed. Kenya's President William Ruto has ordered a crackdown on foreigners running small businesses. He said immigrants should not run small shops reserved for locals. China has criticized a new French law which imposes a levy on so-called fast fashion items. A fee of up to $14 will be charged on mass-produced clothes that are so cheap they're not worth repairing. Many fast fashion brands are Chinese. Japan is planning to introduce tougher tests for some drivers aged over 75. It's an attempt to curb a rising number of accidents involving older people. And the feminist writer and activist Gloria Steinem has died in New York. She was 92. Steinem was one of the most prominent figures in the women's movement of the 60s and 70s. BBC News.
3: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: DZRJ, 8:10 a.m. Or on YouTube, channel DZRJ, 8:10 a.m. Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasaimpapawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV DZRJ 8:10 a.m. Ang tangi pong himpilan na lumalaban para sa demokrasya at para sa katotohanan. Ayan, mga kaibigan. So, araw po ngayon ng Biyernes, araw ng mga gigs, sabi nga ng ating mga Gen Z. Ha? Eh, pero paulan-ulan at ang baha, eh tila tuloy-tuloy din, ha, doon sa mga lugar na katulad po sa Pampanga, sa Bulacan, may mga lugar po na lubog naman po talaga sa tubig, ha, kaya pwedeng pansamantala ay tumigil muna tayo sa ating tinatawag na Team Biyernes, ano, ha, na dahil bukas walang pasok sa eskwela, yung iba, di ba? Walang pasok sa opisina. Ha? Oh, sa Pasay daw po,
1: ngayon.
0: Ha?
1: Ngayon, walang pasok.
0: All level sa Pasay, ha? Walang pasok. O NCR, hindi lang pala Pasay. Ang NCR ay wala pong pasok. All levels, ha? Kaya pala hanggang ngayon ay tulog yung aking mga po. All levels, so walang pasok. So, tayo ay mananatili sa pakikinig sa ating palatuntunan pulso ng sambayanan. At Don Pepot.
1: Good morning po, Tita Karma. Good morning po sa ating lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Yes. At sabi nga po, sa panahon ito ay tila bibihira, ha, yung ating mga lingkod bayan, ha, na hindi lang sila para, ha, sa kanilang mga pansariling interes, kundi sila ay kinatawan ng bayan, kinatawan ng kanilang mga lalawigan, kinatawan ng kanilang mga distrito. Ha? Kaya ko po nabanggit yan ay dahil sa gusto natin papurihan yung isa pong kinatawan, hindi kawatan, ha, kinatawan ng lalawigan ng Agusan del Norte. Ito pong si Representatives, hindi Tibs, ha, Representatives Dale Corbera, ha? Dahil sa kanyang ginawa na bago siya bumoto ng no sa impeachment, ano, ha, laban kay Vice President Sara Duterte, ay lumikha muna sila ng tinatawag na public consultation, mga kaibigan, na dapat yan ang ginagawa ng ating mga kawatan, ha? Yung bago sila magdesisyon, kukonsultahin muna nila ang kanilang mga constituents sapagkat sila ang naglagay sa kanila sa posisyon bilang kinatawan at hindi bilang mga kawatan, mga kaibigan, ha. Kaya si Representatives Dale Corbera ay pinakinggan yung boses ng kanyang mga kadistrito, ha, dahil nagkaroon sila ng consultation, public consultation, at napag-alaman niya na marami pala sa kanyang mga kababayan ang ayaw na ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Yes.
0: At bilang kinatawan, kailangan pakinggan mo yung boses ng iyong mga kadistrito, kung sino yung nakakaraming bilang na mga boses, di ba? At napag-alaman niya na talagang majority ang ayaw ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya bumoto po siya ng no. Sinunod niya ang boses ng kanyang mga kababayan. Eh, yung kayang iba, na parang sarili lamang nila ang kanilang pinakikinggan sarili lamang nila ang kanilang pinaglilingkuran dahil nauuna yung kani-kanilang mga interest, di ba?
1: Yes.
0: O, kaya yung boses ng kanyang mga kadistrito o kababayan, baliwala sapagkat mas mahalaga yung kanyang interest. Kaya yung kanyang boses, yung kanyang gusto, ang siyang dapat umiral at hindi yung boses ng mga kalalawigan o kanilang mga constituent na siyang bumoto sa kanila at naglukluk sa kanila sa posisyon. Diba?
1: Yes.
0: Bihira po
1: mm-hmm.
0: sa ating mga kinatawan, parang pag, sa panahon ngayon, parang mahirap sabihin kinatawan eh. Parang mas madali yung mga kawatan. Ha? O yan, mga kaibigan. Kaya yan po ang dahilan kung bakit pinapupurihan natin, hindi man nating kilala, hindi man nating naririnig ang pangalan nito pong si Congressman Dale Corbera, pero nadaanan ko ito sa aking pagbabasa sa mga balita sa social media o post sa social media. Kaya hanggang ngayon, nananatili po ang perception o yung mga isip ng ating mga kababayan na tutul sila na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte sapagkat inaasahan daw nila na ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay ang ating Vice President Sara Duterte na ang katangian ay minana o mas higit pa sa katangian na minahal ng taong bayan na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon ay marami sa ating mga kababayan ang nagkikilos protesta para palayain na sa The Hague, Netherlands, sa ICC ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Yeah.
0: Kaya doon sa mga mababatas, maging ito ay sa mababa at sa mataas na kapulungan na gustong-gusto maipa-impeach at ginagawa nila lahat mga aligasyon, mga tinatawag na mga kung ano-anong mga hearsay na bilang bahagi ng kanilang black propaganda, na kung sakali hindi man nila maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, inaakala nila na makukuha ng kanilang black propaganda para ma-discredit, masira ang imahe at kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. Ngunit, tulad ng sinasabi natin kanina, Don Pepot,
1: yes,
0: ng ating mga kababayan ay nananatili na ang kanilang pag-asa para magkaroon ng tunay na pagbabago na naramdaman ng ating mga kababayan sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na maaari na mas higit pa ang makita natin na paglilingkod kay Vice President Sara Duterte dahil sa nakikita natin na matibay na paninindigan na siya ay lumalaban kahit siya ay nag-iisa. Lumalaban siya sa mga taong nag-aakusa para lamang sirain ang kanyang imahe at ang kanyang kredibilidad. So ito po ay isang maliwanag na politically motivated o dahil sa pampolitikang dahilan kaya gusto nila na ma-impeach o mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil marami ang takot na kung sakali maging Pangulo ang ating Vice President Sara Duterte, marami at mapupuno ang ating mga kulungan ng mga hihimas ng rehas na bakal. Kung ngayon ang ipinakukulong ay yung mga naglalantad ng katotohanan, lumalaban at naninindigan para sa taong bayan ipagtanggol karapatan nating mga mamamayan, baka sa susunod sila na mga nagpapakulong ng mga nagtatanggol sa ating mga mamamayan, sa karapatan ng ating mga mamamayan, ay siya namang humimas ng rehas na bakal. Kaya takot na takot sila sa ating Vice President Sara Duterte. At kung iisipin natin, mga kaibigan, yung sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez, tayo po ay parang nagre-review sa isang linggo po natin na palatuntunan, ha?
1: Yes.
0: Na kung ako ay babagsak, hindi ako babagsak na nag-iisa. Isasama ko kayong lahat. Kaya ang pagtatanggol ng mga mambabatas na sangkot dyan sa mali-maletang laman ay milyong-milyong halaga ng salapi mula sa buwis ng taong bayan na ang puhunan ay dugo, pawis at luha. Ha? Yan po ay katotohanan sapagkat mamamayan Pilipino ang nagbabayad ng buwis at yan ay dapat gamitin nila sa mga makabuluhang proyekto, ha, katulad ng flood control na sinasabi ng mga ilan para lang makapangatwiran ay bunga ng kalikasan. Yes, naniniwala tayo, Don Pepot, na kalikasan ang nararanasan natin na pag-ulan, bagyo, ha, kung iisipin natin. Pero mayroong paraan para depensahan natin yung sobrang pagpasok ng tubig, ulan o baha na dahilan kung bakit lubog ang lalawigan ng kalumpit sa Bulacan, ha? Ang Hagunoy, ang iba pang bahagi ng Bulacan, ngunit tila tahimik ang mambabatas ng Bulacan. Yung pong Eddie Villanueva, di ba pastor yan?
1: Opo.
0: Ikaw, gusto ko maging pastor ka rin eh, pero parang tila malabo eh, ha? Ayan, mga kaibigan, ha? At ang kanyang anak na si Senator Joel Villanueva na tila sa maagang panahong ito o buwang ito ng September ay kumakanta na ng Silent Night.
1: Yeah.
0: Oh, Holy Night. Diba? Mm. Eh dahil silent na silent sila. Wala silang kaimik-imik. Ha? Oh, biruin mo, Bulacan, ang laki ng pondo. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero bakit hanggang bubong ang baha? Kaawa-awa po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Bulacan. At ang traffic para makarating ka, kung ikaw ay nagbabalak pumunta sa Bataan o saan man panig ng Norte, aabutin ka daw di umano ng 12 oras dyan pa lang sa NLEX. Ha? So, hindi ba napakalaking parusa, napakalaking sakripisyo dahil sa kagagawan nitong mga opisyal ng ating gobyerno na sa halip pagbutihin, ha, sa halip ilagay ang bawat sentimo sa mga proyekto para maging matibay at pangmahabang panahon na magagamit ng ating mga kababayan tulad ng mga proyekto ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Diba? Mm-hmm. Na hanggang ngayon, nakikita mo naman, Don Pepot, ha?
1: Yes.
0: Na ginagamit pa rin natin.
1: Nakikinabangan pa hanggang ngayon.
0: Mga, yung San Juanico Bridge, diba?
1: Mm-hmm.
0: Na nirehab ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil pinabayaan ng mga nakarang ilang administrasyon, diba?
1: Yes.
0: Pero nang maupo bilang Pangulo, si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ito ay kanyang ipinaayos at ngayon ay nagagamit na ng matino ng ating maraming mga kababayan na nagyayaot sapagkat yan ay tira nagdudugtong eh. Asa summer ba?
1: Summer Leyte.
0: Summer Leyte. So, napakaganda, di ba?
1: Yes.
0: At bumibilis ang ikot ng ating ekonomiya dahil sa mabilis na transportasyon o paglalakbay ng mga negosyante para magdala ng kanilang mga produkto o paninda. Di ba? So, ngayon ay tila medyo nahinto, lalo na dito sa mas naapektuhan nitong malakas na sunod-sunod at mahabang panahon na pag-ulan. Di ba? O, tayo dito sa Maynila. Kaya, ang mayor ng Maynila, Isko Moreno, nagsasabi, nasaan ang 14 na bilyon na nakalaan na pondo para sa flood control. Oh, di ba? O nasaan? O ngayon yung mga anong masasabi ninyo? Mga kinatawan o kawatan, ano ba?
1: Kinatawan.
0: Ano, kawatan?
1: Kinatawan.
0: Oo, kinatawan.
1: Kailan dahan-dahan lang para masabi.
0: Oh, ang congressman ng first district ng ano to, ha? First district po ay
1: Bulacan,
0: si Ernix. Ah, sa ano, sa Bulacan yan.
1: Danny Domingo.
0: Danny Domingo. O, isa rin yan. Nasaan? Ha? Nasaan ang pondo? Nasaan congressman pa ba si Eddie Villanueva na nakakuha
1: opo, opo.
0: Ng isang ng bilyong-bilyong pondo?
1: Sibak party list.
0: O, sibak. And masisibak kanya sa taong bayan eh. Ha? Pati JIL masisira dyan eh. Kaya nga, nagsakripisyo eh. Yung si Joel Villanueva, di ba? Na para yung kasalanan ng kanyang ama, di ba? Ay hindi na madawit pa. Tahimik, di ba? Kaya ang paboritong kanta ngayon ng mga sangkot sa flood control ay Silent Night. Oh, holy night. Ano pa? All is gone. Diba? All is gone. Eh, nawala yung pera.
1: Yan, anaga yung nakanda pa, Pasko.
0: Nawala
1: pero
0: yung
1: hindi, Pasko,
0: pondo,
1: inaabot natin
0: ha?
1: Dito.
0: Wala pero yung dito. Pondo, mga kaibigan.
1: Yes.
0: Nawala. All is gone. Oh, ngayon, ang ginagawa ninyo, idinidribble nyo yung investigasyon ng flood control at isinwak nyo sa ombudsman. Eh, alam na ng taong bayan. Ha? Kaya ninyo dinala sa ombudsman ay para ma-wash out. Ha? Para tumagal at makalimutan ng taong bayan. Eric Sylvester. Ha? Mabanggit natin si Eric Sylvester o Senator Erwin Tulpo. Move on. Paano mag-move on ng tao na wala ang bahay, na wala ang kabuhayan at ang higit na masaklap mga mahal sa buhay na nawala at kinangay ng baha? Paano tayo mag-move on? Kayo makapag-move on. Baliwala sa inyo kahit bumaha, bumagyo sapagkat ligtas kayo.
1: Yes.
0: Sa inyong mga tinitirhan na eksklusibong subdivision with all the comfort, with all the luxuries in life. Diba? Bakit, anong pakialam namin, bumagyo man o hindi? Diba?
1: Yes.
0: Basta kami, okay nga rod, ha? Ang aming katayuan, komportable at ligtas sa baha.
1: Yes.
0: Oh, pero sa palagay kaya ninyo, sa habang panahon, ligtas kayo, hindi kayo hahabulin ng taong bayan, maaaring sa ngayon pansamantala, nasa poder kayo ng kapangyarihan. Mapipigil ninyo ang lahat dahil kayo ay nasa posisyon, kayo ay may kapangyarihan. Ngunit tandaan ninyo na mas makapangyarihan ang taong bayan kapag nagkaisa at nagsama-sama.
1: Yes.
0: Kaya yan po ang ating panawagan. Hindi natin dapat kalimutan ang pangyayaring ito na mismo Langit na ang nagbabadya. Langit na ang nagmamanipesto. Langit na ang nagpapaalala at gumigising sa natutulog na diwa ng marami nating mga kababayan na harap-harapan. Niloloko tayo ng mga taong ibinoto natin na ating pinagkakatiwala, yung seguridad ng bansa at seguridad at proteksyon ng karapatan nating bilang mga mamamayan ayon sa saligang batas at maging sa batas ng Diyos.
1: Yes.
0: Yan ay tungkulin ng mga gustong maging leader ng bansa. Eh, kaya pala gusto niyo yung maupo sa posisyon eh, para makapagnakaw lang kayo, para mabilis ang inyong pagyaman, para agad ay maging bilyonaryo kayo. Hindi para paglingkuran ang taong bayan, hindi para pagsilbihan ang mga marami nating mga kababayang kapuspalad na nangangailangan ng tulong. Baha, pero wala tayong kumikilos ng mga ahensya ng ating gobyerno, pero gamit na gamit ang lahat ng ahensya ng ating gobyerno para sikilin ang mga tao na naglalantad ng katotohanan at naninindigan para sa katotohanan. Diba?
1: Yes. O,
0: agad-agad nakukulong, mabuti na lamang at tila makapagpapiansa na si Senator Rodante Marculeta. 30,000 bawat yata sa kaso, di ba? Mabuti naman at naliwanagan, nahimas-himasan itong ating mga tagapagpatupad ng batas. At tila sa kumakalat na balita, mga kababayan, ha? May mga lumilisaw po na balibalita na ito raw si Ombudsman Jesus Crespin Ramulia ay nag-aambisyon na maging Chief Justice. Ha? Wow! Mas matayog pa sa saranggola ni Pepe ang ambisyon ng ating Ombudsman Crespin Boying Ramulia. Mm-hmm. Diba? Eh, yung pagiging Ombudsman mo, ang tila papel mo ay isang tirador, isang berdugo, ha? Sapagkat lahat ng kalaban na inaakala mo na kalaban, ginigipit mo, pinaparusahan mo sa pamamagitan ng mga kaso na hindi naman akma sa kasalanan. Di ba? Ayan, meron tayo dyan isang maliwanag na pruebe. Bakit hindi kinakasuhan? Eric Sylvester o Senator Erwin Tulpo. Diba? Maliwanag na yung pera na 120 million di umano na ibinigay sa kanya bilang campaign donation ng mga yap. Diba? Ay galing sa fraud sapagkat pinris ng AMLAC ang lahat ng bank account assets nitong sinasabi na nagbigay ng 120 million campaign funds. Bakit hindi inuusig? Bakit hindi iniimbestigahan? Bakit hindi ipinakulong katulad ni Senator Rodante Marculeta? Mm-hmm. Yan po ay tanong ng marami nating mga kababayan na ginagawang bobo, ginagawang tanga nitong mga ilan na opisyal ng ating bansa. Nakakasama ng loob.
1: Double standard eh.
0: At nakakaiyak sapagkat mga taong naninindigan para sa katotohanan katulad ng 14+3 na dating mga sundalo, dating mga marines ang iba. Kaso dito, kaso doon, piyansa dito, piyansa doon.
1: Yes.
0: Diba? Bakit? Nagsasabi lang sila ng katotohanan at yung sinasabi nila ay hindi lamang sa bibig. Meron silang mga ebidensya at yan ay pinatunayan sa isang video na nag-viral ng dating Appropriation Committee Chairman Sal Dico na ang sinasabi ni Orly Gutesa na bandang huli ngayon ay bumaliktad dahil marahil siya ay ginigipit at
1: pleasure.
0: dahil para sa kaligtasan ng kanyang pamilya
1: Yes.
0: ay minalapat niyang bumaliktad na. Bagamat may nauna na na nag-viral na video na pag-uusap nila ng kanyang may bahay na siya ay tinatanong kung yung kanya bang pinirmahan ay yung una. Sinabi niya hindi at hindi ako ang gumawa kundi sila. Diba?
1: Nagsingit sila.
0: At pinapipirmahan ako at sinasabi na idiin ko si Marculeta at si Defensor. Yun, di ba maliwanag yun? Yan ay sa unang viral na, sa unang video na nag-viral sa social media. O, di ba? Tapos ngayon biglang bumaliktad, binabawi. So, paano ngayon, ha? Ang magiging kalagayan, maging nitong mga apat na sundalo, dating sundalong bumaliktad. Meron silang mga messages eh. Kay Attorney Libito Balikod.
1: Yes.
0: Na inoperan sila. Inoperan sila mula sa lima hanggang sa ito ay naging 25 million pesos. Ha? Kung kaya siguro dahil sa hirap ng buhay
1: Padagpil ay ng kaso.
0: Napilitan sila na tanggapin ito. Pero ngayon, mukhang tagilid ang kanilang kalagayan, ha? Yan, mga kaibigan, yung sinasabi ko. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, papapasukin muna natin ang pagbabalita ni Romel Madrigal. 6.8 million shabu lumutang sa bypass sa Batangas. High value drug suspect timbog. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Halos isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos ang nasabat ng Batangas Police sa isang bypass operation kasabay ng pagkakaaresto sa tinuturing na high-value individual. Isinagawa ang operasyon dakong alas 9.35 ng gabi sa Barangay Balagtas, Batangas City nang nagsanib na pwersa ng Batangas Police Provincial Office, PDEA Batangas at Batangas City Component City Police Station sa koordinasyon ng PDEA Regional Office 4A. Kinilala ni Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Eburhang suspect na si alias Utoy, 24 na taong gulang, walang trabaho at residente ng Dasmariñas, Cavite. Bukod sa hinihinalang shabu, nakumpiska rin ng 1,000,000 pisong budol money na ginamit bilang mark money, isang cellphone, backpack at iba pang ebidensya. Sumailalim sa laboratory examination na nakumpiskang droga habang sinasagawa naman drug testing at medical examination sa suspect. Sasampahan ang kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang naarestong suspect. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama magtatanggol sa

0: Mane mamaya
1: Oh,
0: eh.
1: hindi yan si Ay de las Alas, ha?
0: Arisa.
1: Arisa po ito, ha?
0: Yes.
1: At kahit hindi siya artista, mas maganda siya sa ibang Ay. Okay, naku. Mariosette, dadaanin na lang natin yung ating konsumisyon sa mga tawa at ngiti, mga kaibigan, na huwag tayong bibigay sa ating galit, sa ating konsumisyon, sa nangyayari sa ating kapaligiran, dahil tayo ang madadali habang sila ay nagpepesta
0: Sarap ng
1: dahil
0: buhay.
1: sa bilyong-bilyong piso na kanilang naidiniliber ng mga dating sundalo sa mga ilan opisyal ng ating bansa.
0: Yes.
1: Kaya,
0: Namubuhay tayo sa takot pa nga ba? Ito yung umuulan, kinakabahan tayo.
1: Nakakalungkot po, mga kaibigan, nakakalungkot sapagkat nakikita natin yung buhay ng marami po nating mga kababayan na sila po ay nabubuhay sa gitna ng labis-labis na pag-aalala, labis-labis na kahirapan, habang kayo ay sagana, komportable ang inyong buhay at parang walang mga problema. Diba? Dahil po, sabwat-sabwatang kayo habang ang mga ilang oligarkong negosyante ay pinagsasamantalaan hindi lamang ng kalikasan, kung hindi ng mga negosyante na sinasamantala ang lagay ng panahon, ang kalagayan ng taong bayan para lalong kulmaki ang kanilang kinikita.
0: Yes.
1: Abay, pagkataas-taas po ng halaga ng mga bilihin. Halos lahat na lang nagre-reklamo. Tita Carmen, ang isda, ang napakamahal. Eh, talagang mahal po ang isda ngayon. Kung tutuusin, dahil nga sa dumaan na bagyo, ang mga isda mahirap makahuli. Diba? Ang baboy, manok, lahat po yan. Ang gulay lalo na napakataas. Kung maglalaga ka, kailangan para maging masarap, lagyan mo ng mais, lagyan mo ng saging, lagyan mo ng kamote o patatas, di ba? Pechay, repolyo. Pero ilan na lang dyan ang pwede mong ilagay dahil ang presyo.
0: Yung iba, sabaw na lang
1: Eh, pakukuluan mo na lang, lagyan mo na lang konting asin. Di ba?
0: Kalasa lang ng konti.
1: Hindi po ako naglalagay ng bechin. Talagang kailangan lang kumpleto ang sahog para maging mas masarap kaysa lagyan ninyo ng bechin. Pero nasasabi natin yan dahil kahit papano, meron tayong pambili. Diba? Pero paano naman yung wala?
0: Yes.
1: Diba? Kaya naniw yung buto, hindi makatikim Kahit tayo buto, pwede. Lagyan na nga natin ng mga gulay-gulay. Okay. Pero yung iba, kahit yung buto, hindi makabili.
0: Yes, mahal na rin ang buto-buto ngayon.
1: Pero
0: yung malaman,
1: yan ba ay binibigyan ng solusyon ng ating pamahalaan kung paano makakakain ang marami nating mga kababayan na nawala ng hanap buhay, nawala ng pagkukunan ng ikabubuhay, na halos hindi kumain kahit isang beses isang araw. Kaya tayo naman, siyempre ako, nananawagan ako sa ating mga kababayan, ano, dahil sa nalalapit, ito sa nalalapit na Pasko, yung aking panawagan, Don Pepot.
0: Opo, opo.
1: Na ginagawa natin yan, ito yung Pasko, Don Pepot,
0: Pamaskong
1: na
0: kapag handog.
1: Tayo ay nabubuhay, at yan ay pinagbiling ko na rin sa aking mga, sa aking pamilya, sa susunod na saling lahi, di ba? Na mawala ka man, ipagpatuloy yung ating nasimulan na pagbibigay ng kahit na maliit na bagay sa araw ng Kapaskuhan na kumakain tayong lahat, samantalang yung mga nagdadalawap, yung mga mahirap nating mga kababayan ay walang maisubo
0: itinutulog
1: sa
0: na lang
1: araw
0: nilang Pasko.
1: Ng Pasko. Kaya kami po ni Don Pepot, noon, mga nagdaang Pasko, medyo madami-dami. Pero ngayon, dahil medyo taghirap, medyo mababawasan siguro. Baka yung dating chinelas, yung dating sapatos.
0: Dating yung sapatos, may chinelas na.
1: Baka pagkain na lang ang ating maipamahagi, Don Pepot.
0: Yes,
1: pero sasarapan na lang natin.
0: Parang may noche buena rin sila.
1: Kaya ngayon pa lang po, katulad namin,

0: Ako talagang yung aking alkansya talagang
1: Nakalaan doon.
0: nakalaan doon. Pagdating ng Pasko, bubuksan ko yan
1: Yes.
0: o para ipambili ng pagkain para sa ating mga nagdadalop na mga kababayan. Kaya sa
1: May
0: ating
1: Pasko
0: pong
1: rin
0: mga
1: sila.
0: kababayan na may konting sobra, may konting labis para sa inyong panahon ng Kapaskuhan, may mga lumang damit na pwede pang magamit. Ha?
1: Yes.
0: Huwag naman kayong magpadala ng mga damit na parang pwede nang gawing
1: Talagang patapon na.
0: patapon na talaga, basahan na, di ba? Yung magagamit pa po
1: Yes.
0: ng ating mga bibigyan na mga mahirap na mga kababayan. Ngayon pa lang po, nakikiusap ako na ipunin na ninyo yung mga kababayan nating naririto, na ipunin po ninyo at ipadala
1: Yes.
0: po sa amin at sa darating na mga ilang araw sasabihin po namin yung address ng ating napagpapadalhan ng ating pong mga kababayang may magandang kalooban
1: Yes.
0: na gustong dumamay sa kahirapan ng marami nating pong mga kababayang kasalukuyang naghihirap. Nasabi ng ating dakilang lumikha, mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya sa panahon ng kagipitan, ipakita po natin ang pagkalinga sa ating mga nagdadaluhap na mga kababayan. Ngayon, ito
1: Amen.
0: pong mga politiko, hindi naman natin maaasahan eh. Dahil pag nagbigay sila, todo bigay, ay baka makumpirma na yung nagnakaw nga tayo. Bakit marami tayong ibinibigay? Eh, bahagi nyo na yan. Huwag na kayong mag-isipan ng kung ano-ano.
1: Balik din sa
0: ha?
1: Tao yan.
0: Ibahagi ninyo yung inyong tulong. Total, kayo naman ang may kagagawan. Kung ano-ano pa ang dahilan na inyong ibinibigay sa taong bayan. Kay dulot yan ng kalikasan. Kaya tayong mga mamamayang Pilipino ay dapat ding mag-asikap. Ha?
1: Yes.
0: Eh talagang nagsisikap, eh wala naman pagsisikapan dahil walang binubuksan na oportunidad, trabaho ang ating mga dapat magsimula ng pagbubukas ng mga programa na para magkaroon ng ikabubuhay ang marami nating mga kababayan. O, di ba?
1: Tumataas ang bili, walang kita tao.
0: Yung ating Department of Agriculture, ano ba ang ginagawa noong ko pa pinupunay ang Department of Agriculture? Ha? Yung pagpapalawak ng ating pananim, ng ating mga bigasan, di ba? Ngayon tatayuan nyo pa ng paksilika yung malaking bahagi ng ating lupain na gagamit ng libo-libo, bilyong-bilyong metric
1: tubig
0: tons
1: at kuryente.
0: Na tubig at kuryente. O papaano na ngayon ng mamamayang Pilipino, di ba? Na nakatira dyan sa kapaligiran na yan. O di mawawalan din sila ng kanilang kuryente, yung dati anong tawag, loss open. Baka tuluyang
1: bubukak-bukak na nun eh.
0: Wala na. O isip-isip po mga kababayan, bakit tinutulan yan ng estado ng North Carolina ng USA? Bakit tinutulan ng Missouri? Ha?
1: Yes.
0: Yung paksilika. Dahil nakita nila na maraming masama at hindi maraming kabutihan ang maidudulot sa taong bayan. Marami ang magkakasakit because of pollution, di ba? Yung tinatawag ng mga masisinghot mo na ano nga ba yung carbon ba yan, mga yan, di ba? Dapat pag-isipan po. Huwag yung puro pera ang nakikita ninyo. Pag-isipan din ninyo kung yan ay makabubuti sa mahabang panahon dahil sinasabi na 99 years ang maaring gamiting panahon na naayon sa kontrata na tila pipirmahan. Kailan ba yan pipirmahan?
1: November sila nag-reschedule yan.
0: Abay, isip-isip
1: po. Di ba pinapaliwanag sa tao ng gusto yan?
0: Huwag tayong basta sunggap dahil magkakaroon tayo ng trabaho.
1: Yes.
0: Ang ating isipin ay yung epekto sa pangmahabang panahon sa atin at sa pamilya. Yan po ang dapat ninyong bigyan at pagtuunan ng pansin. Eh, puro na lang pagkakakitaan yung mga ilan sa at na leader ng ating bansa dahil sila po ang kumikita eh. Pero tayo ang magsasakripisyo sa darating na panahon. Lagi na lamang po ang taong bayan ang nagsasakripisyo. Lagi na lamang taong bayan ang taya. Kawawa talaga ang buhay nating mga Pilipino. Kaya kung ito ay papayagan natin, ito ay magpapasalin-salin sa mga susunod pang henerasyon. Kaya nga sinasabi natin sa ating mga kababayan na tayo po ay manindigan, kumilos at magsama-sama para tutulan ito pong Pax Silica at ituloy ang imbestigasyon ng flood control. Diba? Sapagkat hanggat hindi po yung hanggat hindi nalalantad yung katotohanan at hanggat walang nananagot, hindi po matatahimik ang ating bansa. Kailangan maibalik sapagkat bawat sentimo na kinurakot, ninakaw ng mga buwayang kawatan ay mula sa dugo, pawis at luha ng mga mamamayang nagbabayad ng buwis. At lahat tayo nagbabayad ng buwis, Don Pepot.
1: Yes.
0: Walang maitatangi. Maliban na lang sa mga ilang makapangyarihan na nagagawa, na nagagawang malusutan na kung natatandaan ninyo sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nabuko yung si lusutan na magaling sa lusutan. Diba? Pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi nakalusot itong si Luz Yutan.
1: Yes.
0: Nagbayad siya, bagamat hindi lahat, nabinawasan, nagbayad siya ng 6 na bilyong piso na ginamit at nagamit naman para doon sa COVID.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung nananalasang COVID, mga kaibigan. So, yan.
1: Mighty Corporation, napagbayad din niya, 25 million.
0: Oo. At kung natatandaan mo, sinabi nung araw ng Maynilad Bayan, walang tubig at itataas ang singil ng tubig. Oh, isang mura lang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagkatubig.
1: Yes.
0: At pagkatapos, hindi na magtataas ng singil ng tubig. Yan ang ating leader na dapat. Ba? Hindi natin kailangan yung mabait na leader. Ang kailangan natin ay leader na may political will.
1: Yes.
0: Na susundin sa ayaw at sa gusto nila para sa ikapapanuto ng bansa at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. At hindi yung leader na kumukusinte sa pagnanakaw, kumukusinte sa kahit na maling ginagawa, yung pag-abuso sa kapangyarihan, di ba?
1: Yes.
0: Mga abusado eh.
1: Hindi lang politiko, kahit sa mga ilang typhoons.
0: Nakita mo, kung magsipagsalita, magkakasabwat yan eh. Ang mga tinatawag nating mga oligarch,
1: yes,
0: na mga negosyante, protektado yan ng mga mambabatas at maging ng ehekutibo, di ba? Oh, kaya sila nagagawa nila na magtaas na magtaas dahil walang control.
1: Yes.
0: Dahil ito ay pribadong negosyo na. Ginawa ng lahat na yung dating private, ginawa ng yung dating pag-aari ng gobyerno, ginawa ng private, di ba?
1: Yes.
0: Kaya sila malaya na makapagtaas sapagkat ang negosyo ay para kumita. Pero nasasakripisyo ang taong bayan dahil tayo ang napagsasamantalahan.
1: Yes.
0: So, yan mga kaibigan ang dapat nating isipin, ha, na karapatan po natin ang napipinsala, karapatan natin na makapamuhay ng disente, pero sila lang ang namumuhay ng disente, tayo kahit disente na pamumuhay ay wala, di ba? Sino ba si Vicente?
1: Vicente Soto. Senador yun.
0: Dahil nga si Vicente Soto ay isa sa mga sinasabi ng dating sundalo, nakasama, naka-helicopter pa sila, di ba? Na nagdi-deliver din yata sila ng maleta. Kasama pa itong si Ping Lacson na puro dada, na para din itong isang destroyer, ha? Destroyer eh. Sinisirang pilit ito, natitira na lamang na iilan na mga nasa minority. E asa ng check and balance kapag ka binuwag ninyo ang minority? Wala na tayong check and balance. Eh, puro nasa inyo na lahat eh. Gusto ninyo makuha na lahat o mapatahimik lahat? O, paano na ngayon yung mga nanindigan para sa karapatan ng tao? Binubusalan na ninyo? Diba?
1: Eh, yan ang sinasabi ni Senator Subiri kahapon eh. Na may mga ilang kasamaan sila na gustong ibaba yung threshold ng 16 dahil daw maraming absent impeachment trial.
0: Eh, hindi naman pwede kung ano ang sinasabi ng batas. Dapat susundin batas, hindi yung sinasabi ninyo. Yung may batas ninyo na dapat sundin at hindi yung gusto ninyo. Yes. O bakit pinagpipilitan ninyo na gawing mababa dahil iilan lang kayo? Dahil wala kayo si 16? Kaya nga pilit sinusungkit ng ano, terror o terorista. Ha? Na si ombudsman, yung iba pang natitira nakapila, Cayetano, magkapatid yan, di ba? Pia at Cayetano na pilit sinasabi na merong korupsyon,
1: blood control din,
0: blood control. Eh yun naman pala, eh hindi naman pala blood control yun, di ba? Pinipilit nilang gawan ng kaso kahit walang kaso at kahit yan sa isip na lang ng taong bayan. Yan ang kanilang ginagawa eh. Ha? Para isipin ng taong bayan na tulad din nila, corrupt yung mga gusto nilang hatakin para sa panig nila. O kaya lang, masisira yung tinatawag nating check and balance. Kailangan talaga may majority at may minority na magtatagisan ng kanilang talino para sa pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan.
1: Yes.
0: Diba? O eh, gusto niyo puro kabig na ninyo. Wala na magtatanggol sa taong bayan. O di alisin na rin kayong lahat. O, diba? Yun ang pinakamaganda. Alisin na kayong lahat.
1: Yes.
0: O, wala na tayong ano. O, sabi ng ating Pangulo, gusto niya maging Prime Minister. So, ibig sabihin, babaguhin ang ating saligang batas para ito ay maging federal, parliamentary, federal, or any form of government na merong tinatawag na prime minister na papabor sa kanila. At nang sa ganon ay makaligtas na rin itong si dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Na isa rin yan. Bakit hindi ito hanggang ngayon sinasabi ni Ombudsman, kakasuhan, kakasuhan, kakasuhan? Hanggang ngayon, nakasuhan ba? Hanggang ngayon, hindi naiimbestigan? Hanggang ngayon, itanong, walang maitanong? Oh, natatakot ba kayo? Dahil masalapi? Untouchable? Paano na ngayon kaming mahirap? Wala kaming salapi. Kaya puro kayo touch ng touch sa mga mahihirap. Ala kayong alam na apihin, kundi kaming mga mahihirap. Kapag mahirap, wala
1: later
0: ng batas, wala ng due process. Kayo na lang ang nasusunod. Nagsasalita ka, wala, kulong, eto, kaso mo, plunder.
1: Plunder to, walang piyansa to.
0: Eh, biruin ninyo, di ba maluwanag yung ginawa nyo kay Marculeta? Wala sa ayos yan. Dahil yung pera na nag-donate ay private citizen.
1: Yes.
0: Wala naman siyang pwesto sa gobyerno, pribadong negosyo. Eh, samantalang kung Eric Sylvester, di ba?
1: Questionable.
0: Dati.
1: Sinanggalingan eh.
0: Party list, di ba?
1: ACIS party list.
0: O, ACIS party list.
1: Congressman.
0: Yang yap, dalawang yap. Di ba?
1: Magkapatid. Yan.
0: O, galing yan doon sa tinatawag na sinasabi ng AMLAC priest, ang bank accounts and asset. So, ibig sabihin, galing sa fraud. Dahil hindi ipipriest kung hindi sila napapatunayan na yan ay galing sa fraud yung pera. O, eh bakit tinanggap yun na Eric Sylvester? O, di dapat si Eric Sylvester ano rin, imbestigahan, kasuhan at ikulong. Bakit namamayagpag? Bakit may mukha pa na magsalita ng move on? Move on sa inyo. Paano kami na biktima ng baha na wala ang aming kabuhayan, na wala ang aming bahay, at higit sa lahat na mas masaklap at masakit, na wala yung aming mga mahal sa buhay?
1: Yes.
0: Oh, di ba? Kaya wala kang
1: Eh
0: kung
1: ngayon, ang daming
0: sasabihin
1: may
0: nyo.
1: sakit ng leptos eh, dahil sa pagbaha na yan, may 6,000. At
0: Oo, kung
1: ilang
0: sa...
1: daan na namamatay, may 300 namamatay na
0: O kaya
1: sa
0: kung
1: leptos.
0: sasabihin ninyo na move on, hindi kami pwedeng mag-move on. Habang nandiyan kayo at habang hindi na ibabalik kahit isang sentimo ng ninakaw ng mga kawatang buwaya na nakabaron Tagalog, nakamagarang mga Amerikana, sumasakay pa sa helicopter papunta sa Senate, di ba? Oo. Habang kami, nagtitiis kami na magka-leptospirosis dahil wala kaming pera.
1: Nang choice, lulusong talaga sa bahay sa ayos.
0: Oo. Eh, tinangay yung bahay mo eh. Eh, saan ka pa ngayon tutuntong? Eh, di
1: Ang
0: siyempre, sa
1: gumugas
0: bahana
1: doon ng
0: lang.
1: bahay mo, may tubig.
0: Sa bahana lang. Di ba, ano ba yung
1: Kung hindi ka
0: ginagawa
1: naman lalabas
0: ninyo?
1: para magtrabaho, paano ka mabubuhay naman? Wala kang kakainin.
0: Ano ba yung ginagawa ninyo sa taong bayan? Di ba kayo nag-iisip?
1: Yes.
0: Hindi ba kayo nakukonsensya? Wala ba kayong konsensya? Di ba? Hindi nyo ba naisip na kayo? Ang sarap ng buhay. Yung mga pinagnakawa namin, kawawa naman. Tingnan ninyo, hirap na hirap. Oo.
1: Yes.
0: Sus Mariano, garapong walang
1: Kada
0: nasugal.
1: kumukulit
0: Oo.
1: yung kalangitan, kinakabahan ng
0: Eh,
1: taong
0: puro kayo pangarap-pangarap na mga kung ano-ano. Prime Minister. Eh, presidente lang eh. Walang magawa, di ba? O, tignan
1: Kaling
0: mo
1: na
0: yung
1: taon.
0: kalagayan ng taong bayan. Ilan taong ka na? Magtatapos ka na eh. 27 o 28, tapos ka na. Yung pangako mo, 6 na milyon na pabahay. Naging 3 milyong pabahay. O, ngayon, asa na? O, binabalita, ilang piraso na lang na pabahay.
1: Puro
0: o,
1: ribbon cutting na lang ng ilan-ilan.
0: Tapos mamimigay ka, stop toys. Namigay ka ng pera sa barangay. O yung barangay naman, gaano ka nakakasiguro? Eh kung kayo na mga malalaking isda, eh nakukuha pa na magnakaw, eh di lalo na yung mga maliliit na mga ilang barangay captain. Diba? Na paano nakakasiguro na yung pera na ibinibigay ng mga politiko ay ipinamamahagi sa mga mahirap nilang mga constituent.
1: Yes.
0: O kaya po tayo nagsasalita dahil mamamayang Pilipino tayo. Ha? Tayo ang apektado po. Kaya isip-isip, kahit ano pang kinabibilangan ninyo, iisa yung bansa na ating kinaroroonan. Iisa yung ating inambayan na dapat mahalin at pagmalasakitan natin. At iisa tayong lahi, lahing Pilipino, na dapat tayo ay nagmamahalan at nagmamalasakitan. Oh,
1: mabuti sana kapag
0: yung mga
1: bumaba
0: politiko,
1: eh.
0: Yung mga politiko, parang puro pansariling interest lang.
1: Yes.
0: Yung para
1: puro
0: sa kanila lang.
1: Lang yun.
0: Wala silang pakialam sa buhay nating mga mamamayan. Basta kayo, magbayad kayo ng buwis, dadaan kayo sa kalsada, yung kalsada na yan, noon tayo isinilang kalsada na yan, pero ginagawa ninyong negosyo, gagawa ninyo ng mga harang, bayad kayo ng toll fee. At yung toll fee, may gana pa, taas ng taas, di ba?
1: Tapos baha naman, di ka makatawid.
0: Yung tubig, bigayan ng Diyos. Hindi naman ninyo ginagawa yan tubig. Ang tubig, kusa yan.
1: Yes.
0: O anong ginagawa ninyo? Taas ng taas ng taas ng singil. O. Kaya, kawawa po
1: Lahat
0: ang mamamayan
1: pahirap,
0: Pilipino
1: tao.
0: Na kung iisipin natin mga kababayan at kung tayo po ay talagang mag-iisip, maging ang ibang bansa, sinasabi na ang pinakamayamang bansa ay ang Pilipinas sapagkat nasa atin lahat ang natural resources.
1: Yes.
0: Bigay ng kalikasan din po yan. Bigay ng dakilang lumikha. Pero anong ginagawa? Pinagsasamantalahan ng mga inululukluk nating sa posisyon. Sila ang nakikinabang putol dito, putol
1: Sila
0: doon ng mga puno sa bundok. Kaya kapag dumaloy ang tubig, buhos lahat sa pababa. Kaya dumili ka ng plus flood. Di po ba? Dahil nga sa kakulangan ng tubig. Mabuti pa ang Office of the Vice President. Milyong puno na ang kanilang naitatanim.
1: Yeah.
0: Pero ang tanggapan ng ating Pangulo, yung mga nasa ilalim ng ating Pangulo, yung kanyang mga alter ego, yung mga bumubuo ng kanyang gabinete, ano ang inyong ginagawa. Tumataas ng tumataas ang presyo ng mga bilihin. DTI, ano ang inyong ginagawa? Di ba? Oh, wala nang tayong halos kakainin. Investment, wala nang pumapasok. Kaya pinagdarasal na tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dahil we are facing a doom future. Di ba? Madilim ang ating kinakaharap na kinabukasan. Hindi ba kayo natatakot? Sila, ang gagawin lang nila, aalis ng bansa anytime. May salapi sila at nakapaghanda na sila. May mga bahay na sila. Bakit? Hindi ba maging itong si Marites Matibag? Ano ang sinasabi? Hindi ba yung kanyang may bahay na isa rin kawata, eh, ano, kinatawan?
1: Kongresuan.
0: Ng unang kinatawan, distrito kinatawan. Ba? Unang distrito ba yan ng
1: Laguna?
0: Laguna. O, may tinatawag na ghost project daw. Di umano, ghost project, di ba? Ibig sabihin, may project pero walang project na nakita. Di ba? Na nagkakahalaga din naman. Kung di ako nagkakamali, bilyong piso rin.
1: 1.1 billion. O,
0: kita na ninyo. Mabuti pa si Don Pepot, naka-memorize.
1: Depensor.
0: O, pero itong si Marites, hindi niya na iisip. Ang iniisip niya lang puro gumawa ng chismis, hearsay, di ba? Para bakasuhan yung mga taong nakikita nila na balakid sa kanilang tuloy-tuloy na kapangyarihan. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala, at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe, at sana magpadala na po kayo ng mensahe para maaga naming mabasa.
1: Yes.
0: At pakiusap po ng inyong lingkod, ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan, na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM, at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Take it away!
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
5: Reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now. Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524. or go to facebook.com/RJBistro.
6: Oh, thank God it's...
7: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
8: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Don Pepot?
2: Sa mga magpapadala po ng mga mensahe, pakishare po sa mga Facebook ng Radyo Bandido TV. Nakayan po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakayan po yung palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube po, magpadala rin kayo ng mga mensahe. At babasahin po namin, Tita Carmen, ang lahat po ng mga mensahe papadala po ninyo.
0: Okay, maraming salamat at yun pong ating pakiusap, ulitin ko po na ipa-like, ipa-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kamag-anak, kaibigan o kakilala sa loob at sa labas ng ating pumbansa. May pag-ulat po na papasok mula kay Romel Madrigal, Napol.com. Umarangkada sa investigasyon sa Cavite Cops allegation pang-aabuso at pag-cover up sisilipin. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Kasong pang-aabuso at umano'y pakikialam sa investigasyon, mismong Napol.com na ang sisilip sa isang police captain at kanyang kapatid na pulis sa Cavite.
4: Iniutos ng National Police Commission o Napol.com ngayong September 3 ang motu proprio investigation ng Inspection, Monitoring and Investigation Service laban kay Police Captain Gerald Nico Carlos Almonidobar. Ayon sa Napol.com, iniugnay ang police captain sa aligasyong pagdiin sa police investigator na humahawak sa reklamo laban sa kanyang kapatid na si Police Senior Master Sergeant Don Carlos Almonidobar. Matapos ibunyag ni Patrolman Rolin Pagayo ng umano'y nangyari sa investigasyon, iniutos naman ni Commissioner Rap Kalinisan sa 13 Martires City Police Station ang pagsasampa ng kukulang kaso laban kay PSMS Almonidobar. Pinuri rin ni Kalinisan si Pagayo sa pagsasabi ng katotohanan at sa pagpapatuloy ng pagsasampa ng kaso sa kabila umano ng pressure na kanyang kinakaharap. Sinabi rin ng Commissioner na pag-aaralan ng Napol.com kung dapat bang mga mas nakatatanda at mas libihas ang investigador ang humawak ng mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Inigyang din ng Napol.com na pananagutin ang sinumang pulis na mapapatunayang umaabuso sa kapangyarihan batay sa mga ebidensya at resulta ng investigasyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Natanda mo ba, Don Pepot, yung bilyong-bilyong pisong halaga ng droga na nasabat na nakalulan sa container van?
2: Mm-hmm.
0: Na, ano nangyari doon? Parang wala na lang. Nabalita
2: sa,
0: lang.
2: Yung Alitagdag, Batangas, ilan to nilada yun?
0: Oh, nabalita lang, tapos wala na rin nangyari. Mm-hmm. Kaya ko lang nabanggit, dahil nga dito sa sinasabing investigasyon sa mga pulis.
2: Mm.
0: Ha? Oh, yun kaya natandaan ko na 'di ba may nasabat noon na ibinibintang nila kay dating Pangulong Duterte rin 'yun, 'di ba? Doon sa anak.
2: Sa Cavite. Yan.
0: Yan mga kaibigan, ha. Mm. Oh, eh sino ba mga taga Cavite? Tanong ko lang ano sa iyo. I-repress mo nga 'yung ano mo. Sino ba 'yung mga mambabatas natin taga Cavite? Sino?
2: Yes.
0: Sino nga?
2: Eh, marami sila. Ang dami nila.
0: Oh, sino nga eh? Sa dami nga. Sabihin mo. Sino?
5: o ba't taga Cavite, di ba si Ombudsman Remulla?
2: Mm.
5: O na inaakusahan din niya na protector din, di ba, ng droga. Eh, problema sa'yo, Don Pepe, makakalimutin ka eh. Ha? Si ano pa? Si Lacson.
2: Mm, Cavite.
5: Taga Cavite rin yan, di ba? Mm. Pero ang natatandaan dyan, yung smuggling ng simento.
2: Mm.
5: Oh, di ba? Pero kung makaakusa at kung makapagturo na tila makapili, yung kasalanan ng iba.
2: Yeah, oh. Paging pile doon.
5: Oh, yan. Dapat si pile doon, bumilitaw ka ngayon. Oh, kasi nga nakikita natin, napupunan natin, na yung may mga bahid din ng dungis, kasalanan. Eh, kung bakit siyang mga matitindi na mga parang makapili na nagtuturo, natandaan ko nung araw, kinikwento ng nanay namin. Mga Palala makapili na ang nagtuturo sa mga Pilipino, yung mga gerilya.
2: No, may bayong pa, no? Matalang nakalabas eh.
5: Eh, ngayon di na, wala nang bayong-bayong, pakapala na nga ng mukha. Ano, pag sasabihin mo dyan, bayong-bayong. Meron tayong pag-uulat mula kay Jonah Yu. Sabi, ano ba naman yan si Tita Carmen? Alternative learning modes ipatutupad sa NCR 15 probinsya ngayong araw. Jonah Yu, ibalita mo.
6: Ipinag-utos ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng alternative learning modes sa lahat ng public at private schools sa National Capital Region at sa 15 probinsya ngayong araw. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ay dahil sa inaasahang pagbuhos ng ulan at mababang air quality dulot ng haze dahil sa forest at peatland fires sa Indonesia. Base sa Memorandum Circular No. 134 na nilagdaan ni Recto, saklaw nito ang NCR, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ayon kay Recto, maaari namang magsuspende ng trabaho ang local chief executives, depende sa kanilang sitwasyon. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Okay, thank you very much, Chone Yu. Eh, puro hanap ko lagi ng mga masisisi. Bakit hindi nga kumikilos yung mga ahensya ng ating gobyerno, katulad niyang sinasabi nga natin, putol ng puno na nagiging sanhin ng DENR.
2: Yes.
5: Ano ang ginagawa ninyo? Bakit hindi ninyo sitahin, pigilin yung pagpuputol ng puno at yung namang mga nagpuputol ng puno? Dapat at the same time na sa pagputol ninyo ng puno, nagtatanim na rin kayo ng kapalit na puno.
2: Yes.
5: Eh hindi, putol keti putol. Pagkatapos iiwan ninyo, nakatingwangwang yung ating mga bundo, maging yung ano bang Sierra Madre, halos kakalbuhin na, kalbo na.
2: Yung mga ilang kabundin natin.
5: Diba? Eh, paano hindi tayo magkakaroon ng napakalaking bahay? Baka isang araw, eh, dulubyo na yung ibigay sa atin ng dakilan lumika, ang tigas ng ulo ninyo.
2: Abarik ang kalikasan.
5: Sabi nga ng Diyos, nasa akin ang awa, nasa inyo ang gawa, kayo ang naninirahan, kaya dapat sama-sama, mamamayan, gobyerno, tulong-tulong tayo para sinupin yung kalikasan. Diba? Yes. At nang hindi magalit yung kalikasan, pinababayaan natin eh. Oh, yes. Pero babasa na tayo, Don Pepot.
2: Apo, apo.
5: Oh, basa.
2: Sabi po ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa. Watching po from Hong Kong.
5: Wow, mga taga Hong Kong.
2: Yes, po,
5: Ingat
2: Winnie.
5: Mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Mm. Si Rowell Claros, pagbabalakan pa nilang iban ang Facebook na tanging daluyan ng mga napaka-importante mga balita sa araw-araw tulad ng kasalukuyang bagyo o anunsyo kung may pasok sa mga eskwela. Asa ng logic ni? Logic pa hinahanap ninyo eh. Ha? Oo. May pasok, asa ng logic ninyo mga namumuno sa lipunan. Department of Education, Sunny Angara.
2: Mm.
5: Oh, ito rin, diba sinasabi, meron din itong tinatawag na sangkot, di ba? Tila sangkot din ang pangalan eh. Nitong si Deputy Secretary Sanis Angara sa flood control. Diba?
2: Mga budget insertion na hindi alam kung
5: yes.
2: Legal o hindi legal eh.
5: Oh, sige.
2: Mula kay Ma'am
5: sige.
2: Mula kay Ma'am Mary Gunato, blessed morning po sa inyong dalawa, Tita Carmen.
5: Sabi ni June Perez, good AM po, pulso ng sambayanan. Mahina po ang audio nyo sa YouTube, kahapon sa Facebook. Ngayon, sa YouTube. Baka susunod sa radyo naman, sa TV. Ha? Wala kayong alam eh, ha? Na gawin lahat ng pamimerwisyo.
2: Hanggang masuyay, nakikinig. Hindi nakikinig.
5: Sabi ni Benito Mangogat, sabi ni BBM, umiwas yung tubig sa dam at gumawa ng sariling daan. Oo nga. Mabuti na yung tubig ay nakakahanap ng paraan para makalusot. Aba, sila rin, ang galing nilang lumusot eh, ha? Abang si BBM ay gumagawa lamang ng mga palusot. Sige, ha? Siyasatin mo ang tubig.
2: Sabi ni Ma'am Winnie Kadingasan, tama ka po, Ma'am Carmen!
5: Sabi ni Luz Piminda o Santa Maria, good AM, Ma'am Carmen, Sir James.
2: Sabi ni Sir Disdens Almohano, good AM po, Tita Carmen, Brother James, TGIF na naman. Sabi nga, funny how time flies.
5: Yes, sabi ni Benito Mangogat, tayo ay nabubuhay na walang Facebook. Oo nga, nung araw, wala naman to. CP, o ano man teknolohiya. Nung araw, pagtatawag ka long distance, please. Di ba?
2: Nabuhay ka, ng
5: libu-libong taon. What more pa kaya ang mga tao ngayon na may maiksi na ang buhay? Tayo nga, nabubuhay ng... ano ba ito? Nabubuhay sa... Teka. Maraming mga kabulastugan dyan sa social media. Anyway, kung ako ang pagpipiliin ng mga social media, mas gusto ko ang Rumble, BitChute, at Truth Social, kung saan hindi masyadong maigpit at malaya ako makapagpahayag ng mga karapatan sa social na nabanggit ko. Ang problema nga lang, pang-international na ito at ilan lang ang Pilipinong gumagamit nito. Karamihan, puro mga foreigner ang follower. Ano ba yung mga, anong yun? Instagram, Twitter, TikTok, ha? Eh, pero yung sa kanya, sa Rumble, sa BitChute, at Truth Social, doon naman siya. Dahil ang mga nanonood daw doon, karamihan ay foreigner.
2: Yes. Wala naman kay Sir Dins, Denzel mo, ano? Ay, ano
5: sabi ni Ilang-Ilang Cruz, si Ilang-Ilang Cruz, Bert Bautista, watching, ha?
2: Sabi ni Sir Johnny Wilson, yan. Good day, Tita Carmen.
5: Nabuhay si Johnny Wilson.
2: Yes.
5: Dating artista yan at politiko. Yes. Benito Mangogat, ito ay pinapatakbo ng mga sindikato ng pagmimina sa Montalban, Rizal. Kaya tayo lubusang binabaha dahil sila ang sumisira sa kapaligiran at nagtatayo pa ng malalaking gusali sa mga bundok o sa malapit. Asan pa? Bundok. Teka, dapat natin muling taniman ng mga puno. Babalik ito sa dating anyo nito at siyempre kailangan pa rin itanim ang anumang puno. Ang pagtatanim ng mga puno o reforestation ay isa sa pinakamabisang paraan upang maibalik ang sigla ng ating mga kagubatan at kabundukan sa Pilipinas. Bagamat inaabot ng mahabang panahon o dekada bago tuloy ang bumalik sa dating anyo ang isang nasirang bundok, malaki ang maituturong ng tamang paraan ng pagtatanim. Eh kaso nga, pagkatapos nilang magputol, iniiwan na lang na nakatiwangwang yung mga bundok. Kaya tama yung sinasabi na nahulog mga puno ka, sabi ni BBM, di ba? Oh, ni BBM. Oh,
2: nahulog. Marang sa dam, may mga puno, naglaglagan, galing sa
5: dahil, ano. Dahil hindi po sinisinop, iniiwan. Yung mga hindi pwede, iiwanan na lang nila. Oh, sige.
2: Mula kay Sir Eduardo Pedro, blessed morning po din takami ng Brother James.
5: Sabi ni si Rick Oracion,
2: Sir Eduardo eh.
5: Si Rick Oracion, nanonood, Juanita Estacio, Bert Bautista, Ilang Cruz, they are watching. Maraming salamat po, sabi ni Anna Gray. Good morning, Tita and Sir James. Sorry I'm late, I did an early shopping before the rain comes. Naku naman, inggit naman at nakakapag-shopping agad-agad. Si Anna Gray, okay.
2: Mula ka, Sir Otto Hedge, 100% po yung impeachment trial po, scam, divide, rule, and conquer yan. Yung connect sa Oplan, Romania, yung trillion na maleta, ta 2028 Noel Conas, yung Paxilican yan, lahat yan, Edgat Nukbis na yan. Nako, question mark yan.
5: Sabi ni Rick Oracion, anong nangyayari sa mga allies ni Pinocchio? Sino ba yung Pinocchio? Ah, Pepot.
2: Yung tumatangos ng ilong.
5: Hindi nga, sino nga ba yung tinatawag? Sino nga yung tinatawag nila na Pinocchio?
2: Hindi na may sino nga kaya? Tanong natin sa kanya.
5: Mahirap pa palang kausapin at mahirap kang tanungin. Hindi ka nagre-review ng ano, hindi ka updates ha, sa mga balita.
2: Alam mo, Pinocchio, tumatangos ang ilong
5: niya. Oo, yung dumang istorya na yon. May bagong Pinocchio na tinatawag.
2: Oo,
5: sabi niya. May mga nagsasabing hindi na daw siya tatakbo sa eleksyon. O, kita mo. Pero kemi lang yun ni Pinky Gay. Ngayon, galit ko na siya sa flood control corruption. Mindset ng isang binabae ay alam direksyon. Paano na yan babalik na si Senator Rodante Marcoleta? I guess it's God intervention na talaga.
2: Wala naman kaya sa Jeans din sa Almuano. Shout out sa batch ko sa college. Yung kaibigan kong si Baby Punsalan ng San Juan City. Isa rin siyang jazz enthusiast tulad me.
5: Sabi ni Sheila Arbues, Happy Friday, Tita Carmen and Mr. Dom Pepot. Keep up the good work po. More power to your program. Thank you, Sheila. Sabi ni Rowel Claros, kung sa panahon ni Vice President Sara, hindi umubra ang parking ng pondo mula sa insertion at kairing siya pinag-iinitan. Ngayon siguro pumayag na ang Secretary of Education na si Angara. Sige.
2: Sabi ni Sir Emil Vergara, good morning po, sambay ng Pilipino. Tita Tito, eh bakit yung taga inyo na si Trinilingue laging na front? Ano ba yan? Police? Bakit? Hindi lang tiradurin yun sa Caloocan yan.
5: Ayun nga, tinatanong natin palagi dito. Ano po ba ang posisyon nitong si Trillanes? Bakit siya po ang pinagbigyan ng tila $2 million, di ba? Na pinapalit sa money exchange.
2: Yeah.
5: O na.
2: Ayun sa mga
5: umabot sa dati. Umabot sa 100,000 na ipinamahagi sa mga staff ng ICC. Ano meron nakapangyarihan itong si Trillanes para humawak ng tinatawag nilang warrant of arrest sa Senado at pumasok sa Senado. Dati siyang senador, pero ngayon, isang private citizen na siya. Diba? O, anong meron itong si Trillanes na bakit tila kakasuhan, tila hindi, mga kaibigan, sa mga pakikialam sa trabaho ng mga opisyales ng ating gobyerno. Sabi ni Benito Mangogat, kalbo ang Muntalban Rizal dahil sa pagtatayo ng malalaking gusali sa bundok o malapit sa mga bundok kahit na bawal ito. Eh ano nga po ang ginagawa ng ating DENR? Nasusupalpalan din ba kayo ng salapi? Kaya tahimik kayo sa DENR at nakagagawa, nakapagpuputol ng malaya ng mga punong kahoy, nakapagtatayo ng mga gusali mismo dyan sa mga kabundukan. Naku naman, Mr. President, ano ba yan? E kaya ka kumuha ng mga cabinet members, ha, na yan ay para makatulong sa'yo.
2: Yes, extension mo yan.
5: Oh, para makatulong sa'yo sa iyong pagpapatupad, sa pagpapaunlad sa buhay ng mamamayang Pilipino at maging ng ating bansa. Eh, ang nangyayari po, sila ang humihila sa inyo pababa. Sila rin ang nagbabagsak sa inyo. Kaya kayo ay nagiging popular sa taong bayan.
2: Yes.
5: Sabi ni Benito, mangugat, kalbo ang Montalban Rizal dahil sa pagtatayo. Ah, nabasa. And sige.
2: Sabi mo, Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Makulino at maulan ng panahon. Ingat po tayong lahat.
5: Yes. Sabi ni Oye Gloria, ano ba to? Ong. Ma'am Carmen, Kuya James, good morning din, Gloria. Si Vince Dison, na losyong na itsura. Losyong na, losyang o losyong na itsura. Parang di na makuhang maligo. Kawawa naman. Naging kapalaran niya kay BBM na ligaw na ng landas. Indeed, na imakatinginan. Hindi na makatingin ng diretso sa mga pinagsasabi ni BBM sa interview.
2: Sabi ni Samuel Claros, blessed morning po, Tita Carmen, Kuya James, TGIF.
5: Yes, sabi ni Jaime Samoya Bernante, totoo ba 7.2 billion hinihingi ni Ombudsman budget for 2027? Ang laki naman. Saan gagamitin yan? O baka confidential and intelligence funds. Pero bakit 125 million ginagastusan ng bilyon-bilyon ng ating gobyerno, ha, para sa impeachment lamang, ha, ni Vice President Sara Duterte? Pero marami po ang nagsasabi na yan ay bahagi ng black propaganda sa ating Vice President Sara Duterte para masira ang kanyang imahe at masira ang kanyang credibility. Yan po ang maliwanag at yan ang sinasabi ng marami nating mga kababayan na isang pampulitikang dahilan kung bakit gusto nila na ma-impeach ang ating Vice President Sara, bukod pa sa takot na takot sila na kapag si Sara Duterte ang maupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, eh, humima sila ng rehas na bakal. Mm-hmm. Dahil sinasabi, ha, ni Vice President Sara Duterte, di ba, paparusahan. O, di ba, paparusahan, pero ang kikilos ay yung kanyang vice presidente. Yan, mga kaibigan. Sige.
2: Mula kay Sir Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James.
5: Abasa.
2: Mula kay Sir Ikukasyon, good morning, Tita Carmen at Sir James.
5: Okay.
2: Mula kay Sir Angelo Redaha, first Friday of September, Quiapo Day.
5: Oh, sabi ni Ilang Cruz. Oh, teka, sige, basa.
2: Sabi ni Sir Angelo Redaha, have a blessed weekend, Tita Carmen and Kuya James, see you on Monday, Pamalolos, Bulacan.
5: Oh, sabi ni ano, sino ba ito? Ramon Yadaw, Tita, sa next zone pa daw aalisin ang loss system? Kailangan pa ba may zone para aksyonan yan? Anong klase talaga ang advisor ng Pangulo? Hmm. O bakit ang Pangulo, hindi ba nag-iisip? Diba?
2: Kailangan daw bago mag-zone sa 27, wala na yung system loss, sabi niya.
5: Ganon? Ba't antayin pa yung zona? Bakit hindi pa ngayon?
2: Isang taon pa yun.
5: Ganon. Sabi na sa Jaime Samoya Bernante, pagod na daw Senator Mix Subiri sa trabaho bilang senador. Ginusto mo yan eh. Totoo naman eh. Kayo naman ang nagpresente para kumandidato, ikandidato ang inyong mga sarili. At bilang public servant, tungkulin ninyo yan. Hindi pwedeng puro sarap-sarap buhay lang, di ba? O, sa si Teresita Cruz Agling, nanonood, Rick Oracion, Ilang Cruz. Yan.
2: Sabi naman ni Sir Angelo Redaha, susunod ng MRP, RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Po.
5: Sabi ni Ilang-Ilang Cruz, Carmen and James. Naku, ha? Ang lola mo, ha? Taray. Carmen
2: morning,
5: and James.
2: Cindy.
5: Ha? Sa totoo lang, sindikato na ang nagpapatakbo sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Ito, pwede natin presidente. Diba? Buong mundo na ang sinasabi. Ang tanong, bakit? O bakit nga? Kasi wala ng pera. Puro fiat money na lang umiikot. Bumalik na mother account ang lahat. As nyo si GMA. Dahil sila ang gumalaw noon. Ah, yung Bilarde. Yung anong pangalan nun kay Erap Bilarde.
2: Bilarde account.
5: Mm. O yung kay GMA. Meron din si GMA. Ha? Noon siya ang presidente. Ah, ginawa niya ang Anthony Martin account. Spiritual Wonder Boy daw. Using C3 AM backup ABL ang bagong lipunan. Kaso ano ba at saan ang galing ang bumakap sa ABL? Ano ba yung ABL? Yung pinagmulan. Yung pinagmulan pa rin ang siyang susi nitong TBM. Ha? LSM 666. Ito ang itinatago ng mga nasa government. Gusto pa rin nakawin. Yan ang pinagpapasasaan ng mga magnanakaw. Ibig mong sabihin, Ilang-ilang na nakapagbubukas sila ng mga account. Natatandaan ko, minsan sinabi mo, maging si, sino ba yan? Nakalimutan ko. Ha? Eh, nakapagbukas ng account, di ba? Yeah. Oh, eh, kung nabubuksan na pala yung account, eh, bakit hindi pa buksan ito ng tuluyan? Ano ang nangyari dun sa Maharlika Investment Funds, di ba? Ito halos yung LOI nito ay pareho rin ng LOI ng Wealth of Humanities na hindi ka makakakuha ng pera personal kahit ito ay yung account kung hindi ka magsusumiti ng mga project na inaakala na makabubuti para sa mamamayang Pilipino. O yan ang purpose. O pero bakit nawala naman ang Maharlika Investment Fund, ha?
2: Tila
5: biglang tumahimik, ha? Biglang tumahimik. Nasaan na yung pondo na kinuha ninyo sa Land Bank, ha? Kinuha SSS. Ninyo sa SSS, GSIS, PDIC,
2: GBP. Ha?
5: O, yan sinasabi natin. So, umpisa, maingat. Tapos sa bandang huli, bigla tatahimik kayo. O, sige, basa.
2: Wala naman kay Sir Ruel Claros. Congressman Corbera, kahit na hindi mo ako constituent, buong puso akong nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong pagtutol sa impeachment ni BP Sara. Mabuhay ka.
5: Oh, tama. Ako din eh, na ano ako sa kanya na pinapakinggan niya ang tinig ng kanyang mga constituent. Diba?
2: Hindi lang kinatawan.
5: Na dapat yun ang maging papel ng lahat ng mga kawatan. Kinatawan.
2: Yeah.
5: Kaya nga ang tawag sa inyo, kinatawan eh. Kayo ang boses, kayo ang representasyon ng inyong

0: ang sabihin. Oh, ito maliwanag sinasabi ni Rick Oracion.
1: Ah, sabi
0: diba?
1: Ni Sherry.
0: Oh, na mawak ng undergramo ay pinangunahan ng dating PLM student na nakulong during martial law. O matapang eh.
1: Pinalagan
0: pag matapang ka, makukulong ka. Eh kaya po ayaw ni Don Pepot eh. Ha? Eh natatakot po ito. Ayaw niyang makulong. Eh sino ba naman ang gustong makulong? Diba? Pag nakulong ka din, hindi ka na makapagsasalita. Baka bugbugin ka pa doon. Diba?
1: Lampiyan sa'yo.
0: Oh, ako, matanda na ako. Oh, sige na.
1: Pero si Randy Santisas, listening. Oy, thank you po, si Randy.
0: Yeah, huwag kang loko-loko sa akin doon, Peput. Sabi ni Benito Mangogat, pagod na raw si Senator, pagod na raw si Senator Mix sa work. Pagod na sa mga sinungaling niyang kasama sa Senado. Kasi isa rin siyang sinungaling at kawatan. Kunwari lang yan. Kasi tatakbo pa ang makapal na mukha. O, hindi naman. Sige?
1: Siyempre, Sir Robert Laro, supportan po natin at makisimpatya tayo sa ipinaglalaban ng mga katutubo sa Minahan, sa kabundukan ng Nueva Vizcaya.
0: Ganon. Mm. Sabi ni Rick Oracion, $62.50 na dollars exchange.
1: Mm.
0: Great. Ay naku, oo nga naman. Ba't tumaas na naman? Oo, ha? Oo. Teka, asan na ba ito? Tumakbo rin eh. Ha? Tsak-tsak, ano ba yun? Tsak-tsak-tsak. Tsak-tsak-tsak na yan. Talong-talo na piso sa bagay paborito sa mga OFW.
1: Mm.
0: Kahit po mataas ang palit doon sa dollar, eh, pag ginastos mo rin, patas din eh. Dahil sa taas po at mahal ng mga bilihin. Oh, sana inflation, pero mababa ang bilihin. Okay, di ba? Sabi ni Ilang Cruz, Carmen and James, opo Lola, yan yung yan ang daylan nang naalis sila. Di ba? Biglang na veteran hospital si Joseph. Natandaan mo yun? Oo.
1: Apo.
0: Naalis din. Hindi pa rin nabubuksan ang mga account. Up to now, yan nga ang hinahanap nila. Who will unlock it? Who will unlock the global facility wealth? Eh, hindi ko sasabihin eh. O sasabihin ko ba? Hindi ko sasabihin. Kahit pilitin mo, hindi ko sasabihin. O yan. Sige. Alam mo, dinadaan ko na lang sa tawa-tawa eh, sa mga joke-joke itong programa natin dahil nakakainis na. Kasi sabi ko, puro na ang mga impeachment. Mm-hmm. Yung pinag-uusapan natin, paulit-ulit lang, alam naman natin na ito ay isang malaking lokohan.
1: Mm-hmm.
0: Panluloko sa taong bayan. Dahil gusto lang ninyo na ikondisyon ang utak ng ating mga kababayan diyan sa inyong mga paulit-ulit na mga akusasyon, aligasyon at chismis na mga basihan ninyo sa impeachment trial. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa kayo ha, diyan sa tinatawag na pamamingwit, ha? Yung ano, fishing expedition, ha, na hanggang ngayon sa ilang araw na tira, 21 na araw, eh ilang milyon na yon, kada araw 25 million. Eh kuyang ba naman na milyong pisong yan, na aabot na rin sa bilyon piso, eh ipinamamahagi na ninyo in cash diyan sa mga nabaha, sa mga naging biktima,
1: yes,
0: nawalan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, ha? Eh di malaking tulong yan, eh ginagastos nyo sa lapin ng taong bayan sa walang kabulang impeachment. Alam naman naming mga mamamayang Pilipino na wala ring mangyayari, na talagang gusto na lamang ninyo na may impeach yung balakid sa inyong mga panganap at hindi ninyo magawang magsalita dahil kasama kayo,
1: yes,
0: nababagsak ni

0: dating Speaker Martin Romualdez. Yan ang maliwanag eh, ha? Na hindi ninyo masabi. Oh, pero ngayon sinasabi na ng marami nating mga kababayan na ginagawa ninyong tanga, bobo, niloloko ninyo ng harap-harapan ang mga mamamayang Pilipino.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Menchime, good morning, rainy Friday, Ma'am Carmen and Sir James. In your dreams, Crispin Rimulya, saan ka kumukuha ng tigas ng mukha mo? Ano, maitim ng mukha, maitim pang budhi mo? Ganito si Ma'am Menchime. Kaluma.
0: Oo. Hindi, kasi nga ako rin eh, kaya kuminsan, kaya nadidiretso mo na rin eh, kasi sa galit mo, na gusto mo na rin maisatinig. Yes. Ah, dahil kung kikim-kimi mo, katulad, hindi ko kayang gawin kay Don Pepot eh, na kahit alam niya, sasabihin niya, kunwari, ganito, ganun. Hindi po eh. Para mawala na yan
1: yes,
0: sa iyong...
1: Dibdib.
0: Oh, para maalis na sa dibdib mo, sabihin mo na.
1: Mm.
0: Diba? Oh, bakit tayo kikim-kim? Dapat silang matakot sa atin eh.
1: Yes.
0: Dahil tayo lang ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan.
1: Yes.
0: Oh, pero bakit ang nangyayari? Parang tao ang tila takot.
1: Mm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Ginagamit nila yung kapangyarihan laban do sa mga taong naglagay sa kanila sa posisyon at siyang nagpapasweldo sa kanila.
1: Yes.
0: Kaya nga tama yung sabi ni Yumaong naging Pangulo, Noynoy Aquino, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Eh, saan nga ba? Eh, siguro alam niya. Naisama na yan ni Yumaong Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang libingan.
1: Mm.
0: Eh, hindi nga malaman eh, saan kinukuha yung kapal, bakit ang kakapal ng mga mukha, lalo na itong magkapatid na tulpo, di ba? Mm. Eh, biro mo, sasabihin nyo, move on. Sabi naman ng isa sa testigo, stupid, you are, ano ba yun?
1: Tangatangahan ka,
0: tatangatangahan ka. Sabi nga, you are loyalty blind.
1: Blind
0: diba?
1: Loyalty.
0: Blind loyalty. O yan, mga kaibigan. Mga kung ano-ano pinagsasabi nyo sa mga mamamayan. Eh, samantalang maliwanag naman na isa kayo base sa sinasabi di umano ng mga dating sundalo na ikaw ay mayroong tinatawag na sa public works. Anong tawag doon? Proponent. Isa sa mga proponent ng isang proyekto.
1: Mm.
0: At sinasabi naman, hindi lang anim, kundi walo ang tinanggap ni Erich Sylvester. So, dapat maging maliwanag yan sa ating mga kababayan. Kasi kung mga paligoy-ligoy pa tayo ng mga sinasabi, hindi nakapag-iisip ng tama ang ating mga kababayan. Kaya sila, bukod pa kay George Garcia ng COMELEC, eh nakakasingkaw sila sa posisyon if the price is right. Diba?
1: Yes.
0: O, bakit itong si Abante nakasingkaw, maliwanag sa ating sarigang batas? No second placer, diba?
1: Mm-hmm.
0: Na maipapalit.
1: Maiupo. Mm-hmm.
0: Na maiupo sa inalis na nanalo. Diba?
1: Yes.
0: O, bakit siya nakaupo? Bakit itong nakaupo dun sa sinasabing dating Duterte Youth Party list.
1: Patrisisyon. Disqualified
0: siya. Pero bakit gumawa kayo ng special election sa Antipolo at sa Cavite kapalit ni Miao Miao Barsaga at ng Yumaong Congressman Acop? Eh bakit hindi ninyo gawin?
1: Ha? Sa 6th district.
0: Sa 6th district. Ay, Jesus Marian. Eh, ginagawa ninyo nga kaming bobo eh. Sige.
1: Sabi naman po ni Sir Ruel Claros, sa mga kinawatan ng mga distrito, hinaharap na inyong distrito ang pondong nakalaan sa flood control. Magpaliwanag kayo.
0: Eh, puro lang tayo hanap ng hanap eh. Tumindig kayo. Manindigan kayo. Ipakita natin na tayo ay galit na sa ginagawa nila na pandulokong tahasan, pandirinlang sa taong bayan.
1: Mm-hmm.
0: Bakit tinatago ninyo ang katotohanan? Ayaw ninyong tawagin si Bersamin. Ayaw ninyong tawagin si Pangandaman.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw ninyong tawagin si alabing apat na sundalo, ha? O na may mga
1: LiDAR.
0: O na may mga tinatawag na ebidensya, may video, may litrato, ha? O, bakit ayaw niyong tawagin at imbestigahan para matapos na itong hinahanap ninyo na katotohanan? Nandiyan ang katotohanan. Ayaw lamang ninyong bigyan ng pansin sapagkat umiiwas kayo sa katotohanan. Yun ang maliwanag.
1: Takot kayo sa katotohanan.
0: Oo. Sige.
1: Wala ka si Robert Laros. Bakit hindi gawing testigo ni Boying ang mga inamin ni Congresswoman Maica Gonzales na tumanggap siya ng maleta?
0: Oh, isa rin yun, di ba? Para maliwanag, sabi niya. Oh, sa mga
1: sabi
0: nagtatanong.
1: Sabi niya, AI, di pa liwanag niya.
0: Ngayon, bigla naging AI. Itatay niya yata yung Dong Gonzales. Pampanga. Yan, bumabaha. Ngayon, magpaliwanag ka sa mga taga-Pampanga. Ngayon, tahimik na tahimik kayo. Forma ng tawag dito yung ang tinawag din yung mga nangharana sa Pasko. Diba? Gagawa ko ng kakaruling. Ayan. O gagawa ko ng mga grupo. Mga ngaruling kami dyan sa mga sangkot. Ang aming pambatong kanta, Silent Night.
1: Yeah.
0: Silent na silent kayo diba? Oh, holy night. Parang huling-huli sa inyo.
1: Huling-huli na kayo sa aksyon.
0: Huling-huli na nga kayo. Jesus Mariano, garapong walang asukal. Oh, ba't hindi ka kumakanta rin? Ikaw rin, silent na silent eh. Oh, sige.
1: Sira kanta.
0: Ako kay masira ang plaka kay hindi.
1: Kita Carmen naging makantaan.
0: Basta kakanta ako. Sige.
1: Kaya naman kayo si Rico Rasyon, bakit ayaw na nilang isalang ang bribery allegations nila kay BP? Ha? Bakit, ha? Dahil ba sa hindi nila mapapatunayan? O wala talagang kaso? Unti-unti nang gumugo ang kanilang mga allegasyon kay BP.
0: Ayaw ninyong tawagin yung susi. Meron naman susi, yung Colonel Raymond Dante Latchica. Sapagkat maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na paulit-ulit yung sinasabi ninyo niya sa paulit-ulit ninyong tanong na ibinigay niya kay La Chica, di ba?
1: Yes.
0: Bilang disbursing officer.
1: Yes.
0: Ha? Ang tungkulin niya magbigay lang.
1: Yes.
0: Wala siyang alam kung paano ginagastos o gagastusin sa mga activities na may kinalaman sa Confidential and Intelligence Fund. Tanging si La Chica lamang ang nakakaalam at makakasagot sa lahat ng inyong mga tanong. Pero bakit ayaw ninyong tawagin? Sapagkat gusto ninyong pahabain ang impeachment para makondisyon ang utak ng taong bayan sa inyong mga aligasyon, sa inyong mga marites. Ha? Sapagkat wala kayong ebidensya hanggang ngayon sa 21 trial na o pagdinig. Wala pa kayong maipakitang ebidensya na magpapatunay sa inyong mga aligasyon. Nananatiling haka-haka, nananatiling bintang. So, maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na yan ay isang black propaganda laban sa ating dating Vice President Sara Duterte. Di ba? Ngayon, si Guanson, tatakto na yan, ha? Si Rowena Guanson. Dati ang commissioner
1: COA.
0: Ng
1: COMELEC.
0: COA at ng COMELEC.
1: Alam
0: na kasabayan ko pa yan nung pumunta ako nung senador pa, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan, mga kaibigan. Pero nakikita naman nyo, brutal din yan kung magsalita. Kaya ako, bilib ako, parang katulad yan, kaya lang hindi niya kayang gayahin yung pagiging diretso ni yumaong Senator Miriam Defensor Santiago.
1: Yes.
0: Bakit nga naghihirap ang ating bansa? Dahil sa mga kurap na mga leader ng bansa. Yan ang isa sa mga naging pahayag ni Senator Miriam Defensor
1: Yes.
0: Santiago. Hindi dahil sa mahirap ang ating bansa, itinuturing tayo na isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo sapagkat sa ating ibinigay ng dakilang lumika ang lahat ng yaman dulot ng kalikasan.
1: Yes.
0: O ano pa? Pero dahil sa mga leader na hindi ginagamit sa tama mga pondo sa halip na i-develop yung ating mga natural resources, sa halip na lumika ng mga pangkabuhayan mula sa ating mga natural resources, mas inisip pa nila na mag-import na lang na mag-import dahil easy money, sandali
1: Yes.
0: lang makikita na kung magkano ang kanilang kikitain.
1: Advance.
0: Yun ang maliwanag po, mga kaibigan.
1: Advance
0: Sige.
1: Kita. Mula kay Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, kahapon ang ulam namin nilagang baboy. May
0: Kusarap.
1: Natira pa. Kaya inalmusal ko pa ngayong umaga.
0: Ah, ganun.
1: Almusal
0: Sarap
1: mo.
0: Ba? Pero ako talaga, nahanap ko tuyo. Ayaw naman akong bigyan ng tuyo.
1: Malat.
0: O lalo na yung tuyo na galing sa ano ba yun, sa Cavite. Yung wansoy ba yung ano, na tuyo. Sarap yun. Maraming kariskis na makintab.
1: Tapos,
0: ay, tapos hindi naman masyado.
1: Sinangag.
0: Hindi na masyado. O, yung sinangag mo, masyadong maraming bawang.
1: Bawang. O, sarap.
0: O, sarap. O, yan. Eh, kahit na bigay mo sa akin dyan, lechon. Manok. Hindi ko yan. Dito ako sa tuyo.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula naman kayo sa rekurasyon. Ngayon, nagbe-bail out na si Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor dahil kaya ito sa nakikita nila na nagaganap sa BP impeachment na walang napapatunayan pa till 21 days na. Ang hearing time na ba para magpalit ng kulay at mag-over the backwood na?
0: Isa rin patawa para itong si Sheila Arbues. Introducing our new recording artist, Tita Carmen Ignacio.
1: Ayan,
0: 1, 2, 3.
1: Na-discover na.
0: Kanta na po. Natatawa rin siya.
1: Tama, discover ka na, Tita Carmen.
0: Natatawa rin siya. Hindi, na at least effective yung pagpapatawa doon, Pepo.
1: No.
0: Kung minsan, kinakailang minsan magmukha ka rin, Kengkoy, tanga.
1: Mm.
0: Eh, para mapatawa mo
1: yeah.
0: ang tao. Yan, sige. Basa, June
1: Mula
0: Perez.
1: Mula kay Ma'am Lucy Relos.
0: Ba't si June Perez na kasi bangot? O sige.
1: Mula naman kay Ma'am Lucy Relos. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Grabe po ngayon ang namumuno. Walang pakialam sa sambay ng Pilipino. Parang wala na tayo sa tamang pag-iisip pa. Salamat po. God bless po.
0: Good day, MT10, sir. Ano sabi ni Subiri? Pagod na siya. Di mag-resign na siya. Total, nakahiga na siya sa paldong-paldong pera. Bangutin sana. Huwag naman kayong nananalangin ng hindi maganda. Yung mamatay na kayo, bangungutin na kayo. Parang hindi po maganda.
1: Maliwanagan sila ng isip.
0: Ngayon, bigyan na lang natin sila ng mga pagpapaliwanag na baka mahimas-himasan yung kanilang mga isip
1: Isipan.
0: Na natutulog. O sige, sabi ni Lorraine, good morning po, Tita Kuya. Tama po ang sayang na pera. Sa paggaso sa impeachment, wala namang kwenta ang daming problema sa bansang ito. Hindi naman problema si Vice President Sara sa bansa. Ang baha, ang baha. Asa na ba itong baha na to? Oh, sabi, ang baha, ang laking problema ngayon, ang daming bahay lubog. Walang kwenta na itong Marcos administration. Siya ang salot sa Pilipinas. Dapat paalisin na sa Pilipinas ang mga Marcos, mga kawatan. Huwag hong mamangahin dahil may mga iba pa po na mga Marcos na hindi namang kawatan. May mga bagong sibol na mga Marcos. Huwag po naman nating lahatin. Ha? O, si pahirapan lang ang Pilipinas. Ninakaw ni Marcos lahat. Sige po. Thank you po, Tita Kuya. Maraming salamat din.
1: Thank you po.
0: Lorraine.
1: Lorraine.
0: Kanya-kanya po yan eh. Kanya-kanya tayo mga paniniwala. Sige.
1: Yes. Mula kay Sir James Dez Almohano, ang government nagiging milking cow ng ilang mga government officials and elected officials.
0: Sabi ni Ilang Cruz, kaya nga merong bilateral at trilateral summit. Yan ang pinag-uusapan dyan. USA is trying now. Danacera, Gasera, Quantum Financial System. Gusto nilang alisin, tanggalin ang mga utang nila na 2 per annum ang interest. Gusto nila maging one world currency. Kaso ilang beses na nila tinry yan, wala, hindi magtagumpay. Ay naku, kung alam nyo lang, napakadali. Sana kaso baka maging 14 former Marines na nagsasabi ng katotohanan, kinakasuhan pa pang nagsabi ka ng totoo. Good against evil ang laban. Tama ka dyan, Lola. Lola Cindy Cruz ba ito? O Lola Ilang Cruz?
1: Wala naman ka, Ma'am Mercy.
0: Paborito ko yung apo namin eh, si Baste.
1: Yan. Yes.
0: Madaldan na bata. Matanong. Sige.
1: Mula kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso, sa mga kawatan na paldo, ang kaban ng bulsa, nyo, Diyos na lang ang bahala sa inyo.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, binitiwan na nila yung Article 3 kasi baka masambit ang pangalan ni First Lady. Bakit naman nasama ang pangalan ni First Lady? Eh, hindi naman siya government official. Siya ay First Lady ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Siya ang nagbigay ng envelope kay Vice President Sara. Baka yan yung white envelope. Apo. Na bago pa na i-download yung Confidential and Intelligence Fund, binigyan na siya ng white envelope ng ating First Lady Imelda Marcos tuloy, Lisa Marcos. Okay.
1: Mula naman kay Sir Ondo, 100% po, 10.5 billion na yan. Yung Presidential Confidential Intelligence Fund, Special Fund, yung ayuda, yung mga biktima ng bagyo, baha, nag-collapse na bridges, flood scam control, substandard na ghost project, Region 1 hanggang hulo yan, sabi niya.
0: Surely, Uyang, ginagamit lang ni Guanzon si Vice President. Solid pink lawan yan. Lenny Robredo daw siya. Gustong tumakbong senador, kaya galit si Topacio dyan kay Guanzon. Aha. Eh si Attorney Topacio, wala pong interes na tumakbo bilang politiko. Si Benito Mangogat, hindi alam ng maraming old generation at new nung panahon ng administrasyon Marcos Sr. ang pagpapagawa ng mga infrastructures business at mga infrastructures road, gulay, train, transport ay galing sa asan na ba yun? Galing sa tax. Galing po sa tax, hindi galing sa nakaw, ha? Dati nang mayaman yung matandang Marcos at paano nasasabing nagnakaw siya at saan ang ebidensya? Sagot ko ay walang ebidensya dahil lahat ng kaso niya ay nabasura, na dismiss, ha? Kaya walang napatunayan na nagnakaw ang yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yan, sabi pa, maraming inggit sa matandang Marcos kaya ganun na lang sira ang reputasyon. Alam nila na maraming nagawa si Marcos Sr. noong panahon niya na halos hindi na mabilang. Ngayon, wag silang gumamit ng mga naipatayo ni Ferdinand Marcos Sr. Kung masama pala si Marcos Sr., ang masamain nila yung anak. Kitang-kita ang maleta na ayaw pang umamin.
1: Sabi siya Ryan Catalan, good day po, nung araw balak gawing state ng Amerikang Pilipinas, di natuloy. Kasi bakit tumakbong presidente si Marcos, tapos sila.
0: Yun na nga. Yun na nga sinasabi natin eh. Kaya po nagalit ang Amerika sa dating Pangulong Marcos Sr. ay dahil nagiging nationalistic at nagiging patriotikong Pilipino na po. Dati, maka-US siya, laging nakikipag-ano siya sa US, nakikipag-ugnayan. Pero unti-unti, nagiging nationalistic na po si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kaya nagalit ang Amerika. Lalo na nung pinaalis na niya ang mga base militar ng US. Wala na po tayong oras, Don Pepot.
1: Salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat po sa mga puling ko, James Godjo. Lagi pong sabi, lagi pong piligin na po. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Happy weekend.